0: sing bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sumagaan ang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization. Thank you very much.
1: In order to have an orderly question and answer, let's remain at two questions each and follow-ups later. First, Leah Ilagan of UNTV.
2: Morning, Sec. Sir, ibig sabihin, hindi nagkataon lang na parang dinala sila doon para sa team building, kundi nakaplano na pahirapan yung mga estudyante.
0: Nakaplano na ang seawater training nila. Alam nila na pwedeng merong mangyari. Kasi tinanong niya ang mga players sila, sino dito hindi marunong lumangoy? Lima ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen. Ang mahirap dito, ang paano mo tuturuan ng hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Okay, next.
3: Bullseye! Okay, so dayaro portion pang no sa ginpatigin nga Priscon nga ginpresentar ita CIDG ag PNP. Unsi rong mga gin pailan it kaso. Now, hindi yung kita man makibot. Sa part ita Ateneo de Manila University, sarayang kaso kapartero hazing. Since nga nataboro insidente nga rakod June 8 nga may namatay eh. Si Rene Baterbonia ag si Divine Adili. Bullseye! Bullseye! Agraya rong medyo nagagawa nga una nga naging tikang man ita Ateneo de Manila University. Nga medyo idistansya ro anda karang kaugalingon sa mga posibleng sagapton. Ah, ag matsa dugaon rong responsibilidad. Bullseye! Wa nang daging istorya rong mga ginikanan. Wa man kita it may nabatian nga abi nagistorya it bilog nga kamatuoran rong pamunuan it iskwela. Bullseye! Bullseye! Agwa nang daging pakita rong nagakadapat nga dapat maging bukas ag tampad sanda sa natapos mga katupa. Sa baylo, medyo nagagawa nga gintakpan niyang. May mga palusot. Ag sa paggaom nga basi maduga raya sa isip it publiko ro natabo mga katrupa. No? So, dayang trahedya hindi matago sa publiko. Ha? Nga sa pagpati it pamunuan it iskwilahan nga maghipos yang ro pamilya dahil may kasubo nga naangkot. Ag sa pagpati nga agi malang ra. After kara maduga on bandayon. Malipatan it publiko. Pero ano rin natabo? Nagdago mga ha? Ag hindi matago nga watat saga kararo eskwilahan, rupamunuan. Sanday coach Baldwin Agroana karang coaching staff iya pa makaruntanan ra sa Pilipinas. Agraya is mga empleyado it Ateneo de Manila University. Ro mga atleta nga gindaga ito sa kadagatan it Aurora bukont ara it mga tambay mga sandara hay mga estudyante nga may mga handom sa anda karang nga kabuhi samtang nga nagatuon na sa eskwela ha ag under sa pagdumaga it adaya karang nga Ateneo de Manila University. So sa kada desisyon nga ginobra under sa pangagan it daya karang institusyon may kaakibat ra nga sa gabton mga katrupa. Ha? Ag makaroon, matya nagagawa nga watat, matya inusinti tara eskulahan eh. Oo. Matya gintalikdan taro, anda ka nga responsibilidad. Kasi bukod niyan that issue, it kapabayaan. Issue raya,

0: sa paglikaw it mga sagabton. No? Sang ka institusyon nga kita nagapati kasi prestigyoso nga mga institusyon na, nga para maprotektahan or protection ananda para hindi sanda manabak mga katrupa. Ha? Pero saray nga prestigyoso nga institusyon ay hindi man dapat maduga abiro inyong arong mga responsibilidad una aglat aron. No? Agara sa 11 ka mga ginfailan it kaso daywa rong utility nga kaibahan. Nga pailan it kaso ano trandang gabot ito. Kung nagmunod sa ito, nga kaparte saray ka nga ginfailan it kaso mga katrupa itaton ka nga mga so, bantayan tara. Oy, dalihan, alas 8.30 sa City na raton ka nga oras sa dayang porsyon ato na katon mga katropa it santon vitamin C. Importante ro vitamin C sa gawas. Kape pa sa panahon naton mga karon ha. Grabe ri init, maugan. Oy nagabalinga suro sungaw ita init mga karon. May posibilidad trang kasuhon kagid ubuhon or sipunon. So para malikawan don, kinangan may vitamin C raton nga gawas. Sa ano mga ginikanan karon. Kung ano ka importante ro vitamin C sa aton nga gawas, daya nagapugong it mga posibleng ubo sipon trang kaso. So adlaw-adlaw dapat may santon vitamin C aton nga gawas, ro alkaline nga vitamin C, ginapabaskog aton nga immune system, ro aton nga resistensya, ginasukyan ng patig, ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery, maghalin sa mga masakit. Nga aton karon nga ginabatyag. So adlaw-adlaw magsanton vitamin C. Produkto it Yes to Health Incorporated. Mabakay sa mga butika, pwede ka mo karon ka order online sa aton karon nga mga katro. Sa ibang mga mainit ka mga topiko, istoryahan ta, madalihang sa atong makaroon nga pagprobadayon, sa atong nga pagbangalagad, banwa, balikan tara pagkatapos yung gid, itaton nga mga reminders, stand by. Okay, dalihang. What is it?
1: I just feel it all the time. X!
2: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold ba si yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. and 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal nga dito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
15: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM. XFM.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
19: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
20: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
19: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
22: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Santon Gold Live Testimony.
24: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
25: Santon Plus Gold.
26: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Balanced diet?
29: Check.
28: Regular exercise?
29: Check.
28: Vision X Plus?
29: Check.
28: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
27: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
30: X FM.
31: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
32: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
33: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
34: Sister Pain.
35: Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: Ay, balik kita mga katropa raton nga oras, alas 8.56 na sa agahon.
1: Bullseye!
0: Ito yung portion natin katon ay Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kayakinan, dayerong gabi ito ninyo para sa inyo karang misis. Oh. Ro, Turbo Dietary Food Supplement. Ah. May maka ag klabuwas ka. Ro, binipisyo ka ra, ginapanami ro performance. Aga satisfaction kay bahan rin nyo karon nga mga asawa. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, ag syempre ro labing-labing. O, ginapahaba ro energy, ag confidence sa paghulid kay misis. Guwas ag epektibo, no? Kung makainom kay Turbo Dietary Food Supplement, ba nag-aso-aso ring agi.
1: Bullseye!
0: So, importante man na sa atong mga kainan, kung medyo maguya kung si ay dapat ginaturbuhan ko taron para ma enjoy. Happy si Mrs. mga katropa. Turbo ha, Dietary Food Supplement. Ro, turbo nga ra mga katropa. Ana karon nga blister pack, pwede na ton magamit ha. Sa aton nga santo na XFM libo-libong pa-premyo. So may chance ka mo karon every week ka nga mag-daoga mga katropa it mga dagag ko nga mga prices sa grand. Sa weekly, may 3,000 na karon nga ginapanupod mga katropa.
1: Okay?
0: Mabakara sa mga butika. Siyempre, sa online, available kita ron Rosanton Gold or Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Okay?
0: Sa ato makaroon nga pagprobadayon, uy, hinaga, may gina-expect kita nga pagtaas sa presyo itlangis. Aragon, medyo okay-okay umatagan ni Kunta. Pero presyohan ay itdaya ka nga langis. O galing may nagahugat yung maninaga nga oil price high ka. Sa gasolina, mataas yung man itdaywang pisos. Sa diesel is piso. Piso gang sa diesel, umpisahin aga. Base magsunod-sunod yung man ra mga katropa. Haman, makaroon may tension sa gihapon sa tunga it Iran aga Amerika. Despite sa ginkasugtanan nanda nga abi magpundo anay, no? Pundohon anay ro laban nga ra o ro away ro tungki anay. Itdaywang karang ka mga nasyon. Makaroon may another round yung man nga pag-uistorya. Sa tunga itdaya karang Iran ag Amerika ag sambilog nga istoryahan pagatalakayon rong siguridad sa Strait of Hormuz kat dayang ginaagyan it mga barko para mag-deliver it mga produkto. Ay, pero mataas na gihapon ang tensyon sa Iran at Estados Unidos. So gina-expect naton nga may pagtaas yun man sa presyo it mga produktong petrolyo mga so pisaw man inagara. Ha? Kasi hindi pa naton mahambay nga abi nagtawhay gon ro sitwasyon sa Middle East. Hindi pa naton mahambay nga abi safe na ro aton karang mga presyo itlangis. Kasi once nga may bakbakan tagapon ro Iran ag Amerika, may epekto tagapon kato niya sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga bagantayan naton, okay? Daya man nga bagantayan pa ro, impeachment ka na ni Vice President Sara Duterte ha. Pagatutukan sa gihapon nato ron. Okay, balikan taro sa ibang among news and public affairs ita XFM Kalipo. Hoy, ginakugabos na kita at oras. Kay Mike De La Torre. Mike, good morning ha. Nag-monitor makaroon ka aton. Thank you, Gidana. Standby sa masunod nga programa, servisyong katro. Naging kakbay nato, nagkabulig sa aton makaroon nga pagpangalagad. Sa aton karang technical side, kakbay nato si katropang Cipril Kit Palmon. Siya sa aton karang XFM News Center, kabulig taman, katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa patrol, katropang Ari Ercolas at katropang Christian Villanueva. Tangagan ko amon karang sa aton karang pagpangalagad naging kakbay ang kabulig nato na katropang Clarity at Tangagan ko amon karang General Manager Katropang Edwin Karing. Siyempre ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si Katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pusa!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo bang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Santone Gold, live testimony.
21: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
20: Plus pinalakas! Santone Plus Gold!
22: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Santone coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsanton ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: XFM.
14: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Chronic pain?
23: Ang sakit.
19: Pag-assisted pain.
23: Muscle fever.
19: Acute pain.
23: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain. Pag-assisted pain.
23: Kamkarang pain.
19: Fast and safe.
23: Yahoo!
19: Sister pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sister pain.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Xanthan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
25: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Xanthan Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Xanthan Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
27: Coffee break na naman.
28: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
29: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
7: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 12 minutos, makataliwan sa oras at alas 9 sa agkahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Majered nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Majered nga gahon probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tanyang pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlot Lunes. At sa 29 sa buwan ni Hunyo dagong 2026. And of course, gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tia. Mga katropa, ibinin ko sa Teles G sa agahon. Makipag-angot ka ko. Magpatat nyo mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato niya pagtamiyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga katropa natin naka-monitor tutok sa The Crema Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa AXFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Thank God it's Monday!
1: Exciting!
0: Exciting ang mga kaganapan. Monday na naman. Or inyo karon yung mga ngirit ha. Basi ipagkait mo paron.
1: Exciting.
0: Ayaw di karon ita. Kinusmaod ka tropa. Monday na Monday. Nakakahawa yan. Nakakabad trip yan. No? So sa mga katropa natin di karon yung nagkinusmaod. Ay nako. Kung ayaw mong maging kamuka si... Ayaw di karon kinusmaod ka tropa. Smile naman dyan. Monday na Monday, dapat ay isugaraw nato no panibago nga Domingo with full of good vibes and energy, di ba mga katropa, para bilog nga Domingo ay productive. Syempre kung masadya kita, may energy kita, aga good vibes permi kita, ay magiging productive kita every day. Bukon kita at lutang na parabang, di ba? So good vibes yang mga katropa, dapat ay Monday pa lang. Embrace na naton ro panibago nga Domingo na naman. Although yes, nakakapagod, pero ganun naman talaga, no, part na yan ng life. So ayaw nato dapat pagpabayaan yung magpangibabaw ro pagod ro kasubo, grabe ba. Okay, good morning, good morning, good morning man anay. Ayon agod niya, hindi ka mo di karo magkasubo. Ay, tutok ka mukha ko na iya sa aton karo niya pagpangalagad. Well, good morning mananay sa mga katropa natin, yung mga drivers, sweet lovers, aton yung mga mamang chopper, sa aton yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Good morning everyone. Magaling karon sa first and second district, no? Taton karon niya terminal. Sa aton yung mga tricycle drivers sa Banwat Kalibo nagataris-taris na samtang nagamonitor sa aton yung pagpangalagad. Good morning, good morning, good morning everyone. Stay hydrated mga katropa. Rain or shine, ano man daton yung panyempo, dapat may bastante ganyan supply itubi. Roton karon ikaayong nga wa. So, agad niya makalikaw sa pagagit, hypertension, heat stroke, heart attack o kung tumba, why pilas? Mag-inom mga katropa, eat bastante nga tubi, okay? Stay hydrated everyone. Well, good morning man sa mga katropa nato sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Go to bit magabuti, tato niya pagpangalagad, pag-ililipa sa Isla Itboracay, mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito yung probinsya Itaclan, mga kagapit ka probinsyahanan Kabilukan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may red niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin yung overseas, Filipino workers, ako ng OFW, si may kamong patit kalibutan, ano man niya oras sa inyong karan niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. O, i-download na kamo ha, XFM Radio mobile application. Libre man lang man doon mga katropa. You can download it for free. Basta't may internet, may data ka mo. Kaya man feels like home. Kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Monday! Exciting morning everyone! Sa mga katropa natin nakatutok sa andaklan yung mga radyo. So man mga katropa, live na live na live. Rato niya pagpangalagad, pag-ililibas naman ka rin niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. I-power share mga katropa rato niya live. Kay Manja more, the merrier. Mas marami, mas masaya.
1: Exciting!
0: So i-power share and ayaw mo ninyo pagkalipatan, of course, nga i-like and follow Ramon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Good morning, mananay, sa mga katropa nato na katutok online. Kay Karapang Dang Villanueva from Makati. happy-happy watching Karapang Dang, Karapang Christine Dayan Rupa of XFM Roja City Capiz. Mayong aga, kamusta? Kamusta ang mga bagay-bagay? Kamusta ang ating mga kaganapan dyan? Kaya pa ba, Karapang Christine? Kaya pa ba ng self? Kaya ba today? Ay, nako. Wait, wait ka lang dyan daw, sabi ni Katropang Christine. Karapang TJ na United and Luxuridad from San Francisco, California. Good morning! Karapang Arnold Altivo, magandang umaga po, mahal Claire. My happiest moment this early Monday to see you in this soup. Ano? In this super sexy, ikaw na talaga. Sana all, Karapang Arnold. Maraming salamat naman kung ganoon. Wala nang iba, sobrang ganda mo, aking mahal, Claire. I love you more, Katropang Arnold. Mahal na mahal ko kayong lahat. Wow! Good morning sa mga katropa nato, an avid listener. Solid katropa from Corona del City. Good morning! Magandang umaga, mga katropa. Karapang Joy D. Juan. Good morning. Happy, happy monitoring. Katropang Joy D. Juan. Sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Bilocarnia, Ibardo, Lasa, Beltan, Isuga family. Good morning kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary. Kaya ang Colorex, anda ka rin niya bilog ang pamilya. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Sa Dangkalan, Malinaw, Habal-Habal Boys. Kaya ang Colboyet, good morning. Of course, sa Bigaa, Malinaw, sa Bilogkaron niya, Beltran, Ikayan family. For sure, masako sa korosa, anda ka rin nga mga kaalagaan. Anda ka rin mga alaga nga kasapatan, haya. Masako siya daw sa makaroon niya pang oras. So na it's feeding time, it's bath time. Wow, sana all my bath time.
1: Exciting!
0: So good morning, Dana, ha? Sa mga katropa natin na nakiakol noon ay Auntie Divine. Good morning, good morning, good morning. Sa Mabulay Rice Meals, sa Sitio Boblina, Bonsur. Banga, good morning. Bilog Villanueva, Beltran family. Nagasigabong room monitor ni Uncle Sinte o nakaroon sa galingan. Sakop, bilog ka rin yung Sitio Bob, mga tagalina, Bonsur. Sana karanga monitor. So good morning, Gidana, ha? Mga katropa. Sa Tambuan, Malinaw, nakaroon sa Bilog nga Villanueva family or Yabot family pagid. Sa basta sa mga katropa natin out there, sa DJ Chan, Lechon Manok, and Lampo. Sa Christian Villanueva songs.
1: Exciting!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. 21 minutos. Makataliwan sa oras, si Dalas 9 sa Agahon. Well, mga katropa, sa tanyang pagpangalagad, sa tanyang pag-ililiba, makaranyagan, makaranyad, lat lunes. Standby to ka mo pag awisoryahan nato. Naraya ka rin pag-participar, pagpasakop it LGU Malay sa PILCHETEX 2026 Business Networking Event. No? So, Raya mga katropa, isang ka-initiatiba sa turismo nga tinutuyong uman nga ibalik ro pagsalig it merkado sa mga travelers, particular maghalin sa China. Agpabaskugon ro koneksyon sa turismo sa tunga China ag Pilipinas. So, mga katropa, aton ka nga ginagabot ro linyada it Malay Boracay Tourism Office. May kaangtana no sa anda ka nga pagpasakop sa PILCHETEX 2026 Business Networking Event. Sa iba na ito, no, nga, Ruburakay, gida, dati, daro, andang nagapanguna, ro, ato niya nagapanguna, nga, mga bisita, mga dumugo, o, mga dayo, nga, or dayuhan, kagabanan, gida, di ba, kato, hay, from China, mga Chinese, ro, ato niya, karoon niya, mga, foreign travelers, although, abo kita from domestic, na mga locals nato, and, kagabanan gid adate mga katropa bago pa nagsara ko nag para for rehabilitation do Boracay ko 2026 agasta nag COVID China gid mga katropa nga nasyon ro nagapanguna nga nagabisita sa isla it Boracay mga Chinese nationals mga katropa no although per abo kita nakita mga Korean hindi gid maduga man ro mga Korean una Chinese gid mga katropa ro nagapanguna naton dati nga mga bisita una sa Islat Boracay. Apang sa iman nato nagpaidawom do Islat Boracay sa rehabilitation ko 2026 so did 6 months after that tumama man ro pagpaganas at pandemya nga right COVID-19 nga naglimita man sa pag-access it mga dayuhan, bisita sa Islat Boracay. Siyempre, may mga ginasunod niya sugundanan ng mga limitasyon, no? Mga katropa para sa kawasat tanan. So, after that, min ko naghinaon, Gidro, turismo, ita, Islat Boracay, when it comes sa mga Chinese nationals. Although, mga Korean, mga, ay, mga nasyon pag-e, dahil nagabisita man gihapon, pero sangkiriun lang, kumpara sa bulto dating ang mga dayuhan, dagsaan, it mga Chinese nationals sa Islat Boracay. So, makaroon, pinaagi man sa raya karang inisyatiba, no, it LGU Malay, ging presentaro Islat Boracay sa Pelchi Tech 2026 Business Networking Event, mga katropa. No? So, mabahura nga bulig, mabahura nga factor, mabalik do salig, nga guwas, agmasadya sa Islat Boracay sa aton nga mga target nga mga bisita. Although, tama man target, no? Nga maagod niya magbisita sa Islat Boracay, but sa China na mga katropa, mga Chinese nationals naton, hay gusto naton reconnection it uman, no? Agod niya, uman niya, kung gusto nanda magbakasyon sa Pilipinas, una laging kasulsan ng Pinoyino, hay Boracay. So, ruin do, nagapanguna karang inisyatiba at LGU Malay sa pagpasakop sa Pelchi Tech 2026 Business Networking Event. So, naging presente karan or naging representa ni Ma'am Kina Marie Prado, Tourism Operations Officer 1, it Malay Municipal Tourism Office, ro raya kara nga ging representan ni Ma'am ro LGU Malay, ro bilong LGU Malay. So, ato na mga katropa nga pag-uwi istoryahan no, with Ma'am Kina, dahil karang event nga ra, sa kabilugan ni tato ni karoon niya pagpangalagad, pag-iliba, makaroon niya agahon. So, standby tuto ka mo di karoon. Ag kudumingo po, grabe kahapon mga katropa. Said man nato niya, pila ka mga parte at probinsya at aklan. Brownout sang adlaw. Nga ni kahapon. Siguro mga, maski mga taga-Islat Boracay kahapon ay agto lang man sa front beach noon, pagamig-gamig, di ba nga, pupahangin. Hay, brown out. Grabit init mga katropa, grabit dangga kahapon. Kita nato no, sa mga pictures circulated in social media. Grabit up, puno, ro front beach. Puno, gina mga katropa. Ro by bayo ni Islat Boracay. Say man nato, maskin abot ang mga buildings una, puno utat mga structural nga mga establishmento una aron sa Islat Boracay, may mga portion tagapon na mga katropang well protected na, may mga portion tagapon na nga may matagakuan nya puno, libre paro access mo, pwede ka gid una katambay libre ang magpupahangin. No, so ruin naman namin man sa Islat Boracay. Ruin babe, naga makabati Islat Boracay, do isip lagi mahal. Tanan mo nga hugag sa Boracay, may bayad, no. Islat Boracay is a very budget-friendly gaday mo nga tourist destination, mga katropa. Kung gusto mo it bongga, kung gusto mo it sosyalan, may una man. Kung gusto mo it pang sugudyang sa budget meal, dahil mo karon niya gustong agtunan, gustong kanan, may una man gihapon. Kung gusto mo nga magpaliwaliwag ang git, libre lang, bagon ka, imo pagkaon, pwede man gihapon. May mga portion man gihapon nga pwede kagid magtambay for free, mga katropa. So, ruyon man permiro ginapainsindi naton at ginapaabot sa tanan nga magusto magagtos sa Islat Boracay nga. Bukon it's bukon tarot may natuod nga mahal magpaislat Boracay. Although may unagin mata nga mga mahal, hamba ko nga ni may choices ka. Kung gusto mo matat mga mahal, mga pang-sosyal, ay may una man gihapon. Kaya nga ni gintagurian man ro Islat Boracay nga luxurious nga tourist destination, mga katropa. Pero bukod buot singhanon nga mahal tanan. May una man nga kung ano at pasok sing budget, kung ano kaya sa imong daga una, may unang gina-offer sa Islat Boracay, mga katropa, no? So, hindi dapat pag-isipon it, mga gusto mag, may kong mga hesitant para mga travelers, mga katropa, nag-hesitate lang man sanda nga magbabisita sa Islat Boracay, basi mahal, no, mga katropa, ano man yung budget, meron yan dyan sa Islat Boracay. Kung gusto niyo it, manami, accommodating, pwede ninyo nga, tiniran, may una man, abong mga Airbnb sa Islat Boracay nga, manami, Di mo akalain niya barato gata mga katropa. No, kung gusto mo mat-adikot mga high-end nga hotel, may una man. Depende sa inyo nga budget do yun doon. No, bukon it paragat asa may mga dagakuan niya budget to Islat Boracay bukas para sa tanan. No, so hindi ka mo magpating kung hihamba nga Boracay mahal. Di ah. May mga choices ka una mga katropa. Kung ano ro pasok sa imong budget ay pwedeng gidron, may una gidron nga gina-offer sa isla it Boracay. So standby tuto kamo karon na ginagabot nato ni linyada ni Ma'am Kina ita LG Malay or it Malay Boracay Tourism Office. May kaangtanan sa pagpasakop it LG Malay. Ginpasakop it LG Malay ro Islat Boracay sa Pelchi Tech 2026 Business Networking Event. 29 minutos mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon kay karapang Aljun Dirilo Navarro. Good morning sa mga katropa na sa Ruelan Junior Barbershop. Happy monitoring everyone. Karapang Gemma Kiswani from Bacoor, Cavite. Good morning. Naka-monitor man fresh from Bacoor, Cavite si karapang Gems. Katropang Ilig Chinita. Good morning Ma'am Claire. Good morning karapang Ilig Chinita. Karapang Norming Placido. Good morning, Karapang Claire. Happy Monday sa tanan. Yan, nakatutok sa programa mo. Pa-shoutout. Magkamiya sa Kabayugan Malinaw Permigid. Nagatutok sa programa. Rotres Marias. Good morning, manuna ka rin na sa Malinaw. And of course, sa Maria Cristina Madalag. Sa Family Placido, Magsipok Islaw. Fernando Agsa Mercedes Madalag. Sa Family Dalmacio, Donato Francisco Locrique. Ag kay Kapitan Cap Margarito Francisco. It Mercedes Madalag. Good morning, Gidana ha. Good morning, happy monitoring everyone. Sa mga katropa nato sa Malinaw and sa Banwa, it Madalag. Abog daro ato niya mga solid katropa out there. Karapang Boss William Masangya, good morning. Happy monitoring kita kimo ha, Boss William. And sa mga katropa nato niya bagong liso, bagong tutok siya, nakaroon niya mga radyo. So mga katropa, live na live, rato niya pagpangalagad, pag-ililiba. Sa aman karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man, live na live ha, kita mga katropa, pwede

0: Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Cellphone Plus Herbal Oil.
5: X FM.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
11: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong nga nadagaan niya, 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.

0: gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.

0: Oras mga tropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 37 minutos makadaliwan sa oras at alas 9 sa agahon sa tunyo pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Uy, good morning gidaanay kay Auntie Weng. Naka-monitor sa tunyo programa makaroon o nakaroon sa may Banwa It No Man siya. Good morning kay Auntie Rowena Beltran La Chica. Good morning, happy Monday. Karabang Tristan niya at gulay. May rin niya agahon. Happy monitoring, karabang Tristan. Well, good morning man ha sa mga katropa natin na nasa barangay New Buzon, Mercedes Village. Sa bilogtaran niya, Love Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro family. Good morning kay Lula Didang. Manakaroon sa nga tumba-tumbang bangko with her red lipstick. So, good morning kay Nanay Alice na nakaroon man ha sa Tiad family. Sana karon niya nagasigabong ang mini radio. Good morning. Oy sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong tutok, sana karon niya mga radyo mga katropa sa uman na live na live rato niya pagpangalagad pag ililiba. Sa amon karon niya official Facebook page XFM Calibo 96.5. Mga katropa high power share daton karon niya live agad niya. The more the merrier. Mas marami mas masaya rato niya pag ililiba makaron niya agahon. Ang mga katropa sa uman, pwede ka mo makipag-angot ka ako. Pati yung mga mensahe, mga pagtamyaw, pwede ka mo ka-comment sa ato niya Facebook live. Kung madali natin niya mabasahan, pwede man magpadaga sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Well, good morning man, anay, sa mga katropa natin. Pag nagaburo biyahe ha, o sa uman sa ato niya mga tricycle drivers. Good morning, happy Monday, good ana. Masakot sa kura, nakarang malinyaday. Lunes na naman. Abong kasugod sa trabaho, ag of course, mga estudyante. Okay, sa may mga bagong bugtaw pang di karon, ag may sugod, may klase, may trabaho, ay mag-uruamat na di karon, ay ba, si baga Monday na Monday pag ang makasummit ka on, hey, late ka ka, tropa, magbangon nyo, na sa mga nagapinamukot, yihapon di karon nagapinaukoy sa gugban, ay bangon nyo, taanak ka mo. Kuha ka mo na ilang makasummit yagi, Lunes na Lunes pag ang, di ba ya? Good niya. Manami madusog araw kinyut Lunes na so maamat-amat nakabuti karon na sa mga nagagaba di karon ay ginakalitan nga may silakit adaw basi ba hindu na magag-umuman ag mag-ugan-ugan na naman ay hindi magmagagaro anda karon yung mga ginabahan so sa mga katropa natin nya nagagaba nagabuga join ay for the go everyone kanugon ro silakit adlaw harap man ato nya tiempo nga haraw man ro time nga ugan silak di ba ga kagabanan pagpatakit hapon ara na naman ro ray karang agaw aga buhos it ulan so magpangaman ha mga katropa sa mga nagamat-amat dito ra kot yaba sa nagamat-amat hikot sa mga banggirahan dagapugan good morning happy Monday everyone 40 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon ang mga katropa sa ton karon niya pagpurpadayon sa ton niya pagpangalagad makaroon niya agahon sa uman standby tuto kamo ha sa aton karang topic ko makaroon niya agahon regarding sa raya karang mas pagpabaskog it turismo na karos Islat Boracay bilog nga Banwa It Malay. So sa pihakalinyada na mga katropa si Mama Kina itaraya karang Malay Tourism Office o atong karon niya Tourism Operations Officer 1 It Malay Municipal Tourism Office. Ma'am Kina, good morning. Welcome sa atong programang serbisyong katropa, ma'am.
1: Good morning, ma'am.
0: Alright. Ma'am, of course, unang-una sa tananay. Congratulations sa inyong nga pagpasakop from LG Malay. Pasakop gid ninyo no ro Islat Boracay saray kada nga ginatawag nga PhilTech 2026 Business Networking Event. Ma'am, pagsinghan nato nga PhilTech 2026 Business Networking Event, anong klase gid mo ra ma'am nga event aga ro yun no ro pinaka goal gid ay makabulig sa turismo una sa Islat Boracay, ma'am?
1: Okay. Morning, ma'am, and morning sa tanan niya na pagpapakinig natin, no? The Philippines China Travel Exchange actually is organized by the Department of Tourism. So, one of their destinations here in the Philippines is Boracay. Mm-hmm. So, basically, ma'am, the mga travel agencies, tour coordinators, and tourism establishments from China, bali nag-add to sa ESO Boracay to experience our tourism products here in Boracay with, of course, with our hope na ma-market nanda si Boracay dito sa andang location, which is in China. And nung Saturday, which is the B2B or the business to business, nagkaroon a chance to atong mga stakeholders iya sa Boracay, especially atong mga travel agencies and accommodation establishments na to do business naman with them. So ito sa 4 points base, ito sa mga parang meet and greet with Chinese travel agencies and their coordinators, and of course nag build it linkages with them para makapag-connect just in case, of course, na magkaroon na it ng Chinese visitors from respective Chinese travel agencies na magbisita niya sa Boracay.
0: Alright. Ma'am, of course, magwas up ginpresenta ninyo ro maki na iya ro kanami it aton yung islat Boracay. Magwas ka ra ma'am, ano ro mga particular nga ging offer ninyo nga or i-offer it islat Boracay saray ka ra nga event ma'am, ano ro mga particular nga inyo ka ra nga ging plastara na sa event?
1: Doon nag-organize kita do DOT. But as far as I know, ma'am, hey, din sa, ano ba sa anda, ho, din sa experience din sa anda do atong mga tourism products, like ang mga water sports activities, mga land travel sa Isat Boracay, and then do, mga nito do natabo man kang, ano, kung ang Sabado is nag, business to business, here in, do, ano bitang nga rin natin, the goal bitang natin is ang big group of Chinese tourists will go to Boracay for MICE. Especially to mga meetings, incentives, to mga groups, dito ba ma'am, mapunta doon atin na mga, ano git, the goal bitang natin, bali, kumbaga is both number of tourists ikunta, a Chinese tourist. Kasi before, pre-pandemic, daw ka,
0: yes,
1: number one, dito doon do China.
0: Yes,
1: na mga tourists sa atong ano man sa atong arrival, so
0: asa makaron ma maiwa gidaga po nagbalik ro dato nga volume it mga Chinese nationals nga nagabalik sa Islat Boracay or nagabisita
1: wa pagit man sa ang unlike nga pre-pandemic,
0: yes,
1: nga abo
0: kita ro mga Chinese nationals
1: eh. Oo, daily bo ta sanda doon ma'am, daily on a daily basis kasi ano gita sanda doon group gita sanda, pero at the moment agay, like for example, this June hay naka 1,000 plus pa lang kita ng mga Chinese tourists. So, big help kita punta if ma-materialize do makaraya nga lang mga business niya mga ano.
0: May kuruin na ba, ma'am, no? Robintaha, ma'am, no? Kung, siyempre, gabuugit asan daron it mga travel and tours nanda, no? Nga agency.
1: Mm-hmm.
0: Manami nga partner, yun, anato doon mga travel and tours nga. Agad niya, sambilog sa andang mga mabisita. Siyempre, ro, travel and tours, kapla start andang mga pagbisita sa Pilipinas. Say, mm-hmm, mabutang man, no? Sa andang karang tour or package, travel package, ro, Islat Boracay.
1: Yes, ma'am. Actually, yun, manami kita daman na initiative to marketing at the direct with about
0: yes,
1: from China.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, hay, uwaon ka tayo parang language barrier man,
0: yes,
1: when it comes to marketing. Since from China mismo, if may nag-market na for Boracay.
0: Mm-mm. Kamusta man, ma'am, so far, ro, naging response sa itaton karan niya mga, ron, mga from China, mga representatives sa karang Pelchi Tech 2026 Business Networking Event. Kamusta man, ro, ada karang response, ma'am, sa inyong mga ging present man?
1: Mm-mm. So far, ma'am, okay na ka andang response mo. Actually, may representative niya from the slash translator nang the last time na nag-ano mo sa amon, na nag-graphic sa amon from their end. They're asking man nga ni kunta it ng mga they would wish sana na may direct flight from China to Pakistan. So they're inquiring if the airport can be kumbaga ma-expand o ma-widen. So I believe na it's another factor na we need to think about. And of course, syempre do tama git karon yung mga ano isang ang airport authority naton. So later may ano kami ma'am, may tourism council kami, so might as well ma'am makaruhin mga concerns is ito na lang naman yung platform.
0: Ma'am, based sabi no sa inyo man yan naging post ay isang bilog ro raya ka ng event ay tinutuyo na nang uman niya maigabalik rusalig ita mga turistang Chino iya sa aton niya isad Boracay. Ano ka ma'am ro ko nakikita ninyo nga factor ha man itmin ko ang babang ni pre-pandemic kay sanda gitaro kagabanan ro aton niya mga bisita mga Chinese national sa ag after pandemic pilang dagun yun man ag aron min ko mahina gapon no ro pagbalik sa dati ita volume or dagsa it mga Chinese national sa aton isad Boracay ma'am. At ano yung nakikita nga ro yun kailangan niya uman niya ibalik ro adang pagsalig sa isad Boracay. Ano dahil sa aming kumahal nga idea, wrong idea grabe ma'am no nga rogi na ano ano't ibang nga nga pag inabang Boracay ay mahal doon eh mga makarod ma'am.
1: Oo. Pero knowing man na mga to mga Chinese guests ma'am, wa man di sanda da kasi da ano ta sanda da ma'am da search na ta sanda da ma'am once nga ano.
0: Mm-mm.
1: Kasi siguro ay kung nga ni ito, nag-abot-abot ito pandemic at syempre abo man yung mga destinations ma'am ang nag-ano ang nag-sikat and ano everything. So pero I will speak lang in behalf of Boracay, we are doing our best to encourage more Chinese tourists to be ano to be here in Boracay ma'am.
0: So ma'am so, Ryan
1: sige ma'am.
0: May nakita nga ni kita ma'am no may ato tagamba mo man kaya natagday nga mga pagpatuman at mga patakaran sa e-visa at visa free entry it nasyon. Kamusta to ma'am?
1: Pagid ako it ano ma'am?
0: Kumbaga ano gang gid aming ko ginaduso pag ang galit to ma'am. Yung initiative nga ra. Alright. Pero so far, ma'am, kamusta? Mahambag hapon nato niya, magayugi hapon do, nabubuo nato niya data, ro aton karon niya tourist arrival from the Chinese nationals unas isad Boracay, ma'am, makaroon niya. Aron do, na balik normal naman na house tanan?
1: Yes, ma'am, medyo malayo-layo pagit kita and I hope man yan nga mas mag-abok pa. We're hoping kasi karon man halos na marketing initiative last time may ano man kita may mga representative man kita nga ginsend ay wa man may travel agencies kita from Boracay nga nag ayan di China to also business marketing event man dito ma'am.
0: Alright.
1: So anong... it is our hope.
0: Apo, sige ma'am.
1: It is our hope ma'am na to increase our Chinese
0: tourist here in the island. Alright. Ma'am, nga ano, Pilchi Tex, every year da ma'am nga ginapatigayon, na ikarang event?
1: So, tabo abi ma'am is travel exchange abi dun ma'am. So, for this year, it will be the, it was the Chinese tourism agencies and like affiliates in Boracay. So, the next year doon ma'am is doon mga ano Philippine delegates doon ma'am doon ma-adto ito sa China. So travel exchange, abil madaya ma'am.
0: Alright, oo. So at least ma'am naging madinag. Pilang adlaw na ma'am, dahil ka ng event?
1: June 23 to 27 ma'am.
0: So at least mga representative nga rin ma'am no from China, sanda mismo na experience sa Islat Boracay nga saan ang pagbisita iya?
1: Yes, ma'am, and very good initiative man, ma'am, na nag-networking with our stakeholders here in Boracay. So at least may direct contact sila. Yeah, in case nga may mga tourists yung kita nga mga ganun.
0: Alright, Ma'am Kina, siguro makaroon, may mga gusto kang idugang nga mensahe, especially no, sa effort niya na permit LGU Malay nga. Umandon niya mapabaskugid, mga turismo, mga tourist destination, mga manaming ginabisita, not only sa Islat Boracay, but bilog nga Banwat Malay. Ma'am, may mga gusto kang idugang nga mensahe. May kaantanan sa madinago niya rang event, try ka rang, ano ma'am, PhilTech 2026 Business Networking Event?
1: Ma'am, yes, ma'am, sa ating mga, ano mo, no, sa ating mga listeners, and of course, we're okay, stakeholders na to, and the Malaysian office is doing its best to maximize the promotion of the island, and not only lang sa, ano no, sa China, because we're also doubling our efforts to promote with domestic, right now, we're doing promotions, marketing promotions, sa Mindanao area din, ma'am, to further promote Boracay. So, we hope and we pray na sabay pa is magbalik sa dati atong pre-pandemic atong tourist arrival. So, the LGU Malay team is best to promote and sustain Boracay.
0: Alright. Ma'am, thank you so much idaman, ma'am, ha, sa oras nga rangang gintao ni mo ka muna sa XFM Kalibog. So, man, congratulations kita sa inyo ka nga naging madinagon niya event, ma'am.
1: Thank you, ma'am. Salamat po.
0: Alright. 53 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Nabatian na kaibahan natin si Ma'am Kina Marie Prado, Tourism Operations Officer 1, Itmalay Tourism Office, mga katropa. So manami rin mga makarang inisyatiba, mga makarang event, ay mas napopromote, mas napapabaskog ro turismo na sa Bilunga, Banwat, Malay, not only do isla it, Boracay. So rin no, makasubo ang gitabi mga katropa, pre-pandemic, grabe gid mataro mga tourist arrivals, especially mga Chinese nationals una sa isla at Boracay. But after that, although na lift naman na, naduga na ro pandemic, ay wag ita nagbalik sa dati ro pagdagsait mga Chinese nationals sa isla at Boracay. May mga una man gihapon, pero ang mga ni ma'am mga yu gihapon kumpara sa dating numero or data nato when it comes sa mga Chinese nationals no nga nagabisita sa isla at Boracay. So we are hopeful no nga through these mga initiatives, through these events, ay mas mapabaskog, mas mamarket pag-idro kinaiya turismo it isla at Boracay, Bilog nga Banwa it Malay. Oras natin mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 54 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Agrayan na yung porsyon ay atudkatan at Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Raya isang ka-herbal eye care solution para sa protection sa mata. Ginasukan o pagpaganaklit mata sa paggamit mga screens or cellphone o sa mga aminado di karon sa mga guilty nga grabe kita ro anda karon niya pag anda nga oras sa paggamit ng cellphones pag atubang sa mga screens ay mag-inumot aka mo it Vision X Plus Soft Gel Capsule ay sambilog ro perming pagbabad sa cellphone sa mga screens nga sambilog sa nagiging rason niya haman it nakakaangkon kita it mga vision issues mga katropa o kon may pagsawom sa aton niya pananawan or paglabo ron it aton karon niya mga ano mga katropa pananawan. So dapat ay nag-investment kita not only sa ato niya skincare but also sa ato niya ay kaayong nga wasak. Mga katropa, Vision X Plus of Gel Capsule, ginabuligan man ka ng protection na mga long-term vision issues sa mga elderly natin di karon sa mga katigugangan ay nga mga malabo ang dumatay, mag-inom ka mo Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay mabakal sa pinakamapit nga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. So, mga katropa, Vision X Plus of Gel Capsule, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly.
2: Exciting!
0: Exciting, mga katropa! Uy, sa mga wapatid karoon, nakahugog, itatag ng mga raffle entry. May nagdaog na naman ko Friday, itatlong libo. Sa ating karoon nga weekly draw, it's Anton and XFM. Libo-libo ang papremyo ikaw. Yes, ikaw nga mga pamati makaroon nga may inyo man yan nga pang-entry pero wala po ninyo ginahugog, ginahatipon, ay baka asawot. Abas ikaw at asa rin nga weekly draw masunod niya magakabi, makabaton ni 3,000 pesos.
2: Exciting!
0: Mga katropa sa uman, kinahangan ninyo nga tipunon or magamit ninyo zero raffle entry. Saan ka banig o kung saan ka blister at Santo Blas Gold Herbal Capsule? Saan ka blister o kung saan ka banigman at Premium D3 Soft Gel Capsule? Saan ka blister o kung saan ka banigman at Serbo? Dietary Herbal Supplement for Men, ag limang sachet. It's Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, sa uman na, tandaan, limang sachet. Not one, not two. Bat limang bilog per sobre rukinangan niya sugod mga katropa ag limang sachet it's Santon Plus Gold Coffee Mix sa uman pero sa capsule ay isang ka blister o kung saan ka banig mga katropa it Santon Plus Gold Herbal Capsule rin yung karanya kinahangan of course isugod sa isang ka sobre rin yung karanya mga proof of purchase isugat rin mong pangagan address isugat ko ano nga proof of purchase rin yung karanya gingamit as your raffle entry contact number ang permahan ihugog rin yung mga entries sama niya mga drop boxes iya sa aton yung istasyon sa J.S. Berto Road Barangay Tigayon Kalipo may aton man nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and every Friday 9 a.m. ro na karon niya pick up time. May aton man ang drop boxes sa may Ruel and Junior Barber Shop una sa Poblacion, Banga Aklan, and every Thursday 12 noon ro aton niya pick up time. Mga katropa ro aton niya Santon and XFM libo-libong pa premyo. I mean, nagahugat kinyo nga dagagkuan niya pa premyo. We have 3,000 pesos for our weekly draw and every Friday. Pero ato niya karoon niya pag-draw o pagpili it ato niya lucky winner and more than 100,000 pesos in prizes para sa ato niya grand draw. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Di po nagon, mga participating YesTel products. Be healthy ag magdaog every week it papremyo sa ato niya Santon and XFM libo-libong papremyo 58 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon ag mga katropa of course pabaskuga gida ninyo rin yung karanyang mga immune system especially sa mga kiddos di karon sa inyong mga bona kid kapin sa mga mahinat immune system kapin makaon ugan silak ro aton niya panyampo kung mahina rin mong immune system madali ka gid niya madapuan it sakit madali kagid niya makapyutan it mga masakit niya mga katropa nga tugot mga bacteria ang mga virus nga hindi naton makitaan sa aton niya palibot so mga katropa pabaskugon no immune system mag-inom ascorbic acid nga Santon vitamin C mga katropa ro Santon vitamin C ro vitamin C nga maghalin sa Santon ginapabaskog ro resistensya gabigon sa mga physical activities ginasukan ro fatiga ginabuligan niya mapadasig ro inyo nga pag-recover maghalin sa masakit mga katropa agad hindi ka mo madali nga matapnan it mga masakit sa inyong palibot pabaskugon ro inyo nga immune system mag-inom it Santon vitamin C the alkaline vitamin C produkto man sa gihapon it yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Exciting! 59 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Well, good morning, gidaan na sa atin yung mga late tuners out there. Happy-happy monitoring sa mga nagapupamahaw pa gang. Good morning sa mga nagapurupangapi. Good morning, everyone. Ano rin yung karoon niya kape? Dapat ay kape ha, nga manami iwan. Very healthy pa. It's either Santon Plus Gold Coffee Mix ron o kung Santon Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. Mga kanamiton niya kape. No, nga magusta man namin ulasa man namin pagid sa aton ikaayong ngawas. So ano man yung mga ginakasakuan na sa makano niya pang orason. Good morning everyone. Well, mga katropa, thank you so much sa pag-iba ka ko na makaroon niya agahon, makaroon niya adlot lunes. Pantayan man ninyo masunod niya programa, Boxing Gloves. Kanam itong gidron niya drama hagad ka atin at XFM Network Philippines. Mga katropa, mag-iliba, mag-aklito, magkita karahin agad, law it Martes, same time, same station. Alas 9, hashtag alas G sa agahon. Naging ka-partner, kabulig technical side, katropang Zipil Kit Palmon. Sa ngagan, ito niya station manager, katropang Jen Allen Escania. Sa ito niya general manager, Sir Edwin Garino. So overall supervision, ito niya ever generous. Maluan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Litoy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aiwan kinyo tanan. It maayadayad ni Agahon. Keep safe, everyone. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi kara, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: X.
9: F. M.
8: X.

0: sublang kita dari ni, lutut.
1: Asyik nak nang bilang suka. Om. Sige na. Kaya mahalupok na ginangar mas ko.
0: Om, Billy.
1: Sigon ka lang niya. Kaya matuhot. Wala ko yun hubog ah. Style ko lang to. Para nga magkasulob kita dali. Huh? Yan yung sige na.

nagbalik na ko sa kalanana. Malinaw ng palibot. Kaganabili na lang nga nagabugtaw amo ang on-duty ng mga pulis sa station. Hala! May nakita ako nga tao nga nagsulod sa kalanan? Sino ito man? Madali-dali ko ah!

0: Belum ngangkai dulu, lagi dapat seksi.
1: Mengapa masak uya?
2: Pupuy?
1: Kan? Nasaksihan ko mismo nga nagaloy pa sa akong pan!
2: Pupuy, kukukuan?
1: Husto gid ba nang ginasiling sa akong? Gani, hatagan ko sa katapusan ang pagpakauya mo sa akong!
2: May armas ka! Kagayatayaan mo kami!
1: Mga animal ka mo! Pamatsyo

Oh,

0: Nadala na siya sa ospital. Kag wala pa nahibal-an kung ano nang kintangan niya.
1: Si Mama, yala.
0: Ato siya sa estasyon sa pulis. Gina-imbestigar pa siya. Ano galing matabo kay Papa mo? Makatilaw din siya sa akon.
1: Nagsabra na siya na. Hindi ko siya mapatawad. Kung may malain yung matabo kay Papa, hindi, Gisula. Ma, si Tita Lutlut na. Siyang nagapanawag. Sabtan ko. Hello? Tita Lutlut? Kamusta na si Papa? Ano nang kahintangan niya?

0: ako magkaparty nga wala ka na. Paano na lang kami karon sa mga utod ko pa? Karon nga wala ka na.
1: Oh, hindi ko kamo pagpabayaan, apo. Ari ako kaya mga tiyo ninyo. Handa kami magsuporta sa inyo.
0: Si Mama, siya tanan nang may sala si nila. Madugay na ako na kaibalo. Sang kalain niya, Lolo. Apang gintinguhaan ko lang na hinakpa ng tanan. Tungod iluwi ko siya. Kag hindi ako gusto na kung ano ang mabuhat ni Papa sa iyo. Amo pa si niyang natabo. Ginakaugtan ko siya. Hindi ko siya mapatawad sa natabo ngayon sa akong amay. Hindi!

0: niya konsensya ako sa natapo. Isa ako sa balasulona. Tungod din konsente kong ilang malain na bulukatona. Nagsisirbili. Matapos ang natapo. Nangindulaan siya nga daw aso. Apang hindi niya mapalagyuhan ang sala nga nabuhat niya. Tungod suno kay Chief, nagahulag na sila sa pagpangita sa iya.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
5: Sister Pain, hanggan ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
7: X.
8: F.

0: menyerahkan diri.
1: Ari, bumati kong dala ako sa kahuyak kapag hinulsol.
0: Pinakonsensya ako sa natabo. Isa ako sa balasulong diripol.
1: Ang akong mga anak, nakahidlawan ko sila. Bisan makaisa, wala ka sila nagbisita diri sa akon.
0: Hindi ka na magpaabot na buhato nila, ina. Tungod sundol sa langit ang kaaking nila sa imo. Ilabi na si Mikay ang subang mo. Kag maging sugid siya sa ako na. Kag nagdugang kasakit ang dughan ko.
1: Ano, ina?
0: Madugay na siya nakahibalo. Bahin sa inyo ni Makoy.
1: Paano?
0: Nakadumdum ka? Sa nabilin mong imo cellphone? Sa naglayas ka? Ginbukad niya ini. Kag nakita niya dito ang inyo konbersisyon ni Makoy. Oh. Nakita niya dito nga ikaw gid ang nagapanghagad kay Makoy nga mapalaging house ka mo. Hindi gani. Ikaw ang nagahagad nga malakat ka mo sa baybay. Nabasahan niya dito pati ang hindi dapat mabasahan na tinaga. Kagsuno sa iya, buhato niya ang tanan. Agod nga hindi ka makagwa diri sa prisuhan.

0: Bakla, kamusta na? Ano nang natabo? Nakita na bala si Police Billy?
1: Wala pa. Kibisa na niya pamilya. Wala na ako nun sa lugar na ginaistaran nila. Apang hindi ka magkabala ka. Nagahulag man ang kapulisan na agad manakpan siya.
0: Ginasakitan ako magpanumdumla. Daw sapat lang si Papa nga ginpatay niya. Kinahanglan, nabayaran niya ang krimen nga ginbuhat niya, Lola. Silos ang malain ko nga Eloy.

0: crâne.
1: Amo bala? Pero hindi ako makahalindre. Tungod absent ang duwa ko kakaupod sa trabaho. Kagami ang gintugyanan ni Busing sa pagsalaos ng ilaobra.
0: Amo bala, Jesus?
1: Apang katsuri, ihatag sa ako ng bugos ka detalye. Kaya manawag ako sa pulis. Kaya palintong sa ilang kompletong impormasyon.

0: Lutlot? Ay nga ah, ano ang natabo? Nalugin na lagas ka din.
1: Jay, may maayo ako nga balita.
0: Ha? Uy, ano ina?
1: Si Police Billy, nadakpan na siya si Egi na panaguan.
0: Ano?
1: Oo, Jay. Kag-ato siya subong sa presinto.
0: Subongin, makanto ako nito.
2: La, mampod ko.
0: Bay, Nikay, dali.
2: Kag-subong, gusto ko nga at tubangon ng akong Iloy, la. Kag-sukmatan sang kalain niya.

0: Ay, anak, patawara ako.
1: Kung mapabalik mong kabuhi ni Papa, pwede. Apang tungod, imposible na nga matabuin, ha? Mapasinsyahanay na lang kita. Tungod tubuhi na hindi ko malimtan ang ginbuhat mo. Kagkanugon lang na hindi ikaw ang naigo sa bala. Agad nga madula ka na lang sa lubos sa kabuhi namon. Tungod wala ka sa pulos. Basta man gan si Lula nga magpamatok sa ima. Nagpamatok ng mga asawa ni Papa. Tungod ang pagkatao mo gali. Mahigo pa sa tubig sa lamawan na makasulok ka.
0: Mikay.
1: Wala sa kapatawaran ng ginbuhat mo, Pearl.
0: Ang

0: naibol ako sa ginsilis ang pulis na informer nila. Kilala ko siya, no? Apo ko na gagwapo, no? Anay ka bala? Eh, kusilo! Paulama ko anay sa silpon mo!
1: Lubatay!
0: Lubatay!
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Secret of Health.
1: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo wala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen, nga sangkap sering Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Sunthone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Sunthone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Karon yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba. Papadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilis sa mga butika.
1: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:47 sa Udro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad nga Odradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Odradlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banawet, Kalibo. Mayadayad nga Udro, Adlaw. Welcome sa aton makaron nga pala tuntunan. Central. Makaron kita nga Adlaw itdaya karang Lunes pat sa 29 gon sa bungan it Hunyo. 2021 isag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. So ato na nay pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa aton karang pag-arurat sada sa aton karang pag-ililiba pala tuntunan sentro. Siyempre, ro aton karon nga pag-abi-abi sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga uno segundo distrito. Itaton karon nga probinsya karon ni Taklan. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor man. Sa aton karon nga kabisera Banwet Kalibo. Aga sa may isla naton it Boracay. Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Ayong Udto. Siyempre, sa aton karon nga mga suki man nga tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor katon. Sa aton karang nga pag-rurat sada sa aton karang nga pag-ililiban sa anda karon nga mga panimagay. Sa mga nagaog ilabas na runa mayad-ayad nga Udro Adlaw. Wow! Sa mga nagakino pagang itilabas. Sa mga wapa nakaisip itilabas. Sa pamahaw pagang or nagapamahaw pagang. Oh, no. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ro aton karon nga sang maaga o sang maaga gun gid man? Kumusta ro aton karon nga adlaw itdaya karang Lunes? Oh, grabe no, daywang adlaw sang adlaw lang hinaga. Buga na kita itdaya karang Hulyo. Kadasig ro aton karon nga mga paniempuhon, kadasig ro aton karon nga tiempo. Mga katropa ay hayragot akita sa raya karang patapusyot akita sa mid-year nga ginatawag ay July. Oo, 6 months lang ro nabilin ag lantas yumando daya karang 2026. Grabe ba?
1: Wow!
0: Siyempre, ro aton karon nga pagpanamiyaw man sa aton karon nga mga suki nga nakatutok aton makaron. Saan na karon nga mga opisina sa mga pribado o pampubliko karon nga mga opisina? Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton nga mga mangingisda mangunguma, mayong udto. Sa aton karon nga mga tricycle drivers nga nagasuri-suri makaron. Sa mga terminal naton sa Western and Eastern Terminal. Sa aton karon nga mga toda, sa aton karon nga mga katropa o mga jeepney, bus, habal-habal, multicab, van drivers naton. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Hindi man aton pagkalipatan o aton karon nga mga tendero-tendera. Una karon sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Sa mga public market sa tag-sa-tag sa mga kabanwahunan na nagabubaligya na makaroon. Sa aton nga mga suki, sanda karon nga mga karinderya sa mga restaurants, sa mga establishmento komersyal. Ayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nagatimo-timo sa tanan-tanan una. Sa mga nagailabas yun gid. Oy amat-amat na kamot ilabas. Ano para inyo karon nga ginahugat? Mga katropa, gagugag-umgag-um kay inaro aton karon nga kagangitan.
1: Wow!
0: Basi makon kung magtugpa ro raya karangawan pero so far wa pa man. Sa may mga paganawon hilikuton makaron nga adlaw itdaya karang Lunes. Lunes na naman kita sa kadasig-dasig it mga inadlaw nga ra. Di man aton pagkalipatan it pagpanamiyaw ro mga nakatutok sa aton nga social media. Partikular sa aton nga Facebook, mayad-ayad nga Udro Adlaw sa mga nakamonitor sa XFM Kalibo 96.5. Mayong udtugid kinyo. Ag, syempre, kumusta man kamuruna, no? Ro aton nga mga suke. Always nakatutok sa aton nga Facebook Live. Pwede ka mga magpadagat inyo karon nga mga komento mensahe. Mga greetings ninyo karon so Swisschon. Na pwede naton karon nga pagabasahon sa kahanginan. Ayad-ayad nga pagpurpamati riya katon mga katropa. Di ka muna karon nga magkomento, ha? Itinyo karon nga mga gustong greetings, gustong ipadala nga mga mensahe. Iya sa aton karon nga palatuntunan. Sentro, sentro. Aga, syempre sa mga overseas Filipino workers naton nga naka-monitor na katuto katon pinaagi sa XFM Radio mobile application. Mayadayad nga odro adlaw kinyo sa mga naka-monitor sa siin man kamunga parte at kalibutan. Mayadayad nga odro adlaw kinyo mga Pilipino Pinoy abroad. Mayong udto kay makaron hay anong oras yung daon na eh, no? Pero naka-monitor gihapon kamuriya sa aton karon nga palaton. Kay Sir TJ Noynoy Igtan Luxolidad nga naka-monitor na katutok na katon. Mayadayad nga udro adlaw kay Gemma Kiswani una sa Bacoor, Cavite. Mayadayad nga udro adlaw gidana. Aga, syempre sa aton karang mga katropa, sa aton karang mga suki karon, sa tanan-tanan naton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga listeners, sa tanan-tanan, utob magabutan ni taton karang pagpagayag sa anuman karon nga platforms. Welcome na sa aton palatuntunan sentro. Ibinin niyo ako sang oras sa itong nga pagratsada. Pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga tupiko. Aton ka nga pag-check yaro, nag-aton ka nga pag-atawan itdagan, sa aton ka nga pag-pangalagad. Well, banwa, ano rung mga balita, nga aton ka nga pag-awistoryahan pag-atalakayon, sa aton ka nga pag-ruratsada, sa aton ka nga pag-ililiba makaroon, sa aton ka nga palatuntunan. Rung mga balitaan nga dapat ninyo masayuran at dapat ninyo karoon nga machikiar sa aton ka nga pag-ruratsada makaroon nga udro adlaw. Una na kita sa mga dagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Raya karangan na nabu karakabiing nga sang kakaso shooting incident. Iya sa sang kapampubliko karon nga lugar sa bilog sa mga ginaadtunan. Redaya karanga Puok Port. Iya sa Banuay Taya karanga Kalibo. Abay rupangutan na makaron. Ano ro siguridad nga ginalatag? Although permi ginahambag itaton karon nga mga kapulisan nga gina may siguridad nga ginalatag una sa Puok Jetty Port. Dihamat may mga nanabo nga mga maurundaya. Sa raya karanga pampublikong lugar ag maabo ro tawo nga nagabisita, nagaadto, nagapamasyar. Raya karanga ginapahayag sospek ay posible sigon pagapasakaan itaya karanga nagakaigo karon nga kaso. Sentro, sentro. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, sa dugang naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga tupiko. Si Mayor Team Brian Teodosio ita Libacaw sa sangka official statement gin klaro nga wat anak karang nagsararo Libacaw College of Science and Technology. Kabalis karan it mga nagagawa karon nga mga impormasyon nga nagsararo na sambitan nga eskwelahan. Sentro, sentro. Aro raya karang nga nasambitan na nakarang official statement gin paguwa kasunod itaya karang nga mga nagaguwa man nga mga impormasyon regarding sa raya karang nga estado it nasambitan karon nga eskwelahan. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa aton karang nga pagruratsada ara sunod-sunod asod-asod raya karang nga mga drug by bust operation iya sa may aton karon nga banwa it Kalibo. May anin another na naman karang nga nadakpan or panibag-o nga nadakpan sa ginkasa karon nga drug by bust operation kahapon itayak karang nga hapon ro aton karon nga mga otoridad ay ginakabig raya imaw mga katropa nga high value and individual or daya karanga HVEI. Partikular do daya karanga si alias Bugoy nga ginakabig man nga ni nga drug surrendery. Sentro, sentro. Ay check yaro naton hindu na sa patrol anoro development update karagin paidagom na ihan ra imaw sa raya karanga drug testing ay rodaya karanga nasambitan niya subject person ay nag-ako matangani karon nga nagagamit it daya karanga illegal karon nga droga. Sa dugang pagid naton karang mga balitaan, raya karang sangkatatay in Gabo it ana karon nga kaugalingon ina sa may banwa it daya karanga Burwanga. Sentro, sentro. Estado or medical update it daya karanga biktima at tunon nga pagaw istoryahan. Check yaron sa aton karanga pag ruratsada. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, Speaking kay ina itdaya karang update sa Libakaw College of Science and Technology last week nga to antes magtakop rosang Domingo ay may una nga panawagan ag pagpatigayon or magapatigayon itraya karang asang ka legislative inquiry in aid of legislation so ato niya sangguni ang panlalawigan ay ginapahayag ro mga imbitado kararo LGU Libakaw ro Commission on Higher Education at syempre ro mga administrator it nasambitan nga eskwelahan agod masayuran kung ano ro mga dapat ikang nga pagahimuon kara mga katropa. Setro. Sa iba pagid naton kara nga mga balitaan banwa. Sa aton kara nga pag-arurat sada mga balita nasyonal. Nga aton kara nga pag-checkyaron makaron nga udro adlaw. May daya kara nga nabaton karon nga sangka kaso. Itraya na naman karon nga threat or pagag. Rosay kara nga sangka eskwelahan. May kaangtanan sa ginatawag natun karon nga shooting threat. Araro sa bilog guman kara nga ginabantayan, ginatutukan ni taton nga Philippine National Police. Or aton karon nga mga otoridad. Kasi ay nagakalhit yuman pilaut ang mga eskwelahan do daya nga nakabaton itpagag. Itpagpamaril. Saraya kara nga mga eskwelahan mga katropa. Ay ina partikular sa Batangas City Integrated High School ginsuspender o raya karanga klase bangod sa ginapahayag pagag sa itdaya karanga pagpamaril. Rabbit arong mga nagakaganabo makaroon nga ra mga katropa masya hindi na dapat natun yun pag itolerate kumbaga ay maurundayang kumbaga ay medyo bukod nga nit medyo no alarming no aro mga nagakaganabo nga ra makaron mga katropa sa iba pagid naton karang mga balita sa dugang naton karon nga mga tagagupang don karon nga mga tupiko o may sangka eskwelahan or sangka banwa karon igto sa may Cebu ay nagapatuman itdaya karang cellphone ban or meaning pagbawal umpisa makaron nga adlaw June 29 ginapatuman do total ban sa Dumanhog, Cebu. O regarding manda sa gihapon sa raya nga ra nga mga nagakaganabo no? Sa pagag, sa seguridad, sa mga eskwelahan, mga katropa. Naglusang bilog, ang aning makaroon ay grabit aro mga sa mga eskwelahan, grabit at haba aro raya kara nga mga pila. Pila karon parang makasugod sa eskwelahan kasi ginidoy ba karang mga eskwelahan nagapatigayon itdaya karang manumano nga pag-check sa mga kagamitan it mga estudyante. Sa piha karon nga parte dugang naton karon nga mga balitaan banua naton karon nga pagaw istoryahan do daya karang bagyo or bagyo low pressure area nga ginabantayan una sa sugod it aton nga Philippine Area of Responsibility padayon makaron ra nga ginabantayan it aton karon nga DOST Pag-asa ay as of 8 a.m. makaroon, Duraya karang low pressure area ay padayon niya ginabantayan sa sugod it Philippine Area of Responsibility ag mataas yut aro chance kara nga mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Unaun imaw sa high or meaning ay mataas yun. Rodaya karang chance nga mangin bagyo roraya karanga low pressure area pero pagagihan na kara Bicol region agdodaya karanga pila karon ka mga areas di karado may maropa nga lugar ay duyon dapat do mga areas nga magpangandam may mga yellow warning alert na gani karon nga ginpaguwa man ro aton karon nga DOST Pag-asa mga katropa. Ay raro mga balita nga aton karang pag-check yaro nag aton karang pag-atalakayon and of course mag-check man kita karon it mga reports it aton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa anda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni taton karon nga patrol with katropang Ariel Culanza ang katropang Christian Villanueva.
1: Sentro!
0: Daya karang portion, daya karang balitaan, mga katropa, ay ginahatod kato ni daya karang premium D3 coffee mix. Kasi kamong premium D3 coffee mix ay maabo ron nga mga benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas. Kung nag-ausoy kamot kape nga nagagamit it daya karang natural nga asukar, kung kamo karon ay may media. Oo, kung kamo ay media, may diabetes. Mataas din inyo karon nga blood sugar, mag-premium D3 coffee mix na kamo mga katropa. Kasi kamo nga may una raya nga mangosteen, vitamin D3, agronatural karon nga asukar nga, stevia. Ginapabakod ro aton karon nga immune system agresistensya sa gawas. Ag nagabulig nga makontrol ro aton nga blood sugar levels. Bangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. Wet kabagakan, ro may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami, ro calcium absorption, nagabulig sa pagpabakod, ituan ag nipon. Nagasuporta man sa aton karon nga pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, mag-premium D3 coffee mix na kita karon mga katropa. Ro premium D3 coffee mix, mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo rang ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Premium D3 coffee mix, may kape kayon, may santon ag vitamin D3 kaparayara, produkto Etiesto Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Well, sa aton karang nga pagrurat sa da oras na naton, alas 11:05 na sa udro adlaw ro aton karon nga oras makaron. Well, mayad-ayad nga udro adlaw anay sa mga greetings naton kay katropang Rud Salvador. Watching kuno sa ana nga delivery truck.
2: Wow.
0: Aba, wala naga ilabas yun da imaw nagakapi-kapi mayad-ayad nga udro adlaw. Kay Josephine Sistoria sa Valencia, good morning katropang ninyo. Watching iya sa Banuay Daya karang nga kalibo, mayad-ayad nga udro adlaw gid. Kay Joms Billiones Batilo, shout out idol, good PM, good AM. May daid nga udro adlaw man ha. Oo, kay Michael Villanueva Solina, exciting Monday morning katropang ninyo patamyaw akon kasi Mario iya sa Lagin Banu West. Numan siya, salamat gid. May daid nga udro adlaw gid kinyo. Kay Dang Villanueva, may daid nga udro adlaw man, naka-monitor iya sa aton karon nga pagrurat sa dama karon nga udro adlaw.
1: Sentro.
0: Albanua, sa aton karang pag ililiba makaron, sa aton karang pag rurat sada, di karayaan ay kita sa raya kara makaron nga natabo nga ra nga shooting incident. Iya sa may Banua it daya karang nga kalibo kabi. Which is nagtaunganit daya karang nga syempre nakibot man do ka abuan kara. Ay do nat gin katabuan itdaya karang nga nasambitan karon nga insidente sa sangkap ang publiko karon nga lugar.
1: Sentro.
0: Pagamasyaran. And syempre sa raya karang nga natabo nga ra ginapangutana naton ro siguridad una sa nasambitan karon nga pamasyaran. Kasi bukod yun man it gayo katon nga or sayod naton nga ruraya karang nga nasambitan karon nga lugar is ginadagsa it maabo karon nga mga tawo. Ah, bukod yang it mga kalibunhon kundi maghalin pa sa iba karon nga mga banwa sa bilog naton karon nga probinsya karon itaklan.
1: Sentro. Sentro.
0: Aman. Kasi kumbaga hay una may kaganaan do view manami, manami paro sunset. So perfect gid imaw nga pamasyaran kada hapon. Now, sa raya karang nga natabo nga ra, ano do pangutana kara mga katropa is dayang lugar abong nagapamasyar. Paano halimbawa kung natabo ro rayang insidente may nadagahig? Nadagahig nga inosente, di ba ga? So dapat do daya karang nga barangay is may himuon man not just only do aton karon nga Philippine National Police or do kalibo PNP naton. Tao permit ang may mga issue sa aton nga nga kalibo po o port nga ra tao ha
1: matara.
0: Kung bukon it sa basura, may nagailinaway una.
1: Sentro.
0: Ara may shooting incident. Ha? May shooting incident nga natabo. Oh, do biktima. nga ginapahayag nga ni nga kulihin na sayuran nga mentally challenged individual mga katropa. Ano ro ginahimot barangay? Ag ano ro magiging action karayt barangay? I-check naton si katropang Ariel Culas. Sana karon nga report pakikipag-angot sa punong barangay it barangay Puo Kalibo. Katropang Ariel, standby.
1: Live report.
0: Sa report, katropang Ariel, go ahead.
2: Yes, katropang Rogino, update na ito. No, sa natabo, karang shooting incident, no, particular, no, kabihi, una ka sa may area, no, ita, raya ka ron niya, Puo ka, GT Port, garo sa bilog sa aton, karang nagkipag-angutan, na, rung punong barangay, no, nga si Lodi Pinos, katropang
0: Pinos.
2: Itatong ka nga Puo ka Kalibo, no? So datong nga natabo kami no nga shooting incident, no, ginasugid man niya ni karang may or in short, no, makabig na tong mentally challenge baga, no, base man sa pagkumpirma, no, sa pamilya man ita daya karon niya panyara biktima nga katropa nga Rogin. Anyway, dahil karang biktima tag tapas kapis taray mawe, no? Aga 34 anyos aga pero iyaw tagit sandara, no, nagabuhay, no, katropa nga Rogin kay man
0: ano yung butang bago niya iya nagbuhay iya sa nag-i-star sa Aklan
2: iya
0: yes, si iya sa Aklan
2: sa banga katropa nga Rogin. So una tagit sandara, no, nag-i-star so and then ginasugid, no, tapilamad ka mga residente, no, ito sa lugar kabis sadu tagidabi man, no, itaray karaga biktima rong area ita hagus sa Kalibuman, of course, no, nagpaabot rin mo na karon sa area dahil karaga Puo ka, no, nga kun sa siin niya ni karon may dagat ay mao, no, nga sanduko, no,
0: ayabaw. Or sino mo halin sa banga
2: iyo ta sa Kalibuman kay man nakainom ta, no, ray karaga biktima nga ra antes ro natabo karang pagpangkuan na baga wala magdagat ay mao, no, itaray
0: pero ginapahayag nga mentally challenge ko no, Roraya nga ra biktima pero nakainom-inom pa imaw, nakatagay-tagay pa
2: nakainom pa imaw, no, bago natabo, no, ray karaga pag kanya ra raya ko niya pag panggapo nga ra and then kabi syempre ginakaalarma ra itaton karang mga igmang wag kapinsa mga wakman ka na baga no nakakilag sa raya karang sitwasyon sa agad niya sa lupo kadi mo karang dadaga that's why ginagatuga no ita makalarma sa mga nagabisita na to no nakaroon sa Puo ka GT Port so sa
0: mga tagagi na tayo pang dan di ba may nagarubing una may nagarunda una may police outpost una wa nanda na tayo pang dan yagi nga may naga tinikang una nga ron nga may dagang sanduko kasi kung sanduko ro ana karon nga bitbit manotisyahan mo gagi nga may bitbit imaw karon nga sanduko ano ro plus tadat sanduko nakasukbit or ginabitbit
2: ginabitbit ah no
0: patong no, ay ginabitbit kitang-kita lagi klarong klaro
2: gina kwan pa eh no ano nga tawag mo medyo gina
0: kasiwas
2: oo ita daya karon nga biktima ano karang daga karang sanduko and then may grupo ang bino ita daya karang pamatan on sang bilog ba sana karang gina tripan na and then after karon hay sang bilog pag isa na karang gin tripan rong suspect no nga mismo karang nagkuan kita kana no nag baril no katropa nga Rogin niya iningo man niya ni no sa gilid o ko ana karang waga no nga likod katropa nga Rogin and then gumapos no sa too nga likod or kilid ita dai karang likod nga katropa nga Rogin but suno kay kapitan no kay ina matangani kara aging kutanan na to, siyempre matuon, no, po, GT Portra. So, dapat may naka-standby karon baga, no, nga mga otoridad na to.
0: Bukod nyo nga ni Police, Barangay Tanod, eh, no? Dapat, kasi, pampublikong lugar doon. Ang side man nato nga, permi una ron nga may mga nag-aaway, may mga, di ba, permi ron nga ginabinalita, ro ato nga nga Kalibo Puo Port nga ron.
2: Hay sulo patani karang kay kapitan no nga una matani randa karang hugot karang pagbantay or seguridad no sa lugar aga syempre sambilog gid sa anda karang gidatan-aw nga tourist spot gid no ray karon Puo GT Port. O galing lang gid no. Sangagan niya apat niya bilog malaman gid no rong naga-duty no sa nung daya karon niya kuan niya ra mga Barangay Tanod no
0: apat yet
2: apat yung bilog ata kasi
0: pero may nagaronda mat ako noon na sa lugar
2: una mata patropa
0: sa pulis May yes, tower yun, police no, outpost nga to, eh, di ba? May outpost una?
2: May naman, oo. But otoridad na to, na yun na, tagad naka-standby. So, segundo man sigon, no, nga naka-respond din na niya, gira, atong karangat.
0: Okay.
2: Otoridad, ka-BE man, katropa nga, Rojinda. Siyempre, din yung mana, ay ru kakugangan baga, no, sa kuan baga, mga duty man ato niya, kapulisan.
0: Oh, eh, actually, kung amat man to, di man aton masaga ron eh. Kasi kung amat, ay Roman power man, ay mabudlay man matuod no masako man eh no
2: oo.
0: Galing sangagan nga pampubliko rang lugar dapat ginatutukan it seguridad barangay pulis
2: kapindo kanira puoka GT4
0: kasi imagine mo katropang arrier kun una ka sa scene eh, syempre ginapamasyaran dun itaya kara nga maabo karon nya tawo makabati kat imo karon it may nagalinok pa night aruna karon ag may nakitan kat ing nagabulagta nga tawo ay syempre traumatic aron sa mga nagapamasyar una karon sa lugar nga ron
2: agbakabati
0: ag base diba kun imong makitan do daya kara nga area kung sin natabo ay may mga kiosko pa nga ranga una nakaplastar.
2: Nagit katropa nga Rojin. So sa bilog pagadya ni man sa ginatan-aw na ton rung CCTV man baga no sa area.
0: No ba ni Kap may CCTV matako no sa lugar?
2: Yes, may CCTV gitaro no katropa nga Rojin daton karon
0: niya. Kasi dati naging issue man do CCTV nga ron una eh.
2: Bangod sa pag bangod sa ray karangang pagmonitoring man no itay ko nga kwan niya ra CCTV. Pero inyo man narong kalisdanan niya nga ibagit abi ba to may naka-standby kita dapat nga barangay tanon or kapulisan naton o nakaroon sa area bagaw galing ay doon yan ay ambay ni mo man Roman power baga isang bilo pa magapad man rung area if day karaga po o that's why karoon niya rubing lang gid no sa area Rwanda gaban karoon niya ginahimo katropa nga Rojin nagaparawakan matanin si Kapma no kung may mga insidente no or kakaiba kita nga pagpanggagon ang makaduda baga no katropa nga Rojin syempre ay din do ginapakain nga magtawag gagiman kanda no para nga ni karon nya matawaan man nya gidaya karon nya responde no ro area ita or masisin nya area na yes aton karon nya palibot of course na karon sa puok nga katropa ga Rojin anyway no dero gin pasigurado mat ani po barangay punong barangay Lote Pinox nga guwas ag nagapabilin kar nga protektado rung po og GT4 matapos ray kar nga natabo kar nga shooting incident kabi so pamatian natong katropang Rojin no raton kar nga pagpagangot kay barangay Captain Lodi Pinox itapo og kalibo pamatian ta
1: Sentro
3: good morning sa aton nga kapamati ay rohan ang pagkita nga rahay sa suno sa akong pag-istiga no dayang tao at sa nag-aamok ko para ito nagdabot sa nang siyaw doko ang nagpang-ayat nagpang-ragas yung may mao ani ay din do pero panabok ka na umabot pa sa royon no so ako nabi karun ay kung nagtawag matakot na lagi no ako mga pamuhuyo kung makatawag ba kita sa painting, makatawag ng tubig, huwag ito na napukunta. Ay huwag ito, nakagot yung pangkumas yun. Pero yun yun yung may hanap po pag ako magpasay.
4: Kap, dahil ka nga biktima nga rakap, permit ara sa Puok GT4 Cup. Ag, ano ro galit dahil ka nga biktima nga rakap?
3: Yes, ay huwag ako mataga iya ron. First time na sigurong hapon ko na. Kung permit una ron, ay tawa. Kita naman at basi ko nga buwan ka naman man. Siko ideahan na ito niya ba't manabuo na. Pauli sa inga.
4: Sumukul mo at kilaga personal no ray kara nga biktima nga rakap.
3: Sa pabili sa natawo sa ang daga o mga nabuwang na na pero no ba sa banga kita ang daulo. Ako ito mo na. Pinaktas ko na rin no ako nakakita.
4: May mga information kap nga may mga reklamo sa pila nimo ka mga insidente nga nagawala no ray kada nga biktima mga previous baga kap kung nakadto imaw ra sa mga rekaliwan niya may nadlaw ya
3: sa amon na iwa pero pag sa balita ko sa banga dayay na ala ito nga mga previous nga kabrabang ang simple matsa may siguro yung mga diferensya no ra
4: Oh.
3: Na ginatot-abot ko
4: sa kim para kimo kap ano ro naging motibo or nagtikol sa suspect para himo undra nana no sa rong naja karang biktima nga nakat.
3: So no, sa pagbistig ako pag may nagbakal ko na mag-inom iya kasaliwan ko tatapot. Eh, pagkakon.
4: Ah, okay.
3: Baka sa bilog na din, sa nang mga kilaga man siguro, ay taga-iya man gali ko na ron sa puok pa to, sa kawatehan yata. Sobra pag sa taga bomba at mangga. Tapos nang sa ilo sa Andagaw, ang makaroon ay sa Bangas, ilo sa ilo. Pero may mangod sa
4: yes, kalibo. Ay, okay. So, memoryado, no? Tagintanan man ro mga barangay sa kalibo.
3: Oo. Memorya na siguro dahil nasa kwalya ko doon pag-agi kahapon yung pag-ahon na nasa barangay ko. Sa patigo kita, mo, siguro patigo kita ako nasa dagat.
4: Marot po, haya mo yakap sa kalibo. Antis nga.
3: Sa hapon niya, yung pagkilaya, kanta-karal. Iyaw, saan na nagkabalbuhay ka. Ang primero, ganyan, bumukit. Ga spirit manga din
4: sanda galera okay oh. Pero makaron sa bangat sanda nag-start
3: sa akong impormasyon na pagdating sa bangat sa
4: okay oh. Kap na ikaraga biktima nga ra kap may mga alitan sa loko suspect kamusta
3: sa istorya pa pati kadero suspect ay what is the first time na nakita kaya na apiki ang kumaimaw dahil nakabugnot na para siya o nagtutupan niya.
4: Okay.
3: After ko tayo, wala na sa, ano, wala sa ubos.
4: Pero, kap, may haunabi nga information nga may grupo ita pamatanon nga tripan, raya ka nga biktima?
3: Yes, magsa sa Binyara. Binyara
4: una man mismo.
3: Ikaw, ito sa may lambingan.
4: Okay, and then, magtot imaw sa dekara nga suspect.
3: Naglinibot ito rin.
4: Ano ang sitwasyon dekara nga suspect? Kap, nagapungko sa seawall?
3: Uwa, kapinanaw ko, no? Kapinuwot ko, una, kung ano ra, ikita ko ay nasa baybay. At nakatakop ako no ra, nakarang
4: tsura.
3: Ko,
4: una. Biktima?
3: Oo.
4: Okay, ho.
3: So, no, sa ako nga, pag-imbestiga ako.
4: Pero paalin siya nakita ka, kung ka nakap, suspect ka? Nagpamasyara kita suspect nga raon, ha?
3: Pero suspect ay ga, may high blood ka raon, nag-walking. Ay, after na nga ni kung ito pang lagas sa ubos, wala-wala na sumaka mo sa babaw.
4: Oo.
3: Ay, after na nga ni kung ito pang lagas sa ubos, wala-wala na sumaka mo sa babaw.
4: Oo.
3: Tugid rin sa may siwol yun.
4: Oo.
3: Ay, di ka to siguro katikang-tikang raya nga suspect. Agka-tiki tayo mo siguro. Ay, siguro kapag-tapak yun. Agka-hapa, rusiyaw
4: nga
3: to.
4: Paglaro na ton, Kap, may mga paghana ta sa dekara nga suspect rugin himot day kar nga biktima.
3: Yes, may mga hiagyan ako na anak tang na hanaan mga.
4: Bukpo, umining buko niya tat imaw gali?
3: Buko niya.
4: Okay.
3: Alin tabi sa upos yun eh. Natawag na mong tosok tosok kamaligyan at mga pagkaon man o na. Magayo-gayo pa magsaka mga 50 meters pa.
4: Okay, Kap, pilaro, igo ko kanya na, biktima nga ra, bala.
3: Sabihin pa, ano, isang bilog na lang. Lapos, nagapos.
4: Sinta na, kuhan?
3: Sa kilid, nagapos sa likod.
4: Ano rin inyong girapatihan? Ano rin ginyamit ka rin ang baril?
3: Huwag na ako tagiliya. Huwag ako ka, matabig kong anong barila.
4: Pero sang gupok ka tara?
3: Sang gupok.
4: Nakarecover at atong kapulisan do baril?
3: Huwag ako naka...
4: Gubot siya noon dahil karang insidente isang kabasyo gataro ginagamit. Kap may nabaton pag itang information alin na mentally challenge din man dahil karang biktima nga na.
3: Pagsaro yun do, ano sana matang ginagyanan ka di istorya sa polis. Kita yun nga nanda matagpulong kung na ginaalaga matanan ka. Siguro yung time tayo na pinanaw tayo na.
4: Kap, no, mamangkot lang ako kasi may mga ibang hulbagit kita nagkunta na baga, Kap, nga paano naabot sa punto nga rupo GT port may Riker nga insidente nga pagpamaril kung may nakastandby baga, no, nga mga otoridad na itong like tanod, Kap?
3: Pero ako na rin tanod, bukod mo stages ng taga Robin kasi apat lang sanda.
4: Apat na dino.
3: Pakita ako katabi ang taga Robin sa mga time nga rin.
4: Bukod niya't po, GT port matuod, Kap, eh. No?
3: paliway at ako po.
4: Pero after the incident, Kap, mga pilang minuto man nakaresponde, raton ka katapot ka pulisan, tanod, ako na matayagi.
3: Responde lagi sa mga. Lapit lang, abi. Iyan mga sa may lantot po pagka ano, ang outpost.
4: Oo.
3: Minuto gito, pila gito.
4: Kap, ano ra, may ginapatuman ka mo nga, ano pag-idro inyo nga ipatuman pag-id, no, nga mga seguridad, no, kap, pinay po, GT Portek, ginaagtunan gito agad, no, itato nyo mga ikbang hudra, eh.
3: Sa among mata, sa Franklin Council, ay, hugot gito ra, mga pagkupanya, ba, sa naroon nga, gabi gadis. Mangayo kang kami sa portal lang sa Pilipino, pero na, kapag na nakakasal ka, kaya sa tawag ang nato, na yung karon nga nga ni ako kapasalamat sa atong Pilipino ay una kita lagi sa garo una sa taman no rush minuto ay una sa nagarubing sa atong po bulos-bulos yung sa atong
4: ano man di mo karang pagtao karang pagsalik sa atong maigmangon for example no, may mga incidente halimbawa kap no ano randang nga paghimoon baga no kung may mga kinagamo magapit una karon sa nasakpa di mo karang barangay
3: kaya ako may pag may mapanuan siya naman sa mga intala, dapat tawag dati ka po. Tugod ko ay makapangayon na kapulis. Pwede o sa aming tanod ay una lagi. May mga radyo na pa kami katalitin lang ako na sa bawat sambilo.
4: Last day lang gitkap, no? Ano rin mo nga itao ka nga pagsalig no, sa may bangod natin, of course, sa nagabasita no, sa aton ka nga Pook GT Port Cup.
3: Yes, no. Ano yung abing mga sitwasyon mo? Huwag na dato na pangayon. Aron, hindi nang katambaw din na tanan niya oras ay una. Kita, basta raapon niya sa mga visita. Mag-ingat at hindi kin mag-plano kung ano ro dapat niya. Pero magayon niya yung na hindi niya taramang sa tapanawagan. Agot ko ay diretso kita sa pagpapasyaw na kapangin-hangin. Relaxes yun, no?
4: Thank you, Git Kapa. Salamat, Git Kapa.
1: Sentro! Sentro!
0: Alright, katropang rear. Sige. So, dato mga katropa, no, dudaya karang plastada. Ag, doon yung dun mana ay... dapat, sarayang natabu nga ra, may himuon kitang action in terms of security sa lugar. No? Kasi duplano itaton nga local government unit di karuyon sa nasambitan nga ron nga area is panamion ubrahon nga destinasyon pagamasyaran kasi makon ginaubragon imaw eh no ag nakita naton kung gaano ka develop do daya karang nga lugar but with this incident dapat maka ano ba ga makahuna-huna ro aton karon nga barangay kasi hamba ni Kap apat nga bilog nga ano ra tanod. Oh, hey, saan naabot ang apat na bilog na tanod? O katropang Arier, go ahead sa pagbalik.
2: Yes, katropang Rogino. Ibutan na ton apat nga bilog si Goday kara nga
0: kasi,
2: barangay tan.
0: Imagine nun mo, kagapad ro area nga ron katropang Arier. Dapat nga ron nga bilog nga tanod. For example, Ruby nga tagid ron matuod sanda nga dapat Ruby nga manamit ako na miuna gid ang nakabutang baga nga ron nga
2: standby kita.
0: Oh, naka standby. Just like sa policeman, pilaro police nga assigned di karo yon sa outpost. No nga
2: bilog, no?
0: Nga nakabutang or police baga nagagawa man nga magrobing magtikang-tikang una, di ba? Kasi di ba may ginatawag kita nga police visibility. So we're not blaming sa barangay, sa kapulisan, o kita nag-blame, but to take action, no? To take action to ensure the security, the seguridad sa lugar. Kasi, hamba ko, again, dahing lugar nga ra, is bukon tarat lugar nga, machak, ano nga ta, a private nga beach, privado nga resort, kundi pampubliko, ginatunan it maabo. Rung mga estudyante, di ba? Ako naman, nagasampitan at makilagat. At ito taman at Bookport, ah. Kaon-kaon taman na rito. Tambay-tambay taman na rito. Di ba ga? So, maabong pampamilya. Kada hapon, abo ka makita una ako, nagaplastar nga magpinamilya.
2: Diba po, kita unaron yung mga baligya man ba to, dag, sa milog ron review ba ka, no, italito na po, GT Port, that's why nga, ginpanami, pag-inba ka. Ay, buha pa nga nide-develop ron dati, ay, taga-bundonado, ay, karang nga GT
0: Port. Tag, tag doon pag ang aron nga port nga ron, na buong karong nag-agto ka to eh.
2: Oo,
0: ay, mas kapin, makaroon pang harong kanami, undo lugar.
2: Hmm, hay makaron katropa nga no Jane. Hay syempre mas abugid sa daron dahil gin budgetan git ara nga maayos ba no ray kar nga puo ka GT port. Eh. Ra ako nyang kilala nga to nga utik-utik man nga tagwa pa baga na kan baga na develop ray kar nga puo GT port. Hay sambilo git sa day nagtunan ro basko git abi ro hangin ba no doy karon nga bye-bye man katropa no Jane. Abo ba nga mapanaug mapa ano na naugan baga no sinanda ay syempre no
0: bakungani kay na samtang nagapamati sa Kapitan Pinos nga ra nga interview ba macha permilat ang may issue di kara sa aton nga ra nga kalibo puok port nga ra GT port no bukod na tangay kung tarat mabahugid nga issue pero syempre dapat hay rato nya tagid kara is to take action to ensure the security ano man lang gid eh sa pangkabilugan sa minatutod yang ro seguridad yata ro kinahangan ipatuman ni enforce di karuyon sa area ngaron ka tropa ng arrear
2: pero guro kan kita abi karag na point pagid man naton syempre may mga bisita man kita nga nagaagag tuman no sa aton karang GT port no bukod tanan is taga iyaman no katropa nga ako dyan. Do may ayad ng baga no nga kwan bagaro nga makita mat atong yung mga bisitang safety man no samtang sanda nga agto no sa dahil nga puo ka GT port nga katropa nga ako dyan. So sa bilog man yan no sana man karang panawagan man no nga doon doon siyempre may substation man kita una no sa puo GT port no ag kinangan man nga usisaon no ga mabuksan ray kara nga police substation no, sa nasambitan
0: ay di ba bukas yun doon na turnover yun nga ni ron sa kalibo PNP
2: but the question na bika tropa nga ron din ay ron tar umanja wa patabagat naga ga operate no sa day kara nga substation
0: pero may naka duty nga police may naga duty
2: naga rubing ta or naga bisit naga kwan do naga check lang man una katropa nga no Jim but permi man sa daw na ro naga rubing una karon sa aton karang kalibo rin yung man ang baga naton Roman power man baga nandang do kakugangan katropa nga ro Jim kay din yan ang baga naton bukong niyang it may shot dahil karaga po GT port nga ra ag sa pihak pag inyong barangay
0: ano ta baro pwedeng himuon di karuyon nga ro niya area para bukon it makaraya ro plastada
2: standbyan gilat ah
0: standbyan no
2: standbyan para at least ay may magapit nga madagagnan da aton karon yung mga igmang hod or makita ag kung may mga insidente baga no nga nagakagatabo no sa rong daya karon yung puo ka GT port so sa makaron hay si dagong patara no katropa nga rojin ita investigation man ita aton karon yung kalibo municipal police station no ray karon nga
0: so ano rohan ba kalibo PNP doon nga ma-file case, ano ro plus sada, ma-prosecute, file it case do pamilya.
2: Nagagawa no katropa nga Rogine Abi nga din doon mapasaka gid no ita dai karon nya kaso man no murder no but anyway no ray gid abiro sambilog anay no sa ginauna kara nga kaso kontra kara ka na ray kara murder but possible no magbailo para no kung ito ta gid ro kaso no sa aton karon nga korte katropa nga Rogine so makaron ay nakakulong no sa aton karon nya kalibo municipal station doray karaga suspect no diba pangatubang no sa nagakigo nga kaso karakana anyway no katropa nga Rogine no madugang naman naton karang balita man ray karaga 49 anyos nga tricycle driver no nga kapo niya ni no arestado man ra sa aton
0: karaga drug test na imaw
2: operation well wa pa nagagawa no ra nagaron niya
0: pero ang ba ito na

0: pangatubang no sa kaso karang pagbayular no sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak pagit ka nga party man no arestado man katropa nga no generic karang yung bilog no nga mga babayi agad yung bilog no kagagaki no matapos kini karang maaktuhan nga nagampang no ita ilegal karang sugas or pusoy bahig mga no nakaroon sa may barangay naging banwa is no man siya garay ka rin mga suspect 64 anyos nga gaki 59 anyos nga gaki agdaywa ka mga babae nga edad 34 43 anyos agresidente man itana sa bitan karon nga lugar no sa labo na to kirang information tuhan or naaktuhan gid no rekarga mga suspect karga ampang itay karga baraha sa guwa no itasang ka panimagay samtang may posta noong kwarta so nakumpiska man sa lugar ng isang kaset ita baraha sa karamisa at ang mga bangko 540 pesos noong ginapatihan ka lang nga taya so temporaryo noong nakakustodiya sa atong karong inuman siya PNP rekarga nga nadakpan aga magapangatubang no sa kaso karga pagabaga sa Presidential Decree 1602 or Illegal Gambling Law katropa nga Rojin. Sa piyak pagit ka nga bahin, no, ninanman di ka nga sang tatay, no, matapos man ka nga gabon, no, sarili na karanga unga, no, sam taraga inuman, o nakaroon sa may sityo, bunga-bunga na barangay Tigom, Burwanga. Ray ka nga biktima, bari ka biyang gidra na tabo, alas 10:40, ray ka nga biktima, 56 anyos, nga laki, samtang rung unga kara, nga suspect, 37 anyos. And for information nato na karang nabo, nga inuman, no, nasambitan karanga mag-ama, no, kusina, no, uli, no, sa minit-init karanga diskusyon, hasta nga gingabot, ah, no, ita suspect ka ru ang nagkaroon niya tatay. So, rungis pong dimaraton ka rin mga polis matapos ma-report itsang kabarangay kagawad dahil ka rin nga inserente. Samtang, naging nagaman rin ka rin nga biktima o tatay sa Burwanga Municipal Hospital para nga ni no sa medikasyon. So, sa kustorya, itatun ka rin nga Burwanga Municipal Police Station rung suspect ka rin nga samtang kapadayon pa man rung investigation itatun ka rin nga Burwanga Municipal Police Station. So, rin tanan no, katropang Rujin, do aton kira nga natipon no nga mga report direktamente sa aton kira nga area of responsibility with katropang Christian Villan Weba ako man si katropang Arar Kulas the XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo live report
1: Centro. Thank you kay katropang Ari Herculas. Ana karon nga natipon yung mga police report update sa riot karon nga nagtuhaw karon nga shooting incident ha. Una karon sa Barangay Puok Kalibo sa Puok Jetport KBE karon. So do aton kara do seguridad yat agid no ay ipatuman ag doon doon para guwas ro aton safe ro aton karon nga mga nagapamasyar una sa raya karang pamasyaran nga mga katropa Centro. Oras na to alas 11:36 sa udro adlaw ro aton karon nga oras aga sa aton karang pagratsada makaron sa aton karang palatuntunan Centro ro aton anay karon nga mga greeting sa wanhawanan anay naton do aton karon nga comment section itaton karon nga Facebook page kay Manuel kay Joms Billiones Batilo may dayad nga outro adlaw nakatuto katon makaron kay Michael kay Michael Villanueva Solina exciting Monday morning katropang ninyo patamiyo akon kasi Mario iya sa Lagin Bano West no man siya salamat gid may dayad nga outro adlaw ha kay Manuel Nemis good morning katropang Sir Nino watching FB live sa Barangay Pinoy Libakaw pa shout out man kami iya may dayad nga outro adlaw mayad-ayad nga udra daw happy lunch eating kinyo una ah oo ilabas na kay Tristan Wyatt Gulay mayong udto katropang ninyo mayad-ayad nga udra daw man kay Genalon Arceo Amaro watching live from San Francisco Agusan del Sur Mindanao grabe ba abot kita sa Mindanao mayad-ayad nga udra daw ah kay katropang Michael Dinosta Inuslay good morning katropang ninyo oo sa XFM Rojas mayong udto dira sa aton nga sister station sa XFM Roa City Capiza mayong udto sa inyo dira no sa aton yung mga katropa sa XFM Roa City Capiz sa aton karang nga pagratsada dugang naton karon yung mga balitaan iba pagid naton yung mga tagalupang doon yung mga tupiko balikan naton pagkatapos yung mga pila karon ka mga reminders standby

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
13: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. A Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
13: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: Parfum Plus Cold.
17: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
16: Santon Plus Cold.
18: Iba ka sa lahat.
16: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: XFM
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
23: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
24: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
26: Sister Pain.
27: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong ko.
26: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
27: Yeah!
26: Sister Pain.
27: If
26: symptoms persist, call your doctor.
27: Bibili
26: sa mga butika.

0: Oras na naton, alas 11:49 sa Odro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Sa gihapon ako si Katropang Ninyo Rujin Teodoro. Well, sa aton karang pagruratsada, sa aton karang pagililiba makaroon nga Odro Adlaw, antes kita no, magpadayon sa pila pagid natin karon ka mga topiko, haraanay, daya karang kaina na headline naton nga dahil nga rang eskwelahan una karon sa basang Batangas. Particular do daya nga rang Batangas City Integrated High School. Nga nagsuspende it daya karang nga klase. Matapos nga ni karon nga nakabaton, no? It daya karang nga pagag it pagpamaril.
1: Centro.
0: Particular makarong adlaw June 29. Rutanan nga klase ag aktibidad it nasambitan nga eskwelahan hay ginkansela. Ag sandig saraya karang nga impormasyon magalin sa eskwelahan insigida nga ginapatuman or ginpatuman ro class suspension bilang tikang para sa kaluwasan samtang ginahimo ro mga kinahanganon karon nga mga security measures para masiguro ro proteksyon it mga estudyante, manugturo, empleyado, ginikanan nag iba pa nga una kaparte it daya karang eskwelahan. Agpadayon ro anda karon nga ginahimo karon nga investigasyon saraya karang insidente. Actually, bukunyak daya do una right after nga to nga may natabo karon una karon sa do kung katon pa hay makasubo nga massacre no or massacre or daya karang nga shooting takloban shooting nga ginkamatay itatlo karon ka mga estudyante hay nagaguwa karaya saraya nga investigasyon nga dudaya karang sangka grade 10 grade 10 student.
1: Centro.
0: Pero nagpadaga itaya karang mga pamagag at mga mensahe ay ginapahayag, ginaaligar nga biktima sigon dudaya karang estudyante itaya karang bullying ag nagpamagag nga atakihon ro Batangas City Integrated High School.
1: Centro.
0: Well, again, kung bullying aruraya karanga kabangdanan or dudaya karanga rason hay dapat kara maghimot tikang action do aton karon nga head office or do central office itdaya karanga Department of Education, no? Kasi again ha, sa bilog group Pilipinas sa may pinakamataas karon nga numero it mga estudyante nga nagkaka-experience itraya karanga bullying, ha? Bullying is parang kung katon pahay matcha naging kaangot yuta imaw sa mga eskwelahan miskin siin ka magagtong eskwelahan may una nga bukod not all siguro but at least may mga insidente at mga bullying aron and worst mga katropa ro mga involved karon hay doyon don mga children in conflict with the law nga ginatawag naton. So, dahil nga rang grade 10 student, naka-experience kung katon pa grade 10 student, bali fourth year high school. No, kasi may grade 11 at grade 12 pa, senior high. No, junior high has that grade 10. So, grade 10, kumbaga, fourth year high school. Mga katropa. So, sa initial nga information, ruraya nga rang estudyante, ginapahayag itong grade 10 student nga ra nga pagasakito na naro grade 7 hasta grade 10 haro basi sa anak karon nga pamagag that's why nga gin seryoso no itdaya karang nga pamunuan it eskwelahan dudaya karang nga insidente agpadayon do ginahimo nga investigasyon.
1: Centro.
0: Well, medyo makasugubo no mga katropa super makasugubo gid kasi kun imong isipon hay naging pugad aron mga eskwelahan nga ra itdaya karang mga bullying no which is dapat nga ni mafilit mga estudyante una hay una san the safe una san the ones ag said mo ron nga pamatsyag kasi di ba ro eskwelahan para sa mga estudyante is the second home no? Rayero ikaiwang panimagay nga may una sanda and dapat they felt safe kun una sanda sa raya karang mga eskwelahan. So medyo makasubo rumang makaraya nga insidente. So dapat to DepEd and even ato nga mga lawmakers ay pabaskugon pagid, pasanyugon pagid ro ato nga mga alaye kontra sa raya karang mga bullying nga mga katropa. Alas 11:55 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Well, dahil karang nga porsyon nagbalita na ginhatod ka ito ni Santon Plus Herbal Oil. Uy, sa aton karon nga mga suki ha, hindi na karon kapindo may mga mabugat karon nga trabaho. Gusto magkatugog at manami kada gabi eh. May mag-Santon Plus Herbal Oil ka mo karon mga katropa. Isang haplas nyo lang sa inyo karon nga gawas. Kung saan may mga masakit una, o may mga masakit inyo karon nga mga kasukasuan, masakit inyo karon nga mga joints, mga gawas, ay magpahihibo lang ka mo kara. Ay ma-refresh gid-an na rin inyo karon nga pamatsyagan mga katropa. Manami para sa relaxation ang ginabuo para inyong stress. Ginapakalma pagidro aton nga gawas agro aton nga pinuino. Kama naman, kasi kamo nga Santon Plus Herbal Oil himan nami man sa aton karon nga panit. Mag Santon Plus Herbal Oil na kamo. Rayarahay mabakay sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop mga katropa. Santon Plus Herbal Oil, produkto ETS to Health Incorporated.
1: Centro, Centro.
0: Alas 11:56 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Sa aton ka nga pag-ruratsada, sa aton ka nga pag-ililiba makaroon. Diyos kita magtakop sa aton karon nga palatuntunan. Ayro aton anig hapon kinyo nga pag-abi-abi ag pag-welcome nga mag-intra gihapon. Sa aton karon nga papromo rong Santo na Next FM libu-libong papremyo. Ika-18 na kita nga wika ag ika-18 man karon nga winner do aton nga ginabantayan. Ginaabangan sa adlaw karon itday karang nga Biyernes. Uy, Hulyo gut ato ha. Yani makaron pang amat-amaton yun ninyo nga maghugog it inyo karon nga mga entries. Madali man lang nga mag-intra. Magbaka lamang itapat karon ka mga produkto it Tiesto Health Incorporated. Una karon no Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Una ka baka na kamu karon, sang ka banigit Santon Gold Herbal Capsule, sang ka entry gondon, sang ka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, sang ka entry manon, ag sang ka banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, sang ka entry manon. Lima nga sachet, it go Santon Gold Coffee Mix, pero kape nga ginahigop natin everyday. Oo, mga katropa, isang ka-entry man ron. Sa puti karon niya sobre, so ato inyo karon niya kumpletong karon niya pangalan, inyong karon niya address, contact number, group proof of purchase nga ginpasakop, o garo inyo karon niya permanent. Hugog ron, do inyong entry, iya sa XFM Kalibo, iya ron sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag may mga drop boxes man kami sa Guwa at istasyon karon. May una sa Pharmacia Gomez, una sa Kalibo Shopping Center, ag sa Ruel and Junior Barber Shop iya karon sa Poblacion Banga Aklan. Maghugog kamot maabo karon nga entries para maabo manong tsansa nga kamo karon ay magadaog. Santon and XFM libo-libong papremyo sa adlaw Biyernes. Sa bilog na naman karon nga maswerte nga magadaog ito mataginting na 3,000 pesos. Ugabo sa gang-agang nakita sa oras sa aton karang nga pagrurat sada sa aton karang nga pagililiba sa aton palatuntunan.
1: Centro.
0: Makaroon nga daw it Lunes, pet sa 29 sa buwan ni Tunyo 2026. Standby sa masunod karon nga pagpangalaga de TexFM News Nationwide, TexFM Mega Manila. Naging kakbike partner naton sa technical side si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol katropang Arier Culas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni tamon niya station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon niya general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa ngangan, itamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninio Rugin Tirosho. Nagaiwanag na gahamba kinyo, mayad-ayad nga udro adlaw, and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Centro, Centro.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang

0: ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
1: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
1: Dalawang Maynila workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
1: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
1: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay na insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at tumasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Ratates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso labas sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: FM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umunoy masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense. Pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita ng mga ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Pinagkaharap naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena Para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating Chief of Staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buhat po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Kumpiyan sa ang palasyo ng Malacañang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-arantada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Junior ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, pitong workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya, sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Hinihag din ang Maynilad ang paikiramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad. Sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
2: XFM News Nationwide.
1: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon, kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
0: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. At tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aborlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aborlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburlan na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Legion Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masiligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Live report.
7: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bala upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
8: what I want to do for the students when they come in here, we will change the doors. We will change them. Not here.
7: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ang pamalaang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
8: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media ngayon kaysa sa mga magulang.
7: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Ray G. Navarrete, XFM News.
0: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Nagpatupad ang bayan ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at mahikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklat, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bagda mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
10: Nahulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting class. Subalit nasita ng hanay ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines sa Tuguegarao City. Mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Probinsya ng Guimaras pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
11: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag force ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkandak ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: FM News Nationwide Weather Update.
0: Diretso na tayo sa panahon, katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asay sa pong LPA, katropa, low pressure area na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
1: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
0: Samantala po tayo sa Metro Manila, katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bagyang maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulupulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorms.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, katropa, ang Santon Gold, subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sa kanyang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
2: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gova. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: Balitang sports.
0: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Filipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasabak katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pangunahan niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gandler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, PP Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos malalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santone Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa alam po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon, ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron, ha, dito sa atin pong talakayan, mga katropa. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, ha. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. At syempre tayo pinapakinggan nationwide sa atin pong mga XFM stations, ganda rin sa ating pong Solid FM at sa iyo pong mga partner stations natin nationwide na mga nakukap na sa ating pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At syempre sa ating pong FB page ay live na rin po tayo, mga katropa, mga kaibigan. O sa mga gusto makapanood ng live sa ating pong mga programa at mapakinggan ang ating pong mga talakayan kahit sa amang panig kayo ng mundo, ay i-follow ninyo ang ating pong FB page, mga katropa. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pong handog na regalo, ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng ating pong live streaming o sa, para makasali, ha, sa ating pong Healthy Katropa giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating paregalo, mm-hmm, ay mabibigyan po ng Healthy Katropa giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makibahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health at i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health, at gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan

0: ng Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, yung mga kinakailangan gawin para malay nyo mamaya kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. Sumama po kami ni Doc Ron, ha, dito sa ating pong talakayan, mga kaibigan. Sa may mga katanungan, huwag pong mag-atubili na ipadalain nyo pong mga inquiries sa atin pong numero, atin pong hotline number 0969 609 6545. Sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store, at All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano, ay pwedeng mabili ang atin pong mga produkto, ha. Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga products at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health at 2011.
0: At syempre, pwede rin naman pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. Mm-hmm. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay mga may mga programang makakatulong angkop sa inyong pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan, ha, sa atin pong Yes to Health clinics, mga katropa.
1: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery na inyong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground
3: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
5: Wala, noon ko na lang yan. Noon ko na mahimo mo sa gabi. Hindi ko mahimo sa adlaw. Sila yung saya-saya. Ah, sa adlaw yan, kahimo ko ang pagpulaw mo, hindi ko na mahimo sa adlaw. Kaya sa gabi, lagi ko na mahimo. Ano may nakapunto din na sa aton sining mga tagparamati? Dapat balanse ang aton sininga kabuhi. Balanse sa tanan-tanan. Sa aton physical, mental, spiritual. Although di magin naton na perfect, pero at least no, ara ang aton sining awareness. Ara ang aton sining panghuna-huna. Nga dapat maghimo gikita sa kung ano ang makapaayo sa aton sininga lawas sa adlaw-adlaw sininga tanan. Live magani kita mabatian sa aton sini mga XFM station sa Bogo sininga Isla Sang Panay. Adra sa aton XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa aton sa mga kabiyanan, mga avid listeners na aton dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations sa sudad sang Bacolod, kag siyempre dari sa XFM 100.7, XFM Iloilo City. Welcome, welcome sa diwat sa aton sa nga pagpangalagad. Ayan, may mga ginabatsyag kamo sa inyo sa nga lawas, duga nyo na ginadala-dala, may mga natilawan man kamo sa nga mga remedies, mga tips na ginsunod nyo man, ano, para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Pero arag ya po nagabalik-balik ang inyo sa nga badatian. Ayan, may mga maid-id pagid nga dapat sa nitong karun kag o sisaon sa inyo sa nitagsa-tagsa kamakugalingon may labot man sa lifestyle. O kung basi, nakabasi, mananiyo kung may labot man nani sa hindi husto sa nga preparation sa aton sa nga mga parte sang tanom, pagkaon sa inyo, kung timing nga pagkaon sa mga utanon, timing nga pagkaon sa prutas, anong kanamuon sa inyo. Kaya especially sa mga dapat, na hindi naton dapat himuon pag-abot sa inyo sa nutrisyon. Kaya kadamo kita sa ginahuna-una, nga sa aton husto, pero hindi gali makapaayo sa aton na lawas. Pwede nyo lang ipadala pananglit may ma-concern kamo sa ni sa ikaayong lawas dari sa aton sa ringa text hotline sa 0928-287-4637. 0928-287-4637. Para makahatag makita sa inyo sa impirasyon ni ka mga pagpanugyan, impirasyon ni ka mga rekomendasyon. Kung ano sa ninyo mga preparation sa mga tanong, mga parte sa tanong, ano kalawig ang paghulo mo sa ninyo, kung pagpabukal mo sa ninyo, kung tanong yung mga method of preparation sa ninyo na kinahanglan nun na naton. O kung hindi gani, maghatag man sa ninyo sa nagkaigyo ng program of chosen supplements nga baka paayos sa inyo sa ninyo lawas, kaga FDA approved. Nga makabulig ano pabakod sa aton sa ninga lawas for prevention kag makabulig support sa aton sa ninga lawas kun may ginabatsyag na kita sa ninga mga baritian kapin pang ibandra ti under treatment sa ila sa ni mga nabatyagan. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa ning pagistoryahan sa ning edisyon sang aton sininga pag pangalagad. Sa masami, may mga kinaiya kita o kung may mga naandan kita nga ang iya sa nga resulta sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panghuna-huna, sa pangkabugusan. Balan mo pag-abot niya sa naturopathic medicine o kung sa naturopathy, hindi kita nagatanaw sa ni sa ginatawag sakit sang isa ka tao lamang. Kundi ginatanaw naton ang tao nga may sakit. Kaya nga aman, bisan pa ang iya sa nga panghuna-huna, bisan pa ang iya sa nga spiritual aspect sa iya sa nga pagkabuhi, kung paano, kung ano kadalom ang iya sa nga relasyon spiritual sa iya sa nga ginapatihan, ano kahanuot ang relasyon sa nga iya sa katawo, o kung ano man, kanabaw, ano, o kung pagkasalimpapaw sa iya sa nga ginatawag pagpakigangot sa iya sa nga palibot, tag siya sa mga interaction, magluwas pa pag abot iya sa nutrisyon, may ara ina sang labot sa ginabatsyag naton. Hindi siling na nagbalatian ka lang o kung nagkasakit ka lang tungod sa kagaw, tungod na latnan ka, tungod naghina lang imo sini resistensya. Kung tanawon naton sa pangkabilugan, may labot dira bisan pa ang aton sini ginahuna-huna. Kay bisan pa sa aton sini paminsaron gali, mahimo nga binipisyo o perwisyo ang maidulot sa aton sini nga lawas. Amo ganin na ginasili no, kapila na ito, ginabalik-balik ini may mga previous kita nga topics sini, ang mga positive thinker mas mabakod ang ilang sini nga lawas kumpara mo sa mga pessimist. Ini balang mga tao nga daw always a negative alang ang oportunidad tong kaysa ang ginatanaw nila dira ang problema, hindi balang chance nga mapaayo ang aton sini nga lawas. Pero may chance pa kita sini nga baguhon ang tagsa-tagsa naton kay hindi amo nga mga pag-inugali para sa kiikaayo sang aton sininga lawas, hindi lamang sa aton sininga lawas pisikal kundi lakip na sa aton sini panghuna-huna kag piminsaran. Aton tun-an karon ang pinakadelikado gali o kung pinakapeligroso nga batasan o kung naandan nga ginahimo sang kalabanan o kung sa pila sa aton sa adlaw-adlaw. May mga ginahimo kita sa aton sininga adlaw-adlaw nga mga aktibidades nga para sa kaayuhan sa aton sa ninyo lawas. O kung why lang kita nag-mind, ano, why magkita sininagahon na una kung anong posible sa ninyo outcome kag ang balik sini siyempre sa aton sa ninyo lawas kag sa susidad sa pangkabilugan. Kadamo sa mga tao nga nagagahon na una ang pila sini ka makatalaga mga habit amo ang mga bisyo kasubong sini sang pag-inom, kasubong sini sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon pag sigarilyo, pagkaon sinisang hindi healthy nga mga pagkaon, hindi ka mag kunang hindi sinipag exercise, ang hindi sinipag panimpon-simpon sa aton sining isig ka tao, gina-isolate ang kagalingon, tama mga tao sining nga nag-huna-huna nga doon muna ng ginatawag makatalaga mga ginahimo naton sa aton sinikaayong lawas. Actually, may labot man din na sila no, sa pagpahina sa aton sining lawas sa pangka bilugan. Pero may ara galis sa isa ka habit nga halos maapektuhan ang ginatawag tanan naton sini kon pangkabugusan naton sini nga kaugalingon kon ginahimo naton sini adlaw-adlaw kag mangin kabahi na ini sa aton sini nga kabuhi. Ano bala ining habit o kun naandan naton nga ginakabig sa mga eksperto kay sunod sa pagtuon nga makatalaba at talagam sa isa siri ka individual nga may amos sini nga ginatawag sahi sang pamaagi sa pagkabuhi adlaw-adlaw. Amo ni balang habit nga nagakabuhi kita sa ginatawag autopilot mode. Magambal kita sa ninyo autopilot mode, ti arani na andan na lang naton ang tanan-tanan. Why na kita sa conscious effort sa ninyo kung sa paghuna-una kung ano ang labing mas makapaayo sa aton sa ninyo lawas. Why na kita sa ninyo naghahatag sa nagakaigo kag may idiid sa ninyo atensyon sa aton sa ninyo panghuna-una sa aton sa ninyo mga ginapili mga pagkaon naton, ginabuhat naton, ginasulot naton kag bisan pa sa aton sa ninyo mga action. Kung kita sini ang nagauntat sa paghuna-huna sini consciously, na balang may tinutuyo kag hungod gid nga ginahimo naton, kag ginapabayaan naton ang aton lang sini mga naandan, mahapos sa aton, maabot ang panahon ng aton sini naandan, ang aton sini balatyagon, ang aton sini mga kahadlok, kag impluensya sini sa mga tao sa aton sini palibot, amo ang magakontrol sa aton, imbes nga kita sini ang may kontrol sa aton sini kagalingon kag sa aton sini mga desisyon. That's why madamo sini sa mga tao ano nga kun pamangkuton mo nga ginhimo mo ini masiling tinakita ako mo nga ginhimo ini sang isa ka sikat man nga influencer sa isa sini ka artista o sa isa sini ka endorser kag ginsunod kuman without thinking magambal bla kita nga thinking madalom nga paguna-una kon paino-ino critical nga paguna-una ini bala maayo para sa tanan o kon sa pila lang o kon base ginahimo lang ang amo to sa purpose iya nga para sa ila kaugalingon nga bin taha. Maghambal gani kita subong kung karon nga autopilot kung sa aeroplano pa bala ginaset ina sa piloto ang aeroplano dira no ang iya sininga kung galupad na siya ang iya sininga kataason ang iya sininga kadasigon kag ang direksyon kung din sila sinima kadto para mas mahapos sinino ang mangin plastada sa piloto sa samtang naga biyahe. Pero kung kinanglanon, pwede niya makancel mo sa piloto kag i-shift iya sa manual ang operation sa isang aeroplano. Ang problema sa aton sa tao, sa mga tao, sa mga individual kag sa mga listeners na aton na nagpamati, no? Kung maanad kita sa sining ginatawag habit nga auto pilot.

sorry, automatically amo na gitawag nga autopilot bala, like for example ang aton sininga pag bugtaw, ang aton sininga pag check sa aton sininga phone, ang aton sininga pag tanaw sa aton sininga mga social media account, kag ang aton sininga pang ginawi mas gusto hon tagin himo ang mas mahapos sini sa aton kadto kita sa aton sininga opisina mangin emotional kita kung anong gusto ta sininga himoon himoon ta matulog makita kun di magtulog himoon ta man waay sing disiplina kumbaga sa aton sininga galingon. Actually nga aton utok mas ginapili niya ini kay mas mahapos ini para sa aton sininga brain to conserve energy nga ang mas mahapos amo ang mas ginapili. That's why may mga palamang ko tanon kita nga tay kun indi gali maayo do kay ginapinsar sa aton sininga utok tay ginahimo man aton damo sa mga bagay nga indi maayo no malaan ta man indi maayo pero mas ginahimo naton tungod mas mahapos sa aton. Kung mas ginapili ta ang mas mahapos sa aton, huwag kita sa ginatawag conscious effort. Kung maalamon sininga mga desisyon, kung pagpanghuna-huna, kung anong mga outcome niya sini, di amunin ginatawag ng autopilot. Bugtaw kita, scroll kita sa cellphone, ligyo kita, kaon kita, kadto sa lubrahan, dito sa lubrahan, scroll naman liwat. kung part sa aton sininga pag-obra, mga obligasyon naton, pagkahapon, uli na naman, scroll naman liwat, sa aton sa social media, o kung mga naanda lang naton nga routine sini. Why na gani, ibang sini nagpaminsar eh. Kung ano ang ila sini dapat buhaton nga bago, kinaanad sila sila sini routine na lang sa adlaw-adlaw. Kagang adlaw-adlaw nga ini, o kung inadlaw nga ini, naghihimo sini nga sinimana, naghihimo nga binula, naghihimo sini nga tuig. Damo sa mga tao nga why makarealisar sini nga ang ila galing nga pang gitawag kabuhi, nangin routine na lang. Day by day. Why sing ginatawag conscious effort? At so yung iba nung kaisa, no? Pamangkuton mo, ano nga adlaw subong, ano nga bulan subong, mayroon ibang nga dumahayang hag. Sa ay Hulyo nagali subong, o kung Hunyo nagali subong, kung ano nga bulan manabi, di ko pamangkuton mo, ano nga mga pagbago sa imo kagalingon ng imo sininga na himo. Nang ibang sinita nagkahuna-una lang yan, kung magtulok lang sa imo sini, nga daw blanco ang pinsar. Pero nga ang makatalagam ginakabig nga makatalagam ining autopilot sini nga habit tungod nga ginakawat gali sini no kun may ginakawat gali ini sa aton nga hindi lang naton mapanumbalik. Ano pala ang ginakawat sining autopilot habit sa aton nga hindi na naton mahimo mabalik? Amo ini ang mataamat nga pagbuhin gali sa aton sini nga kabuhi. Kumbaga wising moment, wising nagakabuhi lamang kita nga daw as in nagaginhawa lamang kita daw hindi man worth sang aton sininga tinuig sa aton sininga kabuhi. Kung halimbawa ikaw sini ang mentally absent during those moments nga importante no, ma lose na naton kun madula na naton ina forever. Kaya nga man ang autopilot slowly removes awareness ang pagat ang aton sininga pagkamaalamon bala ang aton sininga pagkaalisto ginamataamat kuha na sang autopilot habit ang aton sininga creativity ang aton sa nga family relationships kag ang relationship naton sa sa aton sa mga work mates kag sa pangkabilugan ano sa aton sa ni komunidad mga oportunidad kag bisan pa sa aton sa nga kalipay amat-amat ini ginakuha no sa ginatawag autopilot habit nga hindi naton ini halos ma bantayan o kung hindi naton halos ma mulalungan nga ay amat-amat nagali kita distansa sa relasyon naton sa aton isig katawo. Hindi nagali kita makahimo sang bag-o nga mga butang sa nga nagahuna-una. Ano ay hanang mas i-improve na akon sa akon sinikaw galingon? Aware bala ako sa akon ginakaon? O kung ano lang mahapos sa akon sa adlaw-adlaw, amo na nang akon ginaluto? O kung ano lang amo na nang akon gina-prepare? Siyempre, may ara, mandira nga, buksan mo nalang, tapos tughungon mo nalang sa ininit na tubi. May ara, sininga, nakalata nga, buksan mo nalang, pagkatapos initon sinisa kalaha o kung isulod siri sa oven, kag magkaon without even thinking ano ba lang posible nga mga resulta sini sa akon sininga kaugalingon especially sa akon sininga lawas gani diri kita karon sa mga konsekwensya o kon ang resulta sini sa living on auto pilot. Ang maghambal kita ng living on autopilot, hindi direkta sinigang magmasakit kita. Kundi ang resulta, sinigang ginatawag behavior, ining pattern nga dito padulong sinigang sa paghatag sa aton, sinigang sa nagkalinlain sinigang balatian. Nga man, when you live on autopilot, you often make choices without thinking. Kunara, gali kita sinigang sa autopilot mode, tigani,

0: autopilot gani, hindi na kinanglan sila sa critical thinking eh. O kung may idid sila nga pagpanghuna-una, masami kita sila nagahimo sa mga pagpili, gawain na nagahuna-una padalom o kung na pagpasangkad sa aton sa nipaminsaron. Halimbawa, ginakaon na ton, tungod nga, kung may ginakaon kita, tungod nga bore kita, o kung boring gani kita, nagapangita lamang kita sa kung anong matimo na ton, bisan hindi kita gutom. Kung halimbawa, gani karon ara ka sa autopilot mode sini, bisan gabi na nga oras na nga inog tulog, sige ka lang gyapon niya scroll sa imo sila nga gadget, sa imo sila nga cellphone. Why ka nagamayan kung pila ka na ka-oras sila nga nagapungko dira? Why ka man nagahulag? Why ka man nag-exercise? And even, kung nara ka sa autopilot living sila nga, kung autopilot mode, pila sila ka mga signs and symptoms ang aton lang ginabaliwala. Ignoring signs that you are tired or stressed, baliwala na lang na sa imo, kadaw hindi mo halos manutaran, kay divert ang imo sila nga panguna-una sa mga bagay nga hindi man primary, kung importante sa imo sini nga kabuhi. Ang isa sini ka desisyon. Ha, kapin pa kung nalimbawa importante nga mga desisyonan o kung bisan gamay sini nga mga dapat aton desisyonan sa aton sini nga kabuhi. Pero kung ginabalik-balik naton sina adlaw-adlaw ining paghimo naton o kung mga desisyon naton nag-aapekto sa aton sini nga habit kag bisan pa sa aton sini nga ikaayong lawas tungod nga suliton ko ang mga desisyon naton na ginagmay pero hindi pabor sa aton lawas inadlaw sini mana binulan kag nagalast na tinuig tubtob nga maandan naton isa sa posible sa nga result. Number one, increased stress. Damo sa mga tao, ano, nga from one task to another without checking in with themselves. Gina-ignore nilang signs ni sa, like, palanakit sa kalawasan, pabalik-balik, kasakit sa ulo, pagka-irritable, feeling overwhelmed, o kung dali sini mag-react ba na ang iban sa niya. Kulang lang ni sa tulog, o kung basi kulang lang ni sa pahuway. Pero ang iban sini na budlayan na magtulog, budlayan na sini mag-ginatawaga adjust pirmi kapoy ila sila ginabatsag hindi na sila makapaminsar mayo ano san kung anong dapat nila himon sila sila nga mga trabaho kung nagasalig na lang sa ila sila nga routine why na nagauna-una kung paano pag may improve pag ila sila nga dapat mangin resulta o kung outcomes ang ila sila nga mga gida obra sa opisina may nina o kung sa sulod sini sang balay ini resulta no sa ginatawag autopilot living nablang board ka na bala nagresulta gali ini sang pagdugang pagit sa pagka-stress sa isa ka tao nagaapekto sini sa iya sini nga pag tulog kahit tinangin automatic na simo kung maghigda ka ma-check ka sa imo sini nga social media account kay bisan oras sa inog tulog mawili ka iya sang scroll nga scroll dira hasta abtan ka tuwang gabi hasta abtan ka sang isang ginatawag kaagahon ini mga habit ano nga nagapaatrasar sa aton sini nga pagtulog nagabuhin sang inadlaw sa aton sini nga kabuhi nga nagaresulta sa dugang nga pagkakapoy hindi kita makakonsentrate maayo mangin na alabuton kita mahina ang aton sini nga ginatawaga reaction tong kaisa delay ng aton sini nga reaction di kita mangin maabtik kag maluya ang aton sini nga lawas kag kunara kita sa autopilot sini nga living nagaresulta ini kun magapadulong ini nagatuytoy ini sa aton sa ginatawag an healthy eating. Magambal kita ng unhealthy eating, tikon ano lang maayo dira sa aton eh. Like ang kalabanan sini sa mga ara sa autopilot living, gatanaw sang TV. May mga movie marathon dira, bisan pa sa trabaho, gani no, ang iyong trabaho, lang yung routine na lang sa imo, nag-scroll ka sa imo sa cellphone, bisan pa sa imo sa nga pag-drive, ara sini ang imo sini nga panghuna-una para nga ma-divert pag ang imo sini nga pang paminsaron. Nga kung anong imo sini nga usapon bisan hindi ka sini gutom kag bisan busog ka na no sa aton sini mga tagpalamati sige lang gyapon imo sini nga timo sa bisan hindi healthy sini nga pagkaon amo ni nga ginakabig yung autopilot living nga makatalagam sa aton sini nga ikaayong lawas kay kun ara kita sini sa autopilot mode kasubong lang ang computer na lang ang nagawa dalas ang aton sini mga buluhaton lang kaya naandat na lang naging automatic na sa aton sa nga utok nag-affecto man na ni sa aton sa nga physical activity ang mga tao sa nga ara sa autopilot living laban ang pungko kaysa ila sa nga trabaho kaya mas mahapos sina siya eh laban sini ang uyang sa oras. Instead niya purposeful kontani, may tinutuyo nga mas mapuslano lang aton sini kada oras sa aton sini adlaw. Kag tungod sa sini kakulang sa physical activity, tungod sa pagpalipas ang oras, tungod sa pagpatay sini sang oras, ginaangot ini sa mataas sini nga risgo sa obesity, heart disease, type 2 diabetes, pagsakit sa likod kay sobrahan sini kapungko, reduced muscle strength, and even ang aton sini mental health affectado man gali kun ara kita pirme sa autopilot mode. Kun halimbawa why kita sing gitawag pagpaandar, pagpagaling sa aton sa ninyo panghuna-una kung ano pag mas makapaayo sa aton. Kay kung routine lang permi nga aton sa ninyo saligyan sa aton pang adlaw-adlaw, ara kita permi sa gitawag hindi paborable nga kondisyon sa aton sining mental health kay ara dira no nga tawag sadness, anxiety, frustration, loneliness, kapin pa kun hindi kita sini kapin pa kun waay sing upod naton sa aton kapamilya o kun mga abyan naton nga mangin maalamon sini sa pagtan-aw sa aton sining mga reactions. Kay may mga tao iyang ang imo sini paghipos, mabalaan nila nga may something sa likod. Ang imo sini nga mga pagyuhom, mabalaan nila kung tuon-tuon nga yuhom o kung may problema sa likod sina nga mabuligan ka nila. Ini kalabanan nga nagkatabo sa mga tao balangaran na sa autopilot living. Waay na sa gidatawag nagkaigo kag maidiid sini nga pagpamensar kung anong dapat baguhon sa ila sini nga ikaayong lawas, sa ila sini nga lifestyle sa adlaw-adlaw nga kun bala magresulta ini sa balatian o kun magresulta ini sa ayuhan. Kadamo isang posible maapektuhan sini sa gitawag autopilot living. Tungod nga hindi na kita sini mangin maidid sa aton sini nga pagpangabuhi, dira na lang kita nakasalalay kung anong naandan naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Bugtaw, kaon, biyahe pa trabaho, balik sini sa balay, scroll sa cellphone, pulaw, tulog kadali, bugtaw, kaon, kag nagabalik-balik na lang kita dira. Pero rin sa aton sini mga tagpalamati. Ano bala ang pwede naton mabulig? Kung ano taran naton ano? Sa aton tugalingon na anong mahimo naton mabulig? Kung ano taran naton nga daw langin routine na lang aton sini nga pangabuhi adlaw-adlaw. In fact, may ara kita sini na encounter nga nakapamangkot siya, "Dok, ano na lang ning akon kabuhi man? Amo na lang ko sini hasta nga mapatay ako." O kung wain na bala po yung bago ang akon sini nga kabuhi, kagbisan pa sa akon sini kinabatsyagan, daw ay man ako sing satisfaction, daw ay ko sing matodo na kalipay sini nga nabatsyagan, daw hindi man ako tuman ka-healthy sa akon sini nga pamatsyag. Tungkol naging routine na lang ang iya sini nga pang adlaw-adlaw nga ginabuhat nga wain sing ginatawag extra sini nga pag-una-una, pagpadalom sa pinsar kung ano pagin nga pagpa-improve. Ngayon sarang niya mahimo siya ko galingon, especially pag-abot siya sini nga nabatsyagan, saya sini nga panghuna-una kag saya sini nga lawas. Ano ba mga warning signs sini no nga mahimo apektado ng aton sini nga health kun ara kita sa gidatawag autopilot mode nga pagkabuhi sini? Syempre may sarang gali kita mahimo nga hindi kita magpabili lang sa aton sa nanya kondisyon, kundi may pwede kita ligwaton, especially pag-abot sa nutrisyon nga makabulig sa aton sini para nga maluwas kita sa nagkalainlaan nga makonsekwensya sa kakulang sini sa critical nga pagpanumdom pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang mga tao nga afektado sini no kung resulta sa nang autopilot living, may mga sintomas primero gali nga mabatsagan na ni masami ka naga batyag sang kakapoy, mas labi pa o kung mas damo pang inadlaw mga kapoy sini sa bilog na simana kaysa sa daw pagsika, pabalik-balik ang pagsakit sang ulo sini, iba nagalingin ano ang ulo nila sini, hindi maayos sini nga pagtulog ang iban sini, ti way man nagapadako gani pero nagadugang ang ila sini nga kabugaton, mataas ang ila sini nga stress, nangin malipaton ang iban sini, hindi sila makafocus ang maayo, nagapananakit ang ila lawas permi kanubo sang ila sini nga ginatawag interest sa mga aktibidades nga sang una nag-enjoy man kon tani sila kagini pa lang balanon nga sige lang ah, tutok ka lang da kung anong imo sinigi natutukan bisan hindi man puslanon sa imo sinigi lawas do ginapatay mo lang siniang oras hasta nga matapos siniang adlaw hasta ang routine nga balblas ang kilala ko ah. Hindi man ni Pacquiao ah. Inadlaw man ni pero bagabot sa aton sininga ikaing lawas ang na-miss gali nato na kaayuhan nga mahimo naton madulot sa aton tugalingon subong hindi na naton din na mahimo mapabalik gani ari karon ang pila naton sa nika panugyan sa mga tao nga kulang sa ginatawag pagbalanse sa ila sining kagalingon nga naanad na lang sa ila sa pang adlaw-adlaw nga cycle nga ginahimo bugtaw kaon kag siyempre since nga do ay ka man nagamind sa imo sining health why ka man nagamind kun anong outcome niya sina kun ano lang mapulot mo dira kun ano na lang madali sa imo dira kaysa sa mang garden kami kung may lugar ka matanom ka log bati matanom ka ampalaya matanom ka balungay ang iban sina ka hassle na sina bisan may masang obra ganing iban ginapatay na lang nilang oras gani mo tungod sa autopilot mode o kun autopilot living parambal sa kilala ka katamaron gana yan dok. Siyempre, tamara na ganito maminsar na kung ano pag mas makapayo. Tamara na magkado sa merkado. Pagbakal sa sa mga utanon, bisa malapit lang sa merkado, ano? Kundi kung ano lang ara makuha dira. Ah, sa aga sini, may frozen goods, may sausage, may hotdog, kung ano ba dira nga. Sarang lang malabot. Tapos kaon sang kanon, iban sa may paaman pa nga soft drinks, may paaman pa nga kape nga perte man katamis. Nga, kung ganahimu mo niya adlaw-adlaw, hindi mangin mayo resulta sa aton sarinya lawas. Ari kita karon sa aton sarinya buhi. O kung sa aton sa mga suggestion. Kung nanotaran mo ganing ang imo sa nikabuhi, dira na lang nagalibot-libot. Bugtaw, kaon, kanto sa pisina, balik, scroll naman sa cellphone, panyapon, tulog gamay, bugtaw naman pagkaaga, kaon naman, or himos naman, kanto naman sa pisina, balik, kag, iban pag yun mga ginahimo, mga hindi paborable sa imo sa nikalawas. Although, siyempre, ang pag-opisina o kung napagtrabaho, maayaw gina sa aton sa nga kagalingong hindi palang itanaanta man na. Pero siguro hon talang hindi ini mangin pala agyan o kung hindi ini mangin means nga kita sa ang hindi mangin healthy. Kaya basit kulang pa balang ginakita ta sa aton sa trabaho, pag-abot sa sa galastusan, pag-abot sa isang panahon. Ganit din kita, no? Paano naton mabuligan ang aton kagalingon? Paano naton mahatagat sa pabor? Kung halimbawa, waay kita nagahuna-una. Sini kung nabudlayan na kita sini, tamara na kita sini maghuna-una. Kung anong i-prepare naton sa aton sini nga lamesa, pinggan sini, kaya tiyan naka-autopilot kita permi, gusto naton mas mahapos na lang. Diri kita sini sa aton sini pila kapanugyan. Ano ba lang papel sa aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C, pag-abot sa mga tao nga ara sa autopilot mode. Ang mga tao, no, nga ginatawag, tamara na maminsar sila sa likaw galingon, gusto nila mas mahapos permi. And even sa mga makapaayo sa lawas, gusto nila mahapos permi. Actually, hindi tanan mahapos. Tungod kinanglan ito mag-effort. Arang exercise. Kinanglan ito maghulag. Hindi na yung autopilot. Mag-start kita sa effort sini. Araman ng nutrition. Kinanglan ito man mag-prepare sa aton sini mga otanon. Mag-prepare sini sa mga prutas na dapat aton sini kaunon para sa aton sini ng nutrisyon. Kaag araman ng husto sini nga pagtulog. Kinanglan disiplinahon ginaton ng aton sini kagalingon nga makakuha kita sini isang pito tubtubolo ka oras o kung siyam ka oras sila pagtulog sa kagabihon. Kag, hindi lang sila nga tulog nga basta nagpiyong lang mata na to na kundi mahamuok sila nga pagtulog. Pero, hindi man tanan nga mahapos, hindi maayo sa aton sila nga lawas. For example, ang aton sila nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C, paano na to napasulod karon sa mga tao nga maara sa ganitong autopilot mode? Dari kita karon sa iya sila nga mga sangkap. Isa, sang iyang sangkap sini, amo ang moringa. Uko ng balungay, dagaya ini sa mga sustansya, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium, iron, magnesium, may protina, may antioxidant ini. Kag kabalo naman kita sa iya sa mga health benefit sa aton. Paano ni makabulig no sa mga tao bala nga kulang sa maidiid dag mapisan sini nga pagpamensar kon ano makapayo sa ila sini nga lawas. Una-una nagasuporta ini sa nutrisyon. Tungod kalabanan sa mga tao nga ara sa autopilot mode, tamara na maghimos. Tamara na magprepare sini sa ila sini nga pagkaon, luto utan, magbakal utan especially. Especially kung magtanom sang utan, badamo gid ang tamaran pagid sini. Kag kapin pa kun wai ka man sa lugar kasanin sa imo siring palibot ang malunggay, makahatag sa imo sa nagkakaigo siring sustansya o nutrisyon. Dira siya sa Santhon Plus Gold Capsule naton. Kanagabulig man ni parang mahagan-hagan ang pagka-damage sinis ang aton siring cellula bangod sa oxidative stress tungod sa mga antioxidants nga ara dira sa Santhon Plus Gold Capsule nga dala siris ang malunggay. Kaganong pagiging isa nga makabulig sa aton. Kung narimbawa, ara kita sa autopilot mode, spirulina. Ang spirulina may protein, may iron, may B, vitamins, copper, antioxidants, kag may phycocyanin, strong antioxidant, isang nga makabulig sa aton sa dinga lawas. Especially yung protein nga aridiri para mapabakod ang aton sa dinga muscles. Ang mga tao nga ra sa autopilot living, o kung autopilot mode, kulang sa exercise. Tamaran siya ni maghulag. Kag nagaplano lang mag-exercise per me, siya mag-exercise ko ba sila pagkaaga. Bala, mag-push up ko bala. Pagkaaga, hindi tamaran ko. Sunod naman niya aga. As nalipasan, nalang inadlaw siya ni ma, nabinulan, huwag pag-iapon makasugod siya ni sa pag-exercise. Pabakod sa muscle na to ng pag-exercise. Kag pag-repair siya natin sa ninyong maskulo, kinanglan natin sa ninyong protina. Makabulig din ang spirulina. May protein, may iron, may B vitamins, may copper, antioxidant, kag libaton ko phycocyanin para sa aton sa ring muscles, hormones, sa aton sa ring enzymes, kag tissue repair, kag maprovidean makita sini sa nagakaigo nga antioxidant for our cell protection. That's why ang Santhon Plus Gold Capsule highly recommended sa mga tao nga tamara na magprepare sa ila sini pagkaon. Pero tandaan na to na hindi ni maka-replace ang aton sa healthy eating habits. Makabulig siya puno sa kakulangan ha, sa aton sa ni maginakaon na magigitawag ng food supplement. Pagkatapos, disiplinahon gin na to ng aton tugulingon. Kinanglan to mag-exercise. Kinanglan to mag-tulog sa husto kung gusto naton sa mas maayong outcome. Amunin pa na panugyan akon sa mga nagpamangkot lang sa aton. Ano, Dokman? Ano nga mga pagbagong mahimo ko madulot sa aton sa ni kagulingon? Paano ko ma-improve ang aton sa ni health? Focus kita sa tatlo, nutrition, exercise, kag tulog. Tilawin nyo ina, ha? Kaya raya, proven and tested din ang mga technique kag mga metodo nga pwede naton himo kung pwede gin naton mahimo sa aton sininga lawas. Isa ka bulan, may resulta na kamo sininga makita sa inyo sininga kaugalingon. Bisan 21 kun 20 kun 21 dias lang gani kun sige-sige nga paghimo nyo sini. Upuro nyo ha, nagakaigo nga pagtulog sini sa gabi, pag-aaga sini may exercise ka, tapos throughout the day mayara kasang healthy sininga mga pagkaon. Pero kung di umahimo ina sa masami, ara makabulig sa aton provide sa pisa-api sa mga kakulangan sa aton siring lawas ang pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule tungod sa iya siring healthy nga mga sangkap nga makabulig sa aton sini kinahanglanon sa lawas sa mga kulang away nato na pasulod sa aton siring lawas. Also, ang vitamin D3 importante man sa mga tao nga naka autopilot mode, kalabanan sini tamara na magpasilak sa adlaw. Ha? Tamara na mag effort sini nga magwa pa, mag-expose sila kung galingon sini. Mas gusto nila nga ara lang gatuban sila sini nga gadget. Indoors lang permis sila. Why sila sing ginatawag discomfort sini sa pagpamahid sang balhas sini o kung hindi maayong pamatsyag sini kung balason tungod nga mainit. So diri sini masulod ang aton sini nga premium D3 capsule. Tuman, ini ka-importante ha sa mga tao nga ara man sa autopilot mode nga bisa nag-opisina ti. Drama lang, balay, opisina, opisina, balay. Masami nagagamit sini sa computer, kung nagagawa ka man sini, may salakyan ka man, o kung iba nagka-commute, pagwa sini, nagapamayong man gani, kay hadlok gani sini mainitan, mamiss na to ng binipiso sa silak sa adlaw, kaya hindi makapanghikot sini yung vitamin D sa aton sini lawas. Pero pinaagi, sa pagtumar sa premium D3 capsule makabulig, para nga ma-absorb na aton sini, ang ginatawag magnesium nagapabakod o kung ang magnesium what I mean is ang calcium nga nagabulig pabakod sa aton siring tulaan pinagi sa vitamin D pati nga aton siring muscle mabuligan man nga mapabakod man nato na lang magnami ila siring pag-function immune system tuman kadako ang papel sini sang vitamin D3 pagpabakod sa aton siring immune system and even sa aton siring modo ang mga tao nga ara sa autopilot mode hindi man tanan pero kalabanan sini alabuton gid madali sini ma-iritar o kung na-iritable. Makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule. Kag mas manami pagid, kung iupod naton siya sa Santhon Plus Gold Capsule, may nutrisyon ka, kag may vitamin hormone ka. Ha? May nutrisyon ka, pinagi sa Santhon Plus Gold Capsule, kag may vitamin hormone ka, pinagi sini sa premium D3 soft gel capsule. Kag kamano bala ka mo, sa mga indoor dwellers, dira, I mean, sa mga laban indoors bala, laban dira lang sa sulod, routine nila sini ti bugtaw, computer, gadget sini, kaon, higda, pulopahuway, untay-untayan dira pagkatapos guwa lang kadali pag mainit gining adlaw karon balik dayon susulod kini kini masilakan sang adlaw. Kuno man ang routine mo sa kada adlaw-adlaw nga tanan na no? Afektado gid ang imo sini nga lawas. Mabuligan kung nagainom kita sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag manami pagid kung mayara sang Santhon Vitamin C. Kaya nga man, ang Santhon Vitamin C, kaupod sini sa Vitamin D, nagabulig pa bakod sa aton sini nga immune system, kag kinanglan din sa collagen production para magnami aton sini nga panit, magnami aton sini nga gums, magnami, magbakod aton sini kaugatan. Kabisan pa sa aton sini mga lutalutahan, ano, kung mapilasan ka madra mabuligan niya madasig siya ma pali kag hindi mauyang ang iron nga inom nyo o kung ginpasulod nyo halin sa mga utanon like for example ang balungay ang ginatawag ang palayang ara dira ang spirulina di may mga iron yan sila no di may vitamin C ka like Santhon Plus Vitamin C mabuligan niya maabsorb na kag waay sing uyang kag may antioxidant defense pagikita nga makabulig para nga maprotehera ng aton sini nga cellula batok sa oxidative damage tungod sa ning oxidative stress. Pinakamanami, no, kung naugali na ton, kung naandan man na ton yung itatawag nagapahapos na lang kita, why kita nagamayin kung anong sudano na ton sa pamahaw, kung anong nalang mapurot na mapulot na ton dira, kung anong nalang instant ang aton buubuan sa ininit dira, o kung may malunod na ton kadali sa ininit kag aton haunon, kag aton kaunon, nga ang impact sa aton na ikayang lawas sa ulihi at lagko, gali nga mga balat anong iya siniposible nga konsekwensya, why not nga amat-amato naton introduce sini nga aton yung ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang. Kadamo na sang nabuligan sini nga mga tao, nga why malang kahuna-huna gani kung ano ang maayo sila sini nga lawas ultimo gani magkaon balungay no halos gani matulon kung kaysa makabutang gani sa balungay makasamo sa sabaw ginawahig-wahig padra pahigad sa pinggan pero sang sugod na nakagamit ini sila sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C why pa isa kabulan ha? May mga report kita sini nga nabaton nga nagpagsik sila nagnayanaya ila sini nga pamatyag nagmagaan ang ila sini nga panghulag-hulag ang mga palang-alay palanakit sa mga lutalutahan ang naamat-amat na umpawan ang daw pagkaburingot nagamat-amat sini nga daw nagtawhay ang panghuna-una kag na isla na sa pagyuhum-yuhum bisan pa sa mga bana nakanotar sila sini mga asawa nga daw may dako gid nga kalainan hindi lamang sila sini nga physical health and even sila sini nga emotional amuman sa mga asawa nga kaburingot man sila sini nga banahong kaysa no may iban nga nagareport sa aton nga pangayo sini sa kun anong ma-advise naton Santhon Plus Gold lang Premium D3 capsule kay Santhon Vitamin C try lang inom sini bisan twice daily lang sa aga sini kag sa gabi para nga mabuligan no nga mabalanse ang dapat at balansyon sa sulod sang lawas. Ang kakulangan naton sa sa nutrisyon, manami sa nga balance naton sa hormone, kagabang ginanglan sa isang vitamina para maabsorb naton ng ibang pagkat sa nga mga minerals nga magamit sang aton sa nga lawas. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sini nga mga lugar. Dugangan nato na no. Ang pila nato sini ka mga panugyan sa inyo kag pagbasa sa inyo sini mga palamangkutan na hanungod sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa report nato sini nga mga pahanumdom. Santhon
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amang muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced Diet, plus Regular Exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule at pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: So, pag makalakas.
1: Sister Pain. Kalang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sumama po kita.
2: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga, dali sa aton programa The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo sa ringa para magkutanon 0950-975-6970. May nagkapin naman ko dali sa aton, ano? Actually, mga baguhan, yung mga texter na aton, ano, mga listeners, hindi ko na mabakal na rin Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Pero may isa din nga nag-message sa aton. So, yeah, confirm ko lang, Dok. Tsaktugin man niya kun sa autopilot mode ikaw kuno nabatian ko ni sang una nga waay na kuno gagana ang emotion ni nga brain actually hindi man literal nga waay nagagana nga aton sa brain kun react sa autopilot sa niya habit o kun gawi ina lang galing di waay nagacreate ang aton brain sa isang bag-o sa niya mga dapat naton buhaton ni tungod nga waay sa maanad mo I mean mga i-challenge bala naton dapat ang aton sa niya kugalingon kundi dira na lang siya kung ano na lang ang nanda na to, namun na lang ginaas na pabalik-balik na lang kita. Kung lang kita sa isang conscious effort nga baguhon na nga to, sa nagkagalingon, kag-disiplina ho na nga to, sa nga lawas, di asta na lang ang mabugto o rangos, tayo, dara na lang kita. Kaya mo na lang naandan sa nga to, sa nga brain. Namun ganyan nagpanugyan kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, tinguhaon gid na to, tag-anaron gid na to, ugalion gid na to, para nga mabuligan ng aton sa nagkagalingon, nga mapun ang mga kakulangan ha, sa aton sa niya kalawasan. Ano mo na panugyan ganin na to? No, galiyo na to ng pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C. Isa na sa maayos sa niya, no, nga mahimo na to sa aton sa niya kaugalingon, especially sa aton sa niya lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. Sa nagabi naman ko, tunin mabakal, yan yung Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C. Kanto ka sa mga butika, na mga parmasya, dira sa inyo sa ringa lugar. Kundi gani sa Mercury Drug Store. Maka-shop ka mo dira, makalagaw-lagaw ka mo dira, hapit ka mo sa Mercury Drug Store, antes ka magpuli. Ara, mga produkto sa isang Yes Health Incorporated. Rose Pharmacy, available man dira. TGP, South Star Drug Store. Sarang nyo man o bakal, ano? Generica. All Green Pharmacy, available man dira. Yan yung mga produkto na ito, ano? FDA, o kung Food and Drug Administration approved ining mga product. Husto na, Doc, sang nabatian ko sa inyo program, Santhon Plus Gold, Vitamin D3, kag Santhon Vitamin C, kanami sang akon sa nga pamatyag nga pirmi lang nagapalang luya. Kag, daw nagsanag ang akon, Doc, pinsar, kag manaya-naya pirmi. Ano ay hanang ari diri, Doc? Ang isa sinidira, o kung ang pila sinidira ka nagabulig para magnaya-naya aton pinsar ng pagsika aton lawas, B vitamins, halin dira sa ginatawag mga utanon, ang palaya, malunggay, spirulina, dira sa Santhon Plus Gold Capsule. May labot sa aton mudo, sini, panaya-naya, sa aton panghuna-una, sini, Premium D3 Capsule, kang isang nagapabulig para magnaming aton sa blood circulation, nami ang kondisyon sa aton kaugatan sa pag-inat-inat sa ni Santhon Vitamin C. Dasi kung napuron mo ina, hindi lang physically, hindi lang physical sa niyang beneficyo, kundi lakip na sa aton sa niyang panghuna-huna ang mabenepisyuhan mo na no, sa pagtumar sa niyang aton niyang Ultimate Trio. So dito ko, available sa nasambit na kon sa niyang mga butika, kag sa mga butika, malapit sa inyo sa niya, mga lugar pa mangkot lang kamo dira. Pero kung gusto kamo iyang samtang nagiinom kamo sa isang kafe, especially sa mga hindi ya fan of drinking caffeinated coffee, dira kamo sa isang Santhon Plus Gold Coffee Mix, may ara pag ito ni pinasahi iyang binipiso sa aton sa ringa brain. Nagabulig siya para nga magnami, magaktibo pag ito nga aton sa ringa utok, ti sa mga kabataan, pamatanoon sini, para sa inyo pagtuon, pagkabisado, ti sa mga may edad-edad sini, para nga hindi magnasig ang pagkamalipaton sa niya. Tungod sa lecithin nga ara dira sa soya beans, may ara man na isang ginatawag ay soft flavones, phytoestrogen nga nagabulig sa mga kababayanhan nga ara na sa ginatawag age bracket sa isang pag-menopause, perimenopause, ginatawag pag-menopause mismo, kag sa post-menopausal ginatawag phase o kung ginatawag stage ninyo dira, makabulig ang Santhon Plus Coffee Mix tungod sa ginatawag soya powder nga ara dira. And of course, ara pagidira ang banunggay, ara man ang spirulina, ara ang mangustin, ara ang phytobiotics sa nga garlic nga may benepisyo gid sa aton sa nga lawas. Pero sa ibang dira nga mahiligon man sa coffee, ano, pero naga-expect balasang Nagin ito agdugang pagin nga benepisyo. Magluwas iya nga sa pagpainit-init lang sa sulok-sulok. Pero, hindi man naton manigar, may nag-message sa aton. Tari nga siya, Dok, ako yung ko yung nag-expect sa kung ano ganyan benepisyo. Importante man lang sa ako niya, pagkaga siya, inoom ko yung kape. Nakompleto ng adlaw ko iya. Pero panugyan naton, always, try to bala nga mangin conscious kita. Ugalion, tanga kung gainom kita, gainom kita sa coffee. Try to abing nga sa mga alas 9 hasta alas 10 sini, kung alas 10 sa aga, ang pag-inom naton sinisang coffee. Sa aga, yung pagmata naton, pwede iya tap water lang, ukon na plain water, ukon maalabaam nga tubig lang. At least nga, bila ugalian nyo bala, mas maayos yun ang mga efekto sa aton sa nga lawas, especially kung nag-inom naton sa Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sa ginatawag mga utanon kag prutas nga sangkap na nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, kasubong sang balunggay, kasubong sa nisang ampalaya, kasubong sa nisang ginatawag mangustin, kagagindugangan pag-inisang collagen and glutathione nga nagabulig no pabakod, hindi lamang sa ang aton sa lawas sa pangkabilugan kundi specifically sa aton sa nga atay naganami ang pag-function sa aton sa nga atay especially sa paglimpyo sa aton sa nga dugo kung magnami ang kondisyon sa aton sa nga atay abin nyo kung nano naganami man ang aton sa nga kutis nagasanag man ang aton sininga panulukan kay naga healthy pagin ang aton sininga mata kung may collagen kita sa aton sininga lawas dasig magayong aton sininga pilas kung masamaran kita dasig maulian ng aton sininga mga joints o kung mga tuhod naton tungod ang mga lanit-lanit dira mabuligan niya maamat-amat panamol bisan pa paano though hindi naman aton ni na mapunggan ano like magkurinot sang panit naton pero pwede nga matamat naton siyang mapahinay kung may ara kita sa nagakaigo nga collagen kag glutathione nga napasulod sa lawas bisan hindi magbastante pero kun adlaw-adlaw bisan pag ginagmay may ara ini gihapon sang masupot nga epekto kay benepisyo sa aton sa nga lawas kun halimbawa nagapangafegen man kita hindi ta man mauntatan pagpangafe Santhon Gold Coffee Mix ang aton sa nga testingan ukon aton sa nga gamiton available man sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar ang pampatabis kin gamit diri sa nis himo kun halin sa stevia abo man sa paginom sinisang premium D3 coffee mix. Kung nagainom ka mo sa premium D3 coffee mix, sapin pa kung na medyo aburido, bala ka mo permi, stressed ka mo permi, masinulobuon ka mo permi, ayan kulang ka mo sinisa sun exposure, kulang ka mo sinisa, inatawag silaksang adlaw. Kaya nagabulig pa na yan ayas sa nga ton sa napanguna-una eh. Magluwas na nagpabakod pa sa ton sa nga resistensya. Pero pinaagigli sa pag-inom sa kafe, like premium D3 coffee mix, bisan pa nga ton panguna-una, gali mabuligan niya magnayanaya, ano? Tungod sa vitamin D3 nga aradira, kagtungod sa panit sang mangustin nga may dala sa nga santhon nga nagabulig pabakod man sa nga ton sa nga lawas, panami sa nga ton sa nga blood circulation. Kaya kikombine mo ining duha, ining vitamin D3, kag santhon mabuligan gali nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity so kon sensitive ang aton sa nga lawas sa gidatawag insulin te automatic na hindi mauyang ang glucose salin sa aton sa nga dugo maabsorb sa aton nga selula that's why nagapamangkot sa aton nga nagapagsik kudo kaw kun makainom ko sang premium D3 coffee mix isa sina tungod nga naganami ang aton sa nga glucose absorption nagapapagsik sa aton energized kita magluwas nga may benepisyo sa aton sa nga mitochondria ining kombinasyon ano sang aton sininga sangkap sa premium D3 coffee mix nga kasubong ba lang akon sa battery pa full charge ang aton sininga battery kon sa cellphone pati ang iban sa hindi nagkakahangawa nga naga gahawat-hawat ang konbo nila ni My Labs niya dito pa sa nalubat damo sa niyang nakuan gag nakigan gag may ka na nagreply yung money mo to gali ka nalubat gali pero kung kargado na sa ginatawag kondisyon na itong sinigang mitochondria. Kaso mga full charge kita per mesre, isang makabulig sa napag-inom sa premium D3 coffee mix. Kag ang gingamit man sa nga pampatam is amo ang stevia. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pili lang kamo dira. Pero may mga kuan kita may mga listeners kita sa ringa kuan gid kumpleto gid ning tatlo sudok may ara ko sang Santhon plus coffee mix para sa akon bata kati pulo ka tuig bata ya pero actually bisan lima ka tuig nga bata pwede makainom sa Santhon plus coffee mix may ara ko sang Santhon gold coffee mix para sa akon ug para sa bata kung nga babaye kag Santhon ako na premium D3 coffee mix ya para sa akon sa ninga bana kag para sa akon sa ninga tatay di sa bilog nga pamilya, may ara sila sa nagkarain lain nga kafe. Nga puro malang manami, kag puro malang may benepiso sa aton sa nga lawas. Pero ari iya, sa mga hindi yung mahiligon sang kafe, pero from time on, o kung hindi man gani, kung madumduman man lang, o kung mayo man, kung madumduman, o kung mayo man, kung hindi. Pero recommended na ito, especially sa mga disturbo ang tulog sa gabi, kapin pa kon ang kabangdanan sa pagdisturbo sa imo panulog, amo ang hindi o maintindihan niya pamatsag sa imo sa nga tiyan, tilaway bala ang pag-inom sa isang Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Herbal Tea, may cinnamon, may turmeric, may anti-inflammatory properties, nagabulig sa nipanami sa kondisyon sa aton sa nga tiyan, nagabulig mo panami sa aton sa nga bowel movement. Kapin pa kon imnon mo siya isa ka oras, tapos o kon antes sa pagtulog. Like for example, ang imo tulog,

Noon, ah, hindi naman nato na kinanglan. Noon, problem sa na kung nagadala-dala kita sa nasadlaw-adlaw tungkol sa constipation bala. Sumabuligan kita dira kung naginom kita sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Di pwede nyo naidugang, no? Sa inyo, sinitatlo kasaya isang kafe sa mga nag-message dari sa aton. Nga tatlo, ikon no, bang iban nga pa indis-indis. Pero daw ka pinahambugay ba? Hindi man mo papirde sa silingan niya. Pero mayara, iba na. Nga isa-isa lang yung coughing, ila katiamo lang ilan na sa uan. So, depende yan, no? Sa ginatawag nag-inom o kung sa may lawas. Pero bisan diin sa ni, puro healthy lang yapon. Even, ang aton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede nyo madugang sa inyo sa nga ginakonsumo, dira nga mga ginainom pampainit-init, no? Sa Sunthorn Plus Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Ukon Sunthorn Plus Coffee Mix. Pwede nyo madugangan, ano? Sa Sunthorn Gold Herbal Tea, kung try nyo man iyan, no? Nga maiba naman ang inyo sa nga ginagamit na ginainom nga pampainit-init sa inyo sa nga sulok-sulok. Kagisagali, no? Sa dapat man aton matutukan sa aton sa mga tagpanamati, especially sa nag-message sa aton dre, ang iya problema, 30 ang iya sininga edad, nagaburon iya sininga panulukan, ano ang mapanugyan? May naghambal sa iya nga magamit sang Bisenex Plus. Siya kinanglan pa ni sang reseta, Dok. Salamat kabay pamabasa ng akong sininga message. At least since nga food supplement siya, pwede na to siya mabakal over the counter. Kag, ang isa sa nga aton dapat konsiderahan o kung i-consider o kung huna-hunaon kung nagaburon ng aton pandulukan, ay hankulang kita sini sa sustansya o kung nutrisyon. Undernourished ang aton sa nga mata. Ayan, kulang sa lutein, sa santin, beta-carotene, kag vitamin E, nga pwede na itong madugangan sina kung nag-inom kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kapiyan po kung nag-aburon mo pandulukan, pwede mo mahimo ini nga twice daily. Okay, kadamo na sinisang nag-aburo na pandulukan, nag-amala ang mata, nag-kisap-kisap, nag-sakit ang mata sini. May nag-message sini sa aton, sa doon nag-alay, gani akong mata. Masa ko nung alay sa mata, man, anong pamatiyag man? Naumpawan sila o kung ang ila pamatyag nagnami ang ila sininga ginatawag vision kag ang mga symptoms siya nabatyag sa mata ang nabuligan nga na mata amat dula sininga. Sa tayo yun nga paginom sa isang Vision X Plus Soft Gel Capsule was a reseta over the counter nisa pwede ka makabakal sa isa butika kay food supplement ini siya kag sa inyo sininga concern na sa inyo sininga ginatawag body odor may ibandirang sa kalabanan ano naghambal ganin naghambal ganyan ang isa naton sa nika-texter nga siya, Dok. Kalabanan bala sa may mga body odor, hindi sila aware nga may ara sila sa body odor. Iba nami pabayaw-bayaw nila, bro. Doon yung nakaginhawang tupad nila sini. Pero ari bala, no, para sa aton sini kinaugalingon na lang ang pagpanilo sa lawas. May body odor ka man sini o kung wala, pwede ka ganyan makagamit sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Kung may body odor ka, may antibacterial property man din eh. Kung wala ka man sini isang body odor, mabuligan man yung makondisyon ng panit sinikati. May ara sang sangkap kasubon sa isang kapayas. Nga makabulig, ano? Pahamis ang aton sining panit. May ara man sang balunggay sini nga nagabulig dugang sinisang pagbakod sa aton panit sini para maprotehiran kita sini batok sa sagwa sining mga kagaw nga hindi na makapenetrate sa aton sining panit o posible maghalit sa sulod sa aton sining lawas. Sunthorn Plus Herbal Soap. Kapin pa kung nalibwa, nagaubog akong kaisa sa baha. May mga ihi sang ilaga, ihi sinisang ido, ihi sang baboy, ihi sang kuring. Nga posible na nagapataas sa risgo sa leptospirosis, isa sa pinakamaayong mga himuon pag nakaubog ka sa baha, wayo man ginhungod ano, kung kaysa ganin nagsikan ka lang. Kung may maagyan na malimpyo nga tubig sa sarang ka makapanghinaw, panghinaw ka dayon. Gamit siri sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pero sa aton guya, may isa kita kahabon sininga special ganyan ma-recommend siri sa inyo. Especially sa may mga dark spots, dira, pinariyan sang punggod, especially sa mga dry, may dry skin pala dira, pwede ka makagamit sa ni sang Clear Skin Herbal Soap. May aras ng kojic, may aras ng glutathione, and may VCO para magtuman ka dry nga ton sa nga panit. Mabuligan pa ang mga kambang-kambang dira sa ton sa nga panit ang maamat-amat sa ni panas kagmangin palarias ang kolor sa ni. Kapin po kong gamiton, masay mo sa nga guya, sa imo sa nga liog, kag sa imo sa nga abutkon. Ang Clear Skin Herbal Soap. Kasubong sang Sunthorn Plus Herbal Soap available ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Kag sa iban dira nga pagabot yan isang hapon karon magluwas nga nagapamipi pa sa mga sapat-sapat nga nagadapo sila lawas, magluwas nga nagapinanghampak pa sang lamok sininga nagapangutot sa ila, ara pa ang pagsakit sini sa mga lutalotahan, mga palang alay pala muypoy ang iban kung kaysa nagakairitar na nagapasingit na lang no kay tungod nga
kadamo sa mga discomfort yung mabatsyagan, abi try nyo abi, banyusi o kung pa manyus kamo sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon

0: plus herbal oil, sa scent pa lang niya, sa humot pa lang, nagabulig pa relax na sa aton. Pagkatapos, kung nabanyos mo na, hindi pa basta-basta makapalapit ng lamok ang mga sapat-sapat, hindi pa kita sanima latunan sa ni, o kung hindi pa kita sanima infect. Kapin pang dengue infection, bala, kabudlay kon ma, ginatawag, so prayer kita sina, pinagi sa ni sa pagturok dira, no, sa nga sungo, sa ni sa nga lamok. Pero kung may ara kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi basta-basta makapalapit ang lamok sa aton. Therefore, hindi ba kita basta-basta magka-dengue sa ni, kag hindi man makapalapit ang mga sapat-sapat sa pagkutot sa ni sa aton, mabuligan pa ang mga palang-alay, palamuypoy, kag palamaol sa kalawasan, nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero sa iba nga nag-message sa aton, tinok, nagamit man ko sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nabuligan ang akon sininga palanakit sang lawas nga nag-umpisa pa lang. Pero sunod nga adlaw, Dok, pwerte nga sakit nga daw, hindi na madalaya sa Balanyos. Anong pwede ko sininga himuon? O kung anong pwede ko sininga tumaron? Tidra, nag-recommend kita sa pag-inom sang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever nga makabulig sa mga palangut-ngut, palanakit, busog sa aton sininga kalawasan. Especially kung ang busog na sininga, nag-disturbo na simo, nag-pastress na simo, nag-pataas na simo sininga blood pressure, nagkaka-irritar ka na, abitilawin yung pagtumaron sa isang Cess the Pain. Kung hindi nagid maagwanta, muna pero may panugyan na to na hindi nga gamay-gamay lang ang sakit, ginapaanad na to na itong dugaringon inom sa pain reliever, hindi man ina healthy. Pero kung daw hindi nagid maagwanta, especially kung may dapat tapuson ng talapuson, dapat hilinga gabon, pwede makabulig sa to ng pag-inom sa Cess the Pain. Sarang mabakal sa mga butika o parmasya marapit sa industry ng mga lugar. Well, sa mga baway nato marangatan na pagbasa ng mga text messages diri. Pero pasensya, gina, kada ginakalabos ng mga kita sa ato sa oras sa ato sa nga pag-pangalagad. Pero sigurado kung iban sa nga pang-replyan gina ato. Pero hindi na ato mahingagaw. Ginabasa na ton diri sa kahanginan man, ano? Pero hindi man ato mahingagaw diri, gina-replyan man ato, ano? Through sa ila sa ninyo mga numero sa mga naga-DM or naga-PM sa aton. Tingin na tinguha man aton nina nga mahatagan sa nagkaigo sa ninyo mga question tagsabat ang inyo sa ninyo mga palamangkutanon. Pero sa nagapahayag lang sa ila sa ninyo satisfaction na maayong resulta sa ninyo sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Salamat kasi ninyo sa ninyo mga feedback, no? So nagapinamangkot sa aton kung pwede kung no, ma-order online. Pwede, gita, no? Yes to Health Inc. 2011. Kung may TikTok at may Shopee account ka mo, pwede ka mo dira makabakal. Kasi nagapamangkot sa aton, Dok, sige gihapon, ang libre sa ninyo konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Of course, tuloy-tuloy pa rin, ano? Kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang langit sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes alas 9 takna sa aga. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, in front o kung natubang langgid sang Marayo Bank. Binta, hagin man kuno ko naka-turbo suplemento. Siya daw Lunes lang adlaw-adlaw, dok ba? Pero kaduhalin na mag-inom sa isa kasimana, daw Lunes kuno adlaw-adlaw. Sko nga man, kada adlaw may plug ceremony. Kaduhan na magtumar sa niya, kaya hasta pa man na 3 days sa niya ang ginatawag beneficio kung efekto sa niya sa pag-inom sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang alay na galing aton sa niya oras sa aton sa niya pagpangalagad subaybayan, ang masunod na aton sa niya talakayan para sa dugang pagid sa niya kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified na Turopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa grisiling health is wealth more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko si Javelin Flores at Talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Samton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Samton Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Samton Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Samton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Samton Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Samton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold. Subragon nga sangdag. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Samton Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
13: Samton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Samton Coffee Mix. Ay naduwa, tag na to nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
20: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: X FM.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? Miss?
25: Ha?
24: Oh, ma?
0: Ah.
24: Ikaw na?
0: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
24: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
24: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
24: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
24: Oh, galit. Diri yo.
0: Ah, dali na.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.

Mga katropa, exciting dito!

mga katropa Filipinas at our time, alauna 57 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga ketropa. Happy Monday, everyone. So, alam kita magkaroon ni Lunas, June 29, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Di maroon sa Axafam 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, iba naman kami Katropang Mengay. Sa tatasara sa medyo makanya hapon, of course, naka-live kita sa likar niyo Facebook pages for Axafam 96.5 Kalibo. Agro Axafam Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapasya out out. Ag sa tamang yung mga katropang nakatutok sa andakar niya Axafam Radio mobile app, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Happy happy Monday kinyo mga katropa. Ag sa tamat ang mga radio listeners, pwedeng pwede gid makapabot man. Ito niya kami sa pagtamiyaw sa ato niya hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Monday!
1: Yes, katropang Yani, happy Monday! Gidanag syempre sa mga katropa at anatunuro na nga nagasubwang sa rekara nga Lunes. Kunta ay
0: kaya pa ba?
1: Kunta ro Lunes natin ay masaya no. Kunta ro Lunes natin mga katropa ay lano gagapon nagataw sa gapon katon it inspirasyon. Kaso kani ay sa kubo ko nga gamang ita sa bilog ro makabat siya gra kun di pang tanan.
0: True.
1: Kasi ako ay inaaga pa matapos sa 30 nga ra, di ba ga?
0: Hasta pa inaagat huga.
1: Oo,
0: na matapos ro Juan.
1: Yes. Kasi di mga katropa ay gusto ta natin nga makagukson kita sa July, di ba ga?
0: Yes.
1: Makita paano mga katropa ay matauhay yun man natin kirang piniido. Pero habo ko nga hindi man natin pagdalion din kasi mega birthday mataki ka na pa yan hin aga.
0: Huwag pangani man na kami ka-celebrate ang anniversary.
1: Sige, inyo lang galing.
0: Sige lang man, hindi lang kami mag-celebrate o talo pa na kami panghanda.
1: Yes. Karang mo lang hindi man na makabawi kami sa July nga ni man na hashtag man na to 31 eh.
0: Yes.
1: Ayro 31 pagkakita ko mag 8 July. Ay, harap tagagi.
0: Tsaka buhay ta.
1: Oo, masakit agad man
0: galing. Tapos huwag pa ita, mapuga sa July.
1: Haroy na wakapat nakitang puga.
0: Kasi nakaka-excite mo takarapang Mengay pag may kulay puga.
1: Yes.
0: No? Maghuwa sa Sunday, di ba? Kalendaryo.
1: May iba ba't agid man nga ginaaurabangan, di ba?
0: Yes.
1: Di rakit pa paano nakakatawa, may mga katropa it, ano kay mo eh.
0: Excitement.
1: Oo, pag once may makita ka nga kulay puga rin ka na. Eh, syempre, sino man siguro ro malipay, di ba? Sino di man makalipay.
0: Syempre, daywa ron eh. May una nga nalipay kasi wasan sugod, kasi holiday. Mm-mm. Tapos, iba matana, nailipay kasi double
1: yes,
0: pay.
1: Yes, haroon. Aga, masaya gitaron mga katropa. Basta kung puga nga ron eh. Mm-hmm. Pero pag doble-doble nga ron mga katropa eh.
0: Di nakugat-hugat gitana ron.
1: Gakmat ana ron katon. Pero sige ang mga katropa, said namon nga rin inyong Lunes nga rin. Literal, anang mamaga.
0: Ay, paano kung mapuga man yung katropang Mengay, pero mapuga critical level.
1: Ay, oo.
0: Oro kahita.
1: Yes. Wow, what a net ibira. Ang isa pa.
0: Negative, what a mana.
1: Oo, di ta kaya, di ta carry manara. Ang isa pa, ito karapang yan. Kasi pag Lunes, abigid man. Mga estudyante nato, balik
0: yes, back eskwela. To school. Back to baon na naman. Siyempre, rada ko niya pack lunch. Danda ka rin yung mga allowances. And of course, mga kadrapa rato niya mga empleyado. Balik ko man sa pagtrabaho.
1: Yes.
0: So, tan kita-kita pag Monday, kabo-abo, kita-kita kong ganap. Abo-abo atong gagastusan.
1: Oh. Pero grabe to, do, katrapang yan. Iisipon ni mo nga Lunes nga rahaya. Sakit ah.
0: Yes.
1: Sakit asa. Masakit sa busa, masakit
0: yeah,
1: sa mata.
0: Kasubo.
1: Ang kasubo. Ay, habang din natin mga katropa, rule by Lunes.
0: Mm-hmm.
1: E, syempre, may mga due date, oh, may mga
0: pangiran,
1: yes. May mga gastusan.
0: Kapin kakatapusan.
1: Oo, oh, oh, hindi pwede nga, ging Domingo lang kunta para kahit pa ano, ay mag-ano rin piniino.
0: Start brand new pa, no?
1: Pero rin, ginda nga ni, kagsay, ginda natin, di ba, may mga, ano, may rak mga katropa, eh. Syempre, aminun nyo tayo, may mga loans, may mga rang.
0: Yes.
1: Ito, kung ano, tawag ng mga katropa, basta may mga ginalonan sa nangarahin.
0: May due date?
1: Saan, oh, may due date. Saan mo ginaan nagproblemo at asanda ita mga Sabado or Domingo.
0: Yes.
1: Naalala ko karoon nag-share ako niya ante. Siyempre, hindi ko isugid rin ako. Sino matakati ba si inyo yung mga ay, gina-shirt na galing mananara. Ano kaya ba nana? May, siyempre, may ginasukot ko na yung mukha ng karapangyari. Dapat, di ba, bago ro due date, mga before 4 days, ay gasukot at nagagiimaw.
0: Yes,
1: kung bagay, habang kung may imo man ay,
0: bayari
1: yun. Pero kung apat man ay gina-push ko, lagin man na nga mag-bayad. Mm-hmm. Kasi abi man, ay, siyempre, habang nahambay ko na ako no kung amat nga ay sa ano pat aman na ako nga
0: Judith
1: ay hoo man ay daya man nabira man yung isabat sa rato
0: yes.
1: Nga date man na kaya dapat man ay mamakaraut ay ginaumpisahan ko taman
0: yes.
1: Nagparamdam ko taman na
0: tawag ka man siya gina-remindi mo ay kasi kamat kumasako ka man nalilipat ka ay bitsa yes. 4 agaling may akon tagaling due date sa akon man niya. Halimbawa, abi mga katropa sa akon yung internet. Mm-hmm. So, syempre, ga-email doon eh. Before do, July 4, ga-email doon imo nga mga yes. 1 week advance nga niya. Imong juhay sa daya nga petsa para aware ka. Diba ga?
1: Parehas pa doon sa mga imong ano mga katropa ah, sa electric bill mo kung may imo matanang inugbayad gagi. Yes. Hey, mabayad ka lahat ng gagi.
0: Hindi ka mapaabot imo karon nga disconnection pa.
1: Kasi ba mo na natin ko amat abi mga katropa may kwarta man kita. Pero yes. kung madali abi mauso maubos sa kwarta mga katropa pag once nga hindi mo ginamit gid ana sa true. Tama.
0: Ang mahilig abi gid sakit man natin ko amat wag padagan-dagan. Kasi ro aton niya ginaisip perme kabuhay pa man. Kapit sa aton electric bill dahil ro gaban niya bando ana takel ko ngar niya due date is ma 1 week or sobra 1 week pa man.
1: Yes,
0: pa. Ayaw man sa darga tao nga makaron itawhin agay due date. Syempre wa man makana. Kasi yes. hay man anda na intindihan nanda para makaprepara ka, makausoy ka pa sa imong kwarta.
1: Pero diba? Roy, gida, no, kung mag, ano, gida, tood ka trapang yan, magdungungan, rutanan. Pero gida, galiti, gida, tood, rin mong yes. piniino.
0: Isipa pa, ga, may ginabayaran kang tuition, may ginabayaran kang mga bills, tapos mag-grocery ka pa, yes. mabakal ka pa at bugas. Karol. Diba?
1: Raya, gida, ro, isa pa, gida, kung makita, bumalaba, umatat bugas. Tapos, pero nagdungungan, gida, mga katropa, abir bugas, yata, agas, masakit ron.
0: Masakit, kasi isipa, pilagi, ro, ato niya, LPG. Tapos, rupugas, kung baka ka 25 kilo, di ba? Pila man yan. Kailangan mo 3,000.
1: Yes, depende. Ay, kung tingi-tingi man mga katropa, hindi aware.
0: Makapabo ka man
1: yan. Aware ka man gihapon kasi next week, magkakaon ka man gihapon itumay.
0: Yes, aga, pag maduyan, abe, bultuhan kita magbaka. Like, sinako, kung may, kung nakaka-LL ka sa
1: grabe
0: buhay.
1: No, yes. Kagudlay, like, gidmantood mga katropa. Pero, ahabal ko lang ani. Sige lang, sige laban lang. Yung kita nga rin sa kabuhi, mga katropa. Kasi ko, amat ay nalilisdan kita sa mga gasusun, kataas-taas gara. Yes. O magapat mahimo naga usin mag sa gihapon kita ta maagi para
0: mapa ideya man diretso ka reklamo gang pero ka ideya ka man gihapon kasi say di mo kinahanglan mo haram man nami ro hararam man nami kato ni mga tawo although gaabot man ro time nga kapos kita ginakugang kita pero gausi gihapon kita ta ideya
1: yes.
0: kasi kung magwina kay kita magreneklamo kang hindi ka magusit solusyon sino magutman di ba
1: aga wa man katon mga katropat nagiit shower man katon inat nagatao nga ara gastusay ay yes. depende lang tada kung may yamanin ka mat imo nga friend kaya ka mat ingnan nga
0: pakanon
1: pakanon na gastusan di ba gay kalipay ka
0: mati iya ka lang sa amon ang pununta
1: iya ka lang man nakababot ari yung pagkaon ay biski ako masunod ang
0: pero hamon na pag iniisip pat
1: para di ta ako mapiro problema sa pang adlaw-adlaw nato ni ara kabudlay kita tuod ba ka tropa ka masihan ba mo ni naton ko amat nga ay pila mas na dewang gatos malang man na tatlong gatos yes. pero at least ano ba mga katropa ro pagdagagan kita tuod it kwarta ay ikaw ro mismo ro nabubudlayan ko amat kuwa sa budget.
0: True. Depende abis sa imong lifestyle daw. Nagsa imong, syempre, sa imong estado sa kabuhi. Para sa ibang, 200 niya, pang kapit, ananda.
1: Yes,
0: diba?
1: Oo.
0: Ay, para matana sa iba, pang tatlong adlaw, at ananda.
1: Ay, yes. Nakasulaw, diba? Tasanda mga katropa, naka, ananda rin.
0: Niya, paigo-igo.
1: Oo, paigo-igo. Ta. Kaya buko man itanan, gid mga katropa, ay pagarihas, gina. Ay, kung may ana, matana nga, 200 pesos, ito pang kapit, nana, or pang
0: yes.
1: pano, nana. Ay, ana, matana, gaging tauan, ita, budget. Dapat may, raya lang reward sa sarili
0: mga
1: makaroon at hindi natin pwede lang i-comparize ay kung gitana nga
0: reiba kasi iba-iba bigit at ginhalinan halimbawa kung kasweldo ka bimana so syempre ko amat may mga cravings kaya kung pilang adlaw nga to kaso gintiis mo dahil sa hindi mong pet sa depiligro ka
1: yes.
0: hindi mo man pwede nga limang gatos lang habilin sing kahita iba ka mo gyapon it kape nga diwang gatos ay diba may isa dito aron
1: hara mo gid ma-realize no karapang yani nga sige yang maano kita kara sa
0: tison ko lang anay
1: tison yun at nag-abot man manaro oras
0: magpet sa 30 di ka to lang man ako mabawi
1: diba gan ay dapat sure man na kasi ito ibang aray
0: kasi gabi ipa umabot basta makape ako
1: diba kaya sige yung mga katropa hugot yung kita ron na agbaga hugat-hugat yung at least bagay importante
0: may napaabot
1: may ginapaabot
0: yeah. ay kasi na all may ginapaabot o sige katropang Toto Vol Escalada ha good afternoon happy apple listening kimo thank you so much ito si mukhang niya pag comment it mga sticker ay kabuabo gita na up at gita
1: na thank you so much kita kimo katropang Toto Vol ha ina mo katropang yan sa atong karang sister station
0: sa Rojas yes kaya inakay gud anar at ato niya mga katropa thank you so much ha
1: yes thank you gita na kinyog sa mga katropa na tunuro na nga mga naga purpamati
0: yes
1: at bawo gita sigurang Vin Melvin, Clover Bartolo, good afternoon. Gid anak kimo kana pang ma-Revin. Medyo isa ra ya sa farming yung nagka-comment. Sa
0: yes.
1: Isa, sa nandika na pang Lipolds.
0: Una, kita na sa ato yung mga comment section. At sa pang Vincent Delito, una lang man ako, katra pang Menga, katra pang Yanni, kay Crush. Maskin ga, oy, magbalik ba?
1: Ay, go, sana, what a na,
0: what at gaoy? What is gaoy? Kung makita ka masing inspirasyon. Di ba may nanda? Basin gaoy ka, basta makita mo yung crush, gabalik at gulping sigla.
1: Nagaduga at tatalad mga so, mga katropa rin mo man nakarang problema.
0: Imbis nga kainan maguya ka makaroon mapagsik ka, di ba?
1: Aga, syempre mga katropa sa datong gidana nga nakakatao gid at na inspiration kung may isang katao gid ana kimo nga nagapasad siya, isang katao gid ang mga katropa nga ginafeel gimo nga iya sa nagasuporta
0: gid.
1: Kaya thank you so much matana sa mga fans club nga raan ni katropang Vincent kay katropang Lioski nga wa pakabutwa nga hasta sa TikTok kinasundan kita ni katropang Lioski.
0: Sana.
1: Iwap ay mo ya katropang yan ni Duna Rotaya. Bagasa.
0: Tipon pa.
1: Ang syempre si katropang Ritas, thank you gid ana kimoy adlaw-adlaw man imo ra naga comment.
0: Wow.
1: Syempre sa kung siin man kita mapa social media ma, yes. Personal man nato no.
0: Una gihapon.
1: Sa iba pa gid mga account, ay ano gid gihapon kay
0: Mickey. Nakasubaybay. Thank you so much gid ana kinyo mga katropa. And speaking, hamba ko ani di ba naghamba ko kinyo last week. So this week mga katropa, umpisa na aton deng July, di ba? Para mas manami raton karon nga nutrition man.
1: Yes,
0: nutrition man.
1: Ano tagaliel ni enog healthy foods ba?
0: Yes. Ag syempre pas mas maging healthy pag idanda ko nya pagpupamati, masadya san da madugangan ra ko nya pagyumyuhom. Di ba? Ya, umpisa nato raton karon yung panibag-ong set it drama mga katropa. And dahil 2 days lang man raton karon yung month of June, haya lubos-lubuson taon da mga katropa para i-close so another chapter sa aton karon kabuhi.
1: Oo, panibagong abangan kita ninyo adlaw-adlaw mga katropa ro.
0: Yes.
1: Ro, mga bonggang surprise kita naginyo.
0: Mga istorya nga makadugang at inspirasyon. Siyempre, iba una makarelate.
1: Yes.
0: Sa kanya mga love life, sa anda kanya mga loving love.
1: Wow,
0: sana all. Kanda
1: mga katropa, it kasad siya.
0: Oo, agdugang nga ideya. Siyempre, kung ina relationship ka, bis ka na, ano ka be, may karelasyon, gusto mo man gihapon, makasikit advice, makasikit dugang ba, karon nga mga insights about relationship ko, paano pagid mas maging healthy,
1: yes.
0: Di ba, paano pagid ka maging masadya, paano pagid ka maging strong,
1: ano pagid pwedeng gubrahon or mga bagay mga katropa nga mas ikatimsog,
0: yes.
1: Pagid karon sa inyong relasyon nga
0: di ba ako on taman sa hindi mga katropa kung gatan ako at mga podcast gata aga pamati kita mga istorya gabasa kita pati kita nakaka-relate,
1: yes.
0: Na kung gusto man niya i-apply kapin pa sa mga couple nga sa tingin mo strong sanda, masadya sanda, daya tagad ng sikreto,
1: yes.
0: Diba, mga gina-interview ko amat ngayon mga katropa nga anong sikreto nyo sa magandang relasyon ninyo, di ba 10 years on ka mo, di ba makaraya makato umpisa man na naging magjowa sa naging mag-asawa sa nagkaunga, paano nyo man na napapanatili nga masadya ka mo, diba?
1: Pero raanot no bukod itanan nabigid man kaya pangyani nga relationship ay perfect,
0: yes.
1: Pero ito nahambar mga katropa nga hindi mo kinahangang i-compare di inyong relationship sa iba.
0: True.
1: Kasi kakaiba meron tanan mga katropa habang man nanda nag-work, magkanda, pero katon, uwa.
0: Yes.
1: Diba, isipon, mas mga manuglulo, maging manluloko, na mga katropa, haman, manasikwa, nagipatawa, nagdaging healthy, tanda relationship, tapos kita, madangara, uwa, mo gina
0: ako ipatawa. At depende pag sa kasaganan na ginobra mo, di ba, anong klase, ag ano yung ginobra,
1: yes.
0: After that,
1: diba?
0: Nag-sorry ka, baga, ginpamatud, ano ba, ka nang nagbago ka, nga, karapat dapat kang tawan, it's second chance.
1: Yes. Magapad, ginabitod, mga katropa, oo, magapad,
0: yes.
1: Pagpalangga, nga ro,
0: bukod niya, it mahaba.
1: Yes. So, bukod it forming, pahaba-haba, ha?
0: Yes, dapat pagapat.
1: Oo, tama. Kasi ito, isip mabit iba ka na pangyayari. Pag abot, kita sa relationship, garay, dapat man na, makaabot kita 8 years.
0: True.
1: Makaabot man na kita 8 to 10 years. Maabot man na nga years para mapatunay na sa tao nga, strong
0: kita.
1: Makakita at buwagan. Pero,
0: yes.
1: Sa inyo mga katropa, kung kutanon nyo man, magka-relationship nga nag-aabot sa 10 years, agpilang years, hambaw man na nakaroon na, buko man naman na itanan sa 10 years na masaya.
0: Masadya kami.
1: Oo, naman lang man na isabat karon.
0: Sadya pinili ang ginamon niya magstay sa isa't isa. Kasi mas mabaskog tagihapon ang mong pagpalangga,
1: yes.
0: Kaysa sa away namon para to man naming sabat, di ba? Kasi normal tama to doon niya may misunderstanding, normal nga nag-aaway ka mo, normal nga nagkakaproblema. Mm-hmm. Pero depende kung raya problema nga raga paperde ka mo, kung raya problema bagar magiging rason nga magbugag ka mo.
1: Agideng agro mga advices man lang makaron ngaron mga katropa. Pwede man nanda pamatian, pwede man nanda nga i-apply sa nang sarili or pwede man nanda di nanda gusto eh. Kaya kita kung misay kita nga maga mga isang katawo nga nasa kanar decision yo alin mabalik ka kana or hindi. Kung gusto mat ana na magbalik aga feeling mat ana na for the good mat ana ra to. Eh di mabay-an naton. Kasi ya ko amat abi ko bulok man mga katropang kitat aron nagiging hadlang sa daywa ka magrel ka sa relasyon.
0: Kasi ko amat ro aton yat ana gid abi kapit ko may mga ko aton per nga ano isa para hindi man magkaroon broken family. Di ba? Syempre tan kita mga katropa gusto kita naton kompletong pamilya. Pero ko amat may mga ano abi, may mga times sabi mga katropa hindi naton pwedeng i-push through. Kapit pa ko masyado tang madalom ro lamat, di ba? Hindi na pwedeng tahion. Di ba may mga gabot mga katropa sa aton ko nya mga gambong nga kaya patang tahion, kaya pang tapalan. Pero depende sa gabot, depende sa kabaho. May una nga wag hakot anagin. Hindi yun anagin pwedeng tahion pa.
1: Kasi mga katropa, inyong isipon, bago nagsuko ro, daywa nga ra, or bago sanda nag-decide nga mag-break kung sanda mag-iwalay sanda.
0: Tapuso nyo tagin.
1: Kasi hataot ang nandaro tanan-tanan. Ha-ubraot ang mga nandaro pwedeng ubrahon.
0: Tama, gintryot ang.
1: Gintryot ang nandang best mga katropa para mapanatili kang makusog.
0: To work it out.
1: Mga relationship. Pero ang pagkong nihay, may tawag kita karon nga sa sobrang lisod it inyo karang pinagdadaanan. Ro, solusyon at ana, ro, mag-give
0: tapuson
1: up.
0: Lang.
1: Ro, tapuson lang.
0: Yes. Pero diba? Kung mag-abot man ka mo sa time nga mga katropa, kasi nga hindi, haro na yan, nabang kung kain ako, hindi ito anagid maayos pa. Kung may mga unga ka mo, kaya pilion nyo gihapon, ro, best interest para sa unga ninyo.
1: Yes.
0: Kung hindi ito anak ka mo kayang ayuson, pero ayusa inyong setup sa inyong mga unga. Ha? Kasi iba ro inyo kar mga katropa nga isyong daywa as partner, ex-partner, ang sa inyo kanya maunga.
1: Yes.
0: Be a parent pa rin. Diba? Ihiwalay ninyo inyong issue kung hindi nyo takayang makita ro isa't isa.
1: Yes.
0: Inyong maunga, hindi nyo kanda pag iayo. Kaya karon nga, ano ba?
1: Kanabuot.
0: Oo nga. Bo mo, gina-brainwash mo ta'na. Although naakig ka, bimana sa ing partner, hindi yung pagdahigo noong nga. Pabayiro nga, mag-isip nga. Halimbawa, nakikita naman doon eh. Bahalay mo mag-assess. Pero hindi ka magdugang baka na gina-fuel mo nga ron, na ikaw pag itiga, although na hurt ka nga ni ginloko ka or basta kung ano mat ano rin ubra kimo, hindi kimo dapat paghalinduin nga ron yung mga magain, yung mga tinaga.
1: Diba? Kasi yung mga magain abing nga ron katrapang yan yung mga hagambago nag-stay gid an meron sa sangkataw. Hindi nga giron na babasta-basta ita
0: maduga.
1: Sa datun ko amat no mga katropa nasasakitan kita, nakakaguwa kita ita words. Na syempre makatanom gid an sa iba ron na magay ano nanda nga rahon eh,
0: nga dumtan.
1: Dumtan nanda. Pero importante at abi mga katropa ko amatay balance yang inamat abero pagiging honest. May inamat abi gahambag na pangani honest, prangka. Kung katon hay dire-diretso ro ba.
0: Tama.
1: Diba? At ro pakita abi kuno karon na napautwas kuno na natanan. Ro ana kara nga gusto nga hambagon.
0: Daywa abiron. May una ay depende abi. May una abi nga mga tawo nga through physical ginapakita, di ba? It's either ginasakit ka or by wound and daro pader. Di ba?
1: Yes,
0: may una, depende, abe. May una nga tao nga.
1: Ginasakit.
0: What kimo nagapanakit, pero ginasaktan na ng sarili.
1: Pero raya ro kakuhuba, katrapang yani. Taga, ginasakit mo rin sarili dahil nasakitan ka.
0: Yes.
1: Di ba ako na itong nasakitan ka, yan yung ginasakit mo man yung sarili.
0: Imbes nga isakit mo nga, hindi ka to sa pader lang para hindi ka madugangan
1: diba?
0: Isaga.
1: Nagiging manhid, abe. Hindi
0: ka
1: di man natong sandara ma-judge kasi may mga kilaga man kita mga katropa nga na broken hearted inaywan sa dasaan ng mga partner sa nang jowa sa nang asawa pero andang ano yung gina tinambu nandan ng sarili ginaganit nanda gina ano mga
0: ano anda ginaubra may naman niya tao kung nakiksanda haya pagawakan diba may una nga masyado kita mga expressive masyado outspoken
1: pero,
0: na gusto kung ano-ano tang mga magain salita may una matanga tao nga mahipos ka na hurt na pero ginapila sige bye iyon
1: kung baka ito diba? Na kaya at anay na nangataguan. Pero grabing para tatatatak mga katropa nga pag express ang nakaranga pamasyagan. Gatapos man ron eh.
0: True.
1: Gatapos man ron. Gapati, gina ako kakropa
0: mas manami, kung kakon ka na pang kamay. Ngayon, mas gusto ko ro, yun yung napapaguwa ko. Oh. Kasi pag maghipos, sabi, halimbawa, pag tao yes, ake, humipos ron, maghimoong ka, man.
1: Diba?
0: Mas manami pa yung gawa kayo mo, gapanguna pa yung mawe.
1: Oh, oh.
0: Kasi kung mahipos, wala akong kasahid kung ano ang yes, next move.
1: Oh, oh. Diba? Pero may sabi, ano sa'yo na ako, kakarapin, diba? Kung amat na, pero mga girl lang, mga babae nga, mga katrama kita, oh, diba? Habang mo natin, wag ato na din, natin kampihan do gaki, kung yes. amat gang. Habang mo natin mga katropa, kung bayi ka, sa inyong relasyon, ikaw ro pag talk, ikaw ro, grabe rin imo, oh. karang kapag open, grabe rin imo, karang ba-ba manaita. Eh, gina-express mo kaya ito, ginagpagawa mo, gina-tanan-tanan. May yaki ka rong mahipos.
0: Yes.
1: May yaki man yung nagapatol. Daywang klase ron eh. May yaki nga hindi man magpapirdi.
0: Yes.
1: May yaki nga, sige lang mana,
0: oh.
1: ikaw ang anay. Ikato ni kita harapang yan, yung sa yaki nga mahipos ikaw anay. Hamad na, hamad man na, di ba may bayi ko, amat yan.
0: May mga kasabat.
1: Huwag ka nga sabat. Diba ako lang tamarap
0: pero guilty ka, hi?
1: Ding wala ka ako nagakwan siguro man may ato dang mamamakaron adaw tag sabat karon mga katropa hay paano kita magkaintindihan kung pati ako makipis sa bay
0: yes, tama man.
1: Paano man naton maayos ra kung ako mismo man na hay naguluhan man
0: ako.
1: Oo tapos may naman ang yaki mga katropang patola man
0: yes.
1: Itigit kung katon
0: na binggal ka man di ba
1: oo kung ano mataas imong level at imong boses
0: taasa naman,
1: naman. Kasi ra turo gagaki mga katropa nga anaut agid niya sarili ra ana man
0: ginaisip.
1: Ginaisip. Oh.
0: Or pwede man,
1: naman.
0: Yan ang punong imaw.
1: Oh, oh.
0: Kung first time, diba? Kung first time lang man mga katropa nga tawag dyan ha. Kung first time na nagsabat ro tawo nga ra, ibig sabihin, napuno mo
1: yes,
0: mo. Pero kung permit mo tayo makaharuyon, halimbawa permit kayo man na naging napatulan, ugali na utaron.
1: Yes,
0: kasi dahiwang klase, pero ne, buko na bit sa pumurkin nag-react mga katropa, yung makanaut ang ugali. Pwede abing nasagad.
1: Yes.
0: Diba?
1: Buko man itadan sa gihapon, ah, may bayi man niya kung amat mahipos, may bayi man niya masagag. Pero rukagod, kagadlok abing mga katropa kung amat. Ah, pag once ay, pag-ariti, abing natun, as in, ma-finalize nga, katropa nga, nga makararo, klasik ugali. Kasi
0: yes.
1: Ibang ito rin mga katropa. Nagagiging
0: daya nga rin sitwasyon malaman, di ba? Kasi kaya sa'yo nato, kanya-kanya kita tugali.
1: Yes.
0: May times nga masangag kita. Oh, oh. May times nga mahipos kita.
1: Yes.
0: Kung mahipos
1: ako,
0: kita, nagutom kita.
1: Yes. Asan yung mga katropa? Isa nga gitana, kung ako inyong kutanon, or kung magtawag kita at example, ako may karapang yan, kung naakig ako sa isang katawo, or naakig man ako mapa family or friends, or kung sino ba, na, ako na taong mahipos ako. Kasi
0: yes.
1: pag sabi nga, mahipos ako mga katropang nakikita, binanda ko nga, gini-gini storya, gawilinakag.
0: Sabagay, energetic.
1: Energetic.
0: Yeah.
1: Or binanda, bisyawa, manaitkwan. Pero pag once maghipos ako, karunin doon ako ba, sa bilog eh.
0: Yes.
1: Kama may nanak, kakuhubang kating mana, maaki.
0: Gulping gahipos sa tarayon.
1: Gahipos sabi kita mga katropa. Mm-hmm. Yeah. Kasi karun, abi, ano mo, na-control mo, abi, feel ko, abi. Kinakontrol ko ang emosyon ka,
0: yes.
1: mga katropa. Pag bisisin o man, kung parehas ka, kung nga, ano ba, mga katropa, nagatimpi-timpi at nakita.
0: True. Kasi,
1: dahil
0: mo malang ron eh. Kung hindi mo pagkontrol, makahambal ka. Pag makahambal ka,
1: yes.
0: sigurado makakitan sa da.
1: Kasi gahuwat ka mga katropa, it words nga gatagring mo sa ikamayan.
0: Gamag-trigger.
1: Gatagring sa ika-trigger. Gatagring mga katropa, maglala. Tatlo.
0: Yes. Kaya ni Kamat, mag-panimbang. Timpla-timplahan.
1: Yes.
0: Ano daw, Karen? Tamis.
1: Or tamis. Kung rong pait, gatong wain asupan.
0: Balansiha.
1: Oo, balansihan manino.
0: Para sakto. Sige na pang dang. Good afternoon. Happy po listening. Diba? Sige na pang Jory. Ito sa atong kanya comment section.
1: Yes. Bumutuwa.
0: Shout out
1: Imo, ha.
0: Thank you so much. Sige na pang Aljun. Good afternoon. Magkimo ka na pang Aljun. Nakinyo Sir Wal on Junior Barbershop. Kaya na pang Robert. At syempre kay Cap Junior. Sana all matamisog nga relasyon.
1: Ayan, sinana may nakaabot in 10 years. Pag mag-abot in 11 years, bugag yun.
0: Grabe man. Hindi man kunta.
1: Ikaw ganda nag-desisyon.
0: Kaya na pang Aljun. Hindi pa namo nun masabat, no? Kasi wapang nga niya, ako abot 7 years.
1: Oo, ako mga nins, karang pagang manyali kita sa bibi nga raw, pakita
0: diba
1: yun.
0: So, hindi pa rin namon ma-justify.
1: Oh, oh.
0: Personally, hindi ko ma-justify.
1: Yes,
0: so, hindi ko pa masairan kung matuod ro 7 year each sa relationship. Pero, harin niya mga kadrapa, gapati man di hapon na kung no matter how long rin yung kanya nagiging relasyon, kung nagbugag ro daywang katao, gapati akong may enough reason
1: yes,
0: na
1: oh.
0: to stop or to end the relationship.
1: Yes.
0: Kung masigurad ka, higya-higya ka.
1: Oo, kasi mga kadrapa, hindi ba sa magbugag ro kung perfect sanda.
0: Yes.
1: Hindi mo sanda magbuwag ro kung mahal na mahal kita nandaro kada isa nga, di ba?
0: Oh,
1: karon doon. Agera pa kay Auntie Anay, shout out inat si Auntie Ngaray. Good afternoon, kada pangyani, kada pang menggay. Pa shout out gid-ana ko na nakara sa Marshall Store. Poblasyon, public poblasyon Madalag Public Market. Ang sa family na Byron Nieves sa Ilog sa Kabangan Madalag Aklan. Ang paki-greet lang it ka mga katropa it above belated happy birthday gid 8th birthday. Sanang baby girl kay yan kay kayan Lil Princess Ariana TYN God bless. Wow. So belated happy birthday gid anak kay yan yan.
0: Yes, belated happy birthday.
1: Oh. Aga say gid anang bibo gid permis yan yan yara sa tanan. Shout out pagid kay Tuto ah.
0: Yes, ay bas magsungkot.
1: Oh, bas magsungkot.
0: Kimo na birthday nalipatan yo. Oh,
1: tapos gid shout out ah. Syempre adlaw ra tagid te akong gift kin yo adlaw.
0: Yes, so pag
1: tagid na shout out kid anak kamo tanan.
0: True. Thank you so much and happy birthday. Sige na pang Filiba. Thank you man sa pag-highlight ha. Good afternoon. Nagsyempre si Tyli Poldo na always man sa atong kanyang comment section.
1: Yes. Gano'n pang Arla Suko Galion. Thank you so much. Kita na rin may cake yun.
0: Yes. Kompleto rin. Kompleto rin. Kompleto rin. At sige na pang John Tisoro. Hello
1: grabe,
0: po.
1: Grabe. Hi. Nakatigag. Di hello po. Kita. Hello Kimo. Kano pang John na ta Tesoro. Oh, okay.
0: At sige na pang Rene Rusgal. Good afternoon Kimo and happy happy listening. Kano pang Randy
1: yes.
0: Santisa.
1: Yes. Good afternoon. Kita na. Kano pang Joms. Kaya kano pang Joms nga ra. Ang mahambang at Kimo kano pang Joms. Nga ra kayong nagbutwa. Raya pa rin i-comment. Come on.
0: Shout out to Kimo. Kung sain ka man kano pang Joms. Ang siyempre kano pang John Tisoro. Delikado agali mga katropa kung makaabot kat 7 years of relationship.
1: Yes,
0: delikado ron te kung side mo niya agang-agang
1: ko. Yes, at side mo rin imong partner hindi agang-agangan ka man.
0: Pero haman na, bit paabuton pa na to sa 7 years kung side mo nga 4 years pa agang-agang ko. Diba?
1: Yes, oo.
0: Kasi kanugon, tatlong dagon, patato ka na pang mingay, tatlong dagon.
1: Diba, may kahambay ka mga katropa nga. Sa sugod ba na? Sa sugod ba net 8 years gara, tatlong dagon, mo bala akong pinalangga.
0: Side mo gali manag, huwag mo agit tinapusa.
1: Kung taban, inapos mo ni kung kot sabot si isabot man bin na nakarapang yani or sayod bibang galimanan at sa tatlong ay sa 8 years man ato tatlong tatlong dagon tam lang pinalang gamat wa mo ko inaiwanan yeah. Sayod bibang rason haman man na
0: kin enjoy ko man
1: ay di ba mga katropa
0: masyado ka mo ah
1: pero believe ako karapang yani nga sa sugod man it pilang years man nakakamagkarelasyon ka mo may mga tinago ka mo
0: yes
1: diba, pero kamong tayo mga katropa wa kakasawa mo ka na ginaamin niya nagloko ka wa man na naamin nga
0: May problema man.
1: At least mga nagkakasundo mga nga rang idol ako sa akwa na. Kung kato na iyan naman ako.
0: On and off. Nagkakaintindihan na lang kayo. Kasi
1: yes.
0: Tinagal-tagal na
1: pero,
0: lang panahon.
1: Pero kaya mo ron, no, mga katropa. Ginakot may, syempre nakuta naman naman kimiwa. Pag namin naman na experience. Kaya pag yan ron eh. Taginatawag ka on and off. Nga rin nga tinawag. Di ba rin kagabanan ka ron eh. Kakon ka man naman naghihapon, mabalik ka. Okay lang man nga mag-usok.
0: Ikaw pa rin na uuwian.
1: Diba? Ako maday ya mga relation mga relasyon man ako sa iba
0: yes.
1: At ikaw ba may relasyon ka mating
0: open relationship yun
1: ayok ako
0: sobrahan yung nakatapang may sa pagkakaintindihan
1: kasi habang nga ni nanay kakon ka man naghihapon babalik pero tagtago nga abi mo kimo mabalik rikatot ang nagstay sa bago na na
0: hato taro masakit pero parang pala po masakit kasi kung palangga kagid man na
1: yes.
0: Yun di mo mag-agto sa iba kaman nabit unless na stranded imaw.
1: Diba? Diba? Ang mga tao, hindi natin masisi mga katropa pero anda git anong pag kagigil-gigil git anong sa pagpalangga.
0: Agro iba man yung nagasugot sa moro niya set up kasi sobra nandang palangga.
1: Yes. Balik ka lang manakang kung hindi ka na nabatunod. Balik ka lang manakang kung aywanan
0: ready
1: ka.
0: Ready man gihapon akong bakunan ka.
1: Iyan, nagihapon man ako. Diba? Ready sa gihapon man akong sagpon o sakit
0: kasi
1: niya.
0: Kasi paroon ay, dapat natong pukawon.
1: Diba?
0: Masyado tagin imaw nga delusional. Masika na pang jury. 18 years 15 years ang clean, 3 years ang broken, but from now on, hi, okay na sana
1: wow,
0: all!
1: Wow! Ang importante rin pang jury, hi, parehas ninyo nga ginapatimsogro inyong relasyon.
0: Sana,
1: diba
0: sa sunod kayo patimsogon, rin iba nga ron.
1: Rin yang aga di na kun masisi matana ra iba matana di ba gahamba mat may mga comeback
0: yes.
1: Gabot no oras ba katropa nga tag time na nagbreak ka mo gakita gihapon ka mo pagtagpuin gyapon ba nakamo
0: kung tama nang panahon pwede man abi mga katropa nga pinagtagpo ka mo sa maling panahon di ba pero makaron nagkita ka mo tuman tapos so, when the time is right yan ikaw ng mga katropa hay it will happen talaga
1: yes. Kaya depende sa pag-handle it inyo karon nga relationship nga daywa.
0: Yes.
1: Para kinyo mga katropa, raya ro, iga, kagahagan, haganit inyo karangabuot. Diba nga ni, nagiging challenge nga ni, especially gita na sa LDR.
0: Yes.
1: Kaya gita ro, mahaba natin nga,
0: wa, di kara nasusukat,
1: oh, kara nasukat. Literal, abit, oh, kira pangyaring nasusukat, ranan, di kara.
0: Yes.
1: Kasi kung personal, abit, pwede mo agtunan, pwede mo taigto sang ano mo ang, sang lambing,
0: tama,
1: sang gindat mo ang kana, pwede.
0: Ako nahidlaw, kati mo, pwede mo tamatod, bisitahan.
1: Oh, oh. Pero LDR, abe, nakadepende pa gid siya pag-active sa imong cellphone.
0: Yes.
1: Sa kung may load ka, kung may internet ka.
0: Ang kalisod mag-adjust sa oras kasi magkaiba ka mo. Tapos, tanan ron eh, disiplina, pasensya,
1: at
0: oras kita mga katropa.
1: Yes.
0: Kapin ko masyadong mabaho rin inyo kanya. Time zone ba ninyo ro? Ro diferensya. So, kalisod. Agar adjustment kita na sa tanan. Kaya pangutanan ning sarili kung kaya mo gid man.
1: Yes, grabe no. Kaya na challenge ako amat ngaya mo ba LDR kita. Kasi kung ano sa cellphone at sa screen at kita man pero ga ka-istorya kaya ta man kita ga og istorya per me kaya ta kita gagalambingan kaya kita tanan ga basta inyong
0: kita sa communicate. Pero kung isipon ta mga katropa, swerte gihapon kita sa modern time kasi makaron anytime basta bakante ka, may internet ka. You can talk to your loved ones. Haman dati, nakaya nga ato niya parents gawa mat cellphone before. Gasugat bisikan sa Manila, malang sa nagatrabaho, gasugatan malang.
1: Yes.
0: Ako amat, waman niya ni. Kaya nasanay lang man niya. Sige.
1: Aga, kagabanan pa, wapan naabot ita insaktong adlaw.
0: May delay pa. Kaya, depende ang gidkin niyo kung gaano ka mo ka strong sa inyo kanyang pagpalangga. Balik na pang jumps. Basta kontento sa tanan niya bagay, sure yan, magtatagal talaga kayo. Very good. Tama kita na pang joms na ilagit ang sa imo karnya comment. Bumawi kasi imo karnya pangutana kay ng live ra.
1: Sayo gun ha. Sa makarang gun, yara sayid mo gun. Nga
0: yes.
1: Live kita makaroon
0: at
1: hapon.
0: At speaking ha, sa kaina to mga katropa nga, syempre kung LDR, hayara yung kinahangan, no? Kung muli rin yung mga jowa, haya, bakiyot ana iturbo.
1: Yes.
0: Para mga katropa ha, para mas maging manami pagid, umaati kabong bakbakan, ruin nyo karon niya mahimo, hay turbo hagot ana, iturbo mugot aron.
1: Oo, akong kasunggod ka maton ay, ako magsunggod rin imo kara mga
0: ako
1: katropa
0: bahala,
1: asawa.
0: Kimo.
1: Ako bahala maton kimo, di ka maton magkahawag ay, ako galing man na rin
0: pasadyahon ta.
1: Pasadyahon ta, pinamaagi sa paggamit mga katropa, itraya kara nga turbo.
0: Sa'y duman ang masadya ka kakon pero pwede kong triplehon.
1: Ara ba katlama ra mga katropa nakakatimsog imo it relasyon kasi nga ni nakakaduga imo it stress anxiety ako kung nagaoy si Mr. Pagauyon ninyo ah
0: pagauyon ninyo
1: sa pagauyon labing
0: yon harap taro manami man ang gaoy kasi ginapanami mga katropa ay turbo inyo kanya performance at satisfaction
1: yes.
0: Kay ibang si Mr.
1: Kung baka mga katropa alerto kita ay tindig na tindig
0: diba man nagigil kakakon ay haragon
1: haragon na wah diba? Diba mga katropa inakaroon niya nga gigil niyo daywang mag-asawa nga wait ano eh wait
0: wow, may makakapigil pa
1: wow tagit at makapugong musing mag-inali pa man init na init at tama na ra
0: yes.
1: Alin to alin nun pamana natin ra
0: ayaw ko man ako kapaligos abay ingot ana
1: masaya
0: tatlong dagon man ako naghugat ka ra
1: iwas-was at anato na pagpalangga nato sa kada isa ga diba
0: hindi na galing man nakita kapaligos dungan pa
1: diba nga bakbakan para mga katropa kaya daya manami ra partner gid ada sa inyong nga relationship nga mag-asawa
0: yes.
1: Or mag-jowa kung kaya nyo
0: magbuhit pamilya
1: kasi tama gid man no karon pag yani rugana gid atuod day
0: dapat medyo, una gid
1: ang di ba kung sa bilog already ang ikaw ang out ama na ako
0: bulok
1: ta kaya
0: dapat tay parehas ta kamo dapat gid sabayan aron kaya na mag-turbo kamo mga katropa
1: natagbuo na ta kita sa pag demo no kung kabo na tong wow kung kato na ready ta ako paspasan
0: imbis maganahan imbis makibot
1: naano mang manasindig naano mang manarodaywa nga ramo
0: sobrahan naman
1: explain OA manmanagon abe tapos pagkagamit at iturbo katropang yan doon sinay katropang yan katropang mengge gawa ako no
0: sana
1: ako mamananan ibang reaction kita ba may mapapawa ka
0: gano'n ako man naman mag inobra
1: dahil naman sa turbo nga ra ay gila naman ah. Ay mga katropo
0: no?
1: Effective tara ha sa literal
0: yes.
1: Effective ra kasi ang mga buta kararoon
0: 100% effective natural ang shape.
1: Yes, so, oh.
0: So, manami gidara para sa aton kanya mga kalakinan. Ag, truturbo nga mga katropa, ha? Klaruhon ta para sa mga gagaki.
1: Oh,
0: diba,
1: oh.
0: Siya kung ma-excite si Mrs. pati tayo
1: yes,
0: uminom.
1: Oh, oh. Para sa kami nag-uwa, kamang tayo na nag-was-was na kamang tayo na.
0: Kaya dapat, ha, basa-basahon man na label.
1: Yes.
0: At syempre, truturbo mga katropa, ginapanami ro natural drive, ag, ginabalik rugana sa relasyon, naglabing-labi.
1: Yes.
0: So, ginapahabar inyo karanga energy at confidence sa paghuli. Siyempre, energetic ka eh.
1: Yes. Agrobabayi, mga katropa, sanda ka ron mag-decide kung mauno yung performance
0: yes.
1: eh. Kasi, mga babayi nga, mga katropa, kilagaw at anandag side at anandar inyo karang mga strategy, side anandar inyo nga
0: sa imong ikasarang.
1: Ag side nandang kung paano mo sanda buon, paano mo ikasa.
0: Mautan na to si Mrs. Ano tama na natabuki mo?
1: Oo. Oh, oh.
0: Kaman manat.
1: Iba ra yung level.
0: Iba, abaraya. Medyo yes. sinapian. Kating manat, puwang kabago.
1: Right? Aman,
0: uwa kaman manat nakainom, pero hamay.
1: Oo. Diba? Right? Aman na ro, uwa ita. Uwa manat ita. Paupahuway. Diriresot, yes. aman na.
0: Do feeling nga, uwa man manat bagyo, pero wasak tang pagdirahan.
1: Yes. Oh, diba? Mapahambal ka pa sa adang, may pwede pa na na-share sa adang Mari. Iba, gita man na si Mr. Kabiki.
0: Yes.
1: Kung kato na itinurbo, gita man na nang mayad.
0: Nakapilang uli, man mani mo, naka-LDR, man mani kami. Pero
1: yes.
0: iba, tra performance.
1: Abot, gita man nang mayad, ah, finish
0: yes.
1: line.
0: Hato, tama na, gita usoy-usoy, kata.
1: Oh, oh.
0: Mag-aoy yun, pero gusto ko, isa
1: yes.
0: pa.
1: Yes, ma, diba? Pero pangaywa, mapaabot tatlo, hasta ita.
0: Pakaaga.
1: Pakaaga.
0: Sana, oh.
1: Oh, what, oh. kagaoy, kigatindog, naghihapon, ro armas.
0: Na sobrahan.
1: Oo. Oh, oh. What a man na ita. Kaguya ray.
0: What at kaguoy.
1: Lalo pa eh. Kung magaoy, mas lalo pa nga kabaskog.
0: Oh. What at kagaoy ron. Gauyon oh, kagang. Oh. Diba? Walang magpapahinga. Basta
1: yes.
0: returbo mga katropa ha. Pwede nyo mabakal sa mga butikang mapit sa inyong area. At pwede man nyo ma-order through TikTok at Shopee app. So
1: yes.
0: go na.
1: Oh, oh.
0: Sa mga Mrs. Runa nga gusto to regalo sa anda kanya mister nga kakaiba.
1: Mm-hmm.
0: Yung makadugang sa inyo karon niya pag loving-loving nga daywa ay mag-tour turbo na kamo mga katropa. Kasi ka pang jump sana all turbo.
1: Oh, di ba mga katropa? Kung pwede nga namun nga ni Kabolibriho, di ka pang oh, yadi ita. Turbo, inibro na mo para matestingan kasi mga kagakihan rin na iya.
0: Sa sample, no?
1: Oo, kaso kami, medyo agang-agang pa kami.
0: Gipit, pakamit budget?
1: Oo, pakamit budget. Ay, kung mag-ano galing mga katropa, ah. Kung mag-yaman, galing kami.
0: Maka-LL na sa buhay. Oh, oh. Ang ba, di ka na pang Leopoldo, ay, ayos na ka mga daywa nga ni tay. Pati kami nakikibot sa amo yung ma-reaction.
1: Pati kami, parang yung magpati ka mo.
0: Pero,
1: na,
0: dapat
1: kinman
0: ka mo magpate. Kasi ay, hindi mo na

0: nag-inom ita
1: sa bawit ni yoga.
0: Oh, oh. Pero may na ako, no, karong grabe, tarbusawak, no? Tarbusawak, gita naman ako, no? Kasi yan yung mga tropa. Basta pag binuksan, pag binuksan mo, kunuray ka nga buko, karong makita kung ano rin sa sugod.
1: Yes, kasi gatamsak, gita na kimo. Bago pahiinom, hitamsakan
0: yes,
1: ka gun.
0: Kasi nanda lang, hindi lang man ako mag-inom, grabe man man narapag busawak ka rin. Di ba nalibay?
1: Tuburan yarn?
0: Rator, pwede ka isa na akong favorite na nangakuan eh. Grabe. Ang content.
1: Grabe ito. Si Kadapang Rene Rosgal, tigpila roturbo nga ron. Kadapang Rene, i-inquire mo lang kasi ro, kada butika, be, iba-iba, be, na presyo. Sa inyo man doon, di ba ga?
0: Yes.
1: Una nga, ray, ro, presyo di ka ra. Diba, kung amat kita kahambang, ay, barato, tama na rin ka to. Sa butika nga to, pag-abot di ka ra, iba. So, mas manami, ikaw lang mismo mag-inquire.
0: Yes. Ag, Kadapang Rene, sa makita ni mo kara sa Shopee, medyo mga 150, 140, depende meron sa store. Basta kung nag-usoy kayo mga katropa or gusto niyo mag-order sa Shopee, tag Yes to Health Inc. 2011 inyo karang pilion niya shop. Kasi rika, turo legit nga.
1: Turo hard na official nga. Ano ba mga katropa? Store.
0: Yes.
1: Sa aton karon nga orange app ha, para side ninyo mga katropa. So anyway, oras na ito, alas 2:35 na sa hapon. So commercial break man, anay kita mga katropa ha. Ay, sa aton karang pagbalik, ay istoryahan pagid naton daw. Siyempre, pasadyahon namon kamo. Makaroon niya adlaw it Lunes. Maskin ro iba una kinyo. Hi, masubo. So, hindi ka maghalin mga katropa. Unang kamusamon ka rin yung comment section. And don't forget to follow kita sa amon ka rin yung Facebook page. Magpapatong bali, ikaw programang X-Rated. Makataliwan ka mga rupilang ka mga reminders.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa apon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang

0: Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Yes, to help.
8: The secret of health.
9: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
10: Yes.
9: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
10: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
9: Mm.
10: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
9: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
10: Mm-hmm.
9: Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na.
10: Mm-hmm.
9: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
10: Yes.
9: Kung wala na gid.
10: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
9: So, hindi nga pagbatsyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
1: Santon Plus Gold.
8: The secret of health.
9: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
10: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
9: Hindi na sa kabatsyag.
10: Yes.
9: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
10: Again.
9: Again.
10: Yes.
1: Gusto mo ba ng pinakamalugod?

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.

0: Oras, mga Kitropa Philippines at our time, alas 2:45 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Kitropa. Siyempre, magpanumbalik kita sa tayo programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa Axafam 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Mga Katropa, pwede kita naka-live sa Cardio Facebook pages. Don't forget to follow kita ng mga Katropa sa mga kanyang page. And of course, sa pagkita alas 3 sa medyo mag-ilibo mga kanyang hapon. So, shout about kita na
1: rabon ka kita nga ni Mako.
0: Yes. Si Girl Kayak sana
1: all. Sana all. Hello, kita ha. Kaya ka na pang Girl Kayak. Iba rin sila na itong mahambon na itong strong woman.
0: Yes.
1: Diba? Sa iba niyo ninyo ng mga katropa. Haya, sana
0: ka mga... updated ka mo sa online world.
1: Sa iba na mo niyo mga chika ninyo rin na ay nag-ano mas nagagapad kasi yung mga katropa dahil sa anak karanga istorya.
0: Ay, kaubrahan niyo ni Raimau it istorya ni Rudy Banwan.
1: Ayun! Oo. Grabe ba takoy mga katropa anda karanga ni ada karang relationship ka daiway.
0: Yes, so.
1: Pero ato yung naging gina-wish kay pang girl kaya kay maging okay yun na ng heart.
0: Na maging strong.
1: Mo, maging maisog pagin imo sa tanan niya bagay.
0: At maging masadya in her own little ways.
1: Diba? Kasi mga katropa matakoy na sa gaapin man na ha sa side it girl or sa
0: kasi
1: side it boy.
0: Kasi makikita ka sa anda story behind.
1: Pero kung kami inyong kotano mga katropa syempre bayi man kami. Parehas man kami kay girl kaya kagapalang ga man ga abot man do punto nga ubrahon do tanan di ba ga
0: para sa pamilya
1: para sa partner ko sa si Iman
0: may pinaglalaban niya ni magjowa ga how much more pa kaya may mga unga kamo daywa
1: kaya pa diba? Na nakikita ka ra pang yani haya gusto bit ibaro kahinaan may maipagawa
0: pero depende ta na sa tawo nga nagapamantaw ari mga katropa no matter what you do hay may mga tawo gihapon judgmental amaskin mag-explain ka pa may mga tawo man gihapon nya makiti di ba sarado ro anda kanya mamata agway sarili sa dang narrative
1: di naton pwedeng i-please no taong ilaan kita
0: napilion
1: kita napatihan gabot kita biro punto kar pangyaning nadudugaan ko paki alam no
0: yes gusto mo lang maghipos kasi sa ini mo magsapat ako may inyo man dihapon iba man dihapon rin yung gustong mabatian kasi kamat mga katropa hararo saga katon wa kita gapati sa taong aron kasi iba tong gustong mabatian kasi iba ro sa imong isip kaso iba ro anang ginhambal syempre hindi ka magpati diba?
1: At kung alin nabi imong gusto mo irato sundo na raturoan ng obrahon
0: kasi diba? May imo mat ang sarili nga ginform nga sitwasyon or narrative agwa na nato na kumbaga bukot daturo gusto ni mo mabatian so baigon ba kalukuhan man naroon
1: alin lang manandang karon sige lang go lang
0: and let's respect each other na lang talaga mga katropa sige na pang Rihino na minsan bagay na iba matana to katropang Rihino hayaan kita sa turbo para masairan mo gid ana ro ana kanya effectivity para kimo di ba
1: gid ana syempre mga katropa haya kita nga ron ay ibaw ta tong diskarte karon ni ay ginadugangan yung nana mga katropa
0: amali ka na pang jewelry ho butong nga niyog dapat kaon ka 3 days to 1 week I'm sure malakas yan galagapak nga ni ro plywood kung hitamsakan
1: abaw aron karpang jewelry
0: rabbit ay baka nagkaguoy man ana katropang jewelry ko inyong dingding
1: yes
0: nga wa ti gastusan nag-usoy kapat imo et uyangan kwarta
1: oh kato pa nagkato paro nagkabudlay mas binudlay pa
0: di ba katropang mga ibis pang date din yung adaywa na agto pa sa pag-usoy ni panday
1: at least okay ta kuntaro di ba naghimonong katingkunta di ba katingkunta trabaho ay ikaw man gusto mo mag-usoy trabaho
0: eh mangutanat sa nakita mo man nagkagabot ut anara wa pang animan at bagyo nagkagabot ut inyo nga dingding ha
1: oh agaharon man labi lo karpang yan ni maamo karon nya pwede ninyo nga pwede ninyo karong pagkabutangan ita memories ninyo
0: yes.
1: May ina matabi nga gusto na nga maipakita nga rin yung dingding nga raraya mong gilid yung
0: hararo simbolo kung gaano kabaskog
1: ang patira mo man ang katring ara dahil katungin ara diba medyo ano man no maktar talking nyo kung rin matarain yung gusto
0: grabe yung tagid ka strong rin nyo karon nga kahidlaw sa kada isa nga to the point kaya nagkawasak kung ano rin nyo na nga mga kagamitan ha
1: yes,
0: okay na tanakunta kung nagkawasak dahil sa kasadya
1: yes.
0: Bukod din sa nagturupan ako mong taywa ha
1: ano nagisi gida man na haman man na hay hato gida man nakapaho gida man nagisi kita mo man
0: grabe tama diba persado
1: kita mo man na hay di nagpanahi lang man na kami pagkaagaw ni hagisi na taong 14 na nakita lang kami
0: true Ipis naman na, gahipos-hipos at anay. Sobra naman na namong kasadyag. Ana man ang itik ka. Yes. Unay, natumbat.
1: Ay, wala tabi mga katropa. Basta abi kung maganahan ka. Iwa ko, tigabigirin ko taki alam sa ipa.
0: Diret-diret suit, ana. Once ko no kumamang, abi mga katropa, ro alima, nag-umpisa man na sa hita, sumaka, tama na sa bukid.
1: Hasta it may makapakagod.
0: Depende. Hasta man na umabot mo sa sapa. Na magasa-gasa.
1: Abi ko, pasa. Ay, sapa, kapangangkit.
0: Pwede git. Diba?
1: Bawang makarang oras, abi mga katropa, what at kaso, no, paglabing-labing ninyo nga naiwa.
0: Anytime, matabi ko na ron. Best time for happiness, anytime gidana ron. Diba, ro sapa, nga ginagunip. Maskin, manabaw at anaro tubi.
1: Yes. Kahit naghapon na naroon mga katropa nga si Siron. Maabot yung nanaraan ang gustong maabot.
0: Mapilit-pilit. Bukon yung anaroon imawit tubi. Diba? It's not your ordinary water. Kundi haraman na romanami. Amoy pinipig.
1: Agree ka ragit. Pero nasulit.
0: Si Sirin mo ko. Diba? Doon kita rin mga hagang bago na nakaroon eh. Ay bakasan man. Hindi pagpabuhaya pa. Dapat man ay kung gapangunip ka, dapat dire-diretso gitana. Good makita mo man rin mong ginausoy rin na isda.
1: Yes. Ano? At least mga katropa na itong isda nga to. Kapag once na ba, abot mo na itong isda nga to. Na ito, tara, hindi mo ito mabuhian ron.
0: Bingwiton mo gon.
1: Bingwit mo. Hindi mo pwedeng buhian.
0: Mabot ni katropa ang jewelry sa banyo abuon akong baby ito. Hamakin 3 years. Ano? Kinalawang, ano? Kinakalawang na dapat ng kalusay.
1: Ayun! Sa'yo mo katropa ang jewelry dapat bago ka mag-uwait mga bagay-bagay eh libyuhan man.
0: Yes. Diba? Para iwas infection, 'di ba? Para manami man, 'di ba? Kasi mahaba pa ring kukuri na. May mga tawag kami mga may tawag kami gapok.
1: Yes.
0: Diba?
1: May nani karo karo pangyani nga nagsugod kay ita CR tapos may nakita ka. Ano man ara?
0: May mabagas pa.
1: May nakadikot ama na sa may paano, may nakadukot ama na sa may pa.
0: Ano
1: tiles?
0: Ano ra odlo?
1: Ano man na ra? Sila na to.
0: Wa pa man ginasip on riya.
1: Wa pa man dait ginaubo. Wa pa man dait nagaplim baguwa. Ay, gali mga katropa. Shampoo man lang. Kamugidang
0: yes.
1: Na.
0: Paghugom. Oh, may mga powray. Tara, hugom ka ra.
1: Magali man na, no? Ay, mga awak akong dilaan mo to. Mga awak ka
0: kasi.
1: Huwag samitan mo kung ano to. Ay,
0: grabe.
1: Siyempre, mga katropa, rukulay. Abit na yung karang di ba? May ina matabing karapang yan. Nga, di ba?
0: Nasa
1: sugudlan, imaw. Ay, kinahangan man ako ng yugyugon. Ito,
0: yes.
1: Para may magawa.
0: True.
1: Ay, paano tagid mga katropa kung pares sa bed natin karang bed sa dipiligro. Ay, di ba? No need. Ano yung magbakay? Kasi yan eh, wa pa.
0: Gapanglakman.
1: Di ba? May ina ka ba katropa? Hala, sige.
0: Yes.
1: Ginaanbakas ng dait push.
0: Yes.
1: Diba? Nabakas na mga katropa ithugag. Ay, bulok, abihan mo natin niya, ato niya, ni demo, yay, kasi iba baga, kasaga, umun na kami sa among meta, karang,
0: madugangan ro, ato niya, violation.
1: Haron mga katropa, tayo, di ba, sa CR, abi, karon mo, abi, kung maipagawa, ro, tanan.
0: Yes, diba? Imo nga talent imo sa pagkanta, sa pagsaot,
1: yes. Diba? Miski mga katropa, wabi, mag-judge ki mo, depende lang kung may mag-ling-ling ki mo.
0: Yes, buta mo CCTV.
1: Grabe, buta.
0: Monitor sa sala.
1: Siyempre mga katropa, di ba, raya nga, nir, isa yan, di ba, talakay man yung mga katropa sa X-rated nga isa nga ro CR sa comfort zone gid mahamba nato niya
0: yes.
1: Kara gid kita ro
0: like safe place
1: safe
0: nimo.
1: Place di ba pwede nga ipakita sa public nga kapautuas ka
0: yes ay di ba kung magain niya yung pamatsyagan or masakit yung tiyan sa CR gid ra imo nga safe haven
1: yes.
0: Nga mahamba mo kita hey di kara gid hara gid na ro ako niya comfort nga imbis sa kwarto ka syempre kailangan mo dat CR eh di ba tubig rito
1: yes.
0: Pwede ka rito ka flush di ba
1: aga katubo mo di ba kung may mga broken heart ted gani rika to na napautwas di ka to sa na nagatangis pero no nagamantout si auntie. Hello lang kay auntie ha nagapapamantout si auntie kita ko ta nagwatching tama kung si auntie nakuba si mga mag-comment si auntie nga ra
0: okay,
1: kunta so go di watana nga kaibahan igto ag inow inow na mabatian na ang limog inow
0: si Mimi tama na to hangan ta to
1: di ba bicho ginahadlangan nag-uginahadlang ikaw good ba natandaan ko latana pero anyways baka tropa sa ano latan mo
0: next time time lang.
1: Next time lang.
0: Next time lang natin istoryahan.
1: Pero yun lang, nakikita kay
0: Katropang Aping.
1: Yes. Grabe kita. Feel ko, ina-aping kita imo.
0: Shout out mga guwaps iya sa Guangco Balete. Thank you, Gil. Bawa, you're welcome, Katropang Aping. Medyo first time ikaw, saman ko yung comment section, yes, ha. So, welcome sa programang X-Rated. And kindly follow lang Ramon Cornio page for XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, please, hindi namin ka mag-unfollow. Kasi, pilang adlaw na lang kita nag-
1: nagigilag kami kinyo, ha?
0: 100, 199. Diba ako una tag-celebrate kayo sa gamat? 100 yun. Mga naan, bumawa.
1: Yes.
0: Diba?
1: Sino mag hi? Pero syempre mga katropa, iyan no, pag ito may spread pag ito natin, ha?
0: Yes.
1: Kasi naila kami, malilipay kami mga katropa nga, maabo kita para mas may gana.
0: Mas maging masadya.
1: Mas masadya kita riya sa tanan-tanan
0: yung program. Kung masadyahan ka kamon, kablita rin mga kaiping, para mas maging masadya man sanda. Kung masubo sanda makaroon, haramaton, iya ka mo magtanaw ho para maguhibayag man ka mo.
1: Yes. Diba? Pero kung iba-iba matanong mga katropa, ha? Iba-iba ron. Siyempre, sa tanan yung programa, iba-iba matanong karoon ro. Gina-istoryahan, gina-talakay. Pero iya, mga katropa, siyempre, mix and match yun ata natin.
0: Yes, at pwedeng-pwedeng. Pero importante mga katropa, in each program, pwede kita ka mo kapashoutout. Pero siyempre, sa ato yung mga topics, ay hindi ka mo rito magdinaskal, ha? Eh kung hindi ka nakita, pwede kita kadaskal. Bukong magdinaskal all time, ha? Pero pwede kita makasegue, baga. Pwede kita makipagkulitan or mag-store about something, ha? Gusto ninyo. Gusto man namon, siyempre.
1: Aba, okay, karapang yan. Habang hindi karapang apeng sa rangin. Mabuhay yun ako, iya. Kaso, uwagang man na ako nag-comment. Solid ka, tropa.
0: Thank you, kita, na karapang apeng. Dapat ay obrahon mo ta na ron nga hobby ro mag-comment para ma-shoutout ka namon eh. Harnya ni kamat mga katropa ro problema eh. Abo-abo ka mong nagatanaw punta o galing buko man namon kamot ilaga. At sa kita mo side na ako nya bago ikaw sa comment section kasi familiar gon. Di ko man matigsang bilog, di ko man ma-familiarize tanan pero kilala ko kung bag-o sa comment section ag buko.
1: Tama,
0: diba?
1: Dahil sa inyong mga pangalan mga katropa aga. Syempre, pwede man kamo makatropa mag-follow kita kamo na kung kamo hay nagapur pamati sa radyo mag-comment anay tapos balik kung galing ka mo sa radyo,
0: radyo
1: para samtang ikaw yung kamasako.
0: Shout out mo Romanok sing kapitbagay.
1: At umana Romanok sa kapitbagay kabuhay at mag-abot yung sabagay.
0: Haumot man ang kapaya.
1: Haumot man ay sambilog pa man ang lahat. Di ba may manok karapang yan yung sa inyo mga bagay mga katropa Micho.
0: Gabalik-balik.
1: Oo, may gabalik-balik tapos sa inyo magpagwas makayapak sa inyong
0: ugsaran
1: or sa partit inyong bagay ay wakaw taka sa rodi mo ho.
0: Ay akon kagun. Kapit pa kung may mga pagay ka nakabugad.
1: Oo, Pero mga katropa very bad but anaron ha. Bulbulok but anaking makiago kita-ita. Amon malang ay
0: kung inyong alaga hindi pagpakialam. Hay isipa man kung ikaw may alaga o magtuman do sa kabugayan tapos kinatay mananda paano man yung mabatsyagan diba?
1: Yes, hindi man ninyo hinambay nga ging api ka mo manok diba habang di mo man paghambaot itong ay mo abay man naro manok ko tinusik ako
0: yes hindi umiwas ka diba no sige na pang Lucy Galicia shout out po ma'am watching from Tabayon Banga Aklan thank you so much and welcome kita sa programang X-Rated sige na pang Lucy Galicia so oras sa mga katropa alas 12:50 utso na sa hapon. May mga commercial break, anay kita ito man ha. And of course, may atat pa kada 3 o'clock prayer. So, magapan ng balik mga katropa para programang X-Rated. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santol Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.

oras, mga katropa. Alas 3 sa 8 na sa hapon. At syempre, mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon na kaibahan ninyo, si katropang Menggay. Oy, good evening, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangit anda ka ng mga radyo. Abay, nakalive kita ha sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwedeng good ka mo, mga katropa, mag-like, follow and share ha para mas maabor itong karang makaibahan, makaroon nga hapon. Makaroon nga pang orason. Oy, good afternoon. Kada ang call Bibot, una ka sa tabang ka naman siya sa Kawaling Family. Gida anak ka day ng Don, ng Eric, ng Ivy, kay nung nang Ninya, kay nang Donna. O, diba, kompletos, recados, walang labis, walang kolang. At kay Phil Beth, do us part. Shout out lang man ka na. Kaya ti Arlene, yung pinakasiksig, pinakagwapa, gida anak ko niya, tiya. Baga, hello, gida na kinyo na, good afternoon. Again, day Tatay Bog, naman ka sa may ing sa may Bajangan, sa Ingala Family, kay Karapang Tix Roldan, o nakala sa may Backhouse Sur, kay Lola Didang, naman kara sa Mercedes Village, Yubuswang Kalibo, kay Lola Merly, naman kara sa Venturan, Zabanga. Hello, good, Anna, good afternoon, mga katrapakan namin to, no? Magmerong merienda, makarang oras, nagakurugot a, or nagatunugot ring tiyan. Ay, nagausuyot, Anna, mga katrapa, itraya karang pamahaw. Mga katrapa, mas manaming magmerienda, mas manaming magpamahaw. Kung may kaibahan kita nga kape nga makabulig sa aton karang ika ayong nga gawas. Rubagong kape at Yes to Health Incorporated, Rosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, ginabuligan na nga mapabasko gratong karang resistensya sa aton karang kagawasan. Ginabuligan pagid na mga katropa sa sakap na naita. Raya karang nga mga natural nga ingrediente. May nga may malunggay, may mangustin, ampalaya. Aga raya, rukinahan nga nung gidat aton karang ika, aton karang kagawasan. Kaya mas manami ra makatropa kasi agahon pa ang ginainom nimo, mabatsyagan mo tagid makatropa nga active ikaw sa tanan. Syempre pwede ba naton ra pagid inumon kasi nga ni may glutathione ag collagen. Sana kung sa siin man pahamison, panamion, papution na nariimo karang panit, bukon yang itsa sugod ratong ipahealthy kundi sa guwa man mga katropa. Raya, mabaka ninyo ron na sa mga psuki ninyo ron na ng mga butika at pwede masagapan ka mag-order sa ating karang online shop. Rolazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Ang mga katropa, tipon na. Kasi nga pwede natin na ron maging entry sa Exo as a Santon at XFM. Libo-libong papremyo. Mga katropa, tipon ka mo ha. I-try ka rin isang blister Santon Gold nga capsule. Isang blister, i-try ka rin premium D3 soft gel capsule. Isang blister, i-try ka rin turbo food supplement for men. Ag lima ka sa Shea. It's Santon Gold Coffee Mix. Apat karon mga katropa, pili ka gamang itsang bilog, isugod ni mo na sa puti nga sobre. Ibutang rikator, imo ka ng pangalan, imo ka ng address, contact number, proof of purchase, ag signature mga katropa. Sigaruduhon, nga rin yung ka ng contact number, ay kompleto mga katropa ha. Ag dapat active, git ka mo kung kamuro mabunutan, ay dapat ay nagpapamut, nag-update yung kamo mga katropa para masayuran yung gininyo. Kasi iba, abi kong amat mga katropa, hey, hindi pa tananda mga sayuran. Dapat tananda kasi nga ni hey, halat a ring re mga cellphone. Eh dapat mga katropa, next time hey, rein nyo gita ng cellphone kung nag-aabang ka mo itwinner, ay syempre updated gita na kita. Ang mga katropa, ratin ka ng drop boxes, pwede ninyo uhugog. Una ka sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, iya ka sa may Ruel and Junior Barbershop, sa Poblacion Banga, ang iya mga katropa sa ating karang estasyon, sa Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na mga katropa magadaog, i-3,000 pesos every week. Kasi bongga kita na mga katropa, yakman sa ating karangapang adlaw-adlaw. Bawgit anak ko no marapat ron ano ra katrapang jewelry grabe git ada agarapang apeng amon nga manok ubusot anak ko itinakot mga kawatan bow ara ni ro problema no mga katropa ikaw ro naghugot ikaw nagalaga tapos iba ro maka benepisyo ay bulok git ana mga katropa. Anyways, oras naton alas 3:13 na sa hapon. Yan kita mga katropa ka partner aton karang programa ro pagpurpamati ita aton karang mga aklanon nga anda ka ng mga sunata. Mga katropa, yan ay kita sa kanta nga Kalmado na parang buwan.

Oras mga katropa, alas 3:25 na sa hapon. At syempre manong balik kita ha sa itong karang programang X-Rated. Nabatian natin ro pila karang mga kanta. Itatong karang Aklanon ban, kakong sa Siin, magatukarda sa iba-iba karang area. Ayas sa itong karang probinsya it Aklan. Mga katropa, thank you so much yun sa pag-iba ninyo ha. Hasta sa makarang oras, naging ka-partner natin technical side. Si katropang Daddy Lods, Noel Estel Hierro. Sa support man, itamon ka rin station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sama man ka rin general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan, ramon ka rin big boss, Doc Remily Tuuy. Kay ba yung kararana, kamirito full wife, kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkilita, patakita ka rin aga ha. Same time, same station nga. Magigaman sa gihapon. Nagikibahan natin ani si Grapang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Mengay. Iyas lamang sa programang X-Rated at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ko si Javelin Flores at Talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong nga nadagaan niya. 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain.
10: Nagsigda, sige hindi madulang pagsakit ng akong ulo.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:48 sa hapon. XFL Newsbreak. Na-trace it is Kalante City PNP pero 14 anyos ng estudyante na nagaplano nga maghimo it mass shooting sa sangka eskwelahan sa Escalante City. Nakita sa chat ni Jacob Rarmas nga plano karang nga gamiton sa pagpamarila. Gambag paraya nga strictor gate apang nakabutang man sa chat nga no one can stop me. Intumod man kararo daywang nga mga suspect sa shooting incident sa Tacloban City nga not in jail. Nasayuran nga na-trace on it Escalante PNP. Aro nagagamit itasambitan niya social media account ag natukiban na raya isang ka 14 anyos nga binatilyo. Sa iba pagid natin karon nga mga balitaan mga katropa. Sa kamagpamilya ka Kipro apat nga miyembro. Aro na sa puan nga waunit kabuhi sa sudit anang ang panimangay sa barangay Litapan Josefina sa Muanga del Sur. Lunes itagahon Hunyo 29. Base sa inisyal ng investigasyon, nagresponde sa insidente ng mga tauhan dito si Fina, Municipal Police Station, 53rd Infantry Battalion, ag mga opisyal at barangay matapos nga makabaton i-report sa natabo. Pagabot sa lugar, tumambad sa mga otoridad o bangkay at mga biktima sa suod at bagay. Ginkilagaraya nga Sunday Arlene Fernan, Dumalte, ag ana nga tatlong unga nga Sunday Nasel, 14 anyos, NN, 13 anyos, ag Arnel, nga 12 anyos. Suno sa kapulisan, naangkunit mga ninarong mga biktima nga naging kabangdanan ni tandang pagkamatay. Malain manong masusing investigasyon ni mga otoridad agon niyang patumod para motibo sa krimen at masayuran responsable sa incident. Sa iba pagid natin karoon yung mga balita, mga katropa. Oras alas 3:51 sa hapon. In ako ni resign Ateneo basketball coach Tab Baldwin sa clarificatory hearing at Department of Labor and Employment akong dole makaroon niya Lunes Honyo 29 na uwa imaut alien employment permit o kung AEP. Suno kay Baldwin na kabaton imaut email ko 2015 nga may kaangtanan sa anang AEP apang wa na narayan na sa bayan. Sa pagpamati, ginpahayag ni Dole Secretary Francis Tolentino na wait na ilistang AEP si Baldwin sa Bureau of Local Employment. Samtang sa dugang pagid natin karon yung mga balita, nagpadagayt mensahe ro sang kawa pa na kilang individual sa DepEd Batangas City Integrated Facebook page bandang alas 10 kabi June 28. Ginsuspender o klase sa Batangas City Integrated National High School para siguraduhon o kagawasan it mga estudyante. Isigidaman nga nag-adtor mga kapulisan sa eskwelahan para magpatigayon it threat assessment. Presente yun nga ginaimbestigahan kung sino ro sa likod at nasambitang mensahe. XFL

para sa katapusan ng mga balita. Magabato no tatlong Pilipinong arsobispo at palyom. Maghaling kay Pope Leo sa Vatican sa pagselebrar at kapistahan ng San Pedro at San Pablo. Makaroon niya dawit Lunes, Hunyo 29. Kakip sa mga magabato ni palyom sa Cebu Archbishop Alberto Uy, Cotabato Archbishop Charlie Inzon, at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Pagapangunahan ni Pope Leo rumisa sa St. Peter's Basilica kung siin pagataon or igataor palyum sa mga bagong pili ng Metropolitan Archbishops maghalin sa nagakagainyain nga parte at kalibutan. Kaya nga balita, ay ginahatod katon mga katropa at Santon Vitamin C. Vitamin C nga maghalin sa Santon. Pinapabaskog ro resistensya gabigon sa mga physical activities. Ginasok gano fatigue. Ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Santon Vitamin C. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako si Anne. Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na.
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
14: XFM.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa apon niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan. Ang

0: buong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: alas 5:24 na sa hapon. Ayoy! Goody good evening mga katropa!
1: Exciting!
0: Goody good evening sa mga katropa natin nga naka-tune in sa anda karang mga radyo!
2: Sana all!
0: At syempre mga katropa, welcome na sa itong karang programa Extra Drive!
2: Sana all!
0: Makaibahan ninyo mga katropa! Sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw it Lunes? Medyo nanibaguhan siguro kamo no mga katropa. Kasi nga ni Haya, mas nag-early ra itong karang pagburumbahan, haganutan, ag pagbaganatan. Mga katropa, starting na today, hay mag-aumpisa na kita ha, it alas 5 ha, sa kara it alas 7 sa gabi. Kaya mas gin pang timprano. Gin timprano at anato mga katropa para syempre dali pa yagi kita umpisahan niya gin naton it alas 5. Pero aton kaya nga pagpurpahugas, pagpatugo, it mga bagay-bagay nga gusto natin ipatugo. Syempre mga katropa, dapat may energy kita, dapat may pwersa kita. Pero anyways, good evening ano ya sa mga katropa natin una sa Kalibo Shopping Center. Sa Kalibo Public Market, ISS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya, mabuti tatong karang programa. Mayad-ayad yung gabi, ikin. Mayad-ayad nga truadlaw. O truadlaw, ano ko naman? Mayad-ayad nga hapon, kinyo tanan mga katropa. Miski ako, nanibaguhan ako mga katropa sa aton karang pang-orason eh. Pero syempre, pag-gabi iyon man eh. Oy mga katropa, good evening kinyo. Kumusta man ninyo karang Lunes? Sa iyo gid-ana, no? Iba-iba gid-aratong istorya eh, tatong karang Lunes. May mga masubo, may mga masadya. Agunta, nagahibayag ra aton man karang mga busa, no? Bukon niya, mangita. Pero aton mga tagipusuan. Lunes, punot bagayran. Puno mga katropa, it kautangan. Nabawagit na paalin na itong nabayaran na itong mga kautangan ni Ray Judith. Yung ana, makaroon niya. Lunes, hindi ko kita makarason. Kasi gani, riot again. Adlaw mga katropa, ang Lunes na Lunes. Ang bigat mo naman. Pero sige, ang mga katropa sa inyo, gid-ana nag-aabot, gid-ana rin inadlaw. Magiging okay man. Agro, aton karang nabatsyagan, mabayiluhan man it kalipay. Oy, syempre mga katropa sa aton, gid-ana karang programa, hay punong gid-ana dapat kita influensya. Kasi makakakiay-kiay, miskin na ano pang dance mo, bro, imo karang ipakita, kakon, iwa, takakon ng mga katropa it kaso. Basta ikaw mga katropa ay nag-enjoy. Basta nalipay ka sa tanan niya musika natin nga gina-play makaroon nga hapon. Oy, good afternoon na. Good evening, teka kita karay. Good afternoon kita mga katropa sa umana. Hapon pa lang kita nga ra. Mas gin pa timprano nga mga. Ay, basta ikaw mauman haman matakarapang mengke. Medyo alas 5, kauting ba na nag-start. Ay, syempre mga katropa, gusto natin nga umpisahan tagagi, di ba? Hasta ita, kaibahan, hindi, makamukaroon. Hapon, hasta it gabi, di ba? Kita ga-ililiba. Arat aroma nami, mat-anak, kahit pa paano eh. Oy, good evening nga sa mga katropa na itong nakatutok sa karang mga radyo. Aba, naka-live kita mga katropa sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha. Para mas maaburo itong karang mabira, mapahanot, ag mapakiay-kiay gid na sa dance floor. Oy, good evening, anay ha. Kadi katropang Dong Villanueva, nakatutok gid na. Agarapang Lil Fred Maming watching from Boracay gid ana ko no through Facebook. Oy, thank you so much ita sa mga katropa natong nagapurpamantaw ha sa ating karang Facebook live. Makaroon nga hapon. Good afternoon kinyo mga katropa nakagahaon ka muro na nakagusoon yun ka mo. Inyong banggirahan mga katropa. Ay alin may sugod or uwa-uwa gid. Isa niya ton mga katropa no makarang pang orason na baw gid nakakauli ang ni nanay. Kakauli ang ninini ni Tuto. Kasi yan yung mga katropa ay nagabulig na para sa pagprepara it anda hindi na karang ihapon. naman mga katropa rin yung ginagaha runay sa gida nato sa mga katropa nato na basta ratong kagapit bagay nag-aso-aso rodagapugan sa literal may pagkaon. Literal may ginagaha gida. Ang sa mga may okasyon makaroon nga hapon. Abo gida na sige yang i-celebrate ninyo ron. I-celebrate ninyo pinakamasadya gida ninyo nga hapon, di ba? Inyong pinakamasadya gida na mga katropa nga adlaw makara. Ay, happy birthday ha sa mga naga-birthday ro na. Sa mga katropa naga-celebrate gid anet anda karang mansari, daysari, arsari, anniversary mo. Grabe ta. Kay bahan yung mga katropa ro arsari. Syempre malay naton may kakasabat gat ana ro na, di ba? Malay naton ro mga tagipusuon ninyo ro na. Ay, in lovable. Mo siya na on in lovable. Kasi mga katropa, tanan niya nagapalangga, nakakaranas eat heartbreak mo ha. Bitter yarn. Tanan niya nagapalangga, mga katropa, nasasakitan. Abirman, umupait palangga ron mga katropa, gaabot gin sa puntong masakitan ka. Kasi nga ni, pag once nasakitan ka, ibig sabihin, palangga umuraya karanga tao. Pero may inagid ka ron na, mga katropa, miski anor ubrahon ka na, inasakitan yun imaw. Kasi ako amat, nalilipatan yung nananang sarili, nga palanggaon. Pero mas ginauna gihapon na naraan na karang palangga. Mas nauuna sa gihapon na naraan na karang partner, raan na karang asawa. Kaya miski, sing kita mag-agto mga katropa, kung may taong manugloko, manugloko, gidlat aron. Hindi ko tana mabag-uron mga katropa, aber mauno para itsura karon, guwapo man, buringason man, pero mas malala kung buringason. Eh. Diba ga? Mga awak, paano mananana na ubrang magluko? Saan ang itsura nga to? Paano mananana nga makausil pagidman na iba? Hindi, binaton doon mga katropa mahambag. Pero iba man abi, wa mat anak ko na ginabase. Wa mat ako na nagabase sa itsura, nasa performance. Di karon ta ko na nakikita kung mauno ko no ro tawo or ba deserve ni mo ro sang katawo nga ron. Pero di ba mga katropa, parang nato na hinambay nga. Manami sa gihapon kilatiso nato do sa ang katawo. Bukon man dagdag points man mga pogi agwapa nga ron di ba? Dagdag points yung kita. Ubaga mga katropa, haya. Okay yut ana ron nga makilaga mo gid mat ay mo kita lubusan. Di ba taga bukon niya mang itperme sa itsura. Kagabanan abi pagwakita sa daita sang katawo nga ma ay chicks ama na tuwa. Ay gwapo ta man ra tuwa. Pasok naman ay mo sa ako na standard ah. Pero mapaka mo kasayad mga katropa sa nagidmat ana nga tunay nga ugali. Ang karon mo ma-realize mga katropa kung tamang tawo bagari mo karang aging pili. Say mabag ko nga ni Aber Alin na itsura karon buringason. Riko, grabe mat anak kong buringason, no? Medyo wot ang kaligos. Mukha to mga katropa, ya. Buko man man na imo ita, standard sa itsura. Pero bawing-bawi, gida man mo sa ugali. Pero yun yang, kung sa itsura mga katropa, ekis gagi, paalin yung abaga kung sa ugali, di ba ga? Ang pangalinanda karon sa ugali ka lang man akunta magabawi, hindi mo pa maitao. Ay, itsura gagi man ay uwang-uwa, gol na. Basta mga katropa, tanan, basta nagapalangga, nagabulag eh. Nabubulag kita, di ba? Nabubulag kita sa realidad. May inamatana nga, syempre, na sa dato niya sagang tawo ron, pero hamat ginapili mo sa gihapon. Sa'yo mo't amana nga, nasa red flag mo ni Mau, pero imo, tagihapon rin mong ginawagayuway. No? Ano ko no to man? Kumbaga, haya, di mo man di ba madiktahan imong tagipusoon di mo man pwede nga rayang pagpalangga nga ra itapat kay mauraya ay kung mauraw yun hindi eh, palin kung bukod ananat gusto di ba ga paano mga katropa kung wamat aday mo na ila si isang katawo nga to eh at umana pa nga sa wahay agot ikaw man na rin do tagapagmana eh tanda karang kumpanya ba kung mga karuyot aran imay ko na sa ibang sa movie at ato nakikita ro no pero makaragid lat ay pero importante ako nung nagahugod yata kita wa kita ita ginagapakan niya tawo break isot-isot kita nga mga katropa may nagagapakan sa gihapon kita ay aga iba gid abitud mga katropa kung genuine ikaw iba lagi ang English ko gid ano kumbaga mga katropa haya hindi mo kinahanglan magpanggap sa ibang tao para magustuhan ka. Kasi kung kusa sa dakimong na ila mga katropa, ginapili ka. Ay, alin. Oh. Di ba mga katropa? Miski ano kaya miski nano ka pang klase ro na may tawag gihapon nga gabaton kimo di ba manami mata sa pamatsyagan aber mao karuyon ka aber bukod ka man manait ka gwapuhan or kagwapahan basta may isang katawot akimong baton nga baton ka aber alin pa rek ipakita nga itsura aber alin ta nga ugali ay ikaw ta gihapon ra nang gidapili kaya ka ni makatropa swerte gid anak ko noron di ba iba ko naghahambay nga Maja, swerteng kumag, ama na kita nga ra. Ito importante, takal mga tropa, haya, uwa ka mo, naga, pangluko sa kada isa, ga, aga, palangga, gidana ninyo. Kasi, importante, malangman karo, dahil mapatimsog ninyo, eh. Kung kaida sa X-rated, mga tropa, dapat o relasyon, haya, mas ipatimsog, mas ipakusog. Agdo yun, gidaro na, hampaw nato nga, nasa tawang tamang tawo ka, pag ginalagaan ka, it, Tama. Oy, good evening. Kay kang Bob Kang. Gaka abaw, gaka pegit anak ko si Salon. Ay sige, what ana, pag kape, what ana ro na. Basta ro, product it yes to health incorporated. Or imo karanga ginainom. Kaya na pang kabukang vlogs, bau gidara. Karang bongga, gidara atun karanga. Isa ka karang comedian host. Oy, hello, kita see you mga katropa sa Ocean Club Boracay. Yours truly, comedian.

tropat kalipay. Pero sige yang asay ko gitang mabaskog makusog as kabukang aron. I-support ninyo ha mga katropa rana karang mga vlog ni kabukang. Ay sana pagangahagak-hak sigurado pati kamoy maapektuhan. Ay good evening ha sa mga katropa pagid nato na sa Tabangka. Ready ut ana si Uncle Bibot nga ra aber may gubat si Uncle ay ready ut ana ron may gubat man sa away pwede ta kay hapon ka kay kay good evening Uncle Bibot sa kawaling family gid ana kay dinong Don ng Eric ng Ivy kay nang ninya kay nang Don na hello gid ana kinyo ag kay Philbeth do a sport shout out gid ana kinyo na ha sa mga naga purpamahaw naga warang nagabakag it ana kay mga fishball naga kaon it kikyama ita street foods. Ay, magdahan ka mo mga katropa ko kung nagawarang-warang ka muna sa may port na karang mga katropa sa jetty port. Magdahan, gina-anak ka muna na ah. Kasi ay dato ng mga balita ang aray ah. Nakakashock, literal nga nakakashock eh. Kaya magdahan gid mga katropa, mag-enjoy gamang ka muna na. Sa mga naga-jogging, sa mga naga-walking, sa mga naga-gym. Oh, hello, kita na kinyo mga katropa. Padayunan at tara inyo karang mga body goals. Kaya inyo karang mga ginahandom. Eh. Sana naman mga katropa, kung gusto ni mo ita mala-sexy, gusto ni mo mga katropa, ay magnami rin mong gawas. Ay, syempre mga katropa, ginatsagaan, gidroon. Aga, sa'yo, gina na itong pinamaagi sa pag-jogging, walking, gym. At sa inyo, kita ng peace of mind. Ay, padayon niyang mga katropa. Kamat, no, nangangawar o mga nag-walking-walking era. Kasi, kung nag-walking or nag-jogging, kala man tilinuok ng mga tao, hindi mo maintindihan kung adorad ng gustong pahihwating. Mga nag-jogging, pero kung amat, nabi mga katropa, nag-jogging man, nabi kita nga rin. Oo, kaya na-meet lang man natin. Nag-jogging or nag-walking. Hey, sa'yo ba nandang, syempre, may destination na ro. Mga nag-jogging aron. Eh, kung tagon pataabi nga, ay, ano, manandi ah. Tagmasayin yung mga katropa, may inamat-ana nga, supay nga, nakaka-offend. Hey, supay mat-ana mga katropa nga, kaya mo mat-ana nga, susabayan. Pero buko ni tanan niya oras mga katropa, hey, inyot agad nga, haluan ita, kabastos ha. Magdahan gid ka mo mga katropa, ay, utok, abi ko nga matitibang tao nga, hindi na mapugan. May mga utok, tabi nga rin nga, hindi na natin kaya sanda karang kontrolon. Kaya sanda ta mismo karon mga katropa, rumaga decision. Oy, good evening! Ay, good evening, umatana. Good afternoon, kay karapang Feliba Vicente, pamatian. Musyon nga kape, gid anak ko na Santon Gold Coffee Mix. Ay, bonggat, anaron karapang Philips. Dahil mga katropa, Santon Gold Coffee Mix nga ra, pwedeng-pwede ninyo maging entry sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Mga katropa, pili amang kamo sa mga produkto iti Yes to Health Incorporated. Kaparehas mga katropa, iti isang blister it Santon Gold nga capsule, isang blister it premium D3 soft gel capsule, isang blister it try karang turbo food supplement for men. Aglima ka sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga rin mga katropa, pili ka nga mang it's sambilog. Pag may napili ka gon, eh, dapat mga katropa sambilog lang. Sa pagpalangga nga ni, dapat sambilog lang, di ba guys? Karaman dapat. Mga katropa, kung may napili ka gon sa apat nga rin, ibutang ni mo rin na isugod. Oo, isugod mo. Isugod mo sa puti nga sobre. Ibutang rikator, imo pangagan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase mga katropa. Kung anong product ra imo katungging sugod sa raya karang sobre. Tapos ana karang drop boxes mga katropa. Makitaan una kara sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez mga katropa. Agay naman kara sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. At kung kamoy taga Tigayon, kamoy taga Estancia, magapit iya sa atong karang istasyon. Yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Hi go with ana mga katropa. Daghaw tara imo karang entry kasi nga ni every week ka. Ay may magadaog, itry kara nga 3,000 pesos. Kaya yakmant ana ron mga katropa. Ay malay naton ikaw ut ana ron magabutan. Ikaw ut mga katropa ron magadaog. Kasi nga ni mga katropa hasap at ana ra ita December ha. Kaya ipon-ipon lang mga katropa. Tawa man na daog, itry karang week. Maabo pang week mga katropa. Agrikato kagaling bumawi. Kasi gani bongga gita mga katropa na anak karang grand draw. Kaya abang-abangan ninyo ron na. Oras mga katropa. Alas 5:40 na sa hapon. Ay sige yan kita sa atong karang.

0: naka-live, babasa it inyo karang ibang mga komento. Kasi yung mga katropay, naka-live on kita ha, sa itong karang TikTok ka. Ay, good evening! Ay, good afternoon, pag nga iwa pa man it, good evening. Kay Yaniko, hello, kita na Kimo. Good afternoon, Kimo, ha, garapang Matthew. Pa-shoutout po sa Aranas, sila Jerfe Estrella, kay Kirby Damian, kay Kurt De La Cruz, Christian Fiabet, buka na mito, iba-iba, gita na mga pangalan, gali, ha? Ay, good evening, good afternoon, kinyo, hanggang sala, pakita, pero sige yang, tawidin nyo ako mga katropat, one week, kay masanay, gita na kita nga, ra. Kay La Pera G, ay, pa-shoutout po from Bye Bye Leyte, aga, kay katropang Rizka, hello, gita na Kimo, pa-shoutout, gita na shoutout po. Hello, gita ha, good afternoon, Kimo. Karapang Jessa, pa-shoutout sa Panay Capiz. Uy, mga katropa, may atong karang sister station, ha. Kung nasa XFM Roja City Capiz. Yo, kumusta ka mo runa? Kay katropang Ariana Grande. Wow, ah. Grabe, gita na mga katropa. Nag-comment, akata si Ariana Grande. Opa, payat, galing mo rin mag-Tagalog. Pakibati po sa teacher ko, it happy birthday kay Ma'am Salome Salve. Oy, happy birthday kay Ma'am Salome Salve. God bless kid anak sa mga teacher nato na. Sa gida nato nga mahaba-haba rada karang oras nag-ilinog taskin yo. Kaya proud gid anak kada kita dahil sa karang kaisog permit buot. Aga nagiging nagataot inspirasyon sa karang mga estudyante. Kaya niko pa sa iba iya kita sa DJ at XFM. Kita sino kita abi ako para kung gandon karapang Yaniko ba. Thank you so much karapang Yaniko. Okay, God love your shout out from Tigayon. Oy, kabarangay gida nato si karapang God love your good afternoon kita kibo kar Patrick abo gid ana ano gid ringon din abo nga ron karapang Roseline Kalibonhoan. Akla nun kita, ada kita karapang Roseline. Ay, taga naman siya. Be, ako naman siya hanon, takita nga ra. Pero, tanan kita gasambay, kita ita mga akla nun words ha. What sound bayad pa sa blew up my ina? Ay, mga katropa, iba mat abiro atun karang live sa Facebook, ang iba mat anaro live na ito. Ano? Iya ka na sa TikTok. Oo, rin kita rin importante karon. Pero pang Jose, ay good afternoon na. Pa-shout out kita na kuno sa Mambog Banga. Ay, shout out tao na sa mga katropa na ito sa Mambog Banga. Nakatutok na ka-monitor kita na ito. Kaya pang John, nagwapa. Shout out ma'am, iya sa Batangas. Bawa, bisa si ita kita garin ng karanan nagang mga katropa, nakatutok, kita na kamo ha. Okay, iyo, gabakay, tama lang kung ta it fishbowl, hi. Abaw, gita, nadoyon niya nga ni katropang, iyo, o aho, o, doyon, ha. Doon na problema karun eh. Yung mga tao, gita, iba, gita na sugod, sa nakarang nga utak. Randa karang sugod, sa nakarang mga piniino. E, katropang Ritas, good evening, gita na kimo katropang Ritas. Nagburbiyahi, gita na. Karapang Anthony Gregorio Castro. Hello, gid ana kimo. Shout out ta. Kimo katropang Anthony. Oras mga katropa, alas 5:45 na sa hapon. Mga katropa, ma-commercial break ani kita ha. Agud sa aton karang pagbalik ka. Ay dire-diretso. What preno-preno ro aton karang paga. Arangkada, mga katropa, mabalik ako after yung mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.
1: XFM.
2: XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, Hay, itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Si Jovelyn Flores at Kalibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimili Tuoy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Sister Pain.
20: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.

tropa. Alas 5:49 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa ating darang programang X-Rated Extra Drive. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakatutok lamang sa nakarang mga radyo. Naka-live kita sa ating karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabor atong karang mabira. Ag may pahadot kidaan sa dance floor. Aber alin nga dance moves rin mo ipakita. Ay huwa ta kita't pakialam. Pero importante, makapautuas, makapaguwa, kita itaton nga. Hugas! Oy, good evening, ani ka na pang Dong Villanueva. Watching kid anak from Makati City. Oy, shoutout kid aki mo ka na pang Dong. Ay, ka na pang Joms Belliones Batilio. Shoutout kid anak kimo ha. Agay ka na pang Sintay ka na pang Rain. Hello kid aki mo. Agay ka na pang King Kyle. Pa-shoutout po from Bulacan. Ag sa mga katropa natin hanggang magayo sa nakarang pamilya. Pero sige na sa gihapong nakatutok sa ating karang Facebook Live at sa ating karang TikTok Live makarang niya gabi. Ay mga katropa, padayon kita sa waswas, padayon kita sa pag bomba bomba. Dahil promise na ako mga katropa, sa pagbalik na ako na ay mag-play kita at ating karang music ating karang music. Mawaswas kita mga katropa para sa pagkinaiki ay gidala. Mga katropa, Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta Carlota.

Kumusta mga katropa? Kumusta rin mong pagwaswas? Sa isin o gidmat baga o nagabinuyot itatong bit nga rin. Hindi ito gihapon matapos-tapos. Pero syempre mga katropa, sige da sa gihapon kita nga magpautuwas. Itatong kaya nga hugas. Dapat nakaburn kita it fats and calories. Kaya mga katropa, dapat lang no, nga makapurpa hugas-hugas ana kita sa makarunggid ana nga pang orason. O yeah mga katropa, pilang oras lang. Bawag ito na medyo nag-countdown kita adlaw-adlaw nga ra. Kasi yun, hindi gita na sa mga katropa na itong kakauli gamang sa dakarang mga panimagay. Ang sa mga katropa na itong nag-gahay tanda karang ihapon. Kahumot, gita rin inyo mga katropa o nakinyo sa mga dagapugan ninyo ro na. Ay, iba gita may mag-gaha si Lolo. Iba hapon mag-gaha si Lola. May mga specialty gid ana sandag samtang sanday nagagaha naga KKI kasi mabasko gid ra anda karang atuan mabasko mga katropa ra anda karang panggawason basta mga katropa alagaan gid naton permi aton karang sarili ha ag sa mga pasugod bay kung may nagapaguwa may nagapasugod man roen sa mga mahuhugod nato mga empleyado nga naga duty makaron nya gabi ha sige gid naton nya ready ready anda karang bagon bukon nya mangit anda karang bagon kid anda man karang mga sarili. Ay ginugat-hugat natin ro may magpamay kanami nga balita, no? Kaso sige ang mga katropa, ah, hinaga kun man do last itraya karang June. Hello July, utarayin kita nga ra. Mga katropa, oras naton alas 5:49 na sa hapon. Dali ang mga katropa, ay ma-commercial break ani kita, ag ma-pray ani kita mga katropa, kasi nga ni mas importante gid may oras gid ana kita para sa pagpangamuyo. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
2: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

alas 6, 7 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Oy, good evening sa mga katropa na itong kakabukas yamang. Itada ka ng mga radyo, abay naka-live sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, sa XFM Calibo 96.5. At syempre mga katropa, hindi ito na itong pagpabuhayon para ha, ay umpisan ito na ito at pag-arang kada makaroon nga gabi. Alright mga katropa, baskugan na rin inyo karang radyo. Hay, maumpisa na kita. Raro mga music mga katropa, mga bag-ora nga sonata. Gagi-prepara ito atong karang mga DJ, si DJ Choi J. Remix mga katropa.

was-was gayo. Was-was sigang mga katropa. Ipa-utwas kita natin ro natin karang mga hugas. Oy, good evening kay Tay Leopoldo. Nakara sa Aliputos naman siya. Good evening, katropang langgang menggay. Shoutout lang sa nakara kamag-anak o nakara sa Madalaga. Sa family sa Iloga. Asa dalaunan sa barangay Mercedes. Oy, good evening, kita na ha. Mala daya rugi pa shout out ni Tyler Paul Scaton. Pero syempre kada kilig ko pang Leoski, kapang kada ni Elda, at sa mga katropa na mga Pototski riders. Kada pang Jom sa Batilio. Bawo gid aki mo. Ano rin mo ginatawag-tawag ka ko ina. Ay good evening gid ana. Og ihapon ta kuno sanda ho. Minuto gid man kada pang menggira mo nga suga inihaw gid aman nga bangus. Ay sana ko may budget ana. Ay ako man na rang ginapaagbot sa kagapit bagay ra ng aso. Para man mahugman ang daramon ngay hapon. Oy mana, syon man na plaster taba na kamo ay makaon itakan man kita kan angan ni manami man gabas man ring suga. Oh. Ay mahambol at aros sa libotron sa naol. Ay dapat naton habawt itay mo kagapit bagay. Kaya galing maton ginapaabot no riya ra aso. Ay dapat man natawuan mot anak kami bukod permit ka man na magkinabati-bati man na sa inyong ginagaha ra na. Di man na at least di ka man na akon ilibak ba. May ano gid ano may may bagos. May bagos gid ana. Eh, kasi ka mga katropa sa makarang pang orasyon. Maabot gid ana nagauri hapon. Magpakabusog ang kamuro na mga katropa. Ito ang panglibak si karapang layos. Ay, good evening, Kimo, ha? Sin tuting, absent ka makaroon. Absent man na ron ay napa-earlit ang manaratong buumbahan. Aga, gusto, binatong mga katropa, ihay, naga, ano gid akita, naga, pag-utwasan, anetugas. Naga, pahangin-hangin man kita ng mga katropa. Naga, relax man kita. Sige mga katropa, itry na to, no? Dahil sa kabuabo mga problema sa itong kalibutan. Ay, mabasa kita hinaga lang, oh. Mabasa lang kita starting hinaga, mabasa kita ita. Mga istorya, mga may halo, iya sa itong karangabulong bahan. It's the problem. Ito, oh, manyani man. Ang bago ko ngayon, kung pilang ginadlaw mga ko, nagungaon mga ko, pero hindi, gidagapon magpa, hindi magpa, tirder, iba o na, may ishare, ginag problema. Pwede kami mag-share inyo karang mga, gusto yung share yung like, problem, it, love life, family, new career, hindi ang mga katropa, o financial, ha? So, mga ato na tabi yung mga story mga katropa sa Extra Drive yung atong iga plastar iga hat ay nag mga may halo mga katropang komito kasi yung mga katagbugo kamuro na ah para maiba man rin mga story natin yung nag-ung istoryahan samtang kita'y nag-was-was may isang kurot nga nga break mga katropa para mag-share it mga problem ninyo in life nga ay sige padayon at banat padayon sa pagbomba-bomba ng mga katropa sa pag-aarang kada.

nanumbali kita ha sa atong karang programa nga Extra Driver. Good evening, kumusta ka mo na nakapatugo ko na okay yun baga ay kanamit ko mga katrapa magpur panibin mangan angan ha sa hugasan ninyo rin kuskusan ganyan nyo rin mga katropa para syempre mahumuta para preskor inyo karang pagwokso sa inyong mga gumpay. Pero bago kita magtapos mga katropa, ma-shoutout ani kita iya kay karapa nga Aristona TV dad. Good evening gid anak ko no kay Grid, gid ako no si Cheska Magbaga, agi nanay Cleotel din na TV dad, kay Ate Girlie na TV dad, kay nang Christy Berber of Tigbawan Madanag. Shoutout man ko no kay Tay Isot na Dura Florante Navarosa, kay Emerita na Hila, kay Rafi na Hila, kay Bar Bani na Dura, kay Jose Arlene Berber kay Tigbawan Madalag Aklan. Yam-yam masangya, good evening, good aki mo ha. Kumusta man ikaw, rapang yam-yam. Rapang Ariston sa gihapon. Pa-shoutin kita anak ko, no, do, Survivors Riders Club, itaklan. Kay Mami Judith, kay Mami Nadua, Judith Nadua, kay Mami Janet, kay Karapang Arzen Retos, kay Karapang Elbeta Nabas Montoho, kay Vincent Hilito, kay Subladita Mr. Ski, kay Lioski, nga guwapa ho. Shoutout man ko na si Manang sa Tigayon, kay Zanta, kay Santal Zata, at kay Caps Joren Igis. Ay, thank you so much kita na karapang Ariston. Mga katropa, kurkugabos na kita sa tempo. Daddy Lods, let's go na! Mga kurkugabos na kita sa tempo. Naging kapartner natin technical side, si karapang Daddy Lods. At naging support at ang karang station manager, karapang John Allen Ascanio. Mga katropa, magkilita kita hinaga ha. Same time, same station. Igamang sa programang Extra Drive at XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.

0: May namang kodiredok, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Arvin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold,
0: yes.
2: May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: May ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa ninyo pancreas. Ining magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of
0: may mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
3: Yes, to help.
2: Pero kung nalimbawa constipated gani Dr. Arvin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger. Tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium
5: ang Gatorade Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Si Jovelyn Flores at Calibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
7: Ko si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Shantong and XFM libo-libong papremyo.
6: Ko si Jovelyn Flores at Talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Shantong kag XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Shantong and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Shantong Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Shantong Gold Coffee Mix. Shantong and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Shantong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Kanto Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sigur po ako, inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Kanto Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong Plus Coffee Mix, may kape ka guwan, may buong ka pa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko, si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Zepan Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginawa ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi patyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ko, si Jovelyn Flores, at Talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako magali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
12: Sa mga butika.

0: strong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Ga-natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaf. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga-pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampangkana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon. Ga-bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na ang trakinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: some more.
1: Ano, ano mo lang daw ginalabatiha? Come on. Ay, it's Monday, right?
0: Right.
1: Oh my goodness. Lunes na gid man.
0: Yes, last Monday of June.
1: Sige lang, ako nagapangayo, pasensya sa tanan nga nayawyawan ko sang sini nga June. Bago magtakop ang bulan sang June, pasensya gid sa mga nayawyawan ko. Pero sa July, matampuyungan ta na gid kamo.
0: Labatiya na kita.
1: Si ano mahambal mo kay ma-July na taya?
0: Well, mahambal ko lang. Goodbye June sa kay July na kuya.
1: Ano nga mga memories ang imo nga hindi malipatan sa bulan sang June?
0: Memories.
1: Yes. Ingat na. Ako may natumtuman nyo.
0: No, wala.
1: Gusto mo i-recall ko sa iyo.
0: Sige, be.
1: Di lang sa pagpalin na.
0: Ah, okay.
1: Kulang ang
0: mahal. Ah, okay.
1: Ang title, Ikaw Lang Ang Mamahalin.
0: Layo na.
1: Grabe yung tsura. So, ito, ibos. Tos po ito. Sige dyan, subong yaman.
0: Ha?
1: Kung nawan ka naman?
0: Yes, eh.
1: Kapag i-adjust siya pag aircon 23 sa animal.
0: Uy, hindi kaya ako ang nag-adjust yan.
1: Ay, GCC, tingin na yung bala dapat mo.
0: Wala ko yung blaga adjust sa aircon.
1: Kung nawan ka pa sa 23 nga.
0: Yes.
1: Oh my God.
0: Pero, speaking of ibos, may nadumduman makugali sa June nga ini.
1: Nga man.
0: Nga ang pakla. Pwede po ito sa ibon.
1: Isulit mo naman liwata.
0: Yes, eh.
1: Ah, ito siyempre, di ba? Amo na nga ito ng mga binuang sa bulan sang June.
0: Oo,
1: Ano naman ay matabo sa July?
0: May ma.
1: Basta kay ako ha, manog July pa lang, di ba?
0: Hmm.
1: Piyatsa 29 pa lang subong. May 1 million ako nagsulod subong gabi.
0: Wow!
1: Pero hindi akon.
0: At least may 1 million.
1: Bati ka na. Basi i-hold up ko lang namang naong gublao. Hindi, joke-joke lang naamon niya. Hindi na ito. Hindi ko may papatihi, ha? Ano lang niya? Nang tarantay ang panghambal naamon, wala sing kamaturan. Wala sing kamaturan. Kagong ano man ang amon nga ginapanghambal, kag kung nanonano kagululuwa. This program is a paid broadcast. The views and the opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
0: Ma-disclaimer na ito.
1: May opening billboard na taga-closing billboard. Welcome na natanang XFM radio station na naka-hook up na sa programa ng Phone Pal. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
0: Judy Ray.
1: Dali lang lang taon ko ha. Nice. Sino to? Sino to?
0: Judy Ray.
1: Ay, correct!
0: Oh, see? Love you, Judy Ray. Pick up, babe.
1: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan, 106.1 with katropang
0: My love, Papa Rodel.
1: Ganado sa sumong yes. Agap. Iba, yun eh. Sino na yung iiyak karong inspiration, ha? Inspiration, iman o kung expiration?
0: Ah, pwede. Commotion.
1: Pero feeling ko yung inspiration do taga kanlaon gid guro mo.
0: Ba?
1: Okay, may patigayo naman kuno mo.
0: Ay, ipos.
1: Sa kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Baby Ron.
1: Correct. Tepila to ko, no?
0: Tepila kita, da.
1: Sa San Carlos, i-tune in ang inyo mga radyo sa XFM San Carlos 98.9. Mayong gabi, kuyong nato dito si katropang
0: Supremo.
1: Correct. Sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5 sa mga FM radio ninyo. Kag sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sila Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante.
2: sa Iloilo. XFM Radyo Patrol 100.7 Iloilo. Upunta si katropang
0: Alec
2: Genre. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel
2: Neil.
0: Okay.
2: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: Noel.
2: Correct. Sabi ko nilang yung yambala. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: James King.
2: Correct. Ila sala mo?
0: Isa.
2: Anong isa?
0: Isa lang.
2: Di ba gambal ka perme? Sakon sala, sakon sala.
0: Tatlo ka sala. Imagine lang ako tatlo mo gito uli.
2: Dahil isa lagi mo sala?
0: Hindi ah. I-qualify ito lang. Ang una nga sala, gamay-gamay pa na. Ikaduwa, dako-dako na. Ay, katapri, dako-dako. Nag-gidya ka ito yung gambal ka. Sakon sala, sakon sala, sakon dako, dako nga sa... O, te, kundi siyempre, hindi ka tatlong dako-dako.
2: I-save niya na mo na XFM call and text line sa Smart Gag TNT.
0: 0912-0076-793.
2: Kaysa Globe, 0915-831-1431. Ang phone palang programa, ginadulong na sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na...
0: Tindog-tindog pa.
2: Sa ginadulong man sa akin ng Premium D3,
0: your food supplement against viruses and bacteria.
2: Mabari pa ang phone, palupod nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
0: Kag-dolfi lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo?
0: Exciting!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
3: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin

mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Wala gid nakapaurok-urok ah. Wala na gid kaya tansaya.
1: Balik na sa phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Troy silang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kapika na healthy ka pa.
2: Ginadulong mo sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa may mga pananakit ng sang kalawasan.
1: Ang tanan nga Yesol products sa mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi sa aton nga tumalanaw sa FB, Roldan Dano, sang Roa City Capiz. Mayong gabi, hi sa family Danios. Sweet Dalian, mayong gabi, kag Manananggal Di Amor.
2: Wow, ha? Si unang aswang.
1: Gapusing na ko di Troy. Dahil lang yun, ha? Gapusing na ko di Troy. Kay marakak naman ko sa inyo duwa. Kasadyagi dyan sa inyo duwa. Madulag yung problema ko kung makapamati ko sa inyong program.
2: Wow. Gusto ko na makilala si Manananggal.
1: Ay, hindi na pag-ambisyon, ha?
2: Nga aman.
1: Basi kung ibaylo sa imo ang iyang hawak.
2: Hindi pa ko naging babae ako.
1: Hi, my caller. Hello, good evening.
2: Hello, mayong gabi.
1: Leo ko patay sa radyo. Leo ko patay sa radyo.
3: Mayong gabi po.
2: Open na yan, eh, radyo mo. Kuhangin mo headset.
1: May ano daan daw kagawad sa background mo, ah?
4: Oo, naka-loudspeaker na.
3: Naka-loudspeaker, abe, sir mo.
2: Amo na gani, painaye.
1: I-off lang ang loudspeaker. I-off lang imo loudspeaker.
3: Hello?
1: I-off imo loudspeaker, paano ta ni karon magilibati ID? Ay, guwapo, ya.
3: Hello? Hello?
1: Migo, mabatian mo kami?
3: Oo, sige po.
1: Hindi lang pa... Hindi pang i-loudspeaker ang imo nga cellphone.
3: Oo, na ano na po.
1: Tapos ang radyo, liw lang ko anay, mute.
2: Oo, ay palayo sa radyo.
3: Nakalayo na po kami.
1: Oo. Pero katunog sa imo radyo, hindi ka dyan batian, kalaway sa imo background. Tawag ka na lang liwat. Migo. Ayawan ako explicar. Tawag ka na lang liwat karon ha. Oh, tawag ka na lang liwat kay kagahod ah. Dial ka mo liwat mga katropa. XFM call and text line sa Smart Card PNP.
2: 0912-0076-793.
1: Ang sa Globe 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga, ano ni man? Mga taga Gyulngan City from Dale Rain.
2: Wow, maayong gabi ininyo diha.
1: May griton lang kuha nga nalipay gid siya nga nagaantas ang radyo bala do. Taga Sagay Melanesia si Madam Kix Gonzales Malundo.
2: Wow, o Malundo?
1: Oo, parente ana gamo.
2: Hindi ano yan si
1: Raymond.
2: Ano si Raymond dia ang akon da nga close nga Malundo.
1: Ah, Malundo.
2: Malundo gid ya.
1: Agi ba pala. My caller sa line number 2, good evening.
5: Good evening,
1: Katropang
2: Troy.
1: Yeah!
2: Oh, welcome back!
1: Are you born again?
2: Were you baptized?
1: Hi, Nanay Rose! Welcome back again!
5: Kamusta?
1: Okay lang, ari. Agi man dyan punupod ko. Ay, pagbago.
2: Baka dugay-dugay. Masi mo magbalik ba? Katapusan
5: pa. Dugay-dugay.
2: Ako sa bagay.
1: Pero totoo lang, wala man kami nahidlaw sa imo, ah.
2: Nagbalik ka kay tapos bulan na.
1: Di may radyo na ikaw halin sa XFM?
5: Oo. Mundo na lang po, Katropang Troy. Ang tawag mo nga gabi nga na to kay Sir
1: Emerson. Gingaan ka, Sir Emerson?
5: Wala si Sir Emerson. Ang ano lang.
1: Si Joshua, si Joshua.
2: Si Joshua?
5: Pura man. Ito, tapanda sa lino. Ako na mag-abot.
1: Ah, pero nagaan gid ikaw, nabaton mo na.
5: Oo, oh, nagaan. Ibat mo ka.
1: Wow!
0: Siyempre, hindi mo na magatag si Joshua kung hindi magpasugot si Sir Emerson.
2: Correct.
0: So, pasalamatan ta si Sir Emerson, ang manager sang XFM Mantique. Kaga nga mo, admin nga gwapuhon nga si Sir Joshua. Okay man ang signal dyan. Kanimo ang radyo.
5: Okay lang.
0: Oo, ti uli na sa amon kay nakagamit man. Bawi yun. P.S. na ni Rose.
5: Nagata na doon. Nervous ako.
0: Ay, hindi ka man na maigo. Mabalaan mo man ako maigo ka kay ginlatayan ka na sa kilat. Joke lang.
2: Amo gina nagapanag-uob kay ti kabalo sila nga may radyo kanada mo.
0: Ay, oo. Pero okay lang na
5: yan.
0: Importante damo man kakahuyan sa inyo palibot. Ay, nalipat. Damo, galito, nalipat ko kay nambal niya na sa akon kay kung maglupad siya, dira sana'y gahugpa.
2: Ti nanay Rose?
5: Yes.
2: Na
0: Dolpe.
2: Dog na kalipatan mo na ko, wow.
5: Ay, nalipat mo kanino katulong Dolpe.
2: Na, di nakadaog ka na sa Sanso. Ay, wala pa kid.
0: Ay, naan.
2: Oo man.
0: Kaya wala ka man gabakal sa produkto mo.
2: Basi wala ka man guro gabakal.
5: Ay,
0: hindi
5: na
0: hulog kaliwat. Hulog kaliwat kaya para wala ka chance nga magdaog.
2: Basi kung ginahulat ka pa sa Grand Draw, ah.
0: Sa Grand Draw, Todd.
2: Oo.
0: Sa Grand Draw, guro. Basi ang highlight, ara, ang highlight mo sa Grand Draw, gito ikaw yan. Pang 50,000 yun na yung beauty na Nay Rose yan, no?
2: Correct, Jaya.
0: Anon mo gani ang 50,000 kung makada... Na Nay Rose, anon mo gani ang 50,000 kung magdaog ka sa Santo na nag-SFM libu-libong pa-premyo?
5: Maa-active kita sa Hong Kong.
2: Oh, paygo na!
0: Bisyosa ka man, no?
2: Pangita ka na lang manananggal kang sakay.
0: Pero pwede na na. Pwede na na ang 50,000 ah, kung siya lang gidya gusto. Tika ba, kalaway man nakaroon kung solo traveler ka lang.
2: Kung sa bagay.
0: Kaya kinanglan niya kayo may upod. Pero enough na ang 50,000 sa inyo nga duwa.
2: Oo, tood ka.
0: Hindi lang ako magtulog-tulog sa Rimakadlaw.
2: Hindi pwede makami ka tulog, ah.
0: Ha?
2: Pwede kin kami katulog.
0: Paano?
2: Gatindog.
0: Nanay Rose, nalipay kami kay ti Gintigayon gidman sang XFM Antique para masabat ang imong handom nga magka-radyo sing personalized XFM radio set. Bilang handumanan mo sa amo ni Dolpe nga kung ano giman ang matabo sa dalalayon sing panahon, at least madumduman mo, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako.
2: Dagaan na bala.
0: Ano mo na na, baylo-baylo mo na mo.
2: Oo, ah.
0: Di ba, amo na, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako. May ara man chance kung kaisa o kung tendency kung kisa nga. Ay, ginahulid gini na ni Rose kung mamati sa bala.
5: Ano ba ang
0: kaluoy man sa iya, no?
2: Wala saan may madusi at yung radyo na lang.
0: Pwede. Nanay Rose?
5: Yes.
0: Nami, manami mo na siya bala kung ibutang dapit sa may sarakangan. Kaya nag-vibrate na siya.
2: Siyempre, may sound waves mo.
0: Amon ang amon radio nga espesyal katama na Nanay Rose kay dala na siya vibrator. O gani, pero amo na gani ginapadiscover naman sa imo nga ibutang mo dapit sa imo sa rakangan kay silbi na siya nga vibrator.
2: Iulit bala karon bala.
0: Oo. Tapos tanday-tandayan mo wala na Nanay Rose.
5: Yeah.
0: Tanday-tandayan mo man.
2: Kada tanday mo bala. Oo bala, nang Nanay Rose, kada tanday mo sa iya bala, gasabat na siya lason nga. Exciting, exciting.
0: Oh, gambala bi, exciting, exciting. Gamon pa na, amon pa ni pati alma na so. Yes, Nanay Rose.
5: may ipamayot ko ba lang?
0: Ayun lo. Dali lang. Dali lang. Hindi kami pag-gulpi. Kaya basi kung makibot kami ba
2: basi confidential na kating pamangkot.
0: Ano na ang imong pamangkot? Personal na? Oo. O kung ano man?
5: Ito, kami na luwag. Bala ka mag-isa ko niya. Tagawin ba? Ginatagin ko na ang number ko ka na.
0: Ano ko no?
5: Wala, wala. Wala ko ka na gano'n kay Kukipang Tray nga. Pinag na ako niya number.
0: Oo man.
2: Di, hindi ka pa na kami nagpanawag sa imo.
0: Bombay ko no? Bombay ko no?
5: Hindi ako mag-isa. Kami na luwag sa ako. Pagkasi ako na gano'n naman si Nyo. Gano'n ni Kukipang Tray and Dorsey.
0: Bombay ang kapanawag sa imo?
5: Hindi. Si ano? Taga-gimbal.
0: Ha? Taga-gimbal ang kapanawag sa imo?
5: Taga-gimbal. Si ano na? Hmm? Ano ka no, Kukipang Tray, si Richmond? May kilala ka nga, Richmond.
0: Alam, oo, na-caller na namon si Richmond.
2: Oo, bala mo? Oo.
0: Pila ko na edad nanda ni Richmond?
5: Ay, wala ko sa akin ka pa, mangkot. Hindi na kung kisahabi mo, mangkot. Ang bako, di edo naman tawag-tawag sa ako na.
0: Ay, hindi ka gitgali magpatilaw sa taga-gimbal? Nga aman, mapatilaw ka gani kay Dolphy nga taga Bacolod, taga Gimbal pa.
5: Iya kay Rosnya kamulod.
2: Oh, te.
0: Ay, laigi man gali ang mga ano no,
2: mga jugel.
0: Ote sige binyagan ta na imo radyo subong. Ano ang imo gusto ipatugtog subong nga gabi para patuduan mo imo radyo?
5: Torn between two lovers.
2: Wow! Wow. Ito wala ka man lover. Pagkatapos, torn between two lovers, paget.
0: Kanami, isang kantangan na. Oo. Sige, tuduhan mo kay, ano ni mo, kay Mary McGregor.
2: Ha?
0: Maureen?
2: Pero ang tuno, nabla sa amo niya, torn between two lovers, na Rose Lain.
5: Ano?
2: May kahati pala ako sa puso mo. Ano na? Ano turn between two lovers ka, bay?
5: Ikaw lang?
0: Sige. I-plaster ang radyo si Imo sa rakangan. Kaya i-play namon ang turn between two lovers. Tapos mabalaan mo na dayon nga ang radyo nga nagali. Ang iya gamit sina vibrator.
2: Yes. Pagka-aga bala, Nairose, pagka alas 4.
0: Oo.
2: Gapamukaw pa na bala ang radyo.
0: Paano mamukaw ang radyo natin?
2: Karoting!
0: Tapos put
2: eh, hindi ka pati na?
5: Yes, na mag-aga.
0: I-play naman request mo, ha? Tuduhan mo da, ha?
2: Yes, Nanay Rose, salamat, Gil.
0: Lamat, talong da, ha? Good evening.
5: Okay,
0: we love you, Nanay Rose.
2: Love
0: bye-bye.
2: You. Yes.
0: Okay, hari na ang turn between two lovers ni Nanay Rose, ah.

0: nangyari namin? Napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulanin kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang signs ng vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or fast.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Ik hou bij ha. Ha. Baoba. Balik na sa phone para po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Filangka.
0: Ginatulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. With ascorbic acid, Santon Vitamin C. Mas kuga imo immune system, pinagi sa pagtumar. Sang Santon Vitamin C. Kag para sa imo ngay kayong lawas, Santon Plus Gold.
1: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C.
2: Mas kuga.
0: Bago ko lang ginbasa.
1: Ara man ang Clear Skin Herbal Soap. Nga Cutis Force Lana, Cutis Artista pa.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagritagali ang mga ano ang aton nga mga kapulisan nga nagapadayon nagapadayon yes. Gapatigayon sang mga checkpoint sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Ilan na routine nga hindi lang kay siling nga tricycle lang i-checkpoint pati ang mga private cars pa
1: yes, yun. Yes, of course.
0: Kaya syempre lain na bala subong ang mga big time nga mga mudos kay di pa karuna na sila subong.
1: Di pa van na ganit.
0: Di ba?
1: Pa van.
0: So, amo na ang pinaka the best da kay iti mayara sing police visibility sa tagsa ka mga municipality kag city sa bilog nga NIR kag Panay Island.
1: I guess hindi lang ganyan guro nga gross in Panay.
0: Even Luzon and Mindanao areas. Bilog na nationwide na lang. Okay, ti ang aton malangya scope sa aton program is Negros Island Region and Western Visayas.
1: Correct.
0: So para tanan-tanan, alalangay kag alalapod, saludo kita sa tanan nga mga kapulisan nga Pulau Bugtaw sa ilang nga mga trabaho kag dala nang ilang sideline.
1: Ati ada joke lang. Kasi bagay, may nga Pulau Bugtaw, mga kapsula.
0: What I meant nga...
1: Hindi nga, huwag mga kamuna.
0: What I meant nga sideline sa ilang negosyo kung pagtapos na sila sing duty, manegosyo naman sila. Mga lain-lain, imuya ginapinsar dahil.
1: Ako pa ya.
0: Ma-checkpointan ka gani sa polis. Halong ka gid. Good man. Sa bagay, iti gusto mo man ang papriso gani, ano?
1: Inulso lang sila.
0: Inulso sila ang prisoon ka nila. Mamba sila, ay, hindi ka na lang sir, kay ti.
1: Agwa na lang to.
0: Agwa na lang sir, kay senior citizen ka, tapos agi ka pa. Ayun, ano mo na din mga piniriso, isa-isa ho mag sila yan.
1: Pampalmalipay man lang mga priso. di ba?
0: Kaya speaking of mga piniriso, ang tawag sila gani, persons that deprived
1: of
0: liberty.
1: Yes.
0: Mga PDL naton nga ara sa tagsa ka mga selda, may mga radyo man ata sila. Para sa diri sa aton dra sa ano sa Barangay Rizal nga
1: ang BJMP.
0: Nga BJMP na nagapamati na ata sila. May ato na to gani nga nakagwa na message sa akon nga phone pal ang ginapamatian nila sulod prisuhan.
1: Kasi amo man ang ila kalingawan.
0: Mayo man si warden no kay nagatag sing radyo. Konta-konta ba lang mga warden bala? Panggaan ta sila radyo nga para lang gid sa mga pineriso bala. Nga depende na ya sang ano ya, sang jail guard kung ano oras nila pandaron kag ano oras patyon, no? Matag ta. Pila man lang natin kabilog prisuhan diya sa aton nga area man, no?
1: Para may kalingawan man sila.
0: Ay, ginlawag ko, sundo naman na sang ibang istasyon.
1: Pero, ang hindi nila masunod, abi mo ko na, no?
0: Oo.
1: Ti, gapangatag ta radyo, di ba?
0: Oo.
1: Paaman ako. may nakamus na.
0: hindi nila mailogali kay ikaw yung gali yang ano.
1: Ako
0: ikaw ang toppings.
1: Yes. Oh. Kung sa mga ano pa, kung daw ala chowking.
0: Ikaw ang toppings nga daw alpings. Alpings nga daw lamping.
1: Lampingasa.
0: Line number 2, good evening.
3: Good evening, Sir Troy.
0: Hi!
1: Hello!
3: Kamusta to?
0: Nahidlaw gi kami nga subong may babayi na gid jabala. Okay lang kami ma'am, ikaw kamusta ka?
3: Okay lang po.
0: Taga saan po kayo? Bakit nagtatagalog?
3: Hindi po, si ano po sir, si Ashley po yung ano, yung taga-Aklan po.
0: Ay, hindi na kami okay ngayon, ma'am. Kasi caller ka na caller ka na namin dati, 'di ba?
3: Opo, ma'am, ano lang mo na advice, Troy, kasi yung ano ko pupunta dito yung boyfriend ko po kasi hindi po buto yung ano ko po, yung auntie ko po.
0: Sandali, eh, sinong boyfriend mo ba? Nakilala mo din sa program namin?
3: Opo, opo, opo.
0: O bakit? Si auntie mo ba yung magpa-fight sa boyfriend mo?
1: Yes, di ba?
0: Oo.
3: Kasi ano mo, kanina po kasi pinagalit na ako ng auntie ko, pinapalayas niya yung boyfriend ko ngayon sa bahay ko po.
0: Yun,
3: kanina.
0: Yun ba yung taga Iloilo? Hindi.
3: Opo.
1: Amo ni siya nag-imitar sa aton, di ba?
0: Ah, yung magpapakasal na kayo. Kayo
1: diba?
0: Yun?
3: Hindi po, hindi.
0: Ah, iba din.
1: Ay, iba.
0: Pero taga Iloilo din yung boyfriend na nakilala mo dito sa amin.
3: Opo.
0: Oh, pangalan nga ng lalaki para ma-recall namin.
3: Nandito po, Troy, kasi nandito po.
0: Sige nga, kausapin nga lang. Ay, mayong gabi, Migo. Ngalan mo gani.
4: Ano po?
0: Pangalan nyo po?
1: Sino ni Gani?
4: Emil po.
0: Oh, taga saan ka, Emil?
4: Taga Antique po.
0: Ah, taga Antique. Taga iba din. Po. Oh, iba din ito.
1: Na ito yung class doon.
0: So, kamusta na? Nagsasama na pala kayo ni Ashley?
4: Oh, yes po.
0: Oh, how about her, Ash? Abo ako niya, hindi asang imo yaya. Kadaw-kadaw ka.
1: Nakadaw mo lang po
0: yaya. Imo pag hindi ni asang ito yaya eh.
1: Kapitawan ang how is your ass?
0: Kamusta naman yung ano, yung relationship nyo ni Ashley?
4: Okay lang naman po.
0: Ay, mga ilang buwan na kayo nagkakilala bago, ay hindi, ilang buwan na kayo nagsasama simula nung sumali kayo dito sa program namin?
4: Nung, di ba, nung Martes, nung nag-live siya ng, nagsasabi ng...
0: Last week?
4: Oo, yun po. Tapos,
1: so, one week pa lang.
0: 1 week?
4: Oo.
0: Bakit ang bilis-bilis nyo? Paano mo ba ginapang si Ashley? Bakit na pa-oo mo agad?
4: Wala lang po.
0: Oh, really? And then after noon na nagkakilala kayo, nagpalitan kayo ng Facebook account at saka nag-video call.
4: Oh, yes po.
0: And then, yun na, nagkita na kayo. Eh, maganda din ba si Ashley?
4: Maganda naman po.
0: Ah, napugihan din ba si Ashley sa'yo?
4: Yes po.
0: Oh, nakailang bengbang na kayo?
1: Sabihin mo naman.
4: Oo po.
0: Nakailan na?
4: Isa lang po.
0: Ah, isa lang? Isa lang? Bakit isa lang? Isa lang ba yung kaya mo?
4: Yes po.
0: Hindi ka kasi umiinom ng turbo eh. Kasi pag uminom ka ng turbo, titigas yan sa'yo at titindig-tindig talaga. At saka pag titindig-tindig niyan, mapapaano talaga siya?
4: Sir.
0: Oh, yes, sir.
1: Yes.
4: Nag-ano lang sana po, sir, nag-iingi ako ng advisor kung ano sana. Kasi pinapalayas, sir.
1: Hindi.
4: sir.
0: Bakit? Bakit pinapalayas ka? Bakit?
4: Hindi kasi buto yung ano eh, yung pamilya sa akin.
0: Hindi, ganun talaga yan. Pag, siyempre naman, na parang nabigla lang ba? Kasi ang bilis-bilis ng panahon. Nung umalis si Ashley, siyempre, di nila in-expect na si Ashley makakahanap kaagad in less than 1 week ng boyfriend na pupunta dyan agad-agad sa bahay. Kaya sinong bahay ba yung inistihan nyo?
4: Yung hindi namin kakilala po.
0: Hindi, what I mean yung yung bahay na tinutuluyan ni Ashley dyan, yung may-ari, yung tsahin niya?
4: Oo, yung tsahin niya po. Pero yung tinitira namin po ngayon, yung lumang bahay.
0: Oh, lumang bahay.
1: Kaninong bahay yan?
4: Hindi ko po rin alam kung kaninong bahay po.
0: Sandali ha, eto meron lang akong itatanong. Si yes, Ashley, po. Single mom din ba? Tama?
4: Yes po.
0: Ilan ba yung anak niya?
4: Apat po.
0: Apat. So, andyan din sa kanya sumama yung apat?
4: Yes po.
0: Bali, anim kayo lahat.
4: Oo.
0: Anong trabaho ni Ashley?
4: Wala lang po. Nandito lang po sa may bahay po.
0: Okay. Ikaw, ano yung trabaho mo bago ka umalis na Antique?
4: Construction worker po.
0: Ngayon, meron ka ng trabaho dyan sa sa Kalibo?
4: Naghahanap pa rin po ng trabaho na panibago po.
0: Ayun. Sana. Eto, mas maganda ganito. Diba, yes, diba anytime po pwede ka pa naman bumalik doon sa tinatrabahoan mo sa Antique?
4: Ay, wala na po. Nagpaalam kasi nagpaalam na rin po ako ng maayos po eh.
0: Oh.
4: Bago po ako na gano'n.
0: Oh, pero meron ka pang sapat na pera bago ka pumunta dyan sa Kalibo?
4: Ay, wala. Ang dala ko pong pera po kasi mga ano lang po, mga to.
0: Oh. Bakit kasi tapos, nagmamadali kayo? Hindi nyo pinaplano.
4: Yun nga. Hindi, oh. Yun nga. Ang bala ko nga sana po, yung babalik sana po ng ano, ng
0: Antique.
4: Oh, kaya lang po na ano nga, yung na-stranded kasi ako nung time na yun eh.
0: Eh ganito na lang yung gawin natin. Kasi syempre, di ba, nagmamahalan na naman kayo ni Ashley, tama?
4: Yes,
0: ganito
4: yes,
0: na lang.
4: Po.
0: Iuwi mo na lang muna si Ashley from Kalibo to Antique muna. Doon ka na. Kasi mas mabilis ka makapaganap ng trabaho sa Antique compare mo dyan sa Kalibo. Mm. Tama?
4: Mm. Oh. Yes, po.
0: Iuwi mo muna. May pamasahe kayo.
4: Wala rin po eh.
0: Oh, ganun din kami. Wala pa kaming sweldo eh.
1: Kaya siguro against yung ano yung auntie niya. Kasi nakita niya naman na hindi ka pa financially stable.
0: Besides, nabigla lang yan. Oh, nabigla lang yan. Pero mas pinakamaganda dyan kasi lalaki tayo. I-prove natin na tayo talaga yung karapat-dapat para sa kanyang pamangkin. No?
4: Oh,
0: tulad ng...
4: Yeah. Tulad din po yung ano ko po eh.
0: Oh.
4: Sana na ipapakita ko yun sa pamilya na kaya ko po.
0: Tama, kaya, tama. Oh. Tulad ng magbanat tayo ng buto na
4: yes,
0: talagang paninindigan natin na mabubuhay natin si Ashley kahit payat lang. Diba?
4: Oh.
0: Tama?
4: Yes po.
0: O sige, kausapin ko na naman ngayon si Ashley kasi tayong mga lalaki, tayo talaga yung didiskarte sa sa buhay-buhay, tama?
4: Oh, oh,
0: sige, kausapin ko ngayon si Ashley.
4: Ito po.
0: Sige.
5: Hello po, sir.
0: Ashley, tama ba yung nadinig namin na napasukan ka ng isang beses?
5: Aba, aba.
0: Opo. Hindi mo talaga dinidenya, opo ka agad, ha?
1: Mabuti at honest ka.
0: Ito, malaki yung problema natin kasi pinalayas ka na sa bahay ng auntie mo. Tama?
5: Opo, opo.
0: Then, kinausap ko yung boyfriend mo, wala ding trabaho kasi kaka-resign lang, pumunta dyan sa'yo.
5: Opo.
0: So, ano ba yung, yung sa inyong plano lang kasi nakapagbigay na ako ng hint sa kasama mong si Emil ba? Yung pangalan ng lalaki?
1: Si Emil.
5: Opo.
0: Nakapagbigay na ako ng konting
1: advice.
0: Remedyo general kung paano kayo makakaahon sa ganyang problema. Ano ba yung pinag-usapan nyo? Dahil yan na yung nangyari. Plano nyong dalawa?
5: Plano po kasi namin na bobo kami ng pamilya. Kaya nga lang po, sabi ni Auntie kanina, kung pagtatuloy ko daw po yung sa kanya, pauwiin daw ako sa Romblon bukas.
0: Oh. Sandali. Yan sa part ng family mo. Oh.
5: Opo,
0: kunyari, siyempre, aayaw ka talaga sa plano ng auntie mo, tama?
5: Opo.
0: Kasi nasa tamang edad ka naman eh. Yung tanong ko, ano yung pinag-usapan yung dalawa ni Emil na yung kayo na para na sa inyong buhay-buhay?
5: Yung plano po kasi namin magbubo po kami ng pamilya ko po. Kaya nga lang po yung auntie ko po parang nagahad lang po.
0: Hindi nga. Oo nga. Diyan na tayo na bubuo na kayo ng pamilya kasi meron ka namang pamilya na eh, 'di ba? Bubuuhin niyo yung pamilya. Ay, yung ibig kong sabihin, ano ba yung yung plano niyong dalawa? Ito na lang para mas mabilis. Nakapag-usap ba kayo na sabi ni Emil doon na lang muna kayo sa Antique uuwi?
5: Opo.
0: Yun yung dapat isagot mo sa akin. So, ano yung desisyon mo kung ikaw ba ay nag-a-agree sa plano ni Emil na pansamantala doon muna kayo sa Antique while nag-iipon si Emil ng pera at maghahanap ulit ng trabaho.
5: Opo, agree po ako doon sa sinasabi niya po.
0: Oh, so yung problema natin, pamasahe, papuntang Antique.
5: Opo.
0: Oh, Dolpe, ikaw na magbigay dyan. Nasaan na yung blank check mo? I-messenger lang natin.
1: O, pwede.
0: O, ilan ba yung, magkano ba yung pamasahe mula Kalibo papunta Antique? O, anim kayo lahat, di ba?
4: O, magkano kayo?
0: Hmm, magkano yung pamasahe from Kalibo to Antique?
4: Ang Kalibo po kasi pa from to Antique, 450 po yung pamasahe po.
0: Oh.
4: Naling ako ng ano, tapos... Sasakay po ako ng tricycle, mga 750 po, lahat po.
0: Oh, isa-isa yan kasi anim kayo lahat.
4: Oh.
0: Medyo malaki-laki din.
4: Mm.
0: Oh, yan na yung problemahin nyo. Wala na kami magagawa dyan.
4: Hello? Sakit naman yun.
0: Ang sakit naman.
1: Hindi naman sa ganun. Kaso nga, diba?
4: Hindi, yun nga yung ano nga sana namin, sir, kung ano, okay lang namin, tatanggapin po namin, pero kung wala talaga po, hindi namin po na-expect yung ganun.
0: Hindi,
4: ganito kami na lang po mag-ano.
0: Ganito na lang itutulong namin sa inyo, kasi syempre, pare-pareho lang naman tayo na naghahanap buhay dito pare, no? Iba lang sa amin, kasi kaharap namin microphone at saka... Parang ang pupugi namin sa social media, pero sa totoo, wala pa kaming sahod ngayon kasi bukas pa. Oh, sa in the meantime, yung mga nakikinig sa atin, meron ka naman sigurong GCash number, tama?
4: Ay, wala po eh.
0: Paano ba yan?
4: Palawan na lang po sana.
0: GCash account number.
4: Yung ano lang sana po. Kay Ashley lang po, tatanungin mo.
0: Oh, sige. Oh. Hindi, ganito gawin natin. Huwag nyo nang pabukasan kasi i-ano na natin, i-grab na natin yung opportunity na naka-ere tayo sa lahat ng XFM. Mm-hmm. Kasi nakikinig sila sa problema ninyo. Yung problema ninyo is pamasahe galing dyan sa Kalibo pa-uwi ng Antique. So, magbigay na kayo ngayon ng GCash number para malaman na natin kung mga magkano lahat yung mga tutulong talaga.
4: Oo. Kaya Ashley niya lang po, tanong niyo ulit.
0: Sige nga, balik mo kami kay Ashley. Ito yung mahirap sa amin, Mahirap na maghanap ng, mag-jowa. Mahirap.
5: Hello.
0: Okay, sige, ma'am, go ahead. Opo. Ma'am, available ba yung, yung GCash number mo?
5: Bukas pa po i-text mo, pwede lang po kasi nandun po yung sa bahay namin, hindi po ako naku-uwi sa amin ngayon.
0: Hoy, paano yan? Dali. Ganito na lang, ipaluap ka namin bukas at tawagan ka namin sa number na ito, yung 0950, tama?
5: Opo.
0: O sige, i-save namin ito bukas, then mananawagan tayo sa buong XFM station sa program namin na hingi tayo ng pamasahe. Para makauwi kayo na Antique, di ba?
5: Opo.
0: Sige, yun na lang muna yung maitulong namin sa inyo ha, para and then bukas siguro baka tamang-tama din darating na yung sahod namin. Makakadagdag din kami kahit mga 50 pesos.
1: Uy, malaking tulong na yan.
5: Thank you,
0: Pam. Sige, good luck sa inyo ni Emil. Eto, ganito ha. Ganito, Ashley ha. O, ayan. Diba, nagkakilala kayo sa program namin. Baka di naman kayo magtatagal. Yan, pag-isipan mong maigi yung decision mo ngayon kung sino ba talaga yung mas matimbang. Yung ante mo o si Emil. Kasi hindi nyo pa, alam namin, hindi nyo pa lubos kakilala yung isa't isa. Baka kung uuwi ka doon sa Antique, baka iiba na rin yung ihip ng hangin doon at saka yun. Wala kang assurance. Kasi kakakilala nyo lang, hindi nyo pa masyadong kakilala yung isa't isa. O, ano mo muna? Tatagan mo yung

0: Ano mo muna, ha?
1: Totoo.
0: Hindi, sandali. Totoo na ba talaga yan?
2: Opo.
3: Tapos ang ano, ma-advise ko lang na mahalin din ni Emil yung mga anak mo.
0: Hindi naman yan valid yung advice mo.
3: Oh, bakit hindi naman
0: valid? Advisor ka ba?
3: Sinabi ko ba? Kasi pag ano, mahirap na eh, di ba?
0: Na ano?
3: Siyempre, hindi tunay ng mga anak yon.
0: Hindi nga natin sinisira si Emil.
3: Kaya nga.
0: Yung pinakamalaking magdi-decide talaga sa si kanilang pagsasama, si Ashley. Oo. Na pag-isipan mo talaga ng 100%, ha? Na totoo na ba talaga yan?
3: Yes. At oo.
0: Tama ba yung bibig mo na nagsasabing
3: yung decision
0: siya
3: mo.
0: Na ba yung forever mo na si Emil? Ha? Di namin sinisiraan si Emil. Ha? Pero eto, ha, masarap ba talaga si Emil?
2: Opo.
3: Kaya nga, sabi ko,
0: patay tayo dyan. Ilang taon ka na nga walang ano, wala nang kasama?
2: 5 years po.
0: Kaya see? Pala. Hindi, baka nasarapan ka lang ngayon. Baka sa susunod na araw, iiba na yung ihip ng hangin yung sabi ko.
2: Hindi po, sir, hindi.
0: Hindi talaga mag-iiba na?
2: Hindi po.
0: Masarap talaga si Emil.
2: Opo.
0: Gano'ng kasarap? Sige nga, i-describe mo nga sa ano, sa tinig mo kung gano'ng kasarap si Emil.
2: Hello. Ano po yun?
0: I-describe mo, i-describe mo sa tinig, sa katulad tinig nito.
3: Mo, oh.
0: Kung nasarapan ka kay Emil, describe mo katulad nito. Oh? Yun.
3: Pwede na rin.
0: Ulit. I-describe mo ha kung gano'ng kasarap si Emil, eh, padinig nga. Ay. Sarap talaga
3: sige,
0: si Emil.
3: Sige, tagalan mo pa, tagalan.
0: Tagalan,
3: mo
0: sige
3: pa.
0: Nga, i-prolong mo nga ng kaunti.
3: Grabe.
0: Kayo na.
3: Kayo na talaga.
0: Ashley, tatawagin ka namin bukas sa follow-up namin, ha?
2: Thank you po.
0: Ingat. Bye-bye. Yan yung malaking problema natin, eh. Nagpo-problema na tayo kung may sasali ba talaga at tatawag at naghahanap.
3: Kaya
0: ayun,
3: na.
0: Meron na nga nagkatuluyan.
3: Oo, nagkatuluyan na.
0: Problema naman natin ngayon yung pamasahe.
3: Yes.
0: Kaya yung mga nakikinig sa amin, ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo naman kami.
3: Dapat lang.
0: Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi sila mag...
3: Kasi sabi niya masarap daw si Emil. Eh. Pati Kim naman.
0: Iba din kasi pag 5 taon na hindi nakatikim.
3: Oh, siyempre,
0: di ba?
3: Oo.
0: Kahit parang munggo lang yan, masarap na. Baka hindi niya pa nga yun siguro nakita eh.
3: Kaya nga eh.
0: Baka buhok pala niyo yung pumasok, no? Hindi pa yung ulo-ulo, Dol.
3: Kaya nga.
0: Pero ang galing natin mag-Tagalog in fairness, ano?
3: Ha?
0: Parang na-improve yung Tagalog natin ngayon.
3: Baka ikaw lang.
0: Meron tayong mga malalalim na mga Tagalog,
3: mga salita,
0: eh. Oh, di ba? Ang galing natin, no? Mm-hmm. Oh, dakuulo ba?
3: Ang ulo-ulo, ya. Yeah.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropang Troy Filangka.
0: Itong XFM, Katropa mo.
3: Exciting! Woo!

0: si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang kalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipito?
1: Sista pain, hanggalang pain, fast and safe. Sista pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, amo na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ka magkalipat, mag-premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And of course, ara man ang Sanson Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang Yes to All products, ara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tawag man ka mo sa Globe 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kada mo, nagit bala subong ang mga estudyante ka sutil bala, Dol.
1: Amo na gani.
0: Basahan mo itong sa Sumag. May ginbuno naman sa Sumag. Amo kay na nagbalos to ang nagbuno kay una kuno Arya, based niya sa police report, no, ang ginpasuni nga ang suspect ginsumbag una kuno sang biktima. Amo na nga ang suspect nagbalos nga ginbuno kag wala na sa kabalo kung ano to ang ginbuno sa biktim na.
1: Kaya imagine
0: nga, na gadamo naman subong
1: man. Amo na gani.
0: Tapos kaina naman ang mga taga Escalante diri sa Negros. Ang mga parents, ginpangsugat ang ilang mga kabataan kay may natukiban na naman nga konvo regarding naman sa laway nga buluhaton sa sulod sang buluthuan.
1: Ngan.
0: Ano na lang ni subong ang
1: gakalatabo
0: sa mga minor man? May values education pa subong, Dol?
1: I think so.
0: May harap pa, no? May harap pa values education, guru. Sang una kita to. Bisgan mahabuyan, tas ang eraser, kag matulukan lang, kag maamo niyo, nga itong ditingkoy, bala di. Ano na di ganin? Tawag na di, Dolph, dari dapit sa may dulunggan, dapit niya, re? Driblo? Ano na di ganin?
1: Nang patilya?
0: Sa may patilya, mainata ng tagani sa patilya sang una gani. Disiplina na na sang aton ikaduwa nga nanay. Correct. Amo na ang mga teacher.
1: Maestra, diba?
0: Nga subong duha ras-ras matagani Japon.
1: Nyan. Hindi, ako ya, kung ari lang kaya, honestly, kung ibalik lang kaya ang daan nga
0: curriculum?
1: Old school discipline, abi. Kaya curriculum as well.
0: Oo, oh, no?
1: Oo.
0: Nga, no, nga, hindi taman guru mamba. Pero ang napunteriya ko di Dolph tungod gid sang ano sang teknolohiya.
1: Ay ako agree man ko sa nandang
0: kay may mga conceptualize na sila sa mga malaway nga hinimuan sa lain nga mga lugar tungod sang access bala nga makita.
1: Correct.
0: Nila sa aton nga internet, no. Anong ta naman
1: kag isa pa may mga video games nga di ba do mga war
0: na isa pa gid na piro
1: na ang isa sa nandang ka character ikaw mismo mo.
0: Oo.
1: Oh na amo na
0: ga Call of Duty man ko gani.
1: Call of Duty sa...
0: Ah, hindi ka na iya makarelate kaya wala ka na iya gampang.
1: Ang amo na?
0: Oh, yes. Lain ang imo ginahampang, ang pichuro ko iya imo ya.
1: Siyempre, masarap.
0: May caller to sa line number one. Good evening.
2: Isa try, good evening, Koy.
0: Hindi man yung problema, amon pang atubangon sa buong gabi. Problema ay, na hindi.
2: Wala may problema, Troy.
0: You deposit, hindi may problema. Gidaw.
1: Hindi nga dahil problema na ito. Subong problema pag...
0: Nasod-asod sa mga problema nga nagatululuhaw sa amon programan. Ngalan, anay, be?
2: Siya Troy, siya ito ang problema ko, Troy.
0: Dali lang, dali lang. JC sang...
2: Ang ililaw sa Troy,
0: ang din to, amo to ang amon friend nga security guard.
2: Oh, Troy, ang class doon na tanay, pero araw na sa subong, gatulang sa ang bagulan ang tawag na nga naibulig.
1: Si
0: dali
1: ano?
0: Lang, dali lang.
1: Si
0: Why
1: Ashley?
0: Si Ashley, to mo itong ginsugat mo last time. Lain man itong pangalan niya. O kung si Ashley, kag si Arlene isa lang.
2: Oo. Arlene isa lang na sila.
0: Iyo, deposit yun.
1: Kiling ko gita. Hindi ba lang nagambal ka to sa nagligad nga?
0: Yung daw pareho sa tingog.
1: Tapos nagambal ka nga ikaw, manigyapon ah.
0: Ti, dali lang gid ba lang? Dali lang gid ba lang? Migo? Ang alam niya ni
1: Jesse, Jesse
0: Migo, abi ko gani kung mayuhay man ang inyong nga pag-intindihan na yung nga duha.
2: Dikin permisan aku sila Troy sama pakasana kami tanik sila bro. Ulak mana mabot dikin tistingan aku nak sa kai balik kuma pakan mata noko
0: apa Dubai
2: Saudi.
0: Oh Saudi oh.
2: Pa Saudi. Di negara aku pun nanu negi mansa. Tapi aku tempat juga aku ni di mana gede.
1: Dia amo tu kadik lagi nam bako si mga amo yang kelas loan.
0: Ah.
1: Di ba? Ay pa para yogi saya tingog ya.
0: Sa sining nga
1: hugada.
0: Sa sining nga hugada, madampig ko siya nga auntie. Kay, siya nga tiya.
1: Ko na
0: kay mas nakakilala to iya tiya kay Ashley o kun si Arlene.
1: Correct.
0: I-compare mo ni sa ila ni nga duha si Jesse kag si Emil.
1: Hindi kay kun wala pa ni nag-voice out si Jesse, wala kita kabalo nga amo nagading plano ni
0: oh.
1: Ano, di ba?
0: May problema si may, ano,
1: si Ashley.
0: Si Ashley or si Arlene kay gindungan niya kamo migo Jesse. Natilawan mo sa nagpatilaw man sa taga Antique.
2: Gani Troy, sige lang, may problema sa ako niya kay ako yung tampad siya at yan yung tampad din siya ko lagi din sa puto at least naglalaw ko din
0: ate kay nag-voice out kapag yung sabong nagapamati to sila sa kalibo laban-laban lain man tong buot ni ano
1: ni
0: Emil
1: o correct
0: why man
2: why a problem why man why yung problema sa ako na Troy welcome ano welcome naman ang
1: so say mo ya wala problema eh kati ato naman siya kay Emil
0: so nagpaubaya oh. Nagpaubaya ka na baligindigan mo na lang siya kay Emil
2: oh Troy sila naman ang dua ano mo ko sa kaplangkay kun din sa malipay isportaran ko dahi
0: so sa sin
2: aralan ko na tayo mo asma isportaran ang ano.
0: So sa sini
2: sa todo jali no, todo jali aswai ko wala ko na pa Saudi. Hindi siya talaga ko kundi ka kutub di
0: wala ka pa ka pa Saudi, may gimbaylo na sa.
1: Gintisingan mo lang gali.
0: Hmm.
1: Kung sa mga kanta pa, na winning sa tugon-tugon.
0: So, wala chance nga makulbak pa ko siya buwas nga i-plug ang yan number para gaan sila pamasahe.
1: Correct. Kahit basi sa imo nga panyugiron, do gintuntuya man ka eh.
0: Hmm, kami gintuntuya man.
1: Kami gintuntuya man.
2: Sige lang, try, may problema. Ako mabuli pa ko na gani. Kung ano siya,
0: ay, hindi ya. Hindi ko yung hindi ko yung mabaton nga mambal. Kaya nga, sige lang. Oo, hindi kami yung mag-plug number. Yaya bala sa daya.
1: Kami ya, wala kami aga prangkana yung istorya. Wala kami aga tolerate sa bulaton ni amo na.
0: Okay, ti siyempre. Tarong ang amon nga
1: ano pagpatigayon
0: nga pagpatigayon pagkatapos
1: sa
0: likod gali hindi gali tuod ang yagi na pangambal
1: double timer gali
0: ha? Hindi double ah
1: ano gin
0: two timer
1: amon na gani
0: mga double double body lang guro yang ti sige na okay na deal na JC okay na at least nabalaan na mo
2: number ko na Troy.
0: Ha, ma-plug ka na sa number
2: maano
0: mo?
2: Maano ako ng number ko para ka basi ko may araman niya.
1: Mamita kaliwat?
0: Oh, sige, go ahead.
2: Oo, mamita na lang ko sa ano ko na. Sige, 09-0964 7878150.
0: Oh, sulita, sulita.
2: Ang 0964, Troy. Ang 7878 ang 150.
0: Okay, 0964-7878. Ano ito galing tatlo na yun?
2: 164-150 sa Troy.
0: Ah, 0964-7878-150.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ang dito lang, Troy, ang ano?
0: Yeah, thank you. Bye.
2: Okay, bye-bye, Troy.
0: Balda si Ashley, si Arlene. Oo. Isa lang gitgali.
1: Amo na gani kasi hindi ba nagduda ta to sa nanligad.
0: Nga yati mo familiar ka tama gani. Si Ashley.
1: Tapos ang balo niya yung ano to? Nang
0: hindi ang iya nga drama sa aton sa Manila Salin.
1: Tapos si
0: ang lain gali kay gin padal-an sa gali to ni Jesse sing kwarta.
1: Sa kwarta.
0: Kay naga-expectar si Jesse nga sa Manila gijalin si Arlene.
1: Mm-hmm.
0: Kay gali hindi gali. Sa kalibo lang niya gali si Arlene.
1: Amo na siguro nga nang hindi ang iya nga auntie. Kahit nakita man sa auntie nga daw tinunto ang iya nga obra.
0: Hindi, akilala na ginsa sa iya nga tiya.
1: Yan.
0: Nan. Oh. Tiya, wala taman to yung pakalain niya tiya, ha?
1: Huwa.
0: Wala man tayo nagdampig dayon, ha?
1: Correct. Kakuya, wala. Kuya ka, ano, sa kay Arlene nga, ano, ha? Pero daw, hindi lang bala nami ang imo ang ginhimo. Hmm.
0: Basta kaya, mambal, kuya, this program is a paid broadcast. The views and opinions of the hosts or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: Yan, correct. Pangayuan, ito na nga daan niya sa ano ya, ano? Sa kapatawaran. Di ba lang?
0: Uy, dali lang yun ba na?
1: Mm-hmm.
0: Subong ba lang panyempo na sense mo, Dol, nga mas nagapangibabaw subong ang mga malain nga tao kisa sa mga maayo.
1: Nan.
0: Nan. No, ako nanotice ko gina sa sininga tuig.
1: Mm-hmm.
0: Puros na tanan mga malain ang nagapangibabaw. Meaning, madinalagon subong ang mga malain ikumparar mo sa mga may maayo nga buluhaton. Nagadamo na gid sila. So, paano ina naton tap na on?
1: Baka sa kamang yan, buwas naman, no?
0: Istiwitis lang, guro, ah. Istiwitis.
1: Ilakot sa kamang yan?
0: Hindi, ang layang istiwitis. Amo nang sunugon para mag-aso.
1: Oh, pwede man.
0: Ang oras, 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pasi.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
19: Ha?
18: Oh? Ma? Ikaw na?
19: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
18: Oh, gali. Diriyo.
19: Ah, dali na.
20: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong pa-premyo.
4: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dahil

0: ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
7: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimbilito Uy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-aan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Cag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098, series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ako
9: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
9: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
8: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
15: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, the

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya. 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Pag-system pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Pag-system pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: System pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: System pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Javelin Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Canton Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Canton Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Canton Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo.
5: Ko si Javelin Flores at Calibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Canton kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Canton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
9: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the disease.

0: crisis the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ko si Javelin Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: XFM. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Vitamin

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Road.
1: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libu. Ibong papremyo.
6: Ko si Javelin Flores at Talibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
4: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
10: Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.

0: Oras, mga trabalo, 4:19 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: කරග ගවන් බන්ුව කරා ඊත කල්ලිවෝ මොනිග ප්‍රබීංශා ඉතක්ලාන්න මයුන් අග විස්තර්ණ විසායස Welcome mga tropa ha, sa aton kinaga pagpanganagan pag ililiba exciting Pilipinas. Makaroon kita ang adlaw daya karon niya Martes Pizza 30 daw sa bugan karat Hunyo dagong 2021. Aba, way makaralang gidro last day itaya karang Hunyo. Tapos ay nagdaga pa imot daya karang Ugana mga katropa. Anyway, no, balik trabaho. No, balik sa opisina, no? Araton ka naman trabahan. Then, of course, balik klase na naman. Nga ni mabasa-basa gidra. Aton ka nga karsadahon. Pero iba man karakaton. Nagabalikotot pa. Mga migambi kita man na katropang RR magkararaya karangat tiyempo. Ay, sa mga katropa na ito yung nagtutong pinagis karon sa Facebook Live. Mga katropa nga nag-monitor pinagi makaroon sa ito karangat tigsa-tagsa ka mga radyo. Good morning, Gida. Welcome sa ito karangat programa karon exciting Pilipinas. Pagkatalakay kita mga katropa. Aton karaga mabalita nga aton makaraga pag-istoryahan sa kabilugan makarat aton karaga pag pangalagad mga katropa. Anyway,
1: exciting Pilipinas.
0: Gabi makararaya karaga ugan, no? What po why, no? Anyway, ro probinsya it aklan mga katropa sa idago makarait orange heavy rainfall warning, no? So, hagos pila ka mga lugar iya sa aton karang Panay Island naka-experience, no? Itadaya karon niya orange rainfall. So, bangudra, no? Sarong raya karon niya epekto man it low pressure area.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, umpisa kayo na mga last dos, itaya karang aga-aga. Sambilog, Ruaklan, Capiz, Antique, no, particular, yung Libertad, Pandan, Kulasi, Tibiao, Barbasa, Lawaan, at Sibaste. Mamansililo, Rucarles, Balasan, Estancia, Batad, Limere, Sara, Concepcion, and San Dionisio. No? So posible nga may ma-experience kapin sa mga manubo karang nga mga lugar nga pagbinaha, no? Or pag landslide, no, sa mga mukid karang nga mga portion. And then sa yellow heavy rainfall warning sa Kupang Japot Antique, Bugasungan, Valderrama, San Remedio, and of course, Iloilo. Una karundong City of Pasi, San Rafael, Barotac Viejo, San Enrique, Banate, Calinog, Lambunao, Dingle, Duenas, Badyangan, Mina, Barotac Nuevo, Anilao, Pututan, Dumangas, and of course, San Negros Occidental man. No, yellow heavy rainfall. And of course, sa Guimaras, Cebu, Palawan. So, ginasubaybayan makara, mga katropa, do dagagan makara. Ita daya karon yung pag-ilinungan, bangod sa aton man karang ginabantayan karang low pressure area or epekto kara nung daganan.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why nga sigidas makara, ro na experience yan aton karang pag-ilinungan. Ere karang potensyal karang bagyo agabagat ginatakpan makararo mabaho karang parte ita aton karang nasyon, no, makaron.
1: Exciting Pilipinas,
0: right? Sa aton karang pag ililiba pag pangalagad, no, mga katropa, yan ay kita sa mga topiko nga aton makarang pagistoryahan makaroon ka rang agahon. Anyway, may una guman ka rang natabo ka rang pagpamagag. Particular sa Escalante National High School. No? Bangod sa pagag it ataki online.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? May mga insidente gumatana makaranga. May pagpamagag sa mga eskwelahan or mga estudyante naton. Gana kadagaga itaya karon nya makagamatay karanga armas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Natabo sa Negros Occidental. Kasi ro estudyante mismo nagpamagag nga atakihon rong Escalante National High School ora karon sa Negros Occidental.
1: Exciting Pilipinas.
0: Welcome abo magkarang naga kagatabo ha. Mga katropa. Particular daya karon yung mga nagakagatabo karanga pagpamagag no sa mga eskwelahan. Agagabanya ba ang ginag-imbulbaran? Ha? Itaraya karon yung mga estudyante ra.
1: Exciting Pilipinas.
0: Hindi na ano ruro aton kara? Ano ro hugot? Nga pagbantay makarat aton karanga mga katapo mat otoridad. No? Man o kaugot, hugot mga katropa, ro siguridad. Ha? It is kwelahan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa inato dapat reskwelahan niya ra sambilog ra. No, sagwas, no? Nga lupa. Oh, bantay no. Mabuo man kita itdaya karang update. Mga katropa sa daya karang binaril patay, no? Nga gagaki sa may Puok GT Port. Nga ginasugi diyan eh, mentally challenge Raymau.
1: Exciting Pilipinas.
0: Aga barilan daw na karon sa Puok GT Port, ha? Eh grabe talaga na tara. Sangka bala pero grabe ta gapusta na mga katropa. Sana karang gawas, no? Matapos karang mabarilan. Kay Noy Oy Rene, ha? Good morning gay nga pinamati man makarata to. No, sa aton karon nya paga pangalagad magkaroon. Good morning!
2: Good morning!
0: Katropa nga Noy, baka namin ito mga katropa o magkapi-kapi man sa makaroon ka nga pang orason. Nani sa mga katropa nga gusto makaroon magpangapi saktong-sakto mga katropa rong kapi na ito magkara rong Santon Plus sa Coffee Mix. Kapigid no, nga mabahog rong ikabulig no, sa aton ka nga kagwasan bangod raya hay puro karon nga natural wa kara ita side effect. So mabawgid rong bulig ha, sa aton karang kagwasan raya karon nga Santon Plus Coffee Mix.
2: Good morning.
0: Produkto mandra ha, mga katropa itaton karang Yes to Halt Incorporated aga of course no mabakag sa aton karang pharmacies drug stores sa nationwide. Okay. Sa aton karang kapag ililiba. Well, maka hingidlis man mga katropa nga aton nga ipabati kinyo daya man karanga natabo nga sangka pamilya rong pinatay sa sugod itanda karanga panibagay ura karon sa Zamboanga del Sur.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sangka magpamilya kaga kipro up at nga miyembro itsang kapamilya nga nasapuan nga wagon it kabuhi sa sugod itanda karang panimagay una karon sa may barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur. kahapon yang rana tabo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Aki manay pilang dagon pagat araya raya karang mga unga na. Anyway, may grade 10, grade 8, grade 6. Sambilog karagaki dahil karang grade 6. Agaranda karang inaman, patay man. Paano rin investigasyon ni Taton man karang kapulisan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sarong raya karang makagingidlis karang natabo. Ano? Kapag pang masakert arong nangin plastada ka. Bantay tutok ha, pag-istoryahan tara. Oras na to, alas 4:31 mga katropa. Sa aton ka na nga pag ililiba pag pangalagad, no? Istoryahan tanay, daya guman ka na nga nagagapnaag ka na nga pagpanghadlok sa mga eskwalahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Or raya guman ka na nga pagpamagag itasang ka estudyante sa eskwelahan. Well, bukod niya't daya raton ka nga ginatumon. Kasi may mga estudyante sa Yapon magkaraan na ginakabig naton watat disiplina eh. No?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga, bastos sa Yapon mga katropa. No? Ang ro eskwelahan sambilog sa aton karanga dapat una rong siguridad. No? Parehas kara sa rong raya karanga natabo kara sa Escalante National High School. Sino ko sino rong suspect ka? 14 anyos man mismo karanga estudyante mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga sigon, nagplano nga maghimo it mass shooting. Una karon sa eskwelahan sa Escalante nga. No? So nagambag paraya mga katropa nga stricto rong gate apa nakabutang man sa chat nga no one can stop me. Agin tumod man karon dahil ka mga suspect sa shooting incident na sa Tacloban City nga not in jail. Oh, hay na tra stay mau, no? Itaraya ka nga Escalante City PNP. Ro nagagamit nga rat na sambitan ka nga social media account nga rat kiban 14 anyos karang gakirong suspect.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, well, medyo uwa tabagat daya karang mambay naton. Huwag tatadlok ka ba ng mga minor di edad mga katropa?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi, haman, bangod, kung umubra man mana ako traya karang krimen, makagawa man sa gihapon ako eh. Kumbaga, pagatawaan niya ako ta konsultasyon kung ano rumayad niya para makabulig ang manak ako eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero sa iyo dandara, anda karang ginahimo, karang saga. No? Ngani, kung ikaw hipatay isang kaminor de edad, ha? Impas kabuhi mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero kung ikaw pumatay at minor de edad, masing sa tama ka pa. Or sinakit mo ro minor de edad, masing sa tama ka pa. Ay sigurado gid mga katropa, may agumon kat imo karang kaso. I don't know, ano nagkatabo sa rong raya karang batas? Kay Analisa Abayon Piña Flor, no? Good morning, Ginda.
2: Good morning!
0: Washington, no? Nakaroon sa may pinamukha na ba? Nagpinamati man makaroon may gamit ka, Chimpo, ha? Jason Casilanzonio, good morning. Nakaroon sa Alfonso Doce Liwaka. Good morning, Ginda.
2: Good morning!
0: Kay Joms Atiro, good morning. Naga-exciting Pilipinas. Nakaroon sa may barangay Mabilin yung Washington. Ba? Nagpinamati.
2: Good morning!
0: Kay Cloy, Beltran, Cloy, good morning again.
2: Good morning.
0: Kay katutok man makarano sa aton karang pagwarag. Hey. Bukonyat sa daya karanga Eskalante na mga katropa, nagakatabo. Kasi may mga eskwelahan man sa Hagos, Pilipinas na to, may mga pagpamalag na nagakatabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oo, oh, diba nga ni Karam, may mga bomb threat, ta. Diba ga? So, do iba man, may mga estudyante kita nga nakakasugod sa mga eskwelahan. Ha? Nga nakakapuslit itraya karon nga baril o konsiyaw ang maghimot krimen sa sugod itaya karaga eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba ka? Sorong eskwelahan dapat nga sangka guwas nga lugar konsiin nakakabuog itliksyon rung mga inunga. Nagapangarap dapat kara rung mga inunga pag-abot sa eskwelahan. Ag nahuhubog, itmanami kara nga kinabukasan kapin rung mga pamatanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sumakabaga ka. Kung padayon nga nag-inabor mga insidente, kung sa siin may mga isdante yung minor di edad, nga nadadakpan, nga may magdaga karanga baril no sa sugod itdaya karanga eskwela ag sa pila ka mga tiempo nauuli paraya sa pagpanakit or pagpatay sa kapwa estudyante or maestro maestra.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agrong raya karanga nagakatabo. Bukod niya mang it's simple nga ginistoryahan tara. Kundi ginistoryahan pag inaton kara rung disiplina. No? Ag mga estudyanteng may kakugangan niya nga kinangan nga gagiman maaksyon. So bukod hindi dapat nga maging normal rung pag sugod sa eskwelahan nga may halo kat imo karang nga ginakabagakan mga katupan. No? Kung guwas ay han nga makauli rosang ka estudyante rupag dagay dayag karang armas sa sugod ita eskwelahan klaro ra nga pagag sa kuwasan itraya karang tanan. Baga? Kasi ginapakita di karaya nga may mas madangom nga problema ang ginatubang rupila ka mga pamatanon like bullying.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakaka-experyensa itdaya karon nga pagpanakit sa sugod it panimangan. Abuso baga nga pagpanakit? Bukod nga ta klase nga disiplina nga pagpanakit it ginikanan? Pangatlo rong impluensya gitang erat daya karang social media. Sambilog ra aga problema sa kagawasan. Di ba ga? Kakugangan. It advice pagitit daya karang ginika. Ag kung amat, madali nga pag-access. Di ba ga? Sa mga armas nga rin.
1: Exciting Pilipinas!
0: Importante nga maintindihan naton or matandaan man mga katropa. No? May mga minor de edad nga gako. Pero wa naga kahulugan nga abi man na mapabay-an ra na karon nga ginahimo. So kinangan nga pairalon rung batas. Pero kadungan kara hay siguraduhon nga naaayon rung pagtrasto or pagtrato sa mga pamatanon nga gakot sa runaya karon nga batas para sa mga minor de edad. So dapat mayuna nga pag-asabton rusin umanya nagakahimo karat daya karanga krimen. Ha? Samtang ginatawaan ita tiyempor mga pamatanon nga pwede nga itadlong randa karon nga nangin sitwasyon nga medyo madugo. Pinaagi sa tama nga pag-rehabilitate or advice. No? Ano ro dapat pagay mo? Ano ro mga pwede kara ubrahon? Well, sa bilog siguro pa baskugon kararong siguridad sa tanan nga mga eskwela. Bukol nga mang isarong rayar kara nga iskalante. May na nga hugot pero makatawo nga inspeksyon sa mga nagasugod. Kaibahan kararong paggamit itbag inspeksyon. Aga pila ka mga gakip nga security measures kapin ko mayuna karang pag pabasko gondrong anti-bullying programs kasi hasta makaradaya rong ginatulaan karang raso rong bullying mga katropa, that's why nga nagiging agresibo, no? Nakakahimo it krimen rong iba bangod sa ginabuli sanda mga katropa. So mabo kasi maabo nga marahas karang insidente ro ginaumpisahan it pambubuli nga ra.

0: mga barkada, no? Or sa mga naagyananda sa eskwela. Ah? Hugot nga iga patuman ro pagbawag man sa pagdagang rat armas sa eskwelahan. Kasi kung sino man mana nga magkabaga, dapat yagi nga maimbestigahan ag mapanabat. Alin sunod man sa rungraya karon nga bata. May naman dapat karang regular nga seminar sa conflict resolution, emotional management ag values formation. So kinangan nga matudluan ro mang inunga kung paano magapsan raya karon nga alitan nga uwa nagagamit it karahas. Di ba ga? Wrong seguridad it eskwela. Bukod niya mang it responsibilidad it aton karaga mga manugturo or administratibo. Raya hay dapat man pag tutukan man ni pamilya and of course sir gobyerno, mga estudyante ag milog man karanga community. Bukod isa patrong paghugag pagkatapos isang katrahedya. Rumas importante hayrong maagap karanga pag-iwas agot hindi na mauman do nagakagatabo karang insidente siguro ni eskwelahan. Bawat manginunga, bawat pamatan o may karapatan niya makaiskwela, pero dapat sa guwas niya eskwela.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga, uwa mat may ginakabagakan doaton karanga mga ginikanan. No, kung halimbawa nag-eskwela na, no, randa karon niya estudyante. Kumbaga, siyempre kung nagkaisa rong pamilya, eskwelahan, gobyerno, komunidad, sa pagpatumbad niya rat tahugot ka rin ang seguridad, no, maagap nga intervention at tama nga advice, no, sa pamatanon, so mas mabaho rong posibilidad mga katropa nga mapunggan rong mga insidente nga ra at mabalik rong pagsalig at publiko nga rong eskwela nagapabilin nga sangkaguwas nga eskwelahan ag pagkatuto itaton kara nga mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas.
0: Like sa natabo karon sa Tacloban City. Kumadumduman naton. John 22. Gagin kamatay itatlo ka mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ito ang natabo mga katropa. Sumatapos katorong trahedya. Sa idyo kaling ginatunaan paginyarason bangod may atensyon daya karon niya 14 anyos nga ginakabig na ton suspect sa pagpamaril sa Tacloban sa online game nga Gorbox nga konsasin daya karang online game nga mga katrupa ginahampang it's ang bilog sa mga suspect. So ginatuman kara it's cybercrime investigation and coordinating center rung temporaryo kara nga pag-block samtang ginahimo kara rung investigation. Well, sa unang pagtanaw ko aton kara tanaw na tama nga silipon ro mga online content nga pwede nga maka-impluensya sa mga pamatanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ga? Like sa Cebu. Well, sa Cebu, ging banto kung kasugod ng mga estudyante, uwait na niya karangang silpon. Bawang rong silpon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ga? So dapat yun na tanaw-tanaw man right aton karangang Department of Justice. Nga rong posibilidad, no? Mga katropa, nga bukod nga mang it's simpleng bullying rung sa likod man itdaya karang incident, incidente. Kundi is mas madagom nga impluensya halin sa naagyan ang dakaroon niya online spaces ang mga grupong naga radicalize, no? Kapin sa aton karang pamatanon. Kasi sa tiyempo makaroon, no? Rupila ka mga gaming

0: platforms at online communities. Buko niyang makarait basta libangan. May chat, avatars, private groups, ag algorithm niya posibleng magpasaylo sa mga inunga sa mga impluensya ita krimen. Ag pertika delikado nga ideolohiya mga katropa. Bukod nga mang ita gaming platforms. Roaton karanga or dapat karanga pag-istoryahan. Sa mga streaming apps, social media reels, ag mangin sa pilay ka mga pagguwa sa telebisyon, madali nga makapanood rong mga inuka. It eksenang puno, it baril, patayan, or pagpamagos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bukon it automatiko nga nangingin marahas, rusang kaunga, bangod gamang sa pagpanood kara. Pero, delikado, once ka pa uman-uman, ha, mga katropa, rung karahasan niya na, bilang pamaagi, it entertainment.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, hindi man dapat karang kalimtan rung kutana. Hamat makaruyon kadali, nga makahimo it access sa baril raya karon nya mga minor de edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Masking perte karahas ro nakikita online nga dapat hindi magabot sa pagat yan eh. Kung what armas nga naagto sa limat daya karangaunga. So dapat kararo maparabat pagit. Rong nagapareg iya it baril no para itaosaw nga or binuoy ito nga kung si inman no aggamiton sa rong raya karanga krimen. So syempre importante man rong seguridad it eskwelahan rong eskwelahan eskwelahan nga ra dapat nga guwas nga lugar para magantiguando aton karang mga estudyante. Bukon it lugar nga ginakadlukan it mga estudyante or aton karang mga manugto. So kinangano niyang git kararong maayos karang security protocol, anti-bullying mechanism, guidance counselor, agmadasig kara nga pagtugon sa mga sinyalis kung may delikadong nagakagatabo. Ha? Mga katropa. Anyway, kahapon may una karang inspeksyon noro mga barangay council naton, especially rong Puo Kalibo. Sa pagpangunaman itanda karang kapitan nga si Lude Pinos mga katropa. So, nag-inspeksyon da no kapin sa mga eskwelahan makara. Una karon sa Puo Integrated School, una sanda karon kahapon. No, para at least masayran man nga may mga ginaubraman karang aksyon daton karang barangay sa mga eskwelahan anda karang ginasakpan mga katropa. El pamatian ta na si Barangay Captain Lodi Pinos kara mga katropa. Si Barangay Captain Lodi Pinos no kapitan daton karang Puo ka sambilog no sanda karang nagdatutukan makara ro seguridad no ita Puo Integrated School matapos nga ni karang nga may nagakagatabo karang insidente nga may mga ginadagatan or pila ka mga estudyante sa ibang lugar ha, nga mga baril or siyaw agadugangan pa ita natabo kato nga shooting incident sa may parte ita ray karang Tacloban City. Kap may dad karang gahon kap.
2: Good morning again, no? Iya kami makaroon na utig ka sa atong Pop Integrated School dahil sa mga nakaganapo sa ibang lugar. Gusto ba natin na maging matawa yung mataratong iskilan at estudyante at mga maestro. Ito ay huwag it manabo nga kung ano. Amon niya aging ginapauna, ginakapkapan namon kasi yung mga daya mo yung mga high school na high school. Ay, yun sa mga, ay, kapitin ko na rin magpuyot. Ato naging naunahan sa nila.
0: Kung upa ka mo nag-start ka rakap?
2: Actually ko last week pa.
0: Last week pa? Ano rad radlaw kita rin yung pag-inspect ka?
2: Radlaw.
0: Okay. Oh. Kutob sa may mga bagro, mga estudyante, kung kita, ginatanong kita rin ang karagap mga bag.
2: Yes. Ano nyo lang namukad ang mga bag na ayaw na pinakapkapan mo ba? May kasi ka may sawak na. Ay, parang malaman may kainti mong kami kay Ban.
0: Okay.
2: Ano eh, ma-aware ko sa mga bag.
0: Yes, oo. Kap ng may ginakabig ng integrated school, no? Kailan pa nag-umpisa ra ka?
2: Last 2 years ago, integrated. Junior high.
0: 2
2: years ago.
0: Ah, okay. Anong grade draw? Anong grade draw ka ra ng high school?
2: 10 yata, grade 10.
0: Okay, so dati elementary ka tayo ba? Nakara may okay, ato. Niyato nyo tanga grade 10 makarakap. Ay, okay. Oh. Kap sa inyo nga pag-monitoring, kamusta? Ano rin inyo nga na nasasaksihan, no? Halin pa ko sa Domingo ninyo nga pag-inspect yakap, may nakikita git ka mo?
2: Halin pa ko last today wa pa man git kami na order no sa mga dalan. Kapag may kalin ma-discipline na tapos to jump pero may mga rito sa may napabuhay na ako.
0: Hindi niya yung isang bilog,
2: isang
0: no?
2: Bilog
0: oo. Pero may nababatoy ka mo sa mga teachers natin, yung mga reklamo halin sa mga estudyante or estudyante ng no, mga reklamo ninyo party sa nga mga liba may mga nagpang-bully ka na mga karimba ka?
2: Yes, last week ay may complain ka ako mga teacher na nag-grupo-grupo sa iba at sa mga break yun ay tinaway. Eh, kaya nag-report dyan sa Tatol, insakto man ba yung requested na kami. Kasi dahil para magkawal niya, magkawal-away sa mga, naiyak may makaroon.
0: So, ra inyo nga ra makaroon, siguridad kita ra, no, para sa mga tao sa sunit ato ang ilang eskwelahan.
2: Para kita kami na ra sa estudyante natin. Sa mga teacher ko, may siyempre aron yung gano.
0: Pero may mga kakugangan man o mga eskwela. Ano rin mga naobserbahan ni Mukab sa mga eskwela? Ano rin kakugangan naman it nakakapuslit kita gihapon? Ray ka rin mga pinanikban niya rin umakagamatay ka rin armas?
2: Ay, nga, may idea man ang isang gamon ko. Para rin na kung plano kita lang ka. Hindi na natin may open man sa likod ko. Siro ba? Kung iya sanda umagin, may matakag ito.
0: So maliban man sa seguridad iti nyo nga pagbantay makarakap alin nagarubing-rubing man ka puto sa sugod
2: may 20 sa sugod.
0: Ay okay may naman ang autoridad dyan po na ton no. Oh, mga anong oras ka mo yan nag-umpisa karakap
2: 6:30 to 7:30 tapos lagay nasa rayon yata makasugod ay balikan kami sa barangay
0: in case nga may mga late karakap yung mga estudyante man ha?
2: Ay may sitio man sa mga
0: kami nagabantay ka rin. Alin takap na yung dadlaw kita ka mo nag-check iya, monitoring?
2: Yes. 6:30 kita rin. Mga nag-aon na gito rin na iya. 6:30 may gasuro dito. Ako ito rin. Ano eh, akong pangunahan, ako ito rin. Na kuwan man. Kuwan gito mga estudyante nga gagawa at kalapuan.
0: Oo.
2: Kasama ka nga na ito, iya rata. Ano kayo gagawa, gagawa man na. Gagawa. Pasalamat na makaroon sa mga supporter o staff nito yan at saka.
0: At least rin nyo ay sigur, pang siguridad yung tagid kape.
2: Ito yung ato nga purpose. Siguridad yung student yung teacher. Yung mga pamulyo na may gatot sa amin.
0: May kakugangan man bagayan ka pro mga ibang ginikanan no aman it naabot baga sa punto
2: yes,
0: nga may mga unga kasanda no na involved sa mga grupo nga ra aga sa mga gulo ba nga ra ka
2: yes do hindi ka naman no tao lang ay ko nang bangnan ta sige mo disiplina na ko ka pa pero hindi ako magpatyo ka ro natutukan mo ka mo na siguro ay hindi ta tao ka pa ka rin
0: oh
2: kaya pantay mo bagaro maglaygay mo magbukong mo isog na lang kayo mo. May naangon ko at yung pagamdun sa mga. Hindi nga parang panawagasan na yung parang
0: naslilanggit ka ano rin imong karamahambal no, sa mga nagakagatabo makarano kasi abukon niya sa Tacloban nagakatabo ray no may sa mga part nga tot Cavite man niya to at may sa Apariman niya natabo nga to nga nadakpan at baril agray karang siyaw samtang gina-check sa dat aton karang kapulisan pasod sa anda karang eskwelahan ano rin imong karon niya mambag or naobserbahan makarakat
2: yes dayon man ato ang bahan makaroon kung ito dobantay kita yan hindi rin magayo nga may manabo iya kung open senda pero iya kita makaroon niya suporta suportahan taas tagin magpando klase basta may klase yang iya kita
0: imong ano rin imong kwan man minsay sa mga parents at dahil ka mga inunga nga iya ka mugitan naka-standby agro inyo nga ipabili no sa para sanda ka nga mainunga ka
2: yes daw panawagan ko sa mga parents ko estudyante sa mga po okay kuligin ninyo kami inyo man nga disiplina out siguro na mga unga hindi kita mag-apot sa mga iya kami gasipot kami nyo basta mawa ko sa mga mga sa mga yes, thank you, Roy.
0: Sige, Cap. Thank you, Gidya pa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Si Barangay Captain Lodi Pinos, no? Itaton ka rin po o kakalibo mga katropa. Alright, kay Carlos Ronnie Vlog, no shout out una karon sa Manila, no nagatrabaho makara good morning gid.
3: Good morning.
0: Si Rinaldo Regalado, no good morning man, nagapiramati man makara katon.
3: Good morning.
0: Shout out una karon sa may barangay Lumaynay nga pirmi gid nagapiramati, no aga sana karang maunga kay Remark, Marbelen, Rebel Raymond, kay Simon, no sana karang asawa kay Maribel, ag sa tanan no nga taga barangay Lumaynay. Good morning, Ed.
3: Good morning.
0: Mga katropa. Alright. Oras nato mera 5 impunto. No, magkaroon ka rang agahon. Taton ka rin kapag ililiba pag pangalagad. Oy, pila pagid ka mga mainit-init ka rin mga topiko. Nga ton ka rin kapag istoryan. Dugang no nga police report ni katropang Christian Villanueva. Magkaparambalik na kita after gamang itapila kang reminders. Kanli, stand by.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
3: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong pa-premyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinihita ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mambibili sa mga butika.
6: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Santhom Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santhom Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Santhom Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
7: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santhom Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga-Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhom Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santhom Plus Herbal Soap. Pili na! Santhom Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Sigari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhom Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
16: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Dios, van a tropar las 5:12 sa gahon. Ang pabalik na patropan sa ton kinagapaga ililiba exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa gihapon na parin yung parin yung mga kibahan at katropang araw. Anyway, good morning kay Ray Martin Manares nagapati man no, sa ton kinagapaga ililiba magkaroon. Okay? Mga katropa, no? So, aranay, si Kerontanay, si katropang Christian Villanueva, no? Sa naman karang natipon nga police report. Katropang Christian, sa police report, standby.
1: XFM, police report, police report.
0: Katropang Christian, good morning.
2: Good morning!
3: Yes, katropang RR, good morning. Mauan-unganon nga agahon sa kaparawang katropa. Madandog gun mandong daganhon. Maghinahilay anay kita.
0: Kung maugan, katropang Christian, ano ro manami imoon?
3: Kung maugan, no, magtubukot, no, siyempre, mag-inom gid anay, no, ito yung tawag natin nga Santong Gold Coffee Mix. Manami.
0: Oh.
3: Ang ano tabi rin mong pinainok, ginasuli mo. Isip ka trupa.
0: Okay, may ilang matang nga ginasudlan niya pwede. Kung magamig ka nga ra, magpaligos ka at maligamgam nga karang nga tubi, bako namiton gino. Ayun,
3: ganyan ko mong obra. O, ay marami matang init-init tuloy mo karang ginasudlan niya dagan.
0: Anong klaseng dagan?
3: Dagan, yun, paagto sa ating karang nga trabaho.
0: Klaro nga, bagala, ano nga.
3: Sige, sige. Sige, mong pinilo, dagan ito nga.
0: Oo.
3: Ngayon, kita rin yung mga pangon eh. Kung dagan ito nga. Ay, dapat mahawan, limpyo, agawag ito at nagsagabal ka rin dapat sa trupa nga.
0: Kumbaga, ay bukon ita. Kumbaga, sila mo na naman ni Ronnie.
3: Yes.
0: Kuan, malinghot?
3: Ay, dapat ay, doon ka nandun, para nga nilo, unga.
0: Ah.
3: Ay manalo na ng pagbakol, oh, di ba?
0: Sagad.
3: Gilig yun sa magsagad-sagad yan ang kapangaroon. Sige, sa ikigit sa mga makaroon yung klase ng mga termino. Sinanggad mo na! Minunok mo na! Kung pag-ibigin na makanta, makanta ron ha!
0: May pakanta ka
3: mo ka mo!
0: Asa, grabe ba?
4: Wow!
3: Minunok kong lahat!
0: Oh. Arangan nga kung subaskog matodroga, no? Anyway, no, sa aton karang niya, kuhan ka tropang Christian, no? Sa balita, naraton karang mga police report, ha?
3: Balita, kaya nagitabi ko ga, chismis, kaya naiwa.
0: Hindi na gano'n chismis. Oo, hindi na gano'n chismis, may D.O.S. pagkita ho.
3: Anyway, ano, sa aton karang tipong karang mga report, arrestador dayo ka mga babayag, dayo ka mga laki, matapos, maaktuhan, no, nga naghahampang ito yung karang iligal karang asuga, eh. Sa di kaya karang inatawag na Pusoy Bahige. Sa bahay ni Tato, karang barang iligal Manua East, sa Manua Ratnuman siya, bandang alas 11 karang itaagahon. Agya ka sa nagkaroon ka, adlo karang Domingo, kaya ka na aresto, sang kasi 24 anyos ng Yaki, 59 anyos ng Yaki, no, agay mong kababae niya sa edad ni 34 at 43 anyos, kaya parehong residente, hindi ka na nasambitan ka ng lugar. So, sa tukaroon naman sa PNP, nabutan rin ka masos, pinaghampi rin ka ng baraka sa guwa, ito ka sa kapanimaray. Samtang, no, nga may pustaan, nga kwarta. So, nakumpis ka sa lugar, rin ka sa kaset, baraka sa kalamisa, apat yung mga bangko, at 540 pesos nga ginapa... kumbaga, ang karangataya. No, katropang RR ay makaroon siya kung sa dieta to naman siya PNP rin ka mga naresto ang mga pangatubang sa kaso ka nga pagyapas sa Presidential Decree 1602 or Illegal Gambling Law na yung katropang RR. At pagkinatugan pag mga report, arestado man yung karakasang ka 57 anyos kaya aking matapos maaktuhan ngayon mo karano ay nag-engage sa illegal karakatupada or bugo-bugo. No, harag mo sa da, na sa may party ka to, kumarin ka bugaw, sa mano ka rin batan, kahapon ka rin, no, ita, alas 10, ita gahon. Sa suspect, huwag yung pangalit at ang polisya ay sedente at barangay lalab sa ano ka na banukat batan, nakupis ka ka na, no? Duray ka lang na tatlo ka mga patay ng mga pangbuwa ng manok.
0: Bow.
3: Isang buhi ng manok, ang sumamanok rin buhi nga. 1,150 nga ginapatihan nga pusta. Ag magpangatubang sige hapon sa kaso ka ng pagyapa sa Presidential Decree 449 or illegal cockfighting nga. Ag initial anay no, sa kasunog mo yung karoon nagtuhaw sa bahay ni Tatungarang na Balangay Pinturansa sa Manokan at Banga Kabili Yamang. Kung sige ni Kron ay naghahimo at mapping operation na kung karang bumbero sa lugar at natamore ka kasunog. So nayangan ni sa bit of light materials na katrok pa nga ar-ar.
0: Baraka.
3: Yes, oh, sa gilid na yun. Sabi ko nga ni, tagimong atong amigo.
0: Oh, sa atong amigo, manigid man. Oh, sa Tabok karon.
3: Doon na.
0: Oh, di ba? May, oh, may meat shop doon imaw sa may Tabok 8 Binturan, de karang kuan, National Highway.
3: So, basi mo ba kung bukon man, basi mo ba kung iba ta na, katong pangararo galing, ay harong tangani, no, ikaw sa mismo managambang na ki,
0: dato
3: anak ang istura, ay palin, anak na mga gamit, katong pang arar, no, basi kuwa man siguro na anak mong nanggamit, no, na, mga importante, no, importante, tabi ko rin, mga resor, gunting, sudlay, doon yung ginag mga ginagapanguna na nagkaroon mga gamit na yung importante katong pang arar. Doon yung dimali ng mga salaming ron ay pwede pa ng mga kwan yung medyo bubarato-barato po yata. Tulaya ka ng mga razor. No, aga iba pang mga pangunang gamit sa nakarang pag mga buhi ginagamit sa nakarang pagpangabuhi ay dito kita dapat katulong ka na importante katulong pang arar. Aga, anyway, sa ito pag-iindugan pag-iing ma-report ang tingin ka na samahin ito itong karamano ka ng Buruanga. Nga ko siya ni Kusang Kasipita siya kay Anyos karong biktima ita pagpangabo it mismong anak karanga unga umadang alas 10 ka lang ita ano karang Domingo sa sitio bungan-bungan sa Marikigong sa Manuakar at Buruanga. So sa karang Buruanga PNP nag-office sa Sigon kaya ka resident kaya sa alaga karanga kuring no? Alaging kuring ita anak karunga ita diya karang nagpangidaron na 27 anyos diya karang suspect agya kasi ni ko ron hay rekara ko ring abi ko no hay sigidas niya sinugod so, nakarang panimali de kala biktima so ging istoryahan si Gondra samtang nagainom-inom asta tanan nga may una kana nagtuha nagdatuhaw na may init kaya nga pag diskusyon agya kasi ni ko ron gisama dit de kala biktima rong nagatukar karanga speaker basi ba ako kung hawak mo ang bit yung man nakarang niya pinatukar ay eh balik-balik lang mana eh sumarong ka naman ng speaker manara.
0: Oh.
3: So kara si Gon, naguli rin ka ng suspect sa nakarapan niya may bumuot anak. Okay. Sa loko, aging nga po, na sarang ama. So nakaangkon it nina sa ugo rin ka na biktima. Ang sila sa polisya, maswerte nga nung bukon it madugo. Pero yan ka rin sa loko, dugot ah. No, ay bukon it madalong bidra, nakarang kwan. Nakarangan nila katropa nga RR. So ginagawa sa ato karang provincial hospital lagi sa makarangan nila biling nga ginabuong ra katropa nga RR. No? Samtang nag-decision mo nga ni ito yung katang asawa at yung biktima nga hindi yung magpasakat kaso kontra sa lang baka ng unga na 27 anyos matapos nga mag-sumiti ipahidabit of non-interest to file a case katropa nga RR. Anyway, hindi na ito karang natipong karang mga report ha. Sa ito nga pag-secure na itong tinanong ng mga police station niya kanasa itong province at ang report. Magaling sa kalibong TNT, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Krimo ang Katropa mo.
1: XFM Police Report. Police
0: Thank
1: report.
0: You so much no, sa police report ni Katropa Christian Villanueva sa nagkaraga area of responda. Civility. Kay RJ Eliga Saulda, good morning man.
2: Good morning.
0: Si Iloilo, nagpamasyar ka ah. Sa Iliga Saulda family una karon sa Rusal Libacaw, good morning
2: gid. Good morning.
0: Always nagapiramati no. Nagkaroon yung mga katropa. Anyway, mga katropa sa aton kara ginabantayan karang tempo. Oh, ibangod, grabe, makararaton ka nga pag ilinungan. Anyway, ipiktura ha, itadaya karon nga low pressure area. Sakot ka ra, narong Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoki, Romblon, Aklan, Capiz. Anyway, si karon tanay ro aton ka nga District Pag-asa, Metro Manila. District Pag-asa, Metro Manila, sa weather update, standby.
1: XFM Weather Update.
0: Yes, Diyosti Pag-asa, Metro Manila. Go ahead.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito yung papangalanan nating Henry, at agad din po tayo magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Zayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Ngayon, humina po ang southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa may Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Pagigaraw, 26 to 38 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas naman, inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Sa buong Mindanao naman, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga paminsan-minsan na boost ng pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-32 degrees Celsius. May Iloilo at Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban, 24-32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. Zamboanga, 25-34 degrees Celsius. At Davao, 24-32 degrees Celsius. Sa atin ng labas na at weather advisory, kaninang 5 a.m. inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dulot na itong low pressure area habang patawid po ito dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Napaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil yung ganitong volume po ng pag-ulan ay posible po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posible po nating kailangan gawin. Para naman bukas, ito po yung paglabas na rin po ng ating low pressure area sa ating Philippine landmass at possible nandito na ito sa may West Philippine Sea. Pero inaasahan pa rin natin ang posibleng 50 to 100 millimeters of rain may Occidental Mindoro at Palawan. By Thursday, July 2, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain. May Palawan lamang ay dulot naman ito sa paghila nitong itong bagyo nito ng habagat. So inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan po tayo throughout the week dito sa May Palawan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:30 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: XFM Weather Update.
0: Thank you so much no, sa aton karaga DOST Pag-asa Metro Manila.
2: Good morning!
0: Kay Cloyd Bell. Beltran. Good morning man, nagapinamati man makarekato na.
2: Good morning!
0: Kay Jason Pasilan Zonio, good morning. Shout out o nagkaroon sa Alfonso Dosi Libata.
2: Good morning!
0: Kay Jom sa Atiro, nagkaroon sa Mabilo, New Washington. Good morning!
2: Good morning!
0: Nain Girly, good morning man!
2: Good morning!
0: Kay Mikey De La Torre, good morning ha!
2: Good morning!
0: Man makarekaton kay Filiba Vicente Pamatian, good morning!
2: Good morning!
0: Nagkaroon sa New Washington, mga katropa. Kay Mafe Temporasa, good morning ma.
2: Good morning!
0: Matod makararong panyempo. Yakalisod gid abi iya do mga tao itubi no kapin pa do pang inowat gatubod sa gripo. Sayod mo git ang katropang mafe temporada. Alright, katropa no, ginakuyabos na gid kita no sa champet aton kada kapag ililiba makarona. Antes rong tanana, ito ba yun ang dimarmaga kalipat sa produktit at kung karang yes to halta in core porrete. Sa bilog karang ay premium D3 soft gel capsule na himo it aton karang yes to halta in core porrete. Na makabuligid no sa aton karang kagawasan. Himo ra sa virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. No? So kung sa sinra, nagkaraga benepisyo, kapitay karaga vitamin D3, nagabulig no sa pagsipsip ita calcium para sa mas mabaskog nga katugan, ngipo nagasuporta no, sa normal nga pagganay at aton karaga immune system. From virgin coconut oil matam, may healthy fats no, nga ginagamit bilang carrier oil no, sa soft gel at pwede gin magkabulig sa kabilugan no nga nutrition. And then romalunggay oil na mayon na karang natural nga antioxidants ag nutrients pero epektibo mga katropa bilang food supplement ha. So dayon ang benepisyo aton karang premium D3 soft gel capsule. Doktor itaton karang yes to halta incorporate. Mabakay rano sa aton karang parmasisa. Ora kusin man kamo ha mga katropa. Available in all leading drugstore nationwide. Ay, sa mga katropa na to'y nagtutok. Pinagi ka ron sa aton karang Facebook Live. Naga-monitor sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Naga-abo-abo ang sagamat sa inyo karang pagtutok, pagpamati sa taon karang programa karon. Exciting Pilipinas! Bagay liliba, magkakililita man kita karon. Adlaw karang Miyerkules ang mga katropa. Ay mantay tutok ha, sa sunod karang programa. Propan Janali na skanyo para sa aton karaga programa karon bulsa. Sa pila ka mga minit-init nga mga topiko, mga update inisyal nga nagkatabo pagid sa aton karaga probinsya Karat Aklan at sa guwa it aton karaga probinsya Karat Aklan. Lagit ka ba na itong partner Digital Sign, katropang si Pril Kid Palmon, sakay itatong karaga patrol, katropang Christian Villanueva, sa agad man itatong karaga station manager, katropang Gerali Nascanyo, sa itong man karaga CEO President Dr. Remily Tooy, at man ninyo karo niya naging kibahan katropang RR Kulas, karaga iwan, it may rayad karaga gawin ito, XFM 96.5 kalibo ang katroma mo.
1: Exciting Pilipinas!
5: XFM. Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninyo lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre na ton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian. Kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon na isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong bala sang traffic flow. Ay, halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon pus nga intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinai kasubong sa isa ka highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini ay halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo madasig na sila ya. Pero lang sa mga kamote driver madasig man madisgrasya hambal sang kilala. Ang kilala naton kun indi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So ang mga prutas ginahil limbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman tikasubong ni sa mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats as sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod na to sa ginatawagin una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein, tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nga resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Gani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito ni prepare ang aton sininga digestive tract kag ginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kun ang ginainom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Sunthorn Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton pala sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar, kanami lang sang pamatyag kung mabusog. Pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Timo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas, dapat i-provide gid naton dinha pinaagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom magkita sang premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Sunthorn Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekal kalidad nga epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA o kon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store Yes to Health Inc 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product, then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tangaki mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton.

0: May raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag imix sa vegetable. Pero kung nalibawa, magsalad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, sing kamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups ang mga bawan dira ukon imo sininga utan kung ano man ang utan imo sina dira gentle lang ni sila sa aton sininga stomach kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan kag para nga mahydrate man ang aton sininga tiyan and then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton nakaon sini halimbawa abi may ginisa kabi dira nga utan may petray kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables, o kon sinabawan aton nga utan, o kon aton sininga linapuhan.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.
1: Anti-oxidant,
2: anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nakakagaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga. Kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Yan. Kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pag kaon. Ginasuggest no mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag ang aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamusining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pag kaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb kun maproseso sila sang aton sining lawas otherwise hindi maayo maabsorb sa aton sining lawas hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang ibang sini nagagamit

0: gakaon na pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano, bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yan to mga fat as soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga ton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sini nga sugar spikes and sugar crash tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga otanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay wayang nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa nga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Sunthorn of Vitamin C, sarang nyo gin sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad, kag-epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagpamangkot sa aton, ano? Siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganis ang iban sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kaya kaon to ganis ang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkumbinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings ka pag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba ng pinakamalaki

0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na ginsa, iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason, ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause, may mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan. Ang iban sini bisan matugnaw ginainitan. Ang iban sini nagairitable. Ang iban sini hindi maintindihan ang ila sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga sendo ka agin ideya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko. Baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix kay nagakalma sa kan naganami ya sini nga mudo kon makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kay nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen. Personally sa makababinhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyong memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa ninyong lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ang aton sa nikaunuran. May ara man siya sa plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga, sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diso sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis mo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw, mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibwa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto, kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining mga balatian. Kag why man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon nyo mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigis sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato diri mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, Nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga katropa Philippines, another time, alasays dyan sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa agahon.
0: Maya dahil yung agaw Luzon, Visayas, Mindanao. May dahil nga adlaw Filipino sa all over the world. Ako si Katropang Marie Antolini. Yan ang mga headlines. Mga kanyadlaw at Martas, June 30, 2026.
1: Headlines. Headlines.
0: Ang para man sa kanyang headlines, sa ng balita, local, 34 anos ng lalaking mentally challenged patay matapos barilon sa po. Ng LGU Malaygin Showcase or Boracay sa Pelchitex 2026 Business Networking Event. Tumaan niya headlines balita, National Trial versus BP Sara, posibleng pinakamabang impeachment trial sa Pilipinas. Samtang Aquino gin kontra Rosestion ni Hontiveros ng Ibano Online Games nga wa nakipagbuligan sa Tacloban School Shooting Probe. Tumaan niya headlines balita, international, 11 katao patay sa pagbagbag at skydiving plane sa France. Samtang Princess Kate ginsaka o pinakamataas ng mga bukid sa Britain para makatipon it pondo para sa cancer charity. Manya balita, entertainment, detalye at pagbaligay ticket para sa finale concert ni Regine Velasquez ginanunsyo. At sa tumanya balita, sports, Lionel Messi naghimot kasaysayan bilang kauna ng player nga nakapuntos at pitong sunod-sunod nga hampang sa World Cup. Sa Romanya, health news, ano, rosinositis.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balitang salita.
0: At sa mga detalye man, balita lokal, narito man kato ni Santon Vitamin C. Dada on the spot, isang ka-34 anyos nga lalaki matapos barilon sa Puok Port Calibo, banda alas 7, gabi ko Domingo. Inaligoan nga biktima isang ka-mentally challenge at tumandok ita Pasca Pisa, samtang resuspek ay isang ka-47 anyos sa resident at barangay Puok Calibo. Ipayag ni punong barangay Lude Pinos nga base sa anang na pagpangusisa, nagwala sa area biktima, ginhana nga gabon pilang katawo gamit rubit-bit karanga sanduko. Halisigon sa idang particular sa mga baligyan street food, ay gilayon rayang sumaka paagto sa siwol kung sa hindi karanana na sumagang resuspek samtang nagawalking. Nagkulpihan siguro suspect sa paghanak kanit biktima rason para raya anang paupan. Nambilog na lastre sa wanga kilid at gumapo sa toong portion it likod. Siguro na ang kon it nga lastre it biktima ang naging rason it anang hinali nga kamatayon. Posible sigon nga caliber 45 ginamit sa krimen base man sa narecover nga basyo. Samtang wa man recover o baril matapos ginaligar gin pilak raya it nasambit nga suspect.
2: Historia po ang kambero suspect. Wagit first time na nakita. Kaya na-apiki ang kumaimaw dahil makabugnot yung tarasiya o nagtutupan. Pero suspect ay may high blood yung taroon, nagawa kong walking. Ay after na nga ni kung nga ito pang lagas sa ubos, wala-wala, nasumaka mo sa babaw. Tugid rin sa may siwol yun. Ay di ka to siguro katilantika, kaya na-suspect. Nag-apiki tayo mo siguro. Ay siguro kapag-upak yun, magkahapa, nasiyaw nga ito. Dahil mga hiagyan ako na yan at itong nga hanaan mo yan.
3: Kapilar o igo ko kanyara, biktima nga ra, bala.
2: Sabihin ko, ano nga, isang bilog mo lang. Lapos, paglapos.
3: Sinta na nagkuhan.
2: Sa kilid, naglapos sa likod.
0: Si Puno Barangay Ludi Pinos, itpo o kalibo sa anaman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man ni balita lokal, nagpartisipar para lokal gobyerno at balay sa Pilchitex sa 2026 Business Networking Event. Kaginiwan sa 4 points by Sheraton, Boracay, Kuhunyo, 27, 2021. So kay Canamari Prado Tourism Operations Officer 1 at Malay Tourism Office, natuyo karanga umanya pabaskugo na kumpiyansa at mga Chinese tourists. Ag mas pang pasanyugo na relasyon sa tungay turismo at China at Pilipinas sa pamagit pagbilog at mga bagong partnership ag travel package. Sa pinakaparet programa gin pagkilaga it LGU Malay ra mga atraksyon experience ag tourism product it isla ag mainland sa mga Chinese tour operators ag iba pang tourism stakeholders. Pagpartahan man ito sa ambit inisyatiba o pagpatuman it e-visa aga visa-free entry policies. Kamalaman o pagbalik it madirektang biyahe halin China pagto sa managpaunang destinasyon sa Pilipinas. Umaro LG Malay nga raya ay magapabaskog iturismo, makaakit it mas mabupang turista ag makabulig sa padani pag-umwad itato niya ekonomiya. Pahayag man raya it pagpasalamat sa mga organizer ag partner sa pagtao it kagayunan niya mapagapad rupang kalibutan ni kooperasyon sa sektor it turismo.
4: So mga travel agencies, tour coordinators, and tourism establishments from China, bali nag-adto sa daya sa Boracay to experience our tourism product. Of course, with our hope na ma-market nanda si Boracay in China. And noong Saturday, which is the B2B or the business-to-business, nagkaroon a chance to atong mga stakeholders iya sa Boracay, especially atong mga travel agencies and accommodation establishments. Establishment na ito business naman sa 4 points place. Ito sa nanas parang meet and greet with Chinese travel agencies and their coordinators. And of course, nag-build it linkages with them para makapag-connect. Ano ba ang nalin natin to go? Dito natin is ang big group of Chinese tourists will go to Boracay for MICE, especially to mga meetings and chances to mga groups dito ba man.
0: Miss Kenna Marie Prado, Tourism Operations Officer 1 at Malay Tourism Office, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines at their time, alas 6, this is 6 saga. Ang sa balita liman at balita nasyonal nga tabagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Posible maging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan at Pilipinas investigasyon kontra kay Vice President Sara Duterte sa kay Senate Secretary Renato Bantuga. Base sa pagtansyay impeachment clerk of court, posible umabot sa 7 buwan o trial bangod tatlong adlaw kada Domingo target is schedule it investigasyon. So 7 buwan yung projection ni nakabase sa 22 ka mga trial days ginhinyo ita House Prosecution Panel ag 30 dias nga ginpangayot defense sa panel para may presenta it magtim mga parte ro antaw ebidensya ag testigo. Tatang posible paghihapon yung mapatag-uro proseso kung mas maabo ng witnesses ro may presenta kada adlaw. Biga kumpara sa magtaliwan yung impeachment trial umabot kamang sa 44 days ro trial kay dating Chief Justice Renato Corona ko 2012. Samtang ro na unang trial kontra kaya dating Presidenta Joseph Estrada ko 2001 hinagbuhay gamang 23 days matapos mag-walk out sa House Prosecution Panel mangod nagpamalibad ka to sa Senate Impeachment Court yung buksan o ginagkabig ng second and below pa. Pinatungdaan nga insidente nagtuod si kayong EDSA People Power Revolution na ubusan yung nagpatalsi kay Estrada halin sa anang puesto.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang silapusan man yung balita national, ginbagabagan ni Senator Bam Aquino sa sangka online post. Ro, sesyon ni Senator Risa Hontiveros nga iban ro online games nga wa nakipagbuligan sa investigasyon kaangod ipagmamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ko Hunyo 22. Nakipanrayat na ibang minor de edad na rumadugong insidente kung si Inrayer nagtugod sa madasing na paghuhag investigasyon sa Senado. Kisa Sean Aquino, Committee Chairman, ita Basic Education, nga sa bayilong upusan niya iba no online game sa mas mayad niya tawaan lang itigtupang o dumatikang sa Idamit School Safety Act. Pagkuntuan niya sa bilog sa ginibitahan ni Hontiveros, Committee Chairman on Women, Children and Family Relation and Gender Equality, the developer at German-based online game nga Garbox, agon magatubang sa ginpatigayon sa Senate hearing ko July 1 na kung sa July 1 apang nagpamalibad rin magtampo na. So yung ita pagpamati nga usisaon o ginaligar nga paggamit sa online platforms gaming spaces para mag-groom, magmanipula at mag-radicalize it mga unga para maghimo it karahasa. Ag para man sa foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalar 61.29 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa malitali man, balita international nga tumagkaton Santo Plus Coffee Mix. Patay roon sing sa kites ang keroplano para sa skydiving matapos rayang bumagbag ko Domingo sa Banway Tomb Lane sa Sidlangan ni France. Iba sa mga biktima, 5 instructor, 5 estudyante, ag isang kapiloto. Otoridad, may estudyante ay puro mga nurse. Bumagbag ang eroplano ang arestrado sa Germany sa sangka may lamunon niya parte magapit sa runway Nancy S.E. Aerodrome. Matumor na sonit aksidente apang nag-umpisa gano'n technical nga investigasyon. palagman medical ag psychological support para sa paryente at mga biktima ag saksi samtang ginalagayan ng publiko ng likawan ng lugar ag matawan ni daga ng mga emergency responder. Uman magbisita sa lugar ro Pransya Interior Minister nga si Laurent Nunez.
1: Express Balita Saga.
0: Pusan man ni balita international, ginpayag ni Kate, Princess of Wales, nga matiag o nana nga nagsaka o tatlong pinakamataas nga bukid sa Britanya sa sugod 24 oras bilang kaparte sa sangka fundraising campaign para sa sangka cancer charity. Ipakita ang importansya at kabuhi matapos sa cancer diagnosis ang suportahan o holistic care para sa mga pasyente. Kate niya presenteng sa remission matapos magpaidam sa chemotherapy ka 2024 ay nagpahayag ang gusto na ng magtat-inspirasyon at makabulig sa The Royal Marsden Cancer Charity, organisasyon na nag-suporta sa ospital kung sin imaw nagpabuhay. Talimang naragin mga pakigbahin na nag-i-epekto itanang sakit sa kaugalingon ag anang pamilya.
1: Express Balita sa Gahun. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang sama detalye man balita entertainment katamang kato ni Premium D. Ginanunsyo ko ang detalye at ticket para sa finale concert ni Regine Velasquez sa pag-iwaton sa October 17 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang concerto ay ga-direct ni Paolo Valenciano pagdumagahan sa musika ni Raul Mehta. Mag-upisar, baligyan ni ticket sa Hulyo 30 kung magkaroon alas 6 gabi sa SM Tickets Outlet at website. May una man na plakaplano ikaywang pagpagawa sa Oktubre 18 apang iga-anunsyo para ibang detalye. So finaler, maging uling mabaho nga solo concert ni Regine matapos sa patidigkada sa industriya at musika apisar yung ginpahagkara ro pag-retiro hay uwa nagkakugan yung ubusan yun imaw nga magapundo sa pagkanta.
1: Express Balita sa Gahun. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ag sa mga detalye man at balita sports nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Naghimo it panibagong kasaysayan sa Patagit Sports sa football superstar si Lionel Messi matapos si mao mga maging kauna-unahan niya player na nakapuntos it goal sa pitong magkasunod niya hampang sa FIFA World Cup. Nangko ni Argentine legend na putong magsahaw niya record sa tungay tagapadaan niya torneo nga mas pang nagpapag-on sa anang kapasidad bilang sambilog sa pinakadakilang atleta sa kasaysayan it sports. Bago sa nasunod-sunod niya pagsugulit goal, piligin pa matodaan ni Kupunan at Argentina, ro nagbagsik sa World Cup sa bulig ng magsahon niya abilidad ang pagdumagaman kanda ni Messi.
1: Express Balita sa Gahun. XFM Health News.
0: At para man sa lakar niya health news portion mo niya. Masaming nakaka-experience it maabo o kung maabo, o na-experiencehan it maabo ang mga tao baradong ilong ag sipon. Apang sa pilang kagiginan, posibleng senyales kung raya it sinusitis. Pero sinusitis ay pagpanghagok o kung infeksyon it mga sinus o espasyo sa, o kung espasyo sa bungo nga puno it hangin aga makitaan sa palibot it ilong, dahi, mata ag atong uyahon. So sa sangka eksperto, rosino sinagabulig agad pauganon rubog at it aton niya bungo. Nagahimo riot mucus nga nagaserbeng proteksyon kontra sa mahigko ag mikrobyo. Kung naghagok o kung nagbagaraya, pwedeng matipon o sipon ag makaangkon it sinusitis. Posible nga magtuga o sinusitis at baradong ilong, sipon, pagpanakit it uyahon o ag pagbugat it palibot it atong mata ag dahi. Ngayon sa likarman nga raw dehydration, nag-impeksyon ni posibleng magpalapot it mucus. Wait kang tanan o kulay sipon para mahamba nga viral nga virus o kung bacterial ro kabangtanan it impeksyon. Mayroon na sigaw niya dewang klase it sinus. Una, hayro frontal sinus nga nakaposisyon sa printi it mga mata. Sa kalimbawa nga may frontal sinus sa isang katawo ay kung may una nga sipon ag ginaubo ag mabugat ro mga mata. Rumaxillary sinuses ay sa iping mata it aton nga ilong. Waray nakikita abo natatakpan it mga panita. Pagwa sa baradong ilong posible man nya bukol, allergy o kun may impeksyon kay pert viral viruses trangkaso ug influenza ro rason it pagbara it aton nga mga sinus.
1: Express Balita sa Gahun.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, alas 6.24 saga. Agri mo balita ang tipon bilog ng puwarsa at AXA Farm Network Philippines, 96.5 kalibo makarnya adlaw kita it Marta sa June 30, 2026. Agri balita ang Galo Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, nag-premium dito. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ro capsule lang para gid sa aton yung mamata. Santo Plus Herbal Capsule. Santo Plus Red Oil. Like Santo Plus Herbal Soap. Agroma produkto ito, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, Clear Skin, Gluta Codex. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
5: XFM
1: Mga katropa,

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako, balik si Niloan Laguna. Laging CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Uy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, ratod nga oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:37 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

good morning. Maayad-ayad nga gahon na banwa, maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Good morning. Welcome na sa aton makaroon nga pagbangalagad, adlaw makaroon nga Martes. Uy, pizza 30 na oh. Anong pizza na sa inyo? Amon, pizza 30 na. Tato na nga pag-abi-abi, pag-welcome sa aton ka nga mga suki, makaroon nga nag-monitor, nag-propamati, makaroon nga gahon. Maasaw-asaw, maugan-ugan. Aton ka nga palibot, bilog nga probinsya, Itaklan. Makaroon nga adlaw, ita Martes. June 30. Magugag-umon raton karang palibot sa bilog karang probinsya Itaklan. Ugaman kuraya karang low pressure makaroon nga nagapanagasa mga katropa. Iya sa aton karang Visayas sa region. Oro low pressure makaroon iya sa tunga-tunga, iya sa may Bicol region na mga katropa. Posible ra nga maging bagyo daya karang nga LPA na una makaroon sa kadagatan it San Pascual Masbate malapit-lapit ya katon doon ani maugan-ugan gid raton karang nga panahon raton karang nga panyempo hagos bilog nga Visayas agiya sa may southern Luzon mga katropa ani magwaligmat nga kung maging bagyo daya karang nga LPA rana karang nga pangagan is Henry na mitondo pangagat bagyo so magugag umon nga kagangitan aton karang nga maeksperyensyahan iya sa aton sa Western Visayas makaroon karang adlaw hagos bilog rang adlaw nag-aagir raya karang nga LPA nga posibleng maging bagyo makaroon man nga adlaw mga katropa. Asaw-asaw, maugan-ugan da. Epekto ng makaroon niya sa aton sa Western Visayas is ugan. So magdagagid it payong or kaputi kung nagapanaw mga katropa. Dahil mahaba-haba ra nga pag-ugan-ugan. Ginpakro aton ka nga probinsya Itaklan, ginpaidagom. It aton ka nga DOST Pag-asa sa Orange Rainfall Warning Alert. Naka-orange kita mga katropa. Baton karang nga probinsya ita Aklan. Makaroon karang nga gahon. So magugagomon, maugan-ugan gid. Baton karang nga panyempo. Baton karang nga mga katropa ro na nga nagaplano nga magpanaw, may mga importante nga mga paganawon ay dapat magdagagid pananggal sa ugan. Sa mga nagaopisina, amat-amat na. Pamata deklarasyon nga watlasi ha. Pero ginabantayan it mga estudyante makaroon karang nga adlaw ay. Eh, siyempre, maugan-ugan, daton ka nga panyempo. Anyway, good morning! Daton ka nga mga suki nga nagatutok sa atong ka nga Facebook Live. Live kita makaroon nga gahon sa atong ka nga Facebook sa XFM Kalibo 96.5. Uy, pakishare ninyo rin na, pakihighlight sa, at siyempre, pakipalo na. Daton ka nga Facebook. Morning, kaya tindin sa usag. Kaya Uncle Charlie nga nagkakapi-kapi makaroon nga gahon. Nagkapahugas-hugas, bisan magamig-gamig doon. I hope, ma. Good morning, una sa lipto. Toto Baldison, Iskalada, good morning. Kay Roberto Kahili, good morning. Monitoring sa Kabayugan, Malinaw. Jima Kiswani, nag-monitor man sa Bacoor, Cavite. Ay, kay

0: Chingman sa Makati. Nasa Metro Manila. Ayad nga pag propamatero na sa aton karang mga katrupag, mga suki na ton. Mga naka-online na pati sa aton nga YouTube channel. Good morning. Aton karang mga katrupag, kapin para aton karang mga suki nga mga OFW. Mga nagabubantay makaron nga gahon, makaron nga adlaw ang mga katrupa. Si Michael Villanueva Solina, iyaman makaron nga gahon. Good morning! Good morning, kapatamyaw gidaro mga kasi Mario iya sa laging Banwa West sa Numancia. Morning una ha, magugagumon, maugan-ugan. Kay Manang Evelyn na Dilos Reyes, good morning! Good morning! Ayan, siguro sa Manila, sa Ibahay, good morning. Good morning! Nakatutok kita makaron nga aga. Ano ro, dagaganit na yung bagyo. De, LPA pa lang, pero posible lang nga maging bagyo, makaroon ka rang adlaw. Iya imaw, makaroon sa may area, it must bate. Do, daya ka rang low pressure. Kung maging bagyo is sa Henry, ro, anak ka rang pangalan. Wala pa man ang kilang mga Henry. Mama Marie Kristen, Tinko Pulmonis, good morning. Una sa Mercedes Village, ha, nagapropamati, makaroon ka rang agahon. Thank you kita sa pag-highlight sa ita aton karang programa sa aton karang mga katropa ro na nga nagapropamati. Yan, good morning. Paring Edsel Espinyo Rita, good morning. Listening kita sa MUA. MUA Complex. Maugan-ugan to. Nirali makaroon sa Manila. Agahon pa oh sa EDSA. Tao. Good morning ha kay Idi Alparo nga nagamonitor makaroon nga agahon. Ag sa aton karang mga katropa nga nagatutok ag nagakapikapi. Namito nagakapikapi no kung maugan-ugan daton karang agahon. Magamig-amig sabayan mo ta kanamiton magigup-higup it Santon Gold Coffee Mix. Ay ano pa bi karaning usoyon. Inyo tara. Aranay rupi na kalitis nga dagagan ita LPA. Aga posible bagara nga maging bagyo. Ano ro magiging epekto makaron mga katropa sa aton karang mga pumuyo. Ayan magkaroon, Martes pangatara ha, may klase, may opisina. Raton ka rin gobyerno, privado man, ng mga kompanya, mga katrupa. So pinakalites, morning ane kay Dante Piugid, ginagamonitor sa Kabuyaw, Laguna. Good morning! Araro latest makaroon sa dagagan it LPA. Iya sa aton sa Pilipinas, aton na naipamatian mga katropa rong dagagan itaya karang panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan nating Henry at agad din po tayo magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Zayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Ngayon, humina po ang southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa may Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan na naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio 17 to 24 degrees Celsius, Magigarao 26 to 38 degrees Celsius. For Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas naman inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Sa buong Mindanao naman inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga paminsan-minsan na buhos ng pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng

0: temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-32 degrees Celsius. May Iloilo at Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban, 24-32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. Zamboanga, 25-34 degrees Celsius. At Davao, 24-32 degrees Celsius. Sa atin ng labas na at weather advisory, kaninang 5 a.m. inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dulot nitong low pressure area, habang patawid po ito dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Napaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil yung ganitong volume po ng pag-ulan ay posible po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posible po nating kailangan gawin. Para naman bukas, ito po yung paglabas na rin po ng ating low pressure area sa ating Philippine landmass at possible nandito na ito sa may West Philippine Sea. Pero inaasahan pa rin natin ang posibleng 50 to 100 millimeters of rain may Occidental Mindoro at Palawan. By Thursday, July 2, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Palawan lamang ay dulot naman ito sa paghila nitong itong bagyo nito ng habagat. So inaasahan pa rin po natin, may mga pag-ulan po tayo throughout the week dito sa may Palawan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:30 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: XFM Weather Update. Weather
2: Update. Yan ro, pinakaulihin ang dagagan ita aton nga panyem po. Magwaligmat yan kita kasi hagaw sa bilog nga rang Domingo, bilog nga rang adlaw, I think hasta sa Webes, no? Kasi ro, dagagan itdaya ka rang low pressure. Ang posibleng maging bagyo, iya sa Central Luzon eh, no? Southern Luzon. So apektado kita, abot kita nga mayan. Kapin pa sa posible karang matindi nga pag-uwan. Yun sa bilog nga ginatanaw kararong grabe nga pag-uwan. Agro paghatak, itahabakan ka mga katro.
3: Good morning!
2: Morning anay kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. nga nagamonitor.
3: Good morning!
2: Kay, oy, una sa Ayasi Imprinta Banga ha. Good morning kita.
3: Awesome.
2: Ang mga suki una, ang mga katrupa nga nagapropamati makaroon nga agahon.
3: Good morning!
2: Sir Archie, good morning. Sir Archie Tihada, mayad nga pagpropamati. Ang sa tanan nga mga staff ha, ita Ayasi Imprinta Banga.
3: Good morning!
2: Good morning. Kung basi interesado ka mo magpa-obrite mga kanamiton nga mga uniform sa basketball, sa opisina, o sa trabaho, na anumang klase nga mga design, abay available kita ron sa Ayasi Imprinta Banga. Kabahabo pa mga brands na mga katrupa ya sa aton sa Western Design. Good morning una sa Ayasi Imprinta sa mga katrupa. I-check naman ro patrol, kamusta unta ro palibot, itaton ka nga banwa ita kalibo. Sa bilog pa makaroon. Nga ginatanaw ta, magwasaray ka nga panyempo mga katrupa. Ro oil price increase, no? May pagsaka sa presyo it mga produktong petrolyo. I think 1 pesos malang eh. Sa diesel is 1 piso. No? Nga ginatanaw man naton. Said ka mo nga ara gumata. Uminit yung mataro bakbakan ita Iran aga Amerika. Gam naton may mga dilyon nga ginkasugtanan nga pundo anay ro bakbakan pero wagaswasan yung mata, winaswasan yung manit Iran, roro mga base militar, agro Amerika, bagus man.
3: Pusay! Pusay!
2: Sayon ka mo karun, saan dang arang tungke anay, apiktado kita yas Pilipinas. Ha? Grabe taro ipikto ka ton nga. Bisan mamba na ton, kayo gayo taro Middle East. Ha? Pero iya kita sa probinsya, sa Pilipinas, apiktado kita nga man. Si Katropang Arier ko lang sa patrol, i-check to anay. Yes, Katropang Arar, go ahead.
3: Pusay! Pusay!
4: Yes, katropang dyan, no? So, iya kita makaroon, no, sa area taton karagabanwa, karat kalibo katropang dyan, para tanatahawon, oro sitwasyon makaroon. makaroon ka rin nga agaon agapila no ka mga eskwelahan iya sa aton ka rin nga banwa ka rin kalibo sa milog sa aton ka rin nga insikyar katropan dyan no aton ka rin nga baybayo no particular iya ka rin sa buo ka GT port nga rin no katropan dyan so ro sitwasyon ay bango bukunit masyado no nga mataas ra like, nga tubi ag bukot mabaskog rong sugo
2: ang tambago no, nito ta sa Libacaw ag Madalag ay bukomat masyado gid ugan no matawhay ta raton nga Aklan River makaron although magubog-gubog
4: oo raton karon nga Aklan River makaron araya bikat kabiigat gid ra no nagaumpisa grabe ta nero pagpangilat no or pag ginagabong to si Babo katropa nga diyan no halin gabi eh agasta makarawa kita pawain no ro raya karang bunog karat daya karaga ug andro problema kang gid kara no syempre sa amat-amat nga nagwa ta pauway kara pundura kara nga ugan kara katropan diyan ay may mga lugar kapin sa mga manubok kara nga area nga posible baga nung bahaon no kasi hindi kita ma iwasan baga no katropan diyan kuamat pagid nga ni no masing sa aton karon nya pag ilinog basta wa pag nagapauway gulpi man no nga nagataas rung tubi no sa aton kara nga Aklan River kapin
2: pero
4: sa mga parte
2: kalibo so parwa matat mga pagbaha-baha pa nga na experiencehan na sa makaron kasi bukod masyado nga buhos rung ugan asaw-asaw ang gid
4: kumbaga ya sa Banuat Kalibo man sa normal normal ka tagid man pag inugan ya tagid mat ah no katropa nga diyan ro nya matawhay ang gid ro aton kara nga karsada makaron pero may mga klasit kasi may mga estudyante nga nagasugod mat makaron katropa nga diyan no may mga kibana da karon nga ginikanan para doon baga sanda no sanda no, mat karon nga kuan makara eskwelahan nga katropa diyan so syempre bangod ra no sa daya karon nga Kuandra LPA man no or Quesero probinsya Taklan sa bilog sa Gitpidagom sa Raya Toronya Orange Rainfall Warning nga katropa nga dyan. No? So, maagos sa mga lugar, no? Yakaroon sa Luzon, Visaya, sa may ipiktugit, no? Ita dahil ka nga LPA nga katropa nga dyan. So, ru plastada, no? Sa aton ka nga banwa karat kalibo katropa dyan, masaw-asaw, magagum, no? Raton ka nga kagangitan, matawhay, makararaton ka nga pangarsadahon, nawahagos si Daya karang abiyahe nga.
2: So baga pa rong mga nagabiyahe-biyahe do dahil sa pag-ugan-ugan nga ra.
4: Oo, mga no, katropa nga dyan. Siyempre, yung mga tricycle driver na to, no, gaban-gaban, expectar man na nga bukod mat masyado gidro, tabo, makararong pasahiro. Kasi rin babi, depende lang gid sa girikanan katropa dyan kung ipasugod pa, no, randa karon yung mga inunga. So, depende pa gid sa lugar man, kung ano ba, kung madali malata babaha o randa karon yung lugar mataan na, ay siyempre, sa girikanan lang gid decision doon kung randa karon yung mga inunga, kung pasudlon pa nandaman no
2: sa pero may klase ta may, sa mga elementary sige dasta
4: yes katropa nga diyan no sige dasta turo nga klase no ay may nakikita man kita nagugat dahil kare nga mga tricycle no para makasakay man makasugod man no sanda man ta karon iskulan makaron kare nga gaon nga katropa diyan
2: kasi iya kita sa orange warning o orange rainfall warning makaron ro probinsya ita Aklan eh takon naglapse yon man no pero kasi sa akong napagkaintindi matik na yan, rung suspension, ita klase pagka orange rainfall warning. Pero may mga klase, tama ka ron?
4: Yes, pagkapin sa high school.
2: De, sa elementary gang.
4: Katropa nga dyan. O, may napatagyapon naman sa elementary katropa nga dyan nga klase baga no makaron. Mauman sa high school, colleges, katropang Christian.
2: Sa college mo, ang problema ron eh, kasi depende so, ron.
4: Pakuan yun manabi man kami makara, papu o elementary school katropan dyan. Pero expect it again, no? Gamay, din yung classic it again, makara kasi may mga nagasugugod makara nga elementary sa nakasakay sa tricycle katropang dyan, no? So, rin yang ron, ay sa aton ka rin nga Banwat Kalibo, ay uamat tayo ka rin nga pag binaha, aga wa mat abiso no raton kara nga mayor no Jory Sucro no nga kansilado ro klase makaron kara katropa nga diyan so para yung Japan ro sugod klase nit aton kara nga mga inunga matana makaron so rin yan pag sugod ng dakara may mga inspection yang gid siguro adun to kung una pa kasi kahapon abi sa pila ka mga eskwela niya ay naga inspect no raton kara nga mga barangay council bangod niya ni sa mga insidente baga it pagpanaga. Alright, may klasit ah.
2: May klasit.
4: Katropan dyan. Bukas matagyapon, diskilahan niya rata. Puok integrated school matagyapon natin. Yan, So, do sitwasyon daya katropa nga dyan. O galing may porsyon di kara. Mid,
5: firearms.
4: May kwal porsyon niya gini, medyo mababaha di kara nga ra. No, nga part katropan dyan. Kung makita man natin katropan dyan o may kwan, yan. No firearms or dangerous weapons. Said ba natin ra katropan dyan? Kasi,
2: oh, matik na taro na. Yabong ang mga nagkakanabo, makaroon nga mga senaryo involving minors eh.
4: Oo, may mga insidente ba? Nagpanagat mga makabatay karang arbas, mabaril nga rasiyaw, o nano pa, no nga pwede gid nga maka-epekto sa kapwa estudyante mananda. So, kwan lang gid ron, around gina check randa karang bag nga ra, at aton karang mga estudyante, ako may mga daga ron, para man sa safety ron, sugod, no itaraya karon ron, iswilahan nga ra, katropa nga dyan. So, mabo man sanda makaronabi, bukod niya tiya sa puok, no? Kundi hagos sa mga eskwelahan sa aton karon nga probinsya na itaraya karang Aklan. So padayon may klasit ah katropan diyan no mga kasi may elementary na to minamata na awa matata kaso sa Gapon. And then ro karsadahon naton dayar sitwasyon man katropan diyan sa aton karang karsadahon makuan-kuan man medyo masako-sako kun man may mga tricycle yung man kita iya nga naga biyahe-biyahe, kung mamakarabing oras matuod ka tropan dyan, ay gaban-gaban, or mga kwa naton, mga isdyante naton, noro nagasakay makaroon nila ka tropan dyan. Then, sa mga bayba, Aklan River naton, mataway-taway matana sa Gapon man, and aga kung sa Ingarahay, bukong matakadagubon na raton karoon niya Aklan River, makaroon ka tropa nga dyan. So, doon makita na ton, magagong-gagong, raton makaraga, kwan ha, aton karoon nga kagagitan matana makaroon. And of course, maasaw-asaw, nga niayong din sa mga katropa na ton, noong may mga ginapanawan, may riba nga ni Karor, e-bike, kung randa karga gina service mo karang katropan dyan. Iba kita katropan dyan kung may e-bike at imo nga rin. Panangga na matod sa ugan, no? Ay kapin rin mga parents or mothers nga rin ay nagatod sa anda karoon yung mga inong ay mabahong matamatod. Kiro buli kita dahil karga e-bikes, pagkatod ito anda karoon
2: yung mga... Pero bawal sa gina ni Kuntas Daro sa National Highway.
4: National Highway, oo, Kunta.
2: Rin yung mga... Masa natagyan nga iba, kun.
4: may bintaha kang gidman sanda syempre kapin ko mamagapit pa lamang diskwilahan nga ra pwede gid i-bike patakunta na itaton karon yung mga katropa man so aga rin doon katropa dyan iyon man kita magapit man sa may ano partner Infant Jesus Academy and then Jaime Cardinal
2: Sr. Kami masako man no?
4: Di ka na kita ro gaban kita masako
2: Pero nagtugong bro palibot, no?
4: Di ka ragit, kuhan kita ra. Basta pag abot di ka ng karsada, ay kababo kita ra. Ton karoon yung mga tricycle driver di karaya. Kasi crossing ko tagilabi, kara katropan dyan. Tugangan pa tayo kara nga mga opisina ya, eskwelahan. So, di kara nga party. That's why hindi miwasan yung gaban-yaban. Nagtugaman, no? Itaraya karoon yung traffic. So, may mga gasis matagihapon kita iya kara, no? Nga mga katapo. Kunta na ito, cup member. Ay, di kara kita ra. Ginasisan kita ra. Pero may sa mamakara-kara nga oras. Kasi may mga estudyante di kara nag-tabok, no? Ay, Squilandra, di kara nga Infant Jesus Academy ay sambilogran, no? Sa ginaasisan. Itatong kara nga katapo ita cup member para mga estudyante isa makatabok man katropang dyan. So, masking daya nga private school nga ra, kuhan kita ra, ngayang masako gid no makaron kara katropan diyan may mga estudyante sa Gapon kita nga nagasuod no sa Noraya karon nya eskwelahan syempre hangga't wa matamatod dahil kara nga biso matuod aga dayay low pressure nya mogan ungan ay padayon mata si gapon ro mga estudyante naton nga magsugod batano sa dagkarang eskwelahan makaron ka tropang diyan no yon ginapayong payungan pagidro iba man mga estudyante no ginapanghatod yun matanda karon yung mga ginikanan no sarong daya karon yung eskwelahan ag rosambilog pagid bukas man daton karang mga establishment ha mga restaurant okay man bukas man makaron may mga nagabalik diya mat pandisal as in normal yat agid or kumbaga ugan yat agid ra bukas kuno katropan diyan mga establishment or raya karang mga restaurant galing problema hay wa ka pasabaw si katropan Christian bangon wa pa ta kuno ro kwarta wa pa kuno katropan Janet gracia no nga nagabot ay tistis ay ni karon katropan Christian ha. Oh, pandisal lang gid anay katropan diyan, kapit mo karam magamig-gamig ro.
2: Paki-check abi ninyo ro presyo ita mga produktong petrolyo medyo nagkuan yo man eh. Martes man karon.
4: Ay oo, oh, Martes man katropan diyan. Magapit lang man kita sa kuan makara sa Shell katropan diyan. Ito kita magapos mo makara or ma diretso aro presyo.
5: 65 do. Ha? Nasa 65 do diesel, nag 69 do gasolina nga regular
2: at 70. Ano? Pakitawa lang nga ni Kanaar.
4: Batiyon
2: ka mag-iapo ni Dodoy, rin mong mga hotik-hotik nga ron eh. Pila presyo ang gasolina.
6: Yes, no, kayo na may nagyan kita bago lamang nasa may party. Atun ka na nga Jaime Cardinal Sinabi Neuro, atun ka na nga JT. No JT katropang gasoline station ora da karang presyo hanay no sa atong karang gasolina sa regular nasa 69 nung pesos ora da karang presyo ag rong special no sa 70 pesos ag rong diesel nasa 65 ag kamadaman sa party aton karang Maribert nasa 65 man na karang diesel 69.10 randa karang regular and then the special sa 70.10 randa karang presyo katropang diyan no
2: so may pagsaka may paghugag
6: rudaya karang pagsaka katropang diyan is daya karang gasolina and then dong diesel ro nagnaba no almost nasa 3 pesos 2 pesos randa karang ginaba katropang diyan dahil ko nagtaliwan karang adlaw ay imora nag-arrange ro ya karang diesel sa 70 pesos or 71 pero may una sa gihapon nga mga inadlaw ta katropang diyan biskan bukod ito ya karang adlaw karang Martes may pagulag ta sa gihapon ipiniso-piso and then sininti mo nga ra katropang diyan ro ya karang pagulag iti sulina pero mabaho man na nga abulig do sa aton karang mga motorista kapin para aton karang mga drivers na tong nagabiyahe ag sa aton man doon karang mga multi-cab drivers, mga bus nga mga nagagamit ita krudo ay mabahot ang bulig na katropang diyan pero syempre baka bigihapon nato na karang medyo mamahal-mahal ta sa gihapon dahil nga ni nga kung nagtaliwan karang mga binuwan is nagimora naghalin sa di karang pressure 55
2: hindi mura mabalik sa normal
6: ay doon na kanika katropang diyan do aton karang ginakuan nga siguro makonhay wotagid makonit pag-asa na nga magbalik sa anak ka nga dati nga presyo nga tigya 55 yung abimana una or tigya 58 pero makonit awa tagid eh ugaling makonhay nagkilinaas na makon na yung karang mga gasolina ugaling rohaton ka nga kwan wot at pagtaas no akong kilala na to at pagtaasan mo tagihapon na nakarang nga high
2: tagain mataron nag os-os gihapon makaron
6: ayaw di ma
2: Rochelle gali nagatoghongon.
6: Sa Shell katropang diyan no, anda karang diesel nga fuel save 69 pesos ay panaugo naton. Tanawon naton do anda karang presyo katropang diyan no, magao nga kita sa
2: diya karang... kasi alas 6 nga ra mag-umpisa utar mga pagbaylong or mga presyuhan eh.
6: Yes, oo. Daya karang big power nanda karang diesel is 75.16 para karang gasolina karaga tropang diyan nga regular 71.85 agrong big power nanda karang gasolina o special is 77.55 so daya sige hapon do mga presyohan nanda karang tropang diyan sa aton karang bahin siya medyo mataas taas sa gihapon ay datungan sa may party taton karang si oil nga tangalan nga medyo what na naganda ba sa 70 pesos kundi nagyatili na asta no katropang jam yun nakita ka nga nabuo ka ng informasyon nga kung baga kay what at pagnaba randa ka nga presyo kundi imbis magnaba nagtaas pa ta ni katropang jam.
2: O sige, wala namin ang pangarihas tanan eh. Pero yes, kapin pa siya mga banwa, iba mata, may mga diferensya ng 5 pesos ta.
6: Yes, so almost 5 pesos kita do diferensya katropang dyan, which is mabahot ang bulig kung taro, no? Kung ikaw karahay nagatipid-tipid no? Sa imo parang gasolina or krudo, pero galing halino naton ay mas pili ang gihapon naton nung doon ba bubara to katropang dyan para nga nga makatipid-tipid, pero kung idyo ang ayang din ikaw kay makaingabot sa sangka gasoline station nga bubara to ay patugong ka lang gidaan ng katropang dyan is yan papaano para nga nga makaabot man ikaw wag makatayon man ikaw sa bubara to. Pero balikan natin doon sitwasyon ya kara sa aton karang crossing bangag ni Washington medyo light to moderate yung doon ya karang natawag natin nga traffic, pero manageable gihapon katropang dyan dahil nga nga una sa gihapon doon aton karang natawag no nga traffic light aga may pila na itong mga traffic enforcer o nag alalay no sa daya karang sitwasyon makaroon pag syempre sa atong karang college student o naghihapon may klase wa man itaging pag-uwa nga iur atong karang mayor akang tana sa daya karang orange heavy rainfall ya karang sa itong probinsya Taklan, pero bubantay-bantay ang kita no dahil nga ninyo wa matabi ka tropang dyan matauhay tayo sa itong banwa at kalibo, pero ito sa part kita atong karang banwa karatliba ka magdalag ito taro paspas rung ugan ay isang bilog kita sa piktado, no? Ita de
2: karang pagkakawa. Kaya mata kong magbaha-baha kung mata.
6: Doon kita rin sa bilog na itong ginatutanaw-tanaw. Gina-monitor kita. No, katropang dyan ay may dangani makaroon, madasig ito rin pag-monitor. Monitor na itong karang Libakaw MDRMO. May pasa man, i-connectar man sa itong karang taga Kalibo MDRMO, which is makapahaong mo na itong karang mga igmanghod nga sa mga low-lying areas nung kapariyo ito atong karang La Serna pag uyuturong no, sa bilog man sa mga ginabaha at syempre no, sa bilog pag ito nung ginapreparahan yung mga evacuation center katropang dyan ay sa daya karang season yung man itigugan ay kaguhi kita no, atong karang igmanghod sa mga low-lying areas ay kabay pa yung magtutawahay na gidro raya karang paglinugan dahil kabi grabe rung kwan eh rung dagugdog agkilat agbuhos no ito ya karangugan mi jogging bubuan ta kita takara sa ato gibubuan ko ta kita ugan pero wa kita ro grass ya wa ta nagbuo katong gito pa diyan
2: ayon ma
6: but tubi ta tubing ugan ta bubuo
2: ka grabe paro kilat kabi mas nagaguhit yang imos kagangitan.
6: Oo, katropang dyan. Pero nag-uhit sa aton karang...
2: Nagtataka kasing isip makaroon kung ano nag-uhit
7: ako.
6: Sa aton nga, wag ka nag-uhit sa aton ATM, do?
2: Ah, sige, Chan, thank you again sa mga senaryo sa palibot sa aton karang banwa ita Kalibo.
6: Yes, no, katropang dyan, no? Din aton karang mga situation na report ya karang sa aton karang banwa Kalibo. Kang kanan sa gihapon, ha? Sa daya karang aton nga pag-experience, no? Ito ya karang... orange heavy rainfall ya kada sa tong probinsya Taklan with the katropang Ariel RR Colas ako mo si katropang Pisa Villa Nueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Thank you again no katropang Ariel Colas at katropang Christian Villanueva live sa aton nga Bad White Kalibo maugan-ugan nga gahon mga katropa. Good morning kay Mike Dilatore una sa CBM Pawn Shop Money Changer. Sa Uyotorong, good morning. Ag Salpa Omega, ba nagamonitor?
3: Good morning!
2: Good morning. Kay Emski, good morning. Watching makaroon sa Riyadh. Mayad nga pagpropa.
3: Good morning!
2: Si Dodge Walter Ramiral. Pod, good morning. Una sa El Diponso, Bulacan.
3: Good morning!
2: Ag sa atong mga katropang bliss nga nagamonitor makaroon. Maya man si Master Christian Dorigo. Pare, good morning ha. Maugan-ugan nga gahon. Ag sa tanan nga mga katropang bliss nga
3: nagamonitor.
2: Mati makaroon sa gahon. Lance Okindo, Lance, good morning. Pa-shoutout ko dyan si Lance. Jonalyn de Casa, ma'am, good morning. Nakatoto. Uy, thank you kada sa Ayashi Imprinta, sa Banga. Toto kada makaroon doon.
3: Good morning.
2: O, sige, sa ito makaroon nga pag pangalagad. Agaton ka nga pag iliba. May nagaraw, may nagpinangutana kung may klase ko. Anyway, depende taron sa inyo karon nga mga LGU ro na. No? Although, raton ka nga probinsya Itaklan is under kita sa orange sa rainfall. Tako natapos. Arabi, pag kung sundo nato ng mga provision ni DepEd, may andaron nga DepEd order number 002 series of 2024 nga ginagamit naton ro mga warning o advisory ita pag-asa bilang basihan para sa mga class suspension sa aton grabe manghod sa heavy rainfall warning daya giya malataman ray pag yellow rainfall warning sa iba ta karon at kwan may una utang ginabantay kita karon nga suspension no pero wa pataron depende taron sa LGU or sa mayor or sa gobernador nga magadeklara it suspension no pero wa taron ita suspension now sa orange rainfall warning mga katropa automatic ta ni may suspension yung taron ro class sa mga eskwelahan sa mga kabanwahanan nga sakop imaw it orange sa warning oh kun magumpisa ang ro klase ag magdeklara kita nga orange sa warning kita automatic ni paulio nyo ng mga estudyante. Pag rain, red rainfall warning man, matik na nga wawat at klase ron sa mga apektadong mga. Kasi pag rainfall, red rainfall warning is matindi ko tang pag-ugan. Oh, like nga na-experiencean makaroon sa may area it mas bati. Ah, abo nga mga area makaroon nga una sa red, alin pa kabi, no? Pero gaban niya ba nung makaroon, gin-downgrade na sa yellow ag orange sa mga katropa. So, yellow rainfall warning, may mga parts kita iya sa probinsya Taklan nga, o naman sa yellow, no? Warning, mga katropa. So, kaya na, nag-gimpay-dagom kita sa, kwan eh, sa orange, mga katropa. No? Sa Iloilo, sa Antique, ag sa probinsya Karit Capiz. Agos tanan nga mga probinsya iya sa Western Visayas as of now alas 7:17 is yellow rainfall warning roaton karang probinsya mga katropa no bago bilog nga klan sa Antique ro yellow rainfall makaron is Libertad Pandan Sebaste Colasi Tibiao ag Barbasa sa Capiz is Ibisan sa Pian Roa City Panay Sigma Panitan Mambusaw Pontevedra Hamindan Pilar President Rojas, Maayon, Dao, Kwartiro, ag Dumalag, ag sa Tapas. Iloilo, Estancia, Balasan, San Dionisio, Carlis, Batad, Concepcion, Sara, Ahoy, ag Libre. Yan, pero mga kwandon. Iya sa Western Visayas, kita is under na sa yellow warning. Kaya na mga alas 6, naka-orange kita eh. Naka-orange sa rainfall warning, roaton ka nga probinsya ita plana mga katropa. So magantayan sa gihapon da, kasi ro dagagan itaya ka nga LPA iya patagi hapon mo sa katunganan no iya mo sa may porsyon nga ra itmas bati sakay mo si babaw apektado gihapon kita kara mga katropa ani maguwaligbat kita kapin pa sa mga may mga paganawon importante nga mga ilikoton makaron mga biyahin nyo mga yog-yog motor malang ay cancel para kuan nga madudanlog daro mga karsadahon makaron morning kay Manuel Nimes ha watching ida makaron sa sityo agang ka barangay Pinoy Libakaw. O ay kapag-rita nero pamilya na sa Barangay Undoy, Ilawod, Ibahay. Itmayad nga agahon kay Uncle Eddie Navales at kay Manang Lorna ni Miss Soko. Good morning gida ha. Aling gida kay Manuel ni si Jo Montalban Siscar. Jo, good morning. Si Jom Satiro, nakatutok man. O nasa Mabilo, New Washington. Morning. Nag-pa-shoutout gida na. Okay. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa. Ano ra mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton karang pag ugo is. Now kahapon ginbasyada naton kinyoro raya karang nga natabo. Nga insidente pagpamaril sa Pook Port. Nga may namatay. No? May sangka persona nga ginasugid nga may diferensya sa paminsaron. Daya rong biktima gin baril patay. Haman. Kasi ginasugid nga nagawala-wala una sa may Pook Port kung nagtaliwan karang Domingo ita gabi. Agdaya ay alarming masyado mga katropa rin. Natabo nga to kung nagtaliwan nga Domingo. Haman alarming. Kasi binarili, patay. Agro nagbaril is bukon ana it mga law enforcer naton. Kundi sibilyan nga may dagaman nga baril. Una sa may Pook Port kung nagtaliwan nga. Narupang utana, it kayabanan sa makaroon. Safe baga nga lugar, adtunan, ruaton nga Pook GT Port. Iya sa Banwa, Italia. Hay kung sa mismo nga may diprinsya sa paminsaro. Kasi dayang arang mga tao, bukon at normal ro dagagan it anda nga painuino. So bisan nanot aro mabuitan nga klase it mga armas pwede ta nga i gampos sa mga igmanghod naton una or ibuno or igabo. Doon ro aton nga ginatakaw. So si Indro aton nga mga enforcer. Ara para masaklap, ginpabutangan it outpost it aton nga kalibo. Pero hamaan nga wa it pulis.
3: Bullseye!
2: Ha? Hamaan wa it pulis. Mga katrupa. Ginakugang roaton ka nga kalibo PNP. Nga hamat hindi mo ma-standbayan rung lugar nga maabo nga tawo nga dapat may nakatutok di karon. Nga mga kapulisan. Ang sayang nga rugin gastos it munisipyo or it gobyerno sa pagbutang it outpost kun hindi malang paggamiton nga tambayan it mga kasi importante ro presensya it mga otoridad una sa lugar nga bisan nano magkayanabo may anda karang hunuson nga mga otoridad nga abi sir may ito nga nagaano may siyaw may diferensya sa painuin mauron kunta rong mga posible nga mga senaryo or even barangay tanod yang nga nagarunda una. Ha? Nga may tawo una sa anda karang outpost it Pook GT Port. Pero hamaan ko Domingo, nga ro Domingong adlaw matawo ron nga lugar. Brand out pa at that time. So abo-abo nagapupaligos na, nagarelax. Hay wa gid ah. Ano ro ginatanaw nga rason? Kuwang kunor pulis sa kalibo pi. No? So bisan sa bilog or daywang bilog patambayan mo ito. Sa maurun nga oras mga katropa. Or bisan butangan mo na sa bilog na tanong na magmuro. Base na likawan naton ro pagkamatay it daya karang kaumag. Ha? Kasi wa kita naila nga may kabuhi nga maduga mga katropa. Eh. Oh, ay paras kara may pamilya tanang gabuang haga. Dahil sa natabo nga ra. Well, di naman mabasog. Kasi nag-kwan eh. Nag-pupanggabo tayo muna. Nag-attempt tayo nga may magpanggabo kasi may diferensya sa tayo. So kung may police at the time, base panapahagan-hagan mga katropa, ro mga senaryo nga posible, nga hindi gid mag-abot sa punto nga may kabuhi nga maduga. No? Doon ro ginatanaw naton. O hayamat nag-abot sa point nga may mabari. Pero para masaklap, may mga tabot ang dagat baril nasa po. Makuba na mga ngaraw.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So kung mara rin ang pangaraw, may epiktura sa aton karang turismo sa kalibo. Di ba? May impact na. Sino pa nailaga bubisita o na? Kung mara rin galing rin ang pangaraw. Ngayon, bis ga-relax, relax, tering utok na, abahay mas na truma kapat imos kasuboro.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nga makita mo tang may galinupok na may ma tumbaw tanang may patay tanas karsada mga katrupa sa club. Anyway, ano ro rason nga ginatanaw nato? Gusto ta ni kunta kara mabuhat pagpayag ro PNP eh. Raton nga mga kapulisan. No? So rason niya nag-focus abig sa mga eskwelahan, nag-focus sa mga checkpoint na so ro mga matawo nga mga lugar hindi na makatutan mga katrupa. Dahil iyang kita tanan kara nag-tutok ro aton nga mga igmanghod sa mga checkpoint sa aton nga mga kapulisan. No? Ro mga lugar nga mga matawo nga lugar which is nagakinahangan man go presensya it aton nga mga kapulisan ay wa sanda ito sa lugar. Di ba? Yun no masaklap. Anong pugos nga ginobra para outpost nga ron na sa Pook? Ginobra ron para magbutang ina kita it aton karang mga kapulisan para magbantay. Pisa na order man lang. Ano, naga rei mong presensya karo kung may pulis o nang anak ka uniform mga katropa. Pero iba na to may manghod na tahap mag-ubra. Kung may kaumangon, abo-abo karon ma-report ka. Oh, minto naman na sir, kumangon nun, naga... Wagas-wagas naman mo, kundi mapalapitan niya agad.
3: Bullseye!
2: Pagkamatay ka ra, mga katropa. Si SB member Ronald Marte, ro chairman sa Committee on Peace and Order. No? Amba na, may kakuangan sa pwersa at kalibo PNP. Kasi hindi mastanbayan ito ro lugar. Oh. So ano ro plano, Araguman? Ha? Ro po upport nga na kabuhay yun o nada. Mukha ni ginbutangan, ginubrahan it outpost doon para standbayan it aton karon nga mga otoridad. Uy, kugang manggihapon ko noro. So bisan sang bilog lang abito, hindi mabutangan gid ato para magbantay. Kung may senaryo ta magkanabo, pwede mata mga pangayo ita responde nga dugang nga pwer. Kung may matindi nga mga nagakanabo, pero kita ni ila gabot sa punto nga may mga mauron. Kasi ro lugar nga ron pagamasyaran eh. Gindevelop it aton nga munisipyo it kalibo para matawa ni Tligwar aton nga may banghon nga gusto nga mag-relax, relax kasi sa beach dun eh. Oh, at na time brand out pa. Mauron ang nagkanabo mga katropa. Si SB member Ronald Marti, may pagpahayag ka ra. Imauro chairman sa Committee on Peace and Order. Ano rin mga plano nga mahimo itaton ka nga munisipyo it kalibo? Morning aning kay Pilipina Maylas Magallani sa good morning.
7: Good morning.
2: Kay Gima Ribisincio, good morning man.
7: Good morning.
2: Nagatutok makaharama karon si SB Ronald Marti pamatian ta ni mga katropa sana karang nga pagpahay.
3: Bullseye. Bullseye.
0: SB Ronald bilang chairman no, it Committee on Peace and Order. May kaangtanan sa natabong nga rang pagpamaril patay tanganyo na sa may Pook Jetty Port. Ano kara SB ro mga ano man kasunod itinyo karang mga naging pag-uistorya. Ano ro mga tikang kara nga paghimuon para mas ma secure gid ro seguridad una karon sa Pook Jetty Port.
8: Well, kay Nabi, nag-isulya kami ni Lieutenant Colonel Vargas, no, ato niya, Chief of Police at Kalibo, no, with regards to natabo sa may Kalibo, GT Port, Pook GT Port, no, may datugani ngayon naging biktima nga ito na sa shooting incident. And morning nila rin, siguro ay... Abadala ay pabasugo natin do police visibility sa lugar na. No? Kung siin ay para may monitoring no adlaw-adlaw o gabi-gabi no. During the time abi ko no nayang katropang clear no nga nataboro to kabi ay atong lang ilang minuto ilang nga naka-sailor o andang patrol dito sa piyak sa may Pierto wala. So Pierto ba nabi kata na province eh. So Pierto abi nga rin ay kata ilusutan. Nga kung siin ay datoon dahil may natabura yun di karan sa lugar, no? So, na yung, although man ang ginadubli mo na naman na natin do atong airports nung ma-monitor gid, no? Atong mga pumuyo. But it's so happy na bihay hindi kita ni mo ma perfect abi may na because nga ni ko incident abi nga ron ay watan gina watat gina tao nga oras no ang adlaw no so kusa tay mga gabot doon so that's why nga ni nga dapat ay alerto 24 oras ro atas karon nga kapulisan nagkabarangayan no so doon doon and siyempre anda pang tutukan doon do investigation karon para maayos kid because nga do suspect malabi nang surrender matayagi mao and mandon ay kailang mag-apply sa naroon it kaso nga nga homicide doon sa rin yung natabo.
0: Pero rupang yung biktima ka na SB, may plano man niya magpasaka kaso?
8: Din doon ako ma-sayari ko na, no? But sa bilog po abin lang gina-investigahan ay ro pagdaga it na yung baril, no? Ko suspect ade. So din pag ito ginapeda yung mananda.
0: SB, abo bim gapanguta naman na may substation yun do kalibu PNP yun na sa may area sa Pook Jetty Port pero haman ito wag hapot naka-standby sa piyak nga na turnover na ron.
8: Well, una-una karon Excuse me. Una-una karon na yung katupang clear high. Kurang kita sa ano sa tao, no?
7: Uh-oh.
8: Sa police. Base sa kina sa datos ay do aton number of police sa kalibo ay 100 na yung pila to 38.
7: Mm-hmm.
8: And dapat abi ay so kung ibang ako yapon ay 1:700, no? Ay do minimum abi man nakaroon dapat ay ano 1:500, no? So need pa naton do magiging 180, no? So every year abi gitinaas natin yung population. So that's why nga ni Kina sa amon yung meeting sa Municipal Peace and Order Council meeting namon ay nag-ubra kami ng solution nga nag-request kami additional nga men in uniform, no? Mm-hmm. Para iasan niya sa kalibo, no?
7: Oo.
8: So haron do sa bilong karon nga ginubra namong resolution kina sa Municipal Peace and Order Council meeting.
7: Mm-hmm. Sa ano may abimana sa region niya headquarters kamo kaga request SB?
8: That's correct. Because dati abi karon na yung katropang clear ay nag-request lang kita kato nga matawahan kita na yung SWAT team ay since nga regional director mo tato si General Francisco ay anang matagin aksyonan ka to aga mga nga nagkaroon kita yung SWAT team, no? So this time ay pagdugangan pagin siguro at although nga may dugang niya ni aton kapulisan but because of sa population ginabase nato na ay kuwang tay moron so mo niya ni kailangan gin nga madugangan do aton yung personnel para ma-meet nandar o standard kita it na yung kapulisan nga mag-duty ya sa Banuay at Kalibo, no? In the case of doon na bingaroon nga ginambay naton nga ng substation eh parang outpost pa rin mo makaroon ng imaw but do andabi nga gin butang ka to nga tao ay di ka sa may boundary it ka ano po open na area.
7: Oo.
8: Di ba may aton karoon nga sub ng ano imaw ng outpost it police, no? Nga konsin do andabi karoon nga area nga nga ginadutihan nanda karon na iro puok andagaw na portion to yes instance nga portion kaano nalook Briones tag mabilo, no? Doon da anda karon that's why nga ni nga una sa nang pesto dahil una ro busy nga agagit masakyan bagag mga tao per mi, no?
7: Mm-mm.
8: So kung may matabo man niya sa may port ay may respondi mata but every night, no? Every day ay may una mata karon nga nag-lobbing una nga mga polis. So hamba ni Police Lieutenant Colonel Derek Vargas kinakakon nga siguro mo na sir ay na yung aton nga dublihon pagin man na police visibility sa lugar agad to ay hindi man na makuha ng mga tao na.
7: Mm-mm. Kapin asa tat aga-aga man yan ni SB rung mga nagainom-inom muna sa area eh.
8: Ay, yes, that's correct. Kaya binto nga namin natabo kabi eh. Ay, sige mo tao tao una kabi aga maski sa lason siya nga gabi ay may mga tao kaya po una sa taon kaya po sa taon at mga tigila una
7: oo
8: ay because peaceful mo taro lugar it's so happy lang abi nagkaroon lang it naging problema kabi eh. Ay medyo isolated case mo nga ito yung mao, no? So far abi ay makita man yung mga abi una nga bukod matay mo at magulo sa lugar, no? Hindi man magagtotawo na ako magulo.
7: Mm-hmm.
8: So that's why nga niya gusto kita natin ma-maintain kita o peace and order na sa area karon para doon nabi ay maging emplorer ito ato niya banwa sa turismo, no? Kasi ka-develop kita tourism sa lugar and gusto nato nabi once nga may turismo ay dapat abi ay pero peace and order ay generally peaceful dapat.
7: Uh-oh.
8: Pero on the other hand ay kita sa kalibo ay generally peaceful o nag-iapon kita o matang nagabago ron ni Mao. Because nga kumpara ni mo sa ibang lugar ay mas grabe ito kandaran kumpara sa aton.
7: So makaragal SB in short ay sa inyo man niya naging meeting mas ano gid magawa sa police visibility mismo nga naka standby gid ang mga police ro inyo karang na ano plano nga igabutang una sa ato niya may po objective port
8: That's correct na ba ka?
7: Ano ra SB na tunan man ninyo nga duga bi mga maskin ka bulig lang lud mga pulis ng mga tanod kay man ginapay mi kukuha man abit barangay tanod ro aton nya barangay council na sa Puok.
8: Well, actually, do, I don't know ha, kung pila lang makaroon do mga tanod because abo manabi nga nagbuhin kanda. But during my time as barangay captain, ay ginaminti na kita naman katuro 20 ka tanod no, sa barangay. According man kay Kapitan Lodi Pinos, ay gabi-gabi ay apat-apat man doon nag-duty una. No, ang naglibot-libot man. Haba mo yan, ano, eh, naglibot mga ikon na sanday, kahalin lang mo yan dahil ang tabor insidente, no? So, doon yan, iniwan ni Rohan Feminam, ba yung insidente, tabi nga, na iwat at orasan doon, nagwat at adlaw ron, o kung ano man, no? Adlaw, gahon, adlaw, gabi, iron ni Mao, ay, di tani mo mapihor ni Mao, no? So, that's why nga ni, siyempre, more than dapat may monitoring. Doon man kunta, no? Sa mga bystander natin or mga nakakita, ay sikita kunta, itawag it police agi. Good to ay ma-alerto, no? Ay kung naman tabi kita, ay mas abo para ito nga oras nga mag-video or mag-ususiro, ikaw ito, mag-pilaman ito. Sa pagtawag ito, no? Ah, ako abi, no? Pasabi man may naksidente. Yung sikita ito kami, itawag tagi ako sa Kalibo PNP ag MDRR. Ako to ay makarespondi tayo sanda. Depende rin sa kung ano nga kaso mo na. For example, ay mga vehicular accident. Tawagan ako ng MDRR ka rin, nag-police para ma-secure. Pero ako, ay ginagturan ko tayo na ginag-check kagi una. Kagi na kung ano tao nga hindi pagtabingon doon nga rin, ay wapakabot ng police. Medyo maan ba? Or kung may una nga nakita, may pasabi mo na, may commotion nga natabo, ay sige daw, tawag yung pulis tayo, na ganito ay makarespondi agi. Magapit mo lang eh. Magapit mo lang eh. Isang tawag mo lang ron ay radyo ay sige daw una-una eh. Ang aside from that, do aton karon nga, bukod niyang regular na aton nga PNP ha, may SWAT team pa kita karon nga nagalibot. Aside sa SWAT team karon, may taga-mobile force pa karon nga nagalibot una. So that's why nga tatlo, what about do ato nga barangay, no? So insidente is insidente. Hindi na nimo ron mapiho, abi. Mga nga akong pibigil ng manuman doon.
7: Pero SB, kita payag taga Puok, dahil ka lang nga biktima, ikaw, na sumagang munda ka to, abi, anay, tag ikaw paro kapitan.
8: Yung biktima? Watan ako doon makita, abi, o mapakitsuran doon nga ron.
7: Pero dayang suspect, SB.
8: Ah, yes. Oh, kailangan ko talaga suspect nga.
7: Okay, oh. So, makaroon na eh. Ano pa? Tuloy na ba mong anigga? Imbestiga paro ato niya Kalibo PNP man naman. May baril na tayo na sa magkabig na ato niya. Tourism zone, SB.
8: Ah, din paro. Ginapin na naman na makaroon na ginaimbestigahan, no? So, depende na kanda ron. Nagmawin yun yun yung matabo. I-file na talaga ng kaso. Agbala ko naman na rokote. Karoon ko na ng decision.
7: Alright.
8: No? Be.
7: Pero SB, ano makarado updates ato niya? Ano nga ron, Kalibo substation nga ano at ato niya substation kapulisan na may ano ron bukas mataron SB.
8: Yes, gina saran doon do gajuti abi ko yung na-assign ay may susi ba sa daron. So ginabuksan na daron kung orasan da isara man dahil nanda siyempre hindi man pwede ron nga buksan yung mga watabo na di ba. Hindi mo nabi pwede katupang clear nga magtinir ka sa sangka lugar. Kailangan ay, siyempre sa kabahuan ni Terry Abi, no? Mga ganyan ba nga, tumikang ka nga nito pa, halin ka rin sa may outpost nga, nabi mo na, no? Substation nga ron. Tumikang ka pag ito sa pier 2 nga to ay, pagbalik ni mo ka ron ay bilang minuto sa taro ni Mao. Hindi ka tingagi ka balik-balik, at least nga may motor nga daga. Tama? Dahil marapad abi rin area eh. Yeah, dahil nga sa kakuhanan ko atong kapulisan no, sa Banuat Kalibo, ang sa'yo kita mabaho ro populasyon ng Kalibo, mabaho man do mga barangay man nga ginalibutan nanda. So ang gababa abi mga ano ron, mga karsada ba ang inaagyan doon ni Mao, inaagyan kita nanda abi ron eh, para mamonitor ito. So that's why nga ni Kung naman ka to, sa meeting na ako ka to sa mga barangay abimana, no, kata ko paro ABC President, ang ginamake sure kita na ako ka na ron, katropang clear nga, mag-monitor, mag-runda ato niya mga tanod no, sa kabarangayan. Because ang daro, force multiplier na ito, nga mag-patupad kung peace and order sa andang mga kabarangayan. Segunda ang karoon do, police.
7: Alright, sige. SB, siguro anas may mga gusto ka makarangang ipabot niya mensahe aga bilang ano man, chairman it committee on peace and order. Aga, of course, sa mga gusto pa sa gihapon niya mag-tweet po, kjete, porke man kinapayag man niya isolated case. Siguro, imo lang dugang nga mensahe, SB, sa mga gusto pa gid sa gihapon bisita sa aton niya po Okjo Deport.
8: Well, ginapabot ka ron sa aton niya mga pumuyo, no? Mga aklano, no? O kung sino man, no? Nga nailamag to sa Pook City Court ay ratong mataon na ang lugar ay peaceful matagihapon, no? Ratong natabo kabi, isolated case mao, at the same time ay nayang abo-abo matagihapon ng gagtuon na sa makaroon ay continuous man do pag-monitor ka atong kaprisan at hindi ka pumadlock ay nayang iya mataas sa banmat kalibo nga na ay very peaceful yung mga compare sa ibang mga banwa o ibang probinsya, no? So, aron ba lang and rest assured nga tayong kapulisan natin ay haong sa pag-respond, no? Just in case nga may unang one towards incident pareho kabi eh. And more nga ni nga madasig ro anda mata nga pagkanda karon it respondi katropang clear.
7: Sige. With that, mabugit niya salamat si Kalibo Sangreng, Bayan Member Ronald Marte Camanamano, Chairman at Committee on Peace and Order, Yakara sa Banwat Kalibo. Raya man si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang Katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, datoro pagpahayag no, ni SB Member Ronald Marte itak. Well, ginakonsider gihapon nga isolated case. Sa aton pahay, medyo wait kabagakan. Wa kita ita ika-alarma sa natabo nga rauna sa may no, nalikawan akong tara kung may una gidmat ang pulis. May una nga mga enforcer or even barangay tanod niya sa lugar, no? Para at least maasikaso. May mga maurang krisis nga matabo mga katropa una sa Pook Port. Kasi side kita nga Pook Port is makonsider natin nga sa bilog sa mga tourist destination, iya. Yeah. Bukon niyang itaga Kalibo, abiro nagabisita dito. Bukon niyang mga kaiping tanga mga kabanuhanan, kundi may gusto man mag-relax-relax. Dahil sa manami nga view, itaton ka nga sino pa niila gaad to kung mauron rin ng panguna nga bisan kumangon, di taga ni makuha ni.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ah, nga nagpupamasyero na sa mga, mga katropa.
3: Bullseye!
2: Itong tagid ka na dugang pagid nga mga pagpahayag, itaton ka nga PNP sa sistema kung paano nanda mapaayos, pabutang, kasi kanugon niyang ro outpost nga ra, nga ginaugrang, ginbutang una sa aton nga may Pook GT Port mga katrupa. Sa aton makaroon nga pag-propadayon, aton ka nga pag-pangalagad sa gihapon, sa aton ka nga mga katrupa ro na nga nagatuto ka. Tristan Gulay, good morning kita ha. Nagpamati makaroon niya sa aton ka nga pag-pangalagad.
9: Good morning!
2: Divina UFS, good morning. Kay Rigeri Bocanji, good morning.
9: Good morning!
2: Kay Rinirus Gal, good morning man. Nagamonitor makaroon nga. Agamon.
9: Good morning!
2: Ka nga pag-pangalagad. Dayang porsyon, hatod katon ra, it's Santon Gold Coffee Mix. Hararo, manami magkapi-kapi sa ma ugan-ugan nga rag magamig-gamig nga rag agahon. Santon Gold Coffee Mix. Ro kapi nga wat at problema sa aton karang agawas sa hindi kita dapat magkabagaka, hindi natin pagkubaan, kasi wagid ara it side effects mga katropa. Bisan nano pa ing ginabatsyag una sa gawas, ginabuligan, ginananara nga, mabalik kita sa normal. Ginapabaskog man natin karang resistensya. White side effects ha, kasi may santon, may malunggay, spirulina, at garlic. Pero mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain nga bagatian. Wa man imaw ita kinaiba sa mga ordinaryo nga mga kape nga ginainom naton adlaw-adlaw. Dahil manami kasi may mga benepisyo nga mabuog ro aton nga gawa. Santon Gold Coffee Mix mga katrus.
3: Sikapi
2: nga ni kita. Kung manami pagid karahay may glutathione imaw ag collagen para maging makinis ag manami. Wa aton karon nga panit kon Santon Gold coffee mix ra aton karon nga ginainom adlaw-adlaw. Sa ato makaron nga pagpropaday ng iharaan ay. Abahay may ginpupahaw mo man nga kaso agin sa kay Senador Rodante Marcolita. Sandiara. Kasi hagos maubos na rong mga senador nga kaalyado it vice president. Ginanunsyo kahapon is ita Office of the Ombudsman nga may nakatangana nga igapasaka nga kasong plunder. Pagamba na itong nga plunder is no bill recommended doon. Kontra kay Senador Rodante Marcolita. Mga... Now, rugin basihan ito.

0: in base sa Now, magawa sa plunder, may mga report nga may ginrekomendar nga indirect bribery charges. May connection man gihapon sa pagbaton itdaya karanga doon. Ano reaksyon ni Marcolita? Deny. Raya nga nga mga akusasyon, mga katrupa. Agraya nga mga kaso, sana nga pagpatiwa, it bastante nga basihan. Aga, politika rong motibo, mga ha? Kasi, timing man imaw. Ruraya nga mga reklamo. No? Para hindi makaboto kun in kaso nga magbutohan yun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero sa bilog nga ginatanaw man mga katropa ko kampo ni Marcolita. Although raya is mga akusasyon pagamang. Bukong paman rait mambag nato kasi wapat kaso pero ginapupahaong pagang. Agro masaklap ka is plunder. Kasi pag plunder, pag inaristo ka, wakat piyansa, kulong na naman mga katropa. Diba? Pag nahalata nyo, puro tanan mga senador sa pihak ng kampo. Ro naga nabubunggit makaroon una sa Senado mga Agara, may impeachment pa kay Vice President Sara Duterte starting July 6. Ha? July 8. July 6. Ro pag start mga katrupa itaya karag Monday to Thursday from 3 o'clock to sawa ko tadayon ron baala na bisan tungang gabi itanon mapadayon taga po ron pero gaban-gaban may init na eh for impeachment nga ni Vice President Sara dahil kung manong baga bantayan ta sa bugan nga rin Hulyo mga katrupa no? Pero haranay ginaamat-amatan rung mga senador nalataan nyo puro tanan ko eh puro tanan iya sa kampo ni Vice President Sara Duterte ha? Ro ginatira makaroon mga katrupa nga tao kon muubuso ng dara kung ano makapo. Kasi watat mga piyansa eh. Ag hindi man makapartisipar o mga senador kung makulong. Doon na ro masaklap. Doon na masakit. Good morning kay Bialin Abayon nga nagamonitor makaroon na sa Abayon family ha. Sa tatlong ka mga unga kay Aileen Abayon at Johnny Kalinsley Abayon at kay John Raymond de los Santos sit Kamansi Batan. Good morning. Kay Toto Biron Espiritu Toto, good morning. Nagamonitor makaroon ka to. Sa itong karangapag. Pero, statement ni Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya sa kasong uman nga ra ni Senador Marcolita nga plunder nga ininahan na nga gaya. Oh, basi next week ka ra, magwaro-waran to bares, matik na yan. Kulong na naman, mga katulad. Para makaroon ng pagka... pasaka itakaso nga ra sa statement ni Ombudsman na Crispin Rimulya pamatian tagang mga katrupa.
1: Mula sa Estados Unidos at tuloy-tuloy naman ang trabaho namin kahit na kami wala rito sa Pilipinas itong panahon na ito. Okay? Sa ngayon, may mga kaso tayong malapit ng hinog, ika nga, tapos na ang fact-finding, may higit 8 kaso na ang natapos na ang fact-finding at mag-PI na kami. Itong linggo ito ay ipa-file. At karamihan itong mga kasong to ay sa congressman. Mga congressman, contractors. At inaasahan namin na magtutuloy-tuloy na mga kasong ito. Umbaga, uminit na sa tag-init. Diba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit. At sa tag-init, at ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yun. Tanong?
2: Yung complaints, sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress?
1: Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh. Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito.